0: Hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na Detox 500 kag may TC, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kung hindi mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imong blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
0: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
0: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
3: Ay.
0: Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
0: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
0: Grudges.
3: Your grudges.
0: Tao malanta,
3: oh.
0: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
3: Ay,
0: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Alas 8:09 oras sa ato sa libre mga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program. Welcome back sa gyapon ko po ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati na ka standby sa linya naton si ka K5 Karen Parilla. Live sa patrol sa pinaka latest ka mga development report sang aton sini nga mga police update. Labi na gid mga ka K5 sa sining kaso ni Aaron, 18 anyos nga lalaki nga ginhigot didto sa puno sang Doldol sa Barangay Kalaparan Arevalo. Kag ginbuno patay sang sining suspect nga isa man ka 18 anyos nga si alias sa Agi. O kon na kilala sa pangalan nga si Earl. Sa aton sining mga ka K5, no? Sa aton sining mga kauturan. Kamusta na, napa-file na bala sila sang kaso? Kag nga aselos ang ginalantaw mga kakipay nga motibo sang aton sining mga kapulisan sa pagpatay sang sining biktima.
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
4: Ka K5 Karen Badilla, standby ang report ni ka K5 Karen. Ginadulong gid sa atos kalwan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Basta gani vitamin C mga kakipay baginom sang Mighty C. Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C.
0: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas, Ray Umalay, para sa Foro de los Pueblos.
4: Sa aton sini nga mga ka-K5, gina-congratulate naton ang University of Iloilo sa aton sini nga mga ka-K5 do sa pagdala sang kadalagan kay top 2 ini sila mga ka-K5 no sa aton sini nga mga kuturan sa bag-o lang gid gwa nga result mga ka-K5 sang examinasyon mga ka-K5 sang pagka-pulis. Gani mga ka-K5, isa ini ka dako man nga bugal no sa aton sini nga mga ka-K5 no sa Iloilo bilang ti nakaproduce kita sang madamo nga mga bag-o pasar no nga mga future PNP personnel naton no diri sa may Western Visayas nga pinagid sa may siyudad sang Iloilo mga ka-K5. Nagwa nga criminology licensure examination, nagatapto second top performing school nationwide ang University of Iloilo na mayara sang impressive nga percentage nga 97.1% sa 268 tanan ka mga nagkuha kon sa 276 tanan ka mga nagkuha nga mga estudyante, 200 graduate sang kurso nga CRIM o criminology sa University of Iloilo, 268 ang nag kalapasar. But silingon sini mga ka-K5, 8 lang ang wala makapasar, mga kakipaib. That is why 97.1% ang nakuha nga overall percentage sa University of Iloilo. Naka-standby na sa linya si ka-K5 Karen Barilla. Ka-K5 Karen, sa report, go ahead.
5: K5 Ray sa Subong, no? Ang unang tanong sa may police report, K5 Ray, kay sa kahapon, nagpagwasang dugang detalye or update sa investigation si Police Colonel Wilbert Parilla, K5 Ray. According or regarding, you know, sa lalaking si Aaron Bacolinaw na nasa Puan dito ya sa puno sang dundon sa Zone 10, Barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo, K5 Ray. According din sa kay Colonel Parilla, sa loss ang ginalantaw nila nga motibo kay bangod suno sa director nga ang ining si Arias Agi o kung si Earth Angelo Talusan ang suspect kag ining si Aaron Bacolinaw magkahagugma ini sila dati or said to bali mag ex-partner sila sa Subong K5 Ray, no?
4: Ex-partner sila pero nagkakita ay sila gyapon kag nagaobra, yes, sila but nagkakasugtanay sila nga magobra sang pakighilawas sa baylo nga baybayad.
5: Yes, correct, correct, K5 Ray. So according sa kay Colonel Parilla, nga sang sila pasagto ang ining si Aaron Bacolinaw may ginadudahan ni Earl J o ko ni Earl Angelo nga may iban pagid nga karelasyon kay K5 Ray, pero wala diri gin mention sa aton ni Colonel Parilla ang gender sang ginakuno-kuno nga karelasyon niya pagid o kung other party. Pero suno sa kay Colonel Parilla, amo ni ang ginalantaw nila sa subong nga motibo gid kun nga nagplano ang ining si Earl Angelo nga patyon ning si Aaron Bacolinaw, pero una gin ila nila danay bali ginhambalan niya nga makita ay sila liwat dito sa may puno sang duldol nga kung sa diin permi man nada sila nagagadto kag nagahimo sang kung ano kay Five Ray, no, like sa mga sexual nga mga aktibidad. Pero sang amo to nga time sang August 30 sang gabi liwat kini nga ginhagad nga magadto dito sa may puno sang duldol, pero hindi na ya para maghimo sang kamalamalahan kundi para himuon na ni ang krimen nga madugan na niya nga ginplano kay Five Ray sa kay Aaron Bacolinaw.
4: Okay. So pero ti naghihingagaw pa sa ano tawag ni ang mic test ka K5 ba Karen?
5: Negative na according sa kay City Director Colonel Parilla, baligin at hagyan ni nga wala na gid yes ang may natabo sa ila so pag higot ni Earl Angelo sang kamot ni Bacolinaw dito sa puno sang duldol. Naghambalan ni siya dayon sa kay Bacolinaw kay Fabre nga wala siya sang kwarta, bali kumbaga ang amuto nga paggambal niya nga wala siya sang kwarta para matrigger ang ining si Bacolinaw nga maakig kag para mahimo niya dayon ang krimen nga ginaplano niya na kay Fabre.
4: Okay. So ang mga exchange of messages nga na-extract sang aton mga kapulisan, may nakita bala sila prior to this incident, to this crime, may nakita bala sila nga do salwesido baisay or pahugay sa kay Earl, kay alias Agi nga ni kag kay Aaron Bacolinaw?
5: Negative na kay February, wala sila sa may nakita nga baisay, no? Bali ang communication ni nila is para magkitaay sila nga duha kay February.
4: So paano nila na-establishar nga selos?
5: Kay bangod nga dati may mga conversation sila nga muna nga nagaduda ang ining si alias Agi or si Earl Angelo kag mismo ang suspect man ni naghambal kay February kag based man ni sa mga pahayag nga napangtipon sang aton niya nga kay Five Ray.
4: Amo na ang rason nga nagbulaganay sila bangod sa selos.
5: Yes, yes. Kay ti ang nagaduda ang ining si
4: Balikan ta si ka K5 Karen. K5 Karen, go ahead. K5 Karen.
5: K5 Ray.
4: Nadula ka makadali. Sige, go ahead. Ano to?
5: Oo, sa na-mention ta, bali amo gina, no, ang ginalantaw nila nga ang motibo, ang selos, kay bangod nga sang una, suno sa kay Colonel Parilla, nagaduda ang ining si Earl Angelo nga may iban nga karelasyon, ining si Bacolinaw, samtang sila pa yung aduha kay Five Ray.
4: So makabig nila nga crime of passion?
5: Yes, yes, kay Five Ray.
4: Ang natabo, no? Kay tiit, ano siya eh, ang motivated siya sang nabatsyagan, sang sospek eh. No? Sa towards sa victim, no? Sa sining kay Aaron Bacolinaw. So na file na ni sila kaso.
5: Yes, kay 5 Ray, ipalo up na na sa kay Colonel Parilla, kay Tuno sa iya, nga mas, kaba ang posible subong adlaw i-file kung matapos na nila ang tanan ng mga documents kay 5 Ray para ni sa pag-file sa kasong murder batok sa kay Earl Angelo Bacolinao kag sa tuboy nga best friend niya nga si alias Crystal, nga tiyamo ang nag-provide sa iya sa kutsilyo.
4: Sala ko referido ang na-mention mo, Earl Angelo Bacolinao.
5: I'm sorry, Earl Angelo Talusan.
4: Talusan, no? Earl Angelo Talusan, kag ining si Crystal.
5: Alias Crystal.
4: Si Crystal, isa ka miyembro man sang LGBTQ, no?
5: Yes.
4: Isa ka lesbian, nga mo ang nag-dulong sang kutsilyo sa kay Earl. Pero ti, abi ko may plano na siyang pagpatay. Kaki 5 ka rin. Nagpadulong pa sa kutsilyo. Wala siya ng bit-bit kutsilyo pa kadoto?
5: Bali, prior sa krimen, nagkita ay naningadaan si Earl Angelo kag si alias Crystal. Kaga mo to, nag, si alias Crystal ni ang naghatag sa iya sa kutsilyo. Then after niya nga makuha ang kutsilyo, amo to dayon nagkita ay na sila ni
4: Aaron
5: dito sa may puno sang duldol.
4: Nauna ang kutsilyo sa lungat sa pila, yes, sa mga nauna nga statement sang nga suspect base sa payag sang pakaisa ni Aaron, no, nga na-interview naton,
5: yes,
4: kaki 5 Karen Badilla sang natabo ining krimen, no, sa aton sini mga kakipen.
5: Yes.
4: Sige, ang area mo subong, location mo din.
5: Diri kita subong sa may barangay Patsi sa Banwas ang Igbaras, K5 Ray. Kung sa diin, isa sila, no, sa apektado sang haze nga halin niya sa forest fire sa Indonesia. K5 Ray. Sa subong, kaupo diri nato ang ilang punong barangay, si Kapitan Herminia Tablada, K5 Ray. Kap, mayong aga si mo, live kita subong sa K5 News FM Iloilo, sa piyak ng linya si K5 Ray Espeja Umaray. Kap, kahapon, mga ano oras, nyo gina notisyaran nga ano, may haze diri sa inyong lugar.
6: Okay, good morning, ma'am. Good morning. Bali kaghapon ko lang yasir sa actual ko nakita ay may nag-attend kami sa Algay Seminar sa Punta Dilya pagkodin namun mga 2 p.m. na. Natingala ko nga ang balko, nag-aulan diri sa part sa Banwa pa lang kami kay kitao na dito ang amon. Bali, ang balko basta nag-aulan kay nag-aputi. Ito natingala ko, ma'am. Tapos pag-abot ko ang panila, ay isang nagbidyad pa na nga, nga no, kagapon, mga lunchtime. Zero visibility ko kaya kay Tupertigit ko ka

0: Kasi hindi magala kagwa gid sa
1: Oo.
0: balay ma'am. Da mura ang advice sa banwa.
1: Oo.
0: Kag
1: Pero,
0: do.
1: Pero ano ka, may nagpatanggapon na mention mo, doa mo gitong pinakagrabi, nga doka damol gid. Ano man ang
0: Damol.
1: kapasimutan ka mo?
0: Ay sa katunga time pag nga tigi to kadamol sa tuwa duwa ay ko di. Kira ang ambal ko na nga zero visibility sa utod ko na nga ari dili. Nga pero ang balila pait sa mata daw kag tapos medyo maginawa ka medyo mapinot. Daw mo na ang nabatyagan.
1: Tapos katulo sa ilong, no?
0: Daw mo na bala nga. Basta mang kuhan ko daw, gusto mo bala nga i-kuhan kayang paginawa mo daw, hindi
1: oo.
0: Makuhan man.
1: Dito sa ubos, kagina ka, paglabay na mo, doon medyo may mga parts ng bukid nga, doon medyo tabon-tabon pa. So, haze pa to.
0: Oo,
1: sa,
0: oo,
1: no?
0: apart pa to, ma'am. Okay,
1: Kaya
0: kayo na mga pag, kuhan ko mga around 5, damol pa na sa bukid
1: oo,
0: mo.
1: kaya
0: Oo,
1: doon paglabay to
0: kita.
1: naman, kagina, nakabatsyag kami katulo sa ilong.
0: Oo, amo
1: Pero
0: kinamang.
1: dere, subong sa inyo, kumusta ang mga, ano nyo?
0: Daw ay naman daw
1: Wala
0: ligid
1: naman
0: man
1: no
0: oo
1: do
0: daw
1: ma
0: ligid man oo daw hindi ma daw ay ka
1: sobra
0: naman dapat sa
1: oh
0: gani
1: gani gani
0: oo oo
1: K5
0: daw mo
1: Karen
0: ligid lang man
1: oh K5
0: pero
1: Karen
0: kung
1: K5 Karen
0: Ablada
1: si Ma'am Herminia Tuando na no sang barangay Abnaga
0: Tablada
1: Tabla barangay Tablada Herminia
0: Tablada
1: Tablada Herminia Tablada
0: yes
1: ang barangay
0: Pasi.
1: Pasi, no? Ay, Baras, no?
0: Yes.
1: Kap, tawag ni, ano subong ang inyo abiso sa ilang mga pumuluyo ka K5 Karen kay matapos kati kompirmado nga isa ka haze no ang ila sini nga nakitan kag nagaka-apekto dira mismo man sa ilang barangay ano may mga abiso bala sila may mga notice sila sa mga pumuluyo nila kasubong sang pagsok-sok sang face mask K5 Karen Badilla.
0: Okay, sir, bali kagapon, pag-abot ko palang halin ako to sa city, sa seminar, bali pagbalaan ko nga muna na kay sa group chat sang mga sa Bilungay Igbaras na sa mga kapitan, nga muna may haste nga kag dapat halin man sa MD nagkuan nga nag-advise nga dapat ang mga pumuluyo magamit kang face mask tapos manira kang balay sa doon kag hindi magwa sa balay kung hindi itaman ka importante. Daw amo na bala ang advice. Tapos tigin ano ko naman sa amon nga group chat kag sa mga kagawad nang nga i-inform ang mga tao parte sina dira nga magamit kang mask hindi magwa kung hindi importante sa doon na sa sulod balay. Daw amo na siya, sir.
1: Okay.
0: In-advise ko man sa mga tao.
1: Sige, mayo gid kap no kay at least aware ang aton mga pumuluyo mamuti. Hambal mo gani kaina nga sang nagpuli ikaw to sang isa kadlawon nakita mo nga do medyo bay mo nagagalom nagabubo ang ulan pero ang sa mga pumuluyo mo nga kang ligad parang inad nga adlaw ang inang medyo magalom nga nakita ninyo no do kasubong bla sang tunog ti botselingon pormero sina sang wala pa ni mabalaan nga haze why pagkita sang idea mga pumuluyo ta wala pa sang idea nga isa nagali ka haze no ang tuga sang wildfire dito sa pungsod Indonesia. Ti kung kulang sa ibalo ang aton pumuluyo ti labandaban no malapit gid sa sining mga balatian nga pwede naton mahaklo so mas mayo na kap no nga ti kamo sa barangay sa pagpanguna nyo dira Kapitan Herminia nga napalinton nyo gid kag napabalo ang inyo pumuluyo nga ti dapat halungan nilang ilay kayong lawas pinagi sa pagsuksok sang face mask kung hindi malang mga importante ang ila kaladtuan sa area kung sa diin madamol ang ining haze, hindi na sila nga magkadto no o kon magwa sila sini nga mga panimalay dako ina nga bagay no ang pagpalinton ta sa mga pumuluyo naton sa mga basic knowledge kag idukar sila agod nga ti hindi sila mag makakuha no sang sining mga balatian tuga sang haze sa Kapa Herminia may abiso na ang aton local government officials ang aton mayor dira sa Igbaras sa mga kabarangayan na as of this moment Kapitan Herminia.
0: Kaya muna kinman na sir Ing, ha, amun na tambal ko, nga nag-advise sila nga dapat magamit kang face mask, hindi magwa, sa dadoon balay, especially rin sa mga may respiratory, ano ba na? May hapo, may asma, kag mga bata, amun na nga ginadabawalan, gawagit. Para nga maka-avoid ko takang more nga ano eh, tingad kang haste.
1: Wala pa man sang ano kap no doon basiling naton dabi sa imuda barangay wala pa man gid sang doon nag may mga balatian wala like hapo as mga nagreklamo na or naglala tungod sang sining haze so far sa monitoring nyo wala pa man.

0: Ay, kaloy answer daw ay pamansing may nagreklamo di sa barangay nga mo na inga daw nag nagtukarhapo niya or asma niya dungod kay nag panay ang haze daw ay paman sir.
1: Salamat gid Kapitan Herminia Tablada gikan dira mismo sa barwasang Igbaras. Kakipag Karen.
2: Yes, K5 Cap, thank you good Cap. K5 Ray. So ti amo na sa subong no ang isa ini ang Barangay Pasi sa anong ka mga barangay diri sa Igbaras ang affected sa haze nga halin dito ya sa forest fire sa Indonesia. K5 Ray. Pero sa subong ti naghaganhaga naman according sa kay Cap K5 Ray. Unlike kahapon nga ti madamol-damol gid ang na-experiensyahan nila nga haze diri sa ilang nga barangay K5 Ray.
1: Kay depende ni dabay ka K5 Karen sa tulod ang hangin mo no kung diin ginadala sang hangin ining haze nga ni no pero ti dira sa barangay kasi sa Igbaras ano na da nga area elevated taas na da nga barangay ka K5 ba Karen ti kung mamukong taas ka medyo visible gid kag medyo lapit kag ang hazardous bala sang haze sa mga pumuluyo naton mas ano mas grabe.
2: Oo, taas na di K5 Ray. Kung hindi ko magsalakap, second to the last ka mga barangay, no? Ikabugaw, pinakataas. Gid. Tapos sa likod, ya, Antique na. Oo, Antique na K5 Ray. Okay, oo. Sa likod sang Ikabugaw, tiyan mo na Antique. Tapos after Ikabugaw, kung papanaog ka, amo ni ang Barangay Pasi.
1: Okay, sige. Salamat gid ka K5 Karen Badilla live dira sa Barangay Pasi, Igbaras sa Iloilo.
2: Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha. Ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Salamat kid ka K5 Karen Badilla live sa Barangay Pasi, Igbara sa Iloilo. Alas 8:29. Naka-standby mga ka K5 sa aton sininga pagpangalagad. No, there is K5 News FM Iloilo Foro de los Pueblos program ang ato na nga second batch sang live reporting competition nga balantayan diri sa aton sini nga pagpangalagad secondary level mga ka K5.
3: K5 Live Reporting Competition 2026. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
1: Oras, alas 8:30. Ang oras, ang live reporting competition, secondary level elimination round, ang ginadulong sa Tos Galawan sang DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, paborito nga habon ni ka K5 Alira Apin. Gapakinis, gapanamis ang kutis, gapakakas sa mga punggod kag buling-buling sa guya. Ang DTX Beauty Soap, may guaba, ang palaya kag papaya, mga ka K5. Sa aton sa nga pagpangalagad, no? Dugay-dugay makaupod naton, ang Halandoni National High School para sa ila sining balita no paliog ko sa aton sining technical team no hatag sa akon lang sang sinyas kung ready na ang aton sining participant alin sa Halandoni National High School. Sa mga taga Halandoni National High School, good morning sa mga classmates, sa mga faculty and staff, sa mga fans sang aton sining participant. Ang aton sining campus reporter nga si John Nathan Bulkerin, standby na kamo kag i-cheer ang inyo sining pambato sa Halandoni National High School. No, ka K5 sis M Warren na kuan aton sang dugang detalye sa aton sining mga ka K5 samtang ginahulat naton ang ining aton sining first reporter sa second batch sang K5 News FM live reporting competition sa aton sining mga ka-K5 Warren no second batch na ni sang aton sining K5 live reporting competition sino-sino ni karon nga mga eskwelahan ang bantayan sa subong adlaw September 2 no kay ti subong aga may duha karon sa hapon may ara man nga isa kag karon sa adto may ara man nga isa. Sa K5, Warren?
4: Yes, may nga K5 Ray, kung gusto mo man sa atong sa mga taga-Palmati, para sa subong adlaw, ang balantayan subong no, ng mga bulutuan, kag mga reporter sa mga nagkalainan ng mga bulutuan, among nahalandunin memorya halandoni Memorial National High School dira sa may Lapus Lapus area ini
1: ano
4: sa Iloilo.
1: Sudad sa Iloilo ni?
4: Yes, oh, sudad sa Iloilo ni dira sa may halandoni sa may Lapus area. So subong ini siya nga aga ang magapasundayag. So ang mga taga-halandoni subong dira kag subumanti ang iban nga mga bulutuan diri sa bayan sang syudad sang Iloilo nga nag-participate man tinagabantay man sa karon. Masigbantay ni subong K5 Ray mo.
1: Masigbantay mo no. Pero mas manami ko makita naton sa live naton naga-cheer dira ang mga estudyante kag mga faculty, ang mga teachers and students sang Halandoni National High School naga komenta go go go go go sino ni si John Nathan. Go Nathan, go Nathan, no? Hulat-hulato na ito mga comments ang classmate niya. Kag sang iya nga mga teachers di ka K5 Warren.
4: Yo, subong ini nga aga ha, subong bantayan niyo kay subong sa program nato diri sa Foro de los Pueblos, Halandoni Memorial National High School sang Lapus Lapas, Iloilo City, kag ang Nicomedes Tubar Senior National High School sang San Dionisio.
1: Uy, Fifth District.
4: Yes. Eh. Oo. So siyudad sang Iloilo kag taga 5th district no. Actually kay February halos bilog ni nga probinsya mo. Nga tanan nga distrito may representative kag sumala may Guimaras gani.
1: May Guimaras, no? Yes.
4: So Iloilo kag Guimaras kag Iloilo City kag Pasay City no nga mga district offices. Kagkaroon sa udto ha sa 11 Mbps bantayan naman nila ang Sara National High School. Kagkaroon sa hapon sa Elekastigador natin nga program, Iloilo City National High School. So duha ka mga taga-syudad sang Iloilo, subong adlaw, kag duha man taga Kinto.
1: Kinto distrito.
4: Na distrito nga magpasundayag. So tini kabayin sa aton sing elimination para sa sining ginapatigay naton nga live reporting competition na K5 Ray.
1: Sige. Naka-standby na I think K5 Warren ang aton sining first reporter. Live and direct dira mismo no sa aton sining mga ka K5 sa Halandoni National Memorial National High School sa may siyudad sang Iloilo.
4: Yeah, iluya ko lang i-emphasize sa K5 Ray no nga ang criteria for judging nato na sa sining aton subong ginapatigayon nga elimination round ang message no or content sang yes ning report 30%. Ang delivery no ang pronunciation diction no kag kung kaano ka klaro sang iyas ning pag-deliver sang iyas ning report 40% ang technical application no ang mga graphics nga ginapatigayon na dra no nga na incorporate ya sa iyas ning report may interview 20% ang social media campaign na 5% no kon damo naga share, comment, you know, sang iyas ni nga, no, nga performance. So that is 5%. Kag ang audience impact, that is 5% with a total of 100% K5 Ray.
1: Alright, we are all set. Alas 8:35 sa aga. Welcome sa K5 News FM Iloilo 88.7 Live Reporting Competition 2026 Secondary Level Elimination Round.
3: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
5: Miss si Alana Pacardon Marapa.
6: Ko si Joshua Darin Villavion.
7: Ni si Kirby John Panes Agravan.
3: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 K5 News FM, Iloilo, Inter-School Live Reporting Competition 2026. Elimination Round, Second Term Level. Sino Ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM, Iloilo.

0: Alas 8.37, mga ka-K5 oras sa itong siniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos Program. Kaupod nyo sa giyapon ka K5 Ray Espeha Umalay. Naka-standby na mga ka-K5 sa itong siniga linya si ka-K5 John Nathan Bulkerin sang Halandoni Memorial National High School sa iya sinibalita Halandonian Arnisadors. Ginpuli ang 13 ka mga medalya sa Batang Pinoy 2026. O kung ng Batang Pinoy 2026, ginapreparahan naman sang Halandoni Arnisadors Team sang Halandoni Memorial National High School. My report live si ka-K5 Nathan Bulkerin. Ka-K5 John Nathan sa report. Please standby.
1: K5 News FM Iloilo Live Report.
2: Magsakita ng sikat kagsusog ang Halandoni Memorial National High School Army Police matapos mag-uwas sa Tenesio Camedalia sa Sambunga 2026 First Second Iloilo City Open Invitational Sport Army Tournament na gumihiwa sa Agosto 22 to October 23 sa SM Iloilo City Terminal Market. Sa Tenesio Camedalia, walo ang nakipagbahin sa Batang Pinoy Qualifying Event. Latip ang duha ka gold medals, tatlo ka silver at tatlo ka bronze na nagpadalog sa kampanya sa angkupunan para sa palaabutan ng national event. Nagpangibabaw sa full contact sa Shane Celeste sa Grace Montanel na nag-uwat sa mga gold medals. Nagdugang sa silver medal si John Stephen Yamar. Samtang Sanday Peter Altamera, Christabel Alcock at Althea Isugan ang nagkuha sa bronze medal. Sa New Double Weapon, nag-angkon sa silver medal Sanday Shane Celeste sa Junior A Girls kag John Stephen Yamar sa Junior A Boys. Bangod sa ilang kadalagaan, ila ay nagpresenta ang syudad sa pagpalangga para sa Batang Pinoy 2026 na paghihiwaton sa Bacolod City. Sa pihak na bahin, nagpadayon ang pagpasundayan sa Halandoni sa ibang events. Kung sa diin, nagkuha sa gold medal si Kev Jared Matrizal sa single bout full contact line. Sa single match full contact padel, nagdaog sa gold sa Nijun Mark de la Cruz. Paul Galing, Jonathan Segura at Jitabel Udani. Samtang nag-angkon sa silver medal sa Jared Naiko Tumieras, Libre Lara at Matagal Podielos. Sa idalong siyang pagdumay sa mga coach na Sanday Donald Lola Alatore kag Ann Cristo Bumtes, kaupod ang ila trainer na si Karen Himar. Nilpakita sa mga anjador sa nga kandit niya bulatuan ang ila agresibo nga kompetisyon kag disiplina sa tulendas ng banig. Sa Tenesio Camedalia nga haul, yung pabutsak ng Halandonian Agitador niya handa sila magpulsige pato training kag kompetisyon. Samtang dinapreparahan ang Batang Pinoy 2026 bilang mas nakurma entablado para sa ilang mga atleta. Okay. Isang alipay ni Ma'am Arlene Joy B. Alanzaga, please sa pagbitang bulutuan ang impresibo nga kadalagaan sa mga agitador sa Halandoni Memorial National High School. Ari ang iya payag sa isa ka interview bilang pagdayaw kag suporta sa mga atleta.
3: Yari kita dili subong sa Halandoni Memorial National High School kag kaupod naton ang principal 3 Ma'am Arlene Joy B. Alanzaga. Mayong aga, ma'am.
4: Mayong aga, Nathan.
3: No, ma'am. Pakamusta naman ang aton eskwelahan subong?
4: Okay, good kag sa subong, no, padayon kita nga naga-secure sa safety sang aton kabataan.
3: Oh, ma'am. Madumduman naton last week sang August 22 kag 23 nangin madinalagon ang Halandoni Memorial National High School sa Sambuwa 2026 First Pack of Invitational Sports Arnis Tournament nga ginhiwat sa SM Iloilo City Terminal Market. Ano ang nangin reaction, no, sang school sa madinalagon nga pag-intra sang nasabit nila?
4: Well, nalipay gid kita, no, especially nga ang mga kabataan nga ina masilingid naton nga mga nami gina sila kay commonly wala gid kita nga pagwa kung do hindi pa kita handa. So ang bukos nga Halandoni lubos gid nga nagapasalamat kay very proud sa ila tanan.
3: So ma'am, no, anong ka-student athletes sa Halandoni ang mag-represent sa Iloilo City para sa Batang Pinoy 2026 nga paghihiwaton sa Bacolod City? Ano naman ang imong mensahe para sa ila kag sa ilang mga coaches?
4: Oo, para sa ating mga atleta, padayunin pagid, no, ang paghatag sa mga sa ating eskwelahan sa Halandoni Memorial National High School sa kag sa ilog nga Iloilo City. Dapat ara magyapon ang disiplina, ang sportsmanship, kag ang dugahan, no? Para sa kadamaan. Kag sa aton man mga coaches, hindi lang magkataka. Dapat didikahan gid panamiun, buligan aton kabataan para makasilimang kita nga ang heart nila. Ara diya ang pagkahalandon nila bilang atleta. We all know naman na si Landoni, nahil kita nga most learning focus special program in sports, so tingbuan tagid na masustain man nila. Kagpadayon nga magkakalugal sa ating siya.
3: No? So last question na tamang no. Para sa imo, magadaog bala ang Army's team sa Halandoni sa Batang Pinoy 2016?
4: Ako nagapati ako. Once ready ang atleta naton, once may manami kita ng coaches, once may supportive kita ng community, sa stakeholders, kag-ara ang support sa atong pinalangga mayor, nga si Mayor Raisa Trenas, kag ang aton mga private sectors, nagapati ako, nga mga dinalagun kita sa mga tulad.
3: Madam, mong inyong salamat, Ma'am Alanzaga, sa kahigayunan, no? Pag sa oras, para mapabutsyag ang inyong mensahe para sa aton mga atleta.
0: Ka K5 Nathan, nabatian naton si Ma'am Arlen Joy Alonsaga, ang Principal Trisang Halandoni Memorial National High School. Kag makitaan ko subong sa likod mo, amoy ni bla sila ang mga pambato naton sa Batang Pinoy 2026. Ining mga nag-practice ang Arnis sa imo sini nga likod, ka K5 Nathan.
2: Oh, kay Febre, amo na sila ang mga nag-practice ang Arnis sa likod ko subong. No, makita naton nga nag-practice din sila kag para maging preparado para sa Batang Pinoy 2026.
0: Okay.
2: Today, February, atong subong kadoan, si Ma'am Dolores Depositario, ang former head coach sa subong consultant sa Halandoni Memorial National School Arnie Cadoy, para atong siya ma-interview. No? Kasi Febre, makita natong subong na padayon ang ilang preparasyon para sa Batang Pinoy 2026. Subong, si Febre, upod natin si Ma'am Dolores Depositario, mama yung aga, pwede ka ba naman ma-interview para sa K5UFM Iloilo?
5: Good morning Nathan. Good morning K5 News.
2: Ma'am, ano ang imo nangin reaksyon no bilang coach kay nangin madinalagon ang Halandoni Memorial National School sa Sambuwa 2026?
5: Siyempre una gid Nathan, dalipay gid ang mga coaching staff sa Halandoni Memorial National High School, mga administrator natin na rin sa labanan sa ila mga SPS. So, ang ina na preparasyon at adlaw with training na sila para nga mas mababasok pag ina nila nga mga stamina, ang ina nga mga endurance with sa army, ginapractice nila adlaw-adlaw ang mga drill nila sa striking, ang mga striking technique halin sa basic at sa combination ng mga striking techniques, isa ilang footwork, tag balag. Hindi lang physical, wala nang kinahanglan niya i-ano natin, no, ikodlo sa atin ng mga administrador, hindi pati man sa emotional nila, pag physical, tag spiritual man, tag nagasugod, bigat sila yung support sa nila training na may support niyo pag sa mga
0: kailangan ay isa po yung tanong daw mga lugod ka physically, mapilasan ka din kung absent. Alright, K5 Nathan, dali lang ito, balikan natin si K5 Nathan. Sa sininga mga tinion, no? ang video, ibibutang na rin sa aton dari nga area. Eh, tawagan natin, dugay-dugay si K5 Nathan, balikan natin, no? Ang iya sining linya mga ka K5 no sa sining mga tinion. Gina-interview subong ni ka K5 Nathan Volkerin si Ma'am Florence Depositario, ang coach sang Arnes sa Halandoni Memorial National High School. Ka K5 Nathan, nabatian nato ng preparasyon no sang inyo sining team dira sa Halandoni Memorial National High School. Pasensya gid, medyo nadula ang aton sining nga koneksyon. Kakipab Nathan, go ahead.
2: Kakipab, balik na ito, no? Si Ma'am Florence Depositario, kapun na ito. Ma'am, pala sa ibong, maming madinagon balayhan ang mga arnisador sa Halandoni para sa palabuton niya Batang Pinoy 2026.
5: Para sa akin, bilang consultant, una, kaukod ang mga social trato na civilization system, dakugid ang potential pangini ng mga kabataan, dakugid ang ilang chance na magkasakto sa Batang Pinoy na magdakog sa mga medalya. Kaya ang Batang Pinoy 2026 is a national championship na pangini mga kabataan nagdalaog ang ibang sisterila nagdalaog sa qualifying ng akpang sa nagkipag ng Sambua 2026. So ang hindi nga mga kabataan, hindi lamang talento ang may ara sila, no? Hindi may ara man sila sa mga disiplina, gift, determination, nga willingness, di ba lang mag-training, adlaw-adlaw, gift, parang mapasangkat pa sila nila nga abilidad sa patatang army, okay? Ang army, ang Batang Pinoy 2026, na ibalaan ko nga hindi siya madali pag mahapos na kuhaon ang mga medalya, di ba? Kaya ang hindi ang tanan ng mga managmi ng mga players man, mga champion man sa nagkalain-lain na labahin para sa Pilipinas. Kagkakatapag ka mga agisador na nagpasakop dira sa Batang Pinoy, mga ano man, sinado man, kaya may arakid na mga maaayo man na nagkalain-lain experience sa kag-training sa Pagpasal Army. Pero nagpati din ako nga ang ato na mga agisador dira sa Alantoni, basta ginasunod lang ang ginatudlo sila kang ilangang food, determinado din sa ilang training kaya ginahambal ko din sa mga kabataan na nila, gina-advise ko din sa ila ang katalagaan kung doon mo makuha kung nagkakawat-kawat ka sa training. Buot siling mo nagka-training ka sa sumunga adlaw, pero sa buwak o sumasunod na inadlaw, mangindulaan ka naman sa training. So ang hindi nga mga nisabor nga nagbaka-baka din training sa subong, alin sa pagsubot sa klase nato sa itungod ng mga SPS, hindi sila o kung mga estudyante hindi natin sila kalabanan sa ilang sa school force coach, adlaw-adlaw, pinahiyalaga sa inyong sila kadahapon. So makita din natin ang pag-evolve sa inyong mga athletes, no? Nag-improve din sila sa matag-adlaw nga makita natin na nag-training sila. Pag nakita din natin na nag-adaog sila sa nagkalain-lain na competition nga kahan nila before pa mag-abot ang aton nga itimit o ang aton nga ikdaamit. Para sa aton nga kadalagan, hindi lamang sa medal, sa mga medalya ni Itan, kundi ang pag-representar mismo nila sa Alandoni Memorial National High School dagsag Iloilo City sa mataas nga level sa kompetisyon, no? Pareho sa Batang Pinoy. Dagpon mapalaro sila ang makasaka pag-iid sa mga regional meet sa palarong pabansa. Ina, bugal na inaalagaan na pagsubok sa mga nag-aog na sila. Hindi pa hindi lang sa medalya ko din nagdaog na din sila ya kasi representar nila ang mga values na ditudlo naton halin sa Alandoni Memorial National High School. So dako din ang pagtalig ko sa kadalagaan na ihatag sa ini nga mga atleta naton sa mga Alandonian anisador naton. Kay puro ini sila tanan makita ta gid na disiplinado gid kag may willingness gid sa pag-train sa adlaw-adlaw na tanan. Maraming salamat mga Matloyos Libot kayo sa kahiginan na ginakad mo sa mon dili sa K5 News FM Iloilo.
0: Sa K5 Nathan. K5 Nathan. Oo. May ara na balasan nga student kita sa Alandoni National High School nga nakapalarong pambansa na?
6: Yes, si Hayden Marino, siyang ulihilang na palong pambansa, nakakuha siyang gold medal ang isa ka student athlete niyang Gikan Dere sa Alandoni Memorial National School sa patag pang wrestling sa palong pambansa. Pag ang army sa doors natin sa Kay Fabri, sa 2012, 2013, at 2014, nang three-time consecutive contenders sa Iloilo City para sa palong pambansa.
0: Very good. Okay. Madamo sa mga butsiringon, madamo sa mga estudyante ta nga mga inclined kid, no? Very inclined kid sa sining sports, no? Especially na kid sa sining Arnes sa K5 John Nathan na Bulkirin. Live dira sa Alandoni Memorial National High School. Madamo nga salamat ka K5 John Nathan Bulkirin.
6: Kamo na ang mga balita live dili sa Alandoni Memorial National High School. Ang ini nga balita ang pinadalang sa inyo sa Mighty Sea, ang alkaline base nga vitamin C agad ang lawas na sentensyado gipremi. Sa mga bakal sa klinika di alternative medicine and wellness center ni Dr. Carmen Ul. Gigan dili sa Halangboni Memorial National High School. Ini, Sugar K5, John Newton B. Bulkirin. Para sa kampiyon na balita, servisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Ini ang K5 News FM.
0: Grabe, grabe ang support sa Halandoni Memorial National High School sa ila sini nga pambato nga si ka-K5 John Nathan Bulkirin. Mga ka-K5 live nga nag-report sa Halandoni Memorial National High School sa syudad sa nga Iloilo. Damo sa mga nag-aabang-abang sa iya sini nga report ka-K5 Warren. Pa grabe ha, imbukada sa nga aton sini nga second batch ha. Nagpakita gid sa mga abilidad sing aton nga mga estudyante ka K5 Warren sa sining aton sining live reporting competition elimination round. Elimination round pa lang na, hindi pa na finals ha. Sa aton sining mga ka K5 ba, may balantayan pa kita. Subong adlaw, ongoing man subong ang elimination round sang first batch sang mga estudyante sa Antique sa aton sining mga ka K5. Sige, so naka-standby kakipaybwa rin ang aton sining ikaduha nga reporter halina naman niya sa Nico Mendez Tubar Senior National High School sa Istansa kakipaybwa rin.
7: San Dionisio.
0: San Dionisio.
7: Yes. Oh. Kinto kagag siyudad subong sang Iloilo ang mag-paindis indis K5 Ray, no? So, napatiara to ng halang doon ni Memorial National High School. So, ang masunod, pamatian man na to sa Diligila Modugay, taga San Dionisio naman ini, no? Si, sa Nicomedes Tobar Senior National High School. So, talaga pakita K5 Ray, no? Ang kapabilidad sa atong sininga mga estudyante sa Lamharon, Palanga, Panoygon.
0: Hmm.
7: So, at least with this kind of activity, so somehow ining issue bla regarding ya sa mga online kagatapos mga online games sa at least ang atong mga kabataan may ara pala ya sa natural nga pamagi kun sa diin ilang nga mapakita no kag mapautwas ang ilas ning mga abilidad.
0: Correct no? Dili naton makita nga sa ilas ining lamharon nga edad no ang trabaho sa nga pagiging reporter no kag pag abilidad sa isa ka reporter duna na sa ila sini nga abilidad man ka K5 Warren amo na nga ti si ka K5 Alira Apin no sa sini nga mga tinion do nag gidakulbaan na ini no kay ang balyado damo gid sang mga reserba no nga mga reporter sa iya kakaibay ba Warren
7: oh actually no ti ang ining aton sini subong activity no hindi lamang ni sini ang mangin reporters la sa ulihi no kundi subong at mapasundayag nila no kon paano nila i-express ang ilas ning kaugalingon no kag ma-develop ang self-confidence no kag subuman nga mangin sensitive man ang ilas ning mga panguna-una no kagang all senses sang ilas ng personalidad kay bagod man kay what you see what you hear kung ano ang panilag mo sa palibot mo you put into thoughts kag tapos i-express mo no kag ihambal mo so amo ni siya ang aton subok nga ginapatigid ng competition so wherein ngati ang total personality sang isa ka bata sang isa ka person ang diri naton mapasundayag naton no diri makitaan naton no kon paano naton ma-develop ang aton sining mga kabataan no? So ti ara kina nakita nyo na kina ang aton sining contestant from Halandoni National Memorial High School no sa lamaro lang edad kabalo na saya
0: may ano na may mga potential gid tanan halos tanan naton sini ka K5 Warren nga mga contestant no halin sang first batch pakadto subong second batch do puros gid ya mga kampyon puros gid tanan mga bilidaran puros gid tanan may mga a future nga mangin isa ka mga broadcast journalist, no, sa palabuton kung hindi man sila mangin nakatapo sa media, at least ang ambal mo kay na nga na-develop nila ang ila sini nga communication skills and at the same time ang ila nga confidence, no, sa pagatubang sa madamo nga tawo kag pag atubang man sa kamera, eh. Ara dabi ay ban nga dunaw yauya pas kamera bla kakipay baren. Oh, ila niya ti subong niya ang mga kabataan si actually ti way naman ni gawa sila ya di naman ni gawa sila ya camera shy mo. Pero ti at least no na develop pagid ang ila sini nga abilidad. Ayos na, naka-standby na sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 sa sini nga mga tini-on live sa may Banwasang San Dionisio, Iloilo. Sidera sa may Necomedas Tubar Senior National High School, si ka-K5 Earl Jen Guillermo. Ini natuhoy mga ka-K5 sa nangin madinalagon nga Cluster Campus Journalism Training sa Necomedas Tubar Senior National High School sa may Banwa sa San Dionisio, Iloilo. Naka-standby na si ka-K5 Earl Jen Guillermo. Ka-K5 Earl, please standby.
1: K5 News FM, Iloilo, live report.
0: K5 Earl. K5 Earl, go ahead.
8: Mayang adlaw ka K5 Ray, ilabi na sa aton mga tigpalamati sa Radyo 88.7 FM. Kag sa aton man nga mga ka-K5 nga nagalansaw sa online live. Mga ka-K5, nangin madinalagon ang Nicomedes R. Tubar Senior National High School matapos nga nagpasakop sa nagsakop nga Cluster Campus Journalism Training nga ginhiwat sa Barotac Viejo National High School. Ini nagsugod sang Agosto 15, tubtub 16, 2026. Nagdangatanan sa 71 ka partisipante gikan sa bulutuan sang Nicomedes R. Tubar Senior National High School ang nagpakigbahin sa nagkalain-lain nga kategorya sang campus journalism. Sa kabugustan, 40 tanan ang nalaki para sa nagahilapit nga Congressional Schools Press Conference o kung CSPC nga pagahiwato naman sa Sara National High School. Sa pihak nga bahin, nagpasalamat naman ang mga news journalists sa suporta kag pagbulig sang ispilahan sa pagpanguna ni Principal Isagdani M. Halandoni. Nga dakugin nga bulig sa ila pagpreparar kag pagpasanyog sang ila abilidad sa patag sang journalismo. Sa K5 Ray, kag sa mga aton mga ka-K5 nga nagalantaw sa online live, aton pagapamatian kag pagalantawon ang aton mga journalist kung ano ang ilang mga strategiya sa tion ng journalism.
9: Mga ka-K5, sa sininga tion, kaupod naton si Angel Santiago. Angel, kamusta ang imo nangin experience sa tion sang journalism?
10: So hello Earl. So maayagid ang ako ni experience because I met a lot of friends and of course, I joined a radio broadcasting English. So nahasagid ang ako ni skills sa writing script and of course, delivering my news and to bring also recognition to my school which is ang NICOS. That is all.
9: Madamo gid nga salamat Angel. Sa karon mga ka-K5, kaupod naman naton subong si TJ Yoshizawa. TJ, ano ang imo nangin strategy para magdaog sa journalism?
11: Well, competing and joining in journalism, especially in cartooning, is very challenging. And it's very overwhelming also because of the expectations I receive. And the one thing that really helps me a lot so that I could win is that by being optimistic and also practice, that is the one thing that really helped me by practicing every day, practicing many different kinds of topics and also seeking for God's help so that I could win.
9: Mga ka-K5, isa gid ka pribilehiyo nga ma-interview naton si Charlene Banyes. Charlene, ano ang nabulig sang bulutuan sa imong journey dito sa Barotac?
12: So, as a student journalist since grade 8, dako gitang nabulig sa eskwelahan niya ni sa akon ever since nag-join ako sa journalism. But in this school year, na-feel ko nga mas nag-improve pagin ang bulig sa school para sa amon, especially this year nga last year ko na. So, in terms of service, wala gikabigin pabayaan sa amon nga teachers, ang service pa kadto kag pabalik sa barota. And also the full support of our principal, Sir Isagani Halandoni. And also to mention the very powerful support man sang aton mga teachers, especially my coach, Ma'am Boris, and also to Ma'am Febby, to my to our school paper advisor, Ma'am Jen, and to Ma'am Magtulis nga wala gid kami gin pabay-an. Also, damo-damo gina sila pero hindi ko sila maisa-isa. Pero all in all, dako gid ang nabulig sang school para sa amon for giving me and all the campus journalists the opportunity to join the campus journalism training at Barota.
9: Madamo gid nga salamat, Charlene.
0: All right, K5 Earl, nabatian nato no ang mga contestants ang inyo sining or participants ang inyo sining mga campus journalism. Aside sa campus journal sa mga sa mga ginahulat naton nga mga activities no sa journalism competition, ano pagid ang mga mga competition no nga mga nabaton nga nakadalag-an nga daan sang inyo sininga bulutuan sa patag sang journalismo, K5 Earl.
8: K5 Ray, madamo gid sang mga kategory nga nadag-an ang Nicomedes R. Tubar Senior National High School. Paghalo sa sininga tanan no nga mga kategorya, nakabaton gid ang aton mga partisipante sang mga sertipiko kag mga medalya.
0: All right, so looking forward ni no sa mas mataas pagid nga level sang competition, which is the National School Press Conference, K5 ba Earl, may mga estudyante na bala kita nga nakalabot sa national level sang journalism competition.
8: Oo, K5 Ray, may ara na kita sing mga partisipante nga nakalabot dito no, pero wala lang na dangpan kung dai sino ato.
0: Okay. Importante ka K5 Earl nga ang tagsa-tagsa ka mga kadalagan nga nabaton sang aton nga mga estudyante ang nagapakita lang no sang sakripisyo kag dedikasyon sang eskwelahan man mismo sa pagsuporta sa ila kag sang ila sining mga ginikanan sa mga kasubong sining kompetisyon na ka K5 Earl Gina Guillermo. Ka K5 Earl.
8: Oo, K5 Chan. Madamo gid nga salamat ka K5 Ray kag sa aton kagsusubong padayon nga nagapreparar ang mga estudyante sang NICOS para sa masunod nga kompetisyon. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500 nagabulig agon makabato kontra sa diabetes, hypertension kag makapaayos sang tulog. Nagabulig ini sa blood sugar regulation, may mataas nga antioxidant defense kag cardiovascular support. Top na on, ang hypertension kag diabetes pinaagi sa pagtumar sang DTX 500. Live gikan diri sa Nicomedes R. Tubar Senior National High School, ako ang inyong aka K5 Eugene Guillermo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Salamat kid ka K5 Earl Jen Guillermo. Grabe nga mga fans club na sa aton sininga mga ka K5. Muna gid basta supportive ang mga classmate. Sa aton sininga mga ka K5 basta supportive lang ha, wala lang palibre cross canteen ha. Champion nga report mga ka K5 ang nabatian naton sa duha ka mga eskwelahan. Mga ka K5 nga ginarepresentar ni ka K5 Earl Jen Guillermo sang Nicomedes Tubar Senior National High School kag ni ka K5 John Nathan Bulkerin sang Halandoni Memorial National High School sa siyudad naman sang Iloilo. Mga terrible, mga patikim pa lang na ka K5 warin sa aton sining live reporting competition elimination round kag karon sa hapon sa udto bantayan ang report ni ka K5 Nicole Ann Luis Tamon sang Zara National High School kag ni ka K5 Ron Daven Batico sang Iloilo City National High School ka K5 Warren.
7: Yes, so ini walo pagitla pila pa lang ato na saksihan no, so mga ano pagitlamang out of the 26 ka mga schools no kag mga participants ni naton nga may estudyante ang magpa-indis-indis no. So wala pa gani kita magtunga-tunga no, pero ang mga abilidad nga nagpasundayag perte na.
0: Perte. So naton sini nga mga ka K5 26 ni dan ka school ti may 20 pa ta.
7: Ayaw ayawan makita sini sa
0: may 20 pa ta. Anong pala ni kaskulahan ang nag-report no sa aton sini nga mga ka K5. Sige. Wala oras kag tiempo sa aton sini nga pagpangalagad bantay na lang karon ug ang mga update kag balita sa programang 11 MBPS upod kay ka K5 Enrico Zurita Jr. Sa aton sini nga mga ka K5 kag sa programang El Castigador. Ako naman si ka K5 Reyes Peo Malay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Mga dermatologist, ang kada inch, square inch ng panit, engineer, daw isa ka kablag ko mo niyo.
14: Okay, square inch. Oo.
13: Miara ini sang 19 million skin cells.
14: 19 million.
13: 19 million.
14: But sino na overall grabe gid ka ba mag-le.
13: Ay, trillions yang ato skin cells. Imagine mo ah, sa kada daw kuko kadako nga portion sang skin mo, 19 million skin cells.
14: Tagalog ka na yun na skin ha.
13: Oh. And then 650 ka sweat glands.
14: Mm-hmm.
13: Oh, sweat glands. But silingon, amo niyang
14: nag-balhas.
13: Balhas, no? Pa. 20 or more arteries ang makita na.
14: Mm-hmm.
13: Na blood vessels, I mean. Blood vessels. Kag 1,000 ka nerve cells. Ang grabe, no?
14: Grabe.
13: Lawas, engineer. Nan, ano pa? Ini siya ang the largest organ sa bilog mo nga body. Kiti covered ka tanan sang skin mo.
14: Skin.
13: Covered. Ang imo lang mataguro ang wala na butangan sang skin.
14: Nadumduman ko ang rumpel still skin.
13: Oh. Now ano pa? Ini siya ang aton nga protection.
14: Uh-huh.
13: That's why ang mga delikado ang may mga paso adamo-damo because compromise ang ilang lawas kumpara sa batok sa mga kagaw kiti makasulod na. Mm-hmm. So, muni gani, dapat ginalungan tang skin.
14: Mm-hmm.
13: Oh, may skin care ka dapat, engineer.
14: Okay.
13: Now, so, ini siya, ang butsilingon siya kay barrier siya, nag-serve man siya not only as protective organ, kundi being an immune system organ.
14: First line of defense.
13: Oo. Ginambalgin nila daw kaangay ini kung ang paglantaw sa mga American Association of or Academy of Dermatology. Ang skin niya ginakabig nila as immune system organ.
14: Correct.
13: Kiti dira ga porti ang kuan kita mo mapilas ka lang gamay dayon hubag dayon inflame kiti grabe ang concentration sang kuan da sang immune cells.
14: Kag the largest organ ina sa lawas.
13: Natural. Large pa na sa ginapabugal mo nga large. Oo. Now ano pa? Engineer, kagang ginapabukal mo nga large, is also covered by skin.
14: Correct.
13: May skin man. Ginautod lang sobrang nga skin. Now, ano pa? Ini man siya ang makamobilize ang imo nga white blood cells.
14: Mm-hmm.
13: Oo. Grabe ang mobilization dira sang imo nga white blood cells, kag especially, grabe ang trigger sa allergens na nga kinanglan mo na ilagaan, amo ni siya ang nagasalo sa mga allergens.
14: Correct.
13: Kaon ka bla? Ang way man natandog ang imong skin. Medyo ko na irasan ka kay.
14: Oo.
13: Oh, kaon ka bla?
14: Oo.
13: Kaon ka to sang allergy kabi nga ginakaon mo, pagkaon mo.
14: Namula-mula dahil siya.
13: Ang imo ya pa ang imo kamot, ang mga skin mo ya ang palang habal.
14: Oo, ga palang atol pa.
13: Man, so dira ang grabe nga outbreak sang allergen sa sang allergy. So dapat kinalagaan tin engineer. Imagine on sa kadamuon ya 9 million skin cells sa isa lang ka square inch. Amo na kalapad ang kinanglanon mo, ti skin pa lang na.
14: Di magmotor ko, hindi na ko gali magkuan, mag-overexpose sa kuan, sa adlaw.
15: Ang balong ko sa iniligan ni Sir Boy, skinship. Skinship. Oo. About plus sa mga skin. Oo. Touching. Oo. Ano pa, engineer? Amo na nga sensitive kita sa touch. Kay may ara, damo-damo nga. Nerve cells, engineer, ang aton nga. Human skin. Ano pa ni? Kung lang tawon mo, this is an antithesis of vasodilation. Ang uh-huh. mechanics ng vasodilation naton, whenever makabatsyag kainit, okay?
14: Okay.
15: Your blood vessels expand.
14: Okay.
15: Sa internal.
14: Uh-huh.
15: Okay? Kung makabatsyag katugnaw, your blood vessels constrict.
14: Okay.
15: Ang vasodilation. Ang sa skin yung vasodilation is antithesis nga man. Kung tugnaw, okay?
14: Okay.
15: Kung tugnaw, makuan saya, makonstrict, suli saya.
14: Uh-huh.
15: Kung init, ma-expand siya.
14: Uh-huh.
15: Suli siya kay parang magaan nyo to yung sang circulation ng imong skin para hindi ka mayo, ma-cool down niya. Daw kuan ba, do radiator effect.
14: Uh-huh.
15: Oh. Nauno pa. So, ini engineer kadamo, ang skin lang man ini, no? Pero ang design sa ginoperty.
14: Hmm.
15: So may ara kita sang ang imo tani nga pamaagi engineer hindi lang kita mo ga bakal ta permi sang DTX Beauty Soap para magnami guyata.
14: Okay.
15: Ga pamutang tara sa kun ano nga mga cream, okay?
16: Ang tawag sila Sir JP, topical antioxidant.
15: No!
14: Okay, okay.
16: Galing ang problem, no? Ang problem sa topical antioxidant Sir JP engineer. Ang topical. Kung diin mo lang siya ginapply, dira lang na siya may epekto.
14: Okay.
15: Amo na da.
16: Oh, unlike sa mga antioxidant nga taken orally, ang iya effect ya is tissue complex,
15: inside,
16: no?
15: Out.
16: Tissue complex kaga syempre cellular level. So halin sa sulod nga gamat amat pagwa.
15: Kita mo na nga bal permit ni Doc dere Sir Kevin permit ang balik sila ga pagubin ang DTX 500 because ang antioxidant effect garadjet pa kanto sa gwa from inside out. That's why nga ga ang wrinkles mo kakadula na kung DTX 500 ka. Oo.
14: Mm-hmm.
15: Kita mo hindi na balanon ni engineer yung 50 ka na? Hindi na balanon niya? 52 ka lang yun, hindi na balanon. Okay.
14: May tatlo ka layers ang ato nga skin. Ah. Ang first layer ko ang outside.
15: Oo. Mm-hmm. Ang dermis, epidermis.
14: Oo.
15: Oh, sige. Anyway, engineer, amo ni hindi ko maglawig na oras kay karon nang chak-chak to lang para kay Sir Boy. Hindi pa ko magpadali-dali gid, no? Para sa pronto ko dasig si mo.
17: Toka fast and concise naman.
15: Okay na.
14: So, basta na intindihan na.
15: Dapat alagaan ta ang aton nga skin.
14: Okay.
16: Naka ABC so bong Sir JP. Accurate.
15: Kabalo na
16: brief kag concise.
17: Correct. Correct na Sir Kevin. Kabalo na ko nga dali ang lecture kay ang yabi ara ko sa kamot yo.
15: Sige. So, kalagaan ang aton nga skin. Amo nagliboy Tagalog na ang mga ga-skin sila sa skin.
16: Skinless longganisa.
14: Ang ano na yung skinny?
15: Skinny.
14: Skinny.
15: Ano paborit man paborit. Anyway, alagaan ang aton nga skin para nga permita mag healthy and nami ta good looking ta. Mag DTX 500 kag mighty si every day.
14: Okay, okay. Salamat na Sir JP, sang concise kag klaro ng mga pagpayag. Okay, hindi na kita padugay pa. Dali ang mga komentar ni Sir Kevin or proceed na ta sa talk ni Doc with sa ining atong na topiko sang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio.
17: Thank you, engineer, no, sa talk ni Doc. Subong to naanta kung paano. Ano ba lang parts ng brain ta that basically repairs our body? Uy. Ano ba lang parts ng damo part ng brain ta, no? Na may frontal lobe, may medulla obligata, damo. Pero ano kid ba lang parts ng brain ta that repairs the body?
16: Anong ga-signal, no?
17: Anong ga-signal? And introduced na, no? So subong adlaw, tunanta kung paano pala makabulig ang D3 Bio sa ginatawag mong hypothalamus. Oy, hindi hypothalamus, ha? Hypothalamus. Hypothalamus is your master. What you call this?
14: Sa brain yun, sa brain.
17: This is the part of the brain that basically take cares of everything.
16: So kaya sa topic ni Sir Boy, no? Ang hypothalamus, amuning ga signal, or draga katabo nga area sang brain ang pag signal sang repair. Mm. Pero sang ano sir boy gamay lang at trivia no sa mga suki nato. No?
14: Mm-hmm.
16: Pero ang feelings ko no nato no like feeling lang pagigugma.
14: Emotion.
16: Pagigugma. Ah. Actually ang responsible sina ko no is your hypothalamus.
14: Uy,
16: no?
14: Okay.
18: Sa nabalaan ko.
16: Oh, di ba? Masami tagi na ba I love you with all my heart. Oh, pero kung science says ko no,
14: mm-hmm.
16: I love you with all my hypothalamus.
14: Correct.
18: Correct,
14: with
18: no?
14: All my mind.
18: Okay. Okay, hindi ang usually your hypothalamus also helps you with your emotional part of it. That's why ang heart ya, kasi siyempre mo nang ginatang sa Valentine's mo na. Your heart is just pumping state.
14: So misconnotation ni na.
16: Kaga mo na kisa kung masakitan ka ko no, may gakabatsyagan kada nga kirot si mo heart. It's because your hypothalamus ang nagsignal si mo nga heart mag-sudden pump.
18: Oo. Na, muna ang rason da, no? So, subong adlaw ton antay ginato. Ano pagid bala besides sa kambal ni Sir Kevin, no? Ang ubras ng hypothalamus. Ano pagid bala ang ubras ng hypothalamus? Your hypothalamus again takes care of your healing process. And of course, when it comes to healing, hindi ta manigar ang sleeping. Uy, kambal ni Sir Boys, unang pineal gland. Ang pineal gland is the amon ng
16: mga ano gid sir boy
18: amon ang ga control sa sleeping. Pero ano bala ang connection ni hypothalamus sa pineal gland? Nga bala mas taas si hypothalamus sa imo pineal gland when it comes to sleeping, no? And of course, ang hypothalamus regarding sa repair sa lawas, may labot nga ginapatulog ka para ma-repair mo ang imo lawas, amo man ni siya ang signal sa pag-release ng growth hormones. Remember, your growth hormones, ha, hindi lang na ipapataas. Your growth hormones are also used to repair the body. It also helps in signals for tissue regeneration during resting or during sleep or during the time nga active ka pa po, hinay lang na. Ha? Pagkala na makatulog ka gid. Ano pa gid? Ang ginatawag nga...
14: Regulate body temperature.
18: Sa pagid na. Ang naming pagid na niya, ang hypothalamus is also the one that regulates your immune system.
14: Okay.
18: So this is the master controller. When it comes sa pag-repair, sa pag sang imulawas alin sa masakit or kalanan mo lang body repair kay tawag sa gani hectic ang imo day nag gym ka paske Sir Kevin kay Sir JP nag jog ka and everything, all of those kinds of exercises needs to be compensated by body repair, no? So of course ang gana ang parts ng brain mo nga ga signal sina is your hypothalamus. Ano ba lang role ni Dietli Bayo when it comes to your hypothalamus or your master, anong term kanina suna sa hypothalamus, ang siya na siya do, siya na balik kung kumbaga ang do CPU gin sa brain.
14: Central processing unit.
18: Ang medium chain fatty acids nga makuha mo sa Dietli Bayo does not only provides antimicrobial protection to your brain, it also provides your brain ketones, no? Particularly in a klase nga ketone, amo ni nga tawag nga beta hydroxybutyrate, BHB, no? Ang tawag ta beta hydroxybutyrate, ini nga BHB nga ini is really important. Kay ini nga BHB ini amo ni siya ang ga help release sa ginatawag nga brain derived neurotrophic factor or BDNF. Ang BDNF ini amo ni, ha? Amo ni siya ang kumbaga ga-signal gid sa pag-repair sa brain mo. This is the reason why your brain is plastic. O hindi ya plastic nga Tupperware, ha?
14: Uh-huh.
18: Hindi ya plastic nga kumbaga nga ginaputsan sa ginabakal mo. Plasticity in science, lalo na sa health, describes on how your brain has the ability to repair itself during the time of sleep. So, ginag-istoryahan ta, no? So, ano ang bala ang connection ni hypothalamus kay pineal gland? Si hypothalamus amo ni ang may tawag nga may switch.
14: Mga kwan.
18: Matulog na ta.
14: Okay.
18: Si pineal gland kay nasugo na ni hypothalamus will basically release melatonin, your sleeping hormones, gaginhimo niya halin sa imo serotonin.
14: Mm-hmm.
18: So meaning to say, ang imo mata, ha? Ang imo mata connected ni sa imo hypothalamus. Once may makita pa ni siyang nga light, hindi pa ni siya mag-release. isang signal o hindi pa di pagpatyon ang switch para makatulog.
16: Kumbaga ka. Daw circuit breaker.
18: Daw circuit breaker. Once kani magdulom na, ha? Balo kuya engineer kung dulom ga butlak kaya. Pero once ga dulom na ang ginatawa, ang ginasignal na ni hypothalamus si pineal gland, oy.
14: Release ka na melatonin.
18: Sir, pineal gland, release ka na ng melatonin and this melatonin will travel to your to your blood, will go every part of your body which relaxes not only your brain but the whole body para makatulog ka. Hmm.
14: Kung ang partner mo bi hindi iya gusto nga patyon ang suga bi.
16: Ah, hindi medyo ikaw mabudlayan tulog. Ay, siyempre kung hindi ka anad magtulog nga
14: may suka,
16: gasiga ang suga or may pailaw ka nga gamay, may dim light

0: even aton blood pressure kag mga hormonal kag energy balances and metabolism in general ginakontrol ina tanan sang hypothalamus. Pero ano bala ang importance sang MCTs engineer sa hypothalamus? Ang MCTs nga ginamin ko medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio. So research say nga ang medium chain triglycerides no are converted sang aton nga liver into ketones kag ang aton hypothalamus is very sensitive into signal pathway sa pag-acquire sang energy. Mm-hmm. That's the glucose signal and the ketone signal. And ang nami di kay ang glucose signal medyo trabaho so engineer para sa brain while ang ketone hindi niya nakinanglan pag i-demand kusa gaabot sa ila sa hypothalamus ang energy nga gina-require niya.
1: Ang sa ano ko sa salon ko ginambal ni Sir Kevin ha. Ang gitawag ni nga ketones nga ini. Ketones kag ang glucose there are energy sources engineer correct?
2: Correct.
1: But both need oxygen.
2: Mm-hmm.
1: To be formed into energy. Ang ratio da mas damo kuno energy ma-form sang ketones kung iparisa sa oxygen kumpara sa energy nga ma-produce sang glucose nga ginparis sa oxygen. Ara gipan may oxygen.
2: Okay.
1: Meaning to say, mas damo ka energy nga makuha kung ketones ang source of energy sang imo brain, lalo na sang imo neuron. This is really important. Hindi niya but silingon nga gatulog ka. You don't need energy. Science and research shows that during sleep, because this is the only part of the time of your body to repair itself, it consumes still a lot of energy. And kung nagainom ka D3 bio, may ara ka na sa ginatawag nga source of energy. Much better.
0: Steady source.
1: Compared sa glucose. That's why, kanami gidgili, mag-inom D3 bio before you sleep para not only to protect your body or your brain from microbes, no, from harmful microorganisms, but also to provide your brain the energy it needs, no, especially your hypothalamus nga is inaambal nila kuno ang neuron sa imo hypothalamus kung voracious kuno ang brain regarding sa energy.
2: Ko,
1: dalok kuno sa ang hypothalamus nga neurons are more voracious. That's why you need D3 bio para nami ang imo tulog, so, nami ang pag-repair, nami ang imo master
0: Sir Boy, kung nami ang energy supply sang imong hypothalamus, it means nami ang imong homeostasis, no?
2: Ang
0: nami
2: balance,
0: ang balance sa sulod sang imong lawas, no? Kay ga-function sang maayo ang imong hypothalamus para ma-regulate imong temperature, imong blood pressure, correct, no? So, ang gipang-mention ko to ginang mga function sang hypothalamus, amo na siyang homeostasis ng mga procedure na ginahimo sa hypothalamus. So kung nami ang function sa imo hypothalamus, it follows, no? Ga domino effect lang na siya. Kaya nga may ara kasang ginahatag nga battery or energy supply sa imo hypothalamus to perform ang iya nga trabaho sa sulod sang aton nga lawas, which is to maintain our homeostasis.
1: So, kita, correct, kita, correct. No? Oh. Very important gin ang hypothalamus sa aton brain. Very important man. Mag-inom D3 bio to support your hypothalamus. So, kung gusto namin imo tissue regeneration. Ha? Tissue regeneration, mapa-skin, mapa-brain, mapa-eyes. Okay. Kung gusto mo namin ang production sang imo growth hormones, not only nga gusto kong magtaas, but also those hormones are used to for body repair. Kung gusto mo yun ang reaction sang imo immune system kay kondisyon man ang imo hypothalamus ay mag D3 bio ka. So ang D3 bio hindi lang kuntat lang kaso ubos ipon kagilanat kampyon man when it comes to your brain health and taking care of your tawag natin your hypothalamus. So mag D3 bio every day.
2: Salamat Sir Boy kag amo nang kinanglanon ta hindi kita magkalipat sining D3 bio. Para nga na makuan gid ya ma supplyan gid sang energy ang aton nga brain kay ang aton nga brain amo ang nagasugo sang tanan-tanan nga mga functions.
1: Correct.
2: Sa nagkalain-lain nga lawas.
1: That's why mga magsuksok anong bala magmotor ka ano gid balagi na protektahan ang imo gid ya ulo.
2: Correct.
1: Na helmet ta. Ang helmet

0: Guay, ginaputang sa ulo, ha? Hindi sa siko. Ang utok,
1: correct,
0: wala
1: correct
0: sa siko. Nakita ko iba ng helmet, hindi sa siko.
1: Sige.
0: Wala sa brain, no? So, kung gusto mo kampiyon ang imo brain health, kampiyon ang ginatawag na support mo sa immune system, mag-D3 Bio.
1: Okay, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Kinanglan taman, proteksyon na ng aton nga panit. Mm. Kita mo, Sir Boy, ang panit ni Sir Kevin, no?
0: Mm-hmm.
1: Kahamis.
0: Mm-hmm.
2: Koreano.
1: Ah, do Koreano siya?
2: Mm-hmm. Korean barbecue.
0: Koreano.
1: Amo ni kinanglan ta, dapat magpaligo ta permi adlaw-adlaw para healthy ang aton skin, Sir Boy, Sir Kevin. Na magpaligo kita gamit ang abon nga DTX Beauty Soap.
2: Yes, DTX Beauty Soap in general, may ara sa mga naturally selected, no, or ginpili gid nga mga ingredients nga makabulig sa aton panit. May ara ini sang papaya fruit extract nga rich in papain nga good for your skin, nagapaputi kag nagapahamis ang imo panit, no, ginakakas ang mga dead skin cells. Kag syempre may antimicrobial property ini, halin sa guava leaf extract nga may guaya haverin, kag may ara man sang coumadin, no, nga ara sa madre de cacao extract. Kag syempre ang hindi matawaran nga antimicrobial property sang virgin coconut oil nga inatanan makuha naton nga proteksyon sa DTX Beauty Soap para layo sa skin diseases kag hamis nga kutis, mag DTX Beauty Soap.
1: Partneran tayo ni yung speaking blood sa body odor, labi na ginang ilok tanga balalhason.
0: Mm-hmm.
1: Ang balhas hindi na yung problema. Ang problema kung may bakterya nga aradra sa imo balhas na tiara eh, ang baho dayon. Mm-hmm. Nagagawa, Sir Boy?
0: It's because no, mo nang bacteria, mo nag-ferment.
1: Oo.
0: Lalo na sa mga dark parts ng imo body.
1: Nang hindi maaarawan?
0: Ang imo mga ilok, ang mga igutan. That's why, kung gusto mo niya, nga, hindi lang ginpahidan mo lang deodorant,
1: okay,
0: ang imo ilok. Kung gusto mo niya, ginkakasgi niya mismo ang gatuga sa pagbaho sa imo ilok, mag Clinica DioFresh. Ang Clinica DioFresh, again, may VCO nga kaya tap na on mga mikrobyo nga gatuga sa underarm body odor. Amo manigapon nga VCO nga gabulig gamat amat puti ang imo ilok kay rich in vitamin E ini kagapanami ni sang skin sang imo ilok. No, so kung gusto mo 48 hours of freshness coming from a natural deodorant, mag-Clinica DioFresh ka na.
1: Okay, hindi lang na yung ilok, kundi mga pigment kita kadaga.
0: Mm-hmm.
1: Namig niya, Sir Boy, kay nga, ang aton blas social life, upod tabi ang aton misis, aton kabataan, nagapangapi, or mga barkada, kinanglanta mga pinga high quality nga kape, ang DTX Coffee Mix.
0: Correct.
1: Nagakapi ka na, nagadetox ka pa, Sir Boy.
0: What is the best way to answer oxidative stress in the morning? Because ang pinakataas ng level sa oxidative stress is basically fighting it with a cup of coffee. So ano din ka pa, no? Mag-DTX Coffee Mix ka. May DSE, ang pinakakusog ng antioxidant. Agin putang sa kape para makabato sa ginatawa, pagpapanubo sa oxidative stress early pa lang sa morning, so you feel young aga pa lang.
1: Mm.
0: May chia seeds rich in fiber that cleans your colon para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. So if you want a kape nga ga-detox mo aga pa, mag DTX Coffee Mix. Ga-kape ka na, ga-detox ka pa. Dichuhon na ni engineer kung
1: okay,
0: gusto
1: okay
0: mo yan. Ha? Ano ginan ng bungkit urot nga detox, ha? Sa isa ka kape, tandaan ang alam siniya, DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, may ergotionin coming from the Gano Mushroom, no? Amun yung paboritong mushroom sa Japan because it is considered as the herb of immortality. Kay, amun siyang pinakadugay magtinil sa aton lawas as an antioxidant. First gini siya, no? Ang kadua, vitamin E. Anong walang relevance niya? What is the importance kung dugay ang antioxidant katina sa lawas? Meaning to say, it is a hard worker. It is able to revive other antioxidant like vitamin C para mausa sa lawas. Coming from a coffee, this is pretty impressive. Kumbaga, no? Kay, ang ergotionin, ginparisan pag isang DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, di sa aton local market, ginputang man sa kape. para makagatag si imo sang ultimate protection against oxidative stress. Para ni Kaisin, oh, para sa mga bisyuhan.
1: Mga bisyuhan.
0: Para sa mga palapula, para sa mga cellphone, pwede mga tubang, kag stress pwede. Okay. Is din yun ang kape nyo, kag pwede nyo niya maanli kay Stevia ang sweetener sini. And if you simply want to look young, may ara ka goal nga gusto ko mapabata ko by drinking coffee, this is the best coffee for you. Tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee.
1: Pero may isa pa kita ka kape ah. Nga kape ko gusto mo abi maging healthy ang imong agat, Sir Boy, Sir Kevin. May ari ta Prebio Coffee. Sir Kevin, anong may ara sa Prebio Coffee nga ang angat naton magiging healthy, Sir Kevin?
2: Well, syempre, sir, engineer ang ara sa Prebio Coffee na ito. Puno inis ang probiotics. Nga ginupdan sa prebiotics nga good for your gut, no? Kaya kung nami aton nga gut, kag nami ang population sa aton nga probiotics sa aton gut. Nami man ang production sa mga happy hormones na ito, no? Nga nagapa-stable sa aton nga mood, kag nagapa-bulig sa aton sa pag-manage sa stress. So, kung naga-prebio coffee ka, no? Ang imong nga... nga layo ka sa stress, engineer. Mm-hmm. Kag nami gid mo nga mood tawhay mo paminsaron kung naka prebio coffee ka. Pero kung ang pagistoryan, engineer, probiotics lang, dapat naka Clinicas Probiotics ka. Kaya ang Clinicas Probiotics hindi basta-basta nga probiotic food supplement, kundi gin fortified nga probiotic food supplement, no. Anong kinalain niya sini sa iban nga probiotics? Ang iya probiotics, no, masarang mabuhi sa init nga temperatura. Mm-hmm. Labi na gid diri sa Pilipinas, no. Nga ginbutang mo lang sa imong medicine cabinet, grabing init. So mostly ang imo da nga probiotics mapatay kung hindi siya pareho sa Clinicas Probiotics. Kaya ang probiotics nga ra sa Clinicas Probiotics, engineer, are spore-based probiotics, no. So makasigurado kita nga mapuslan sang aton lawas ang probiotics nga ginatumar naton. Kay mapuslan lang gid sang lawas naton ang probiotics, engineer, kung buhi ini nga makalabot sa aton bituka. So imagine ang aton nga chan, no, is also acidic. So kadamaan sang probiotics gakapatay sa chan pa lang naton, no.
1: Unlike sa acid.
2: Bangod sang acid, unlike ya sa probiotics nga ra sa Clinicas Probiotics, sarang ini mabuhi sa or makalabay sa asidosang aton nga tiyan, kag makalabot gid mismo sa aton bituka, kag ito maghatag sang health benefits ka ngay sang protection against diarrhea, constipation, or mayara ka problema sa ano ni sa nutrient absorption, kag syempre, no, or even colorectal cancer, engineer, gina-prevent ina sang Clinicas Probiotics, kag ang problema mo sa pabalik-balik nga urinary tract infection.
1: Okay, no? So, kanami gid, no? Inikompleto natong mga suplemento, kinanglang gid naton i-consider adlaw-adlaw nga gamiton naton. Pero kung si Manoy Abi or si atong mga bro bla nga medyo maedad-edad na, medyo hindi nami ang ilang support sa kay Mrs., kinanglan nila mag-extend food supplement for men, ha? Ang extend food supplement for men, may ara siya nga maka kag clavuas ka nga sexual vitality, kag ginambals ni nami ni saya sa paghatag energy mismo sa kay Manoy. Kag nami iya ang blood flow, Sir Boy. Mm-hmm. The moment nga ang blood flow ara kag mayo ang sirkulasyon sa imong lawas, dira nimo ma-appreciate ining aton extend food supplement for men kay nami ang performance.
0: Remember, your blood is your logistic and transport expert.
1: Correct.
0: It basically transport and delivers and removes everything your body wants to be delivered and removed. Meaning to say, tanan nga minerales, vitamina, tanan nga mga antioxidant nga ina ginadala na sang imo dugo, no? And tanan nga mga basura man sang imo lawas ginahimos mo na sang dugo para mapagwa sa lawas. That's why importante gid nga nami imo blood flow mag-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon man imo blood flow, pwede man manual ah.
1: Aha.
0: Anong manual pa namin sa blood flow? Magpamasahe. Magpamasahe. Okay. Adlaw-adlaw. Using DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Kinami niyang DTX Liniment Oil, kampiyon ang hagod nga ginaatag sa mga tired muscles, mga kasukasuan mo, damang inanginda, amat-amat kwa.
1: ang aroma nami man
0: na kampiyon man ang aromatherapy nga ginahatag sini so kung medyo galingin ulom mo kung magabiyahi ka or medyo tense ka simut-simutan mo lang ni ang ginatawag nga DTX liniment oil gaamat-amat ka relax remember kung ginamassage ka ganami aman ang imo blood flow lisensya lang kay missis ah
1: correct ang ating koy blaser boy nga dugatig ang adto kasakit
0: at basi ah. Blood na na
1: oh pero nami na punasan lang sining aton nga liniment
0: alin si imo tingkoy engineer asa si imo shoulder bala
1: oh.
0: Na ada sa baga mo magluluton mo na amo na do na tulugan ko gagambal pa lang ko sana DTX liniment oil ang sana oil ng bayan no so hindi gin maglipat no we are in our midweek Wednesday subong kanang kampiyon gyapon ng lawas mag DTX 500 mag Mighty C the alkaline vitamin C mag Eye Care Gold and Eye Care Drops and of course para protektado kontra trangkaso ubos ipon kagilanat kag wala ka problema sa mikrobyo mag D3 Bio ako si Boy Salueta Gambal good morning and God bless Sir Kevin
1: Sir Kevin imo mga parting words sabi
2: yes ang tanan nga produkto sang klinika de alternativo available sa mga pili nga butika sa inyong lugar kag sa pinakalapit nga branch sang klinika de alternativo para sa dugang nga impormasyon kag sa address ang amon nga clinic magbisita lamang sa amon nga Facebook page no kag syempre adlaw-adlaw gid mag DTX 500 para hubi ng selula, hubi ng itsura. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang resistensya. Kag syempre, ang D3 Bio Protection mo, batok sa anuman nga sa isang impeksyon, mapamikrobyo mana, viruses, or fungi and parasites. No? Kayang-kaya natapnaon sa D3 Bio para dasig ka mag-ayo engineer. Kag syempre, ang ginpabaskog nga probiotic food supplement ang Clinicas Probiotics. So ako si Kevin Bigay, nagambasin nyo nga ang lawas amligan, balatian likawan.
1: Isa naman yung kaadlaw nga fulfilled ang grupo. Ha? Nakatag sing maayo nga informasyon para sa atong tagpalamati. So sa mga tagpalamati natin, tutok lang adlaw-adlaw sa atong nga programa informasyon sa ikayong lawas. In behalf ng Dr. Ramil O, yung atong pinalangga nga CEO, salamat kag atong Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, atong Station Manager Sir Rhodes Palma, kag atong mga technical partners sa sining programa. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Mami, bisan ano yan na kapaninguha? Kay wala gigani, Mom!
2: Iya na inaya diskarte ya kung paano siya mabuhi.
1: Ti amo gani na nga ikaw ang ginadiskarte yan niya per mi. Kaya mo na yang iya nga diskarte para mabuhi gani.
2: Pues, subong agwantahon niya da ang gutom niya. Kaya kuya, hindi na kuya magpautang pa diri sa iya. Sarado na ang notebook ko de sa iya. Wala na utangay, tub-tub sa katub-tuban.
1: Hala! Sadya-sadya, ino?
2: No!

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Pwede ka ayaw sa imo?
1: Ano ang ayon mo?
0: Magistrya na tabla, boss. Hindi ka lang manginit.
1: Oh. Inakon, hindi ka ilinit ang ihambal mo eh.
0: Ara naman bala, boss mo. Istorya lang tabla nga daw sports lang taya.
1: Ate, okay. Ano na po ng istoryahan tao?
0: As usual.
1: Politika?
0: Hindi ah. Parte sa negosyo ta.
1: Wala man ta negosyo.
0: Ate, kung wala ta negosyo, kundi politika lang istoryahan tayo. Istorya ta politika, boss.
1: Bo, ang kalabot tao mong kaya bala Ramon na mong imo, no?
0: Pero kung gusto mo, hindi naman politika ang istoryahan ta, boss.
1: Mm.
0: May istorya ko sa imo.
1: Ate, sige be, sige be.
0: Kay may sasadto ka kapihan bala, boss?
1: Ati natural ang negosyo ya kape kay ti kapihan mo. Hindi guro aros kaldo.
0: Kun aga bala, boss?
1: Mm.
0: Aga pa siya gasala sang kape.
1: Mm-hmm.
0: Kun hapon, galuto siya aros kaldo.
1: Losot yapon ba?
0: Ang natabo, boss,
1: mm-hmm,
0: may isa kakutong na pulis. Mm-hmm. Kutong blarab lang.
1: Kurap.
0: Kurap. Na, amuna sa boss. Sama sa me, mga pisya o kung mangaldo siya, wala sa gabayad, boss. Libre lang permi.
1: Bawso tab galing nga pulis.
0: Kutong gani o kung kurap.
1: O teno da yun?
0: Amo ni boso,
1: mm-hmm,
0: masumbra na lima katuig nga amo na ginahimu ya sa isa kakapihan. Libre lang permi, boss, kada adlaw.
1: Baw!
0: Oo. Pero isa sinakabis, boss, na-realize siya nga salang ya ginahimu.
1: Maayo kay nakamarasmas siya.
0: Oo, boss. Ginhambalan niya ang tagiyasang kapihan nga, amun niyo, sungod subong, hindi na siya mangutong o kung mangurap. Mabayad na siya sang ginapatimpla niya nga kapi kag ginakao niya nga ruskaldo.
1: Kaba, dumayo ah.
0: Oo. Ginsabad mas sa tagiyasang kapihan, ah, mag-amo ka na, sir. Sungod subong, untatan ko naman ang pagdupla sa ginaserve ko sa imo nga kapi kag ruskaldo.
1: Hala! Sadya-sadya, no?

0: naman na yaman. Kadok ay makabot sa mga sutab ng kasmitsaw.
1: Basi kaming palan sila.
0: Basi kiban, hindi magsulot, Meg.
1: Nga man, abe.
0: Kaya hindi na nila magwanta ng kaalamta. Basi bala, hindi na nila matupungan ang kaalamta. Ano pa? Daw wala na sila gana mag-eskwilay.
1: Posiblema na, Meg.
0: Pero sige lang, Meg. Hulaton na sila, anay, Meg.
1: Oh, Meg, eh. Wala naman tala isang iban niya pwede mo, hindi kundi magulat, ah.
0: Oo, man, Meg. Alam naman nga mapulit, ah. Hulaton na rin sila, Meg. Agaw nga may kasumpong kita sa mga activities. Kalaw ay man nga daw walang tamang ipaindis-indis nga puro na tayo dan alam.
1: Amokit, Meg, eh.
0: Man, Meg. Maghambal na karoon si Mamiya nga may activity. At bisan ano pa da? Drawing or presentation, sansaw lang niya sa to.
1: Ano pa, Mamed? Sansaw ko eh.
0: Gusto ko na gani mabalaan kung sinong tapuan sa to mo.
1: Kinanglan pa na ibaloon, Megaw. Halata na, Meg.
0: Tay, sino ba?
1: Naturally, ikaw eh. Wow!
0: Mayo, kaya abot mo tayo, Meg.
1: Oh, Megaw. Dugay ako na yan na balaan. Wala na siyang iban pa, kundi ikaw. Kag ikaw lang.
0: Akin sadya-sadyay, no?

0: Ate, basag ka na, Angelina.
1: Wala pa eh.
0: Ginkaon mo naman to ang pansit nga panos. Kulang pa ta?
1: Kulang pa git eh. Panghapin-hapin lang to yan.
0: Grabe pa. Amo na kadamos ang kaon mo. Panghapin-hapin mo lang, Japan.
1: Kabalo ka naman niya sa ginakaon, kuya nga. Isa ni dapat niya kabandyadong budget ko. Sige na, dalit na. Mapaskwilaan na ta kay maginaon naman to tatapos, klase.
0: Magkaon lang ganyang yung mula gasto.
1: Makatuon gamay, kag mabusog na ko. Ako ya, bala na da hindi alam, basta hindi lang gutom.
0: Dapat mag-alam kita ya eh.
1: Kag nga aman be,
0: hingkay para kakwa sa mga scholars ang gobyerno.
1: Asa ka pa da? Bisan alam patakag bigado, hindi man tatadyapong katilaw.
0: Nagngaan naman.
1: Ang lapit mo na Japon sa luwag ang makaambet.
0: Hala! Di mapalapit naman ta sa luwag eh.
1: Why na yung chance ya? Ilan na lang natatanan nga ara sa posisyon.
0: Hala! Akik ka, Angelina? Sadya-sadya eh, no?

0: music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: Para sa matinong na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500
1: masamit ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkakalina Lidang Energy.
2: DTX 500
1: Masaliga.
2: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapit
6: sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
8: May music na, may balita pa. Kampyon!

0: Oh, serid ka ba ka to?
1: Sa dalan pa katos kaluwasan!
2: Hoy, aba! Animal. Sa din abong kulong man?
1: Kung gusto mo man maluwas, masunod ka sa akong!
2: Eh, damo ka gibla may nabalaan bong kulong mo?
1: Amo na ka!
2: Oh, ba? Wala. Pastor?
0: Magalong ka bong kulong!
2: Oh, ato na siya, pastor?
1: Oh, si Buda!
0: Oh, man, bro.
2: Nga doktrinahan mo na yun siya, pastor?
0: Ah, oo. Kaso ka na mag-istorya kami, parte sa doktrina. Hamuok ang tulog niya.
2: Uy, ba?
0: Kung mag-istorya kami bahid sa kaluwasan, 5 minutos pa lang, nagahuragok na siya.
2: Uy, ba? Pertigali ba? Base na namiyan siya sang tingog mo?
0: Base, guro eh. Pero kung mag-istorya ka bala, eh, labay-labay, dasig siya magsaligbat.
2: Ti, paano na siya gali maluwas, pastor?
0: Sige lang ah. Base pila ka adlaw. Mamati naman siya sa akon. Kag ikaw man anak nga burog.
2: Pati ako, pastor, doktrinahan mo man?
0: Oo. Agad maluwas ka man.
2: Ikaw, pastor, sigurado ka nagid nga maluwas ka o?
0: Oo, burog. Upod bala sa akon. Kay pakita ko sa ibo ang kaluwasan.
2: Wala, sadya-sadya inaw.
0: Oo.

0: Dik, jagwara mo skwan. Paalam na kay Sir Norbing di malunyaw.
1: Bayahan mo na gid ko gali, boss.
2: Aho, Baano man ako bidi sa ospital? Matinir nga ayo na kuya? Nagbalik na ang bertod sang bulitas ko. Na-feel ko nga pagsik na ako.
0: Oo, pagsik ka na kabayan ng imobil, Sir Norbing. Samta kay Jaguar naman niya, gadako lang niya dako, wala gidya buhin.
2: Kabati ka man tuguro, Jaguar, no?
1: Boss, maluoy ka man sa akon.
2: Ang kaluoy, ara lang na iya. Pero wala kuya inugbayad sa bill mo.
1: Boss, gaskater ka man, boss, iliyahin man ko dabi.
2: Ano nga idiyahan ko man? Salbaranay na lang niya siyang kaugaligon niya.
0: O sige na, paalam na nga daan. Kay sugod subong karon Jaguar Muscol, ikaw naman ang di ang mag-isahan nun karon sa ospital.
1: Bahaw, subo-subo maniniman. Ano na lang ko di man. Ako naman lang di isa. Base bala mabuang ko di.
0: Ay, kung magbuang ka, isailo ka lang namon sa mental hospital.
1: Hala, sa dasadyay, no?
0: Ay, ay, ay.

0: Ready ka na, Tantan?
1: Tantan?
2: Oo, Ready ka, ready na, Kamuyahaw?
1: Ready naman,
2: Mayo, Kamusta? Nakaon niyo man to ang burger ginhatag ko?
1: Ano ito pagkaon naman to? Nga panganan man to?
2: Hala, paghali ko sa balay, pagkaon to?
0: Ano nga pagkaon man? Dogi na, tripan mo pa kami, Tantan ba?
2: Wala, amigo, ah. Tutuod kito yung kapagkaon.
1: Tutuod kito?
2: Hala, promise. Mga amigo, promise ya. Amugid tutani ang kikaon ko.
1: Makaon mo to nga plastic man tao?
0: Oo man. Silingani namun, basi naisahan mo kami.
2: Wala, oy. Kamu maisahan ko? Yung mga idol, taka mo ya.
1: Yan eh, konsulitan mo ba ito? Isulot ka naman sa sako. Lagi pag-abit sa puno siyang langka.
2: Hala tuod man. Abi kuya, pagkaon, gali kayang panan.
0: Style ka pa, kabalo lang bro.
2: Sadya-sadyain, no?

sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
8: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
8: Clinica Diofresh.
9: Available now.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
11: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: Una,
12: magid ako sa akon body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
12: Pero subong,
13: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500.
2: Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 sa Liga Epektibo. DTX 500 E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio.
11: Babakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
16: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5. News FM.
17: News FM. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
18: K5 News FM. Gampi!

0: Na, may balita pa! Kampiyon!
1: D3 Bio!
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3!
3: May kaltas pala sa sasahurin ko?
4: Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin.
3: Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit.
4: Walang problema doon. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatag ka at ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis.
3: Ayos pa lang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth.
1: Para sa matilo nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX-500 masaligan, epektibo. DTX-500 mahigo bala ang imo dugo? DTX-500 masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500 ang DTX-500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga DTX 500 Masaliga DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix mga butika.
6: Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
7: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa dalyo ng kuryente at magdulot ng brownout.
6: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
8: Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
6: Aba eh, ayaw.
8: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
9: Isang paalala mula sa NGC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Masali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics kadalhay

0: in ang pH level sa feminine area.
1: Sporbiotics.
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
0: Libre?
1: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
6: Mami!
5: Angeline!
6: Walang masama sa okay lang.
5: Pero,
6: sa Star ka na!

0: sa sustansya ha. With proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Nutrimeats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadaragsa nga punggo,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galao magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
10: Elimination Round Secondary Level.
9: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalaba!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko
14: ang Extel!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
9: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
13: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
13: ang DTX 500
9: ang may mataas ka antioxidant
13: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
13: DTX 500
9: masaligan,
13: epektibo.
9: DTX 500.
16: Good news!
17: Good news!
16: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginamatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo

0: sa inyong pamilya. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:30.
4: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
1: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
3: A masking disease na.
4: Mga kuko nga, hindi maayong
3: patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or iningitawag candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
4: Hamot ang bulak.
3: Yes.
4: Luksama.
3: Bulaklak, ang bulaklak.
8: Sa buhay ay kailangan.
3: Bubuka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
9: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
8: Kag ang vitamin D3 sa Sir JP ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
4: Kuno amin gid ang D3 Bio, no. Pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ininom D3 Bio, perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nag-discuss ko kuno nga ang babae flower, ang dinero nag-chat. Niya sa Webis lang ako makatok kay pamunyag pa ko sa mga flowers.
8: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot nila nga flowers. Ginahimo ya bouquet.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
7: ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagats, mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagats, mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
13: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! Mike Kumsa!

0: saboroso.
1: Campeón, campeón, campeón, campeón.
2: Mayong aga! Good morning, kids. Aton sa ning maka K5 nga naga-monitor sa aton sa ning diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo sa 180 tanan kag barangay sa syudad sa 42 kag kabanuhan kag isa ka component city ang syudad sang Pasay nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mabutan sang aton sa ning pagwaragwag sa mga naga-monitor sa aton si tagsa ka mga real stations sa may banwa sa Leganes, syudad sang Pasay, banwa sang Kalinog, banwa sa Miag-aw, kagla sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM, Sara. Kumusta ang preparasyon ta sa aton singa planyagahon? Samta nag-preparar ka mo sa aton singa planyagahon, kami ang yabala sa madalag kumabalita nga nagkakanabot rin sa may palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog silinga pungsod Pilipinas. Kita na ang regular nga magapungko sa silinga programa nga 11 Mbps. Dili kita sa adlaw silinga Miyerkules, pizza 2 sa bulan sang Setyembre. Pinakauna ininga Miyerkules sa lima tanan ka mga Miyerkules sa ikawalo na nga or ikasyam na nga bulan sa karon nga tuig 2026. 114 diyas ang nabilin kamagabot na kita sa adlaw sang Paskwa. Welcome na sa atong sariga pagpangalagad dari sa programa 11 Mbps. Ako ang inyong singalagad, ang inyong ka K5 Enrico Tupas Surita Jr. Welcome sa pagpangalagad sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps. Magurgal umon sa Gyapon ang ato sin nga tiyempo. Apektado Gyapon kita sa sining hangin habagat. Iga-check naton connection naton sa ato sin nga pag-asa. Ibaloon ta ang pinakulisin nga sitwasyon sa ato sin nga panyempo. Umpisaan ta para makibalo kita na sa ato sin nga panyempo. Nasubong adlaw kay sa Gyapon may bagyo sa sulod sa aton sing Philippine Area of Responsibility. 11 Mbps. Ining ika-16 na bagyo ining si Bagyo Pilandok. Ari kita sa letter P. Now kagagina estimate nila mga 2-4 pagigama bagyo na gasulod sa bulan sang Setyembre. 11 Mbps. Dito sa may area sang Luzon, sa Gyapon may mga lugar dito nga ara pa ang tubig ba. Now, grabing epekto dito sa ning sambit sa ning nga bagyo, hindi pa direkta, pero gipabaskog sa ning ang hangin habagat mga kakifay. Mas manami pa ganang tsimpo naton rin. Now, ikumpara dito sa may Luzon area, kaysa sa Gyapon na gipabaskog dito sa ning bagyo ang hangin habagat na ila sa ning na-experience. Ginalantaw nga magagwa na sa ato Singapore ining si Bagyo Pilandok buwas nga adlaw mga kakiwa. 11 Mbps. Pero subong dito sa baybayin sang Metro Manila kag pinasika malugar diri sa may pungsod Pilipinas mga kakiwa na apektado kita sa saning haze tungod sa saning wildfire o forest fire dito sa may pungsod Indonesia. 11 Mbps. Istoryante karon dugang sa ato singa pagpangalagad kay sa piak nga lima kompanaton si Engineer Nicole Silvestre. Engineer Silvestre, mayong aga.
3: Hi, hello, maayong aga. Muni ang ating latest weather update para sa subuhin ng advice sa Wednesday, September 2, 2026. As of 10 a.m. kagaling aga, ginamonitor natin ng tropical storm Pilandok, ay ina-estimate natin box na available data ng IAS Centro ay yara at 1,135 km east northeast of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds na 65 km/h ni December, kag gusto na siya up to 80 km/h. Ang iya hulag ay pa northwestward at 10 km/h. Base sa ating tracking intensity outlook, si Bagyong Pilandok ay magagawa sa ating far either karon sa gabi o bukas lang sa adlaw.
2: Okay.
3: And then, southwest monsoon ang palayan na ga-apekto sa may Luzon, Tag, at Visayas. Bago tining sistema din sa Western Visayas ang mag-experience sa Magulugan-Umon at Pumagal-Umon kalangitan, na may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulang pangalatag sa Nagwa, especially sa hapon sa pag-ibon to gasa Southwest Monsoon. Makasarangan to pumakusog naman ang hangin natin na magahaling sa direksyon Southwest, gamagadalas ang makasarangan to pumabalod na kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 26 to 32 degrees Celsius, ang adlaw na butlak sa ginong alas 5.40 sa aga kag magatunod inyo alas 5.39 sa hapon.
2: In your Silvestre?
3: Yes, sir.
2: Oh, sir, ining, or ma'am, no, ining si Tropical Pilandok ay diyan kung sa gabi o kung buwas sa aga magagwa na sa ato Singapar.
3: Yes, sir, hot, sir.
2: So, subong din sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, kabilugan sa Western Visayas, ano apektado kita sa saning hangin habagat sa Gyapon na Engineer Silvestre?
3: Yes sir, still affected mo kita sa hangin habagat pero medyo mahina-hina naman nagawak ang apekto sa mga atin sir.
2: So but sa lingon nga may matinion na nga maka-experience kita si mapagtupa sa ulan?
3: Well, possible sa mga maka-experience kita sa mga isolated mga pag-ulan sir tungkasin yung Southwest Monsoon.
2: Okay, ning ara sa eastern side sang pungsod ta although malayo pa ning isa ka LPA, no, hindi pa natin ma-determine na engineer kung na magasulod ni sa par naton ka ma-develop ining sambit sa low pressure area.
3: Well, ang ini nga LPA sir ay mandebo naman niya ang chance mag-develop into a bagyo kag sa dokaron ang as of now ang forecast sang iyang hulag ay pababaw sir. So although wala man natin ginadula ang possibility nga magasulod siya sa northeastern portion sa ating par, so pero malayo-layo naman na siya sa ating landmass kag wala man na siya direkta ni effect sa atin.
2: Okay, so sa mga sunod siya nga nadlaw ma'am, kumusta nga ito sa ning main panyempo?
3: Well, base man sa atin nga ang extended weather outlook, ang mangin partly cloudy man ang ating nga panyempo sir.
2: Sige. This is permission, Engineer Nicole Silvestre, sa pag-asa. Salamat kay kagliwat. Mayong aga.
3: Welcome, sir. Kag maayong aga man sa inyo. Salamat. 11
2: Mbps. Hangin na bagat sa Gyapon ang nag-aapekto diri sa aton. Amaning rason kun nga ang malayo man pila man kamilya kaliyon sang Indonesia sa aton sa sinigatabo dito ng wildfire na sa ilasing lugar. Labot kita diri. Na tungod kita ang direksyon sa hangin is hangin habagat. 11 Mbps. Ang palid blasang abo, no, diri-diri pakadto sa ato sa pungsod Pilipinas. That's why nga labot kita diri mga kakifay. Iga-check na itong report ng kakifay Karen Badilla kay pila rin kay makabanwanan sa may probinsya sang Iloilo. No, apektado sa sining haze, no, mga kakifay. Pwede mo na makuha part niya ng aton sining kwan nga update sa weather. Okay, ang ininasambit siya nga haze, mga kaki-five, na may pilasig ang mga kabanwanan, ilabagid sa may area dito sa may bayan sa nga Igbaras, kagbanwa sa may Agaw. Kaya dito si kaki-five, Karen Badilla, na padulong sa may banwa sa nga Igbaras. Agod nga ay check dito ang lugar. Na pero kayo na sa pagpalagad sa Foro de los Pueblos, medyo nagaganagana ang epekto sa haze na dito sa may area sang Igbaras, mga kakifay. 11 Mbps. Alas 11:15 sa ato siya pagpangalagad. Ara sa kakifay Karen. Sige, bukadahan na lang ang report na ton kay kakifay Karen Badilla. Kay naka-standby na no, sa mga tinion para nga ma-update na ton ang pinakulis ng sitwasyon sa mga kabanwanan na apektado ni isang haze, no, mga kakifay. Kalakip man, istoryahan naman karon sa ato siya pagpangalagad. Subong ika-21 na ng adlaw sa saning impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. 11 Mbps. Ang ila subong nangin na state witness na ginakabig ng hostile witness sa prosecution na why sa liwan ang ila sinisubong ng witness amo ang anay a spokesperson sa Department of Education, no? No other than Attorney Michael Pua. 11 Mbps. Amo ni siya subong ang ginasalang, no? Kag gina-cross-examine, no? Sa katunsini nga prosecution mga kakifay. Kahit isa ni siya sa mga may ibalo sa sering paggasto, sa sering confidential funds sa office of the secretary during the time. Now nga si Vice President Sara Duterte ang nagapungko pa bilang tiglikom sa Department of Education.
0: 11 Mbps.
2: Sa piyak ng linya makumulaton si K5 Karen Badilla direkta sa Ibayin sa Ibanwasang Igbara.
0: K5 News FM. Kampyon Report.
2: Ka K5
4: ka! K5 Enrico?
2: Yes?
4: Oo, sa K5 Rick, no? Sa Subong as of 11:17 a.m. naghaganhaga na diri ang haze K5 Rick nga nagkaka-experiensyahan sa may Banwasang Igbaras, particular na sa mga nabukid nga bahin. Actually, K5 Rick, anong diri ka barangay sa Igbaras ang naapektuhan sa haze? Mm-hmm. Nga amo ang barangay Kurokwan. Oo, barangay Kurokwan, barangay Bugnay, barangay Igpigos, barangay Igkabugaw, barangay Indaluyon, kag ang barangay Pasi, K5 Enrico. So isang nilang, diri kita sa may barangay Pasi, naghalin K5 Rick, kag tinakitaan tama no, sa mga nabukid pagid nga part nila, makitaan tama K5 Enrico, especially dito sa babaw sa barangay Ikabugaw, makitaan sa K5 Rick ang medyo ang aso ni pero puti siya K5 Enrico, ma-visible sa gyapon dito sa area sang Ikabugaw kag pila ka mga parts sang Pasi, pero ang sunod diri sa kay barangay kapitan ang Herminia Tablada K5 Rick, hindi na amuna kadamol ang haze no nga makitaan dito sa ila sa Subong. Unlike kahapon, kagkaina, pag-insang aga, kay Tili, ang kaina sang aga, kay 5 Enrico, sumusok kay Kapitan Tablada, medyo may kadamulon pa. Pero sa nagbulu-adlaw again, tinag-amat-amat kay 5 Enrico, dula, no? Or naghagan-haga ni ang haze dito ya sa ila, kay 5 Rick. Pero sa gihapon, so kinaabisuhan sila sang LCU, especially sa Municipal Health Unit nila, nga masuksok lang sa gihapon sang face mask or di gani ang likawan danay nga magwaya sa mga puluyan nila kung wala malang sa importante nga galantuan para likaw no nga makahaklo sang haze K5 Rick kay ti enable ang may malain ini nga epekto sa aton man nga ikaayong lawas or sa aton nga respiratory immune system K5 Rick.
2: Oh, so ang haze ni do ka nga isang fog black K5 kare no. Kung sa mga bukid nga lugar kung isa man kagahon aga makita man ko isa daw sa lagyan bla daw kaangay nga daw aso ka K5 kare no. Pero ining area dang apektado sa Ibanwa sa Igbaras kay na bukid na nga lugar, usually ti kon mataas ikaw nga lugar, ikaw gid ang una sing mapiktuhan na ka K5 ka. So anom da ka barangay? So ano kapon ang advice kag ano may blutuan pa da sa area? Kag ano kapon may ginpatigayon pa nga mga klase dira K5 ka rin, why sa kanuman nga mga suspension of classes abi o kon face to face dira sa sambit nga lugar?
4: Oh, negative man sa mga suspension kay 5 Rick no, kahit ni kung si Kapitan Tablada pa na experiensyahan ni nila or nagtuhaw sa ila ang haze dito sa may Igbaras, especially sa may Pasi, K5 Enrico, mga hapon na. Oh. Uno na gani, suno sa kay Kap Tablada, kay ti diri siya naghalin sa city, sang pasaka siya dito sa Pasi, K5 Enrico, abi niya kung nagabubo dito ang mabaskog nga ulan sa ilaya sa may Pasi, pero ang tingala ni siya nga, adupote ang panganod nga makita niya, pero pag-abot nito, ti ang tawhay ang sitwasyon, wala nagainulan kay 5 Enrico, pero suno naman niya sa pila niya kang mga pumuluyo, naka-experyensya sila sa paghapdi sa ilaya nga mata, at pagkinatol sa ilang ilong.
2: So why sila primero kay Balo nga ang ining mga makitaan nila sa ilakawaan no sa ila sa ninga nga alagyan ra kay tinabukid haze hindi ka K5 ka ren.
4: Yes, wala pa una-una, wala pa sila ng kabalo, pero sang nag-announce na ni ang LGU nila dito na K5 Enrico, nag-announce man si Kapitan sa ilang mga pumuluyo nga suksok sang face mask, no? Or kung wala man sang face mask, tela, kay Fabric, nga ti medyo basa bala. Kagang ano man eh, ang sa naman, sonta, nga ginabalan man sila. Nga ni Kawanda na ang pagwa, kay ti ano ni nga daan eh, ang barangay Pasi, taas na ni nga part sang Igbaras kay Fabric.
2: Oo. So, ang mga estudyante kapon, sige gapon ang klase nila. Tagsubong man.
4: Yes, wala man sa way man kita sa information nga nabaton nga may gin suspend nga klase kay 5 rek.
2: Oh, pero gina required sila sa nga magsuksok sang face mask ka kay 5 karon labi na gid ko na maginabatyag ikaw sa imo sing respiratory nga for example hapo asma da kay mahimo magalala ng imo sing sitwasyon ka kay 5 karon.
4: Yes, kay 5 Enrico.
2: Sige,
4: so abisuhan ni sila nga magsuksok na na isang face mask samtang way pa ni na-clear ang ilang lugar sa haze nga halin niya sa forest fire dito ya sa Indonesia.
2: Sige, so subong medyo nagaganhaga na ang epekto dira sa area sa may banwa sa Igbaras. Magluwasan sa banwa sa Igbaras, dumay lugar pagin sa may banwa sa may agaw ang apektado mang K5 karen.
4: Yes, K5 Rick, same man sa tubungan. Visible sa gihapon sa tubungan man, kag sa Miag-aw ang haze K5 Enrico.
2: Sige, so balikan talaga ko ng report mo K5 Karen regarding sa container van nga doon na disgrasya na sa may atay-tay sa nga banwasang gimbal nga ang isa da ka alagyan doon ginimo lang two lane ka K5 Karen.
4: Yes, yes, K5 Rick.
2: Sige, salamat ka K5 Karen. Kumusta dang kuang dili pa niya po sa nabak na bukid nga lugar sa may banwa sa Igbaras daw ang imo nga posto nangin man niya naya ba?
4: Oo, kapis no, katama katawhay.
2: Dami plano ka nga daw ka lang ma-star.
4: O, ambal ko gani kay K5 Makoy. Ambal niya, siya mas mayo ga si mo makapamana kasang taga bukid.
2: Okay, manaya, manaminami itong tsempo kagang palibot ang atmosphere sa kabilugan ka K5 Karen.
4: Oo. Oo, katawang isang lugar ah.
2: Sige, halong, salamat ka K5 Karen.

ba? Sa mga nagkakaonda, may tayo lang ang pagtimo kag pagpanyaga. No? Sana all. Alas 11.23 sa atong sunig kapag pangalagad. Ang report niya, K5 Karen Badilyag na dulong si usang The Power Trio. Klinika Detex 500, the superior antioxidant, sumuman ng Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag D3 bio the antiviral, kada bacterial specialist. May D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Ginailanat, kinatang kaso ka dira, sakit ulo mo, ginaubog na sipon. Ilam kita Klinika D3 Bio kung gusto mo mag-ayo. 11 Mbps. Ika-check ba itong report ni Kakifay Bakim Kaluyo kay may sunog kagabi na tabo sa may bayan sa Zone 8 Barangay Veterans Village City Proper. I-check tala ni kay sang una pila kamasunog ang natabo na sa Sambitsin nga barangay. Kag ay dira sa Zone 8 man eh. Ang nagligas si masunog, ibaloon tani kay walo ka mga pamalay ang apektado. Initial 5 ang partially damaged, kag 3 ang totally damaged. 11 Mbps. Ibaloon sa report ni K5 Kim Kaluyo. Alas 11.25 sa atong sunig pagpangalagad. Kagiga-check maraton kay kahapon or kagabi sa sunog, may yara sang litrato nga gin panglubuan no, o kung gin lusbutan ang ining fire hose sang Bureau of Fire Protection. Bala mo kung kaysa sa pagpakig-away ta sa sunog, no, kung kaysa hindi nga siling naton, pinalagpat lang kita sang pagkwanda, pagpapiswit sang tubig. Tingong kaysa hindi malikawan kung ikaw ang apiktado sang sunog, kung ang imo siya nga balay, no? Nagakasunog o kung malapit na lang kasunog, ang tendency mo siya na yung mga K5, no? Ngaluyag mo nga ang ginapapiswit nga fire hose sa nga itong makatapos sa nga Bureau of Fire Protection sa imo siya nga balay. Pero yung pagtapna sa nga kalayo, pagpatay sa sunog, no? May mga ginasunod man ni sila, no? Nga mga SOP dra, mga K5. Hindi ka lamang pinalagpat na nga puro paspiswit ka lang. Ang ibang diri, no, may mo, kung kaysa ganig pang-agaw na sa host mo. Ang ibang pumuluyo, black ay makitaan nila. Ang balay nila, dalit na malabot sa nga sunog. No, ibang sige pang-agaw sa host, mga K5. No, parang tiunahon ang ilas ni nga balay. Pero ang balay nato, mayara na sa ginasunod. Ang mga procedure man ang makatapo sa Bureau of Protection na para kung paano bagtap na ilapangid kung dako na ang sunog. 11 Mbps. Ibalik ang dugang sa report ya K5 Kim Kaluyo. Kaga of course speaking ni Sang Hayes na ako ginarekomendar ni Sang Office of the Civil Defense nga magsuksok kita sang face mask. Pero ang ginarekomenda nila ang N95. Kay doon mo gini ang kwan eh, ang accurate abi or ginarekomendar na nga para na maka-prevent na nga makaklo kita sang malain idulot na sa saling haze mga ka-K5. Pero tang N95 abi mahal man mo. Mas mahal siya kung ikomparar sa mga ordinary naton na nga face mask. Mga pareho na yung mga surgical mask, di barato lang na iya. Pero yung N95 niya, medyo may propresyo ini. Marumduman nato ng N95, ang muna ginarekomendar man sa katon sa mga authoridad na saan nagligad sa ning naka-experience kita sa COVID-19 pandemic. 11 Mbps. Ang muna yung ginapasok-sokin sa ito ng ining N95 mga ka-K5. Pero sa ngulihit, tungod man sa kamahalab eh, gagamit na kita surgical mask mga ka-K5. 11 Mbps. Alas 11.27 sa atong siring pagpangalagad. Sa planaton katalupang doon siring mga balita sa palibot sang pungsod ta. Kag sumuman sa luwas ang pungsod. Grabe na tong kompirmado nga napatay sa natabo siring flash flood. Kag sumuman no? Sang siring mudslide. Dito sa may area sang Nepal. Kung saan base sa pinakuli sining impormasyon, naglabot na sa masobra 1,000 ang kumpirmado nga napatay. 11 Mbps. Kaga mga halos, yara pa sa masobra 3,000 ang padayon pang missing. Now, ginapatigayon subong ang search and ang buto matawag pa ni search and rescue operation. Pero we hope na may makuturan sa Gyapon kita nga buhi hasta subong.

0: pagaligad sa ngalos sa pila na kaadlaw, na mga tatlo na kaadlaw, ang nagligad mga kakifad. Na ang aton sining mga rescuer na kalabot na sa pila sining kamaligwin nga lugar dito sa may area sa Nepal, sa nabukid man nga bahin, na sa ila siya pungsod, kay mabubudlay dito ang papatigayon sa search and rescue operation tungod nga gapangita sa maayos nga lugar para nga makahugpa ang helicopter.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:29 sa atong sigapagpangalagad. Pagbalik naton dugang ang pagid nga mga balita kag impormasyon. Istoryahan ta pagini kay grabe na. Naglabot naman sa pinakamanubo nga baylo sang peso batok sa dolyar. Another history naman ini, no? Nga nalabot sa nga pagnubo sa baylo sang peso batok sa dolyar. Amnambal nato nami ako nagakabi ka lang, no? Nagabaton ka lang sang dolyares mga kakipay. Ini kagiba pa yung mabalita sa ato siya pagbalik kay sa ato siya pagpangalagad. Pag-abot ka ron alas 12:30 tumtum ala una sa hapon, makaupo na naton ang isa pagid na ka-participant sa aton sining K5 News FM Iloilo live reporting competition. Iga-check naton karon ang report ni ka K5 Nicole Ann Luis Tamon sa Sara National High School. I-check na ko ng report siya ni. Kay ang ginatag siya ni balita sa aton, mga partisipante sa Sara National High School nagpasundayag sa 5th Congressional District Secondary Cluster Campus Journalism Training. Ibalot na karon ang kaundan sa report ni ka K5 Nicole Ann Luis Tamon sa Sara National High School.
1: 11 Mbps.
0: Pagkatapos, sa pag-importante ng mga pahibalo, paliog standby.
1: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko, Pantera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
4: DTX 500!
1: May powerful compound!
4: Yan ang panugos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
4: Garantisado!
1: Epektibo!
4: Para mismo!
1: DDX 500!
4: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na!
1: Mag-DDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Garantisado.
4: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre?
12: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman, balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman.
8: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Food Superman. Extend Food Superman.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement Formula. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa ang imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
7: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
7: DTX 500.
10: Masalika
7: DTX 500.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio.
7: Ang D3
10: yung may Physio.
7: Ang Physio
10: yung may D3.
7: D3 Bio.
10: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
7: Ang D3.
10: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
10: Yung may D3.
7: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
3: Wow! May puso!
5: Pabalik mga K5 sa atong sini nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps. Pabalik sa atong sini nga pagpangalagad. Mayong agagid kay Ma'am Beth Idarliliad sa may Barangay Maspasan, sa may Banwasang Kalinog. Sa iya sa ning tiayon kay Sir Arturo, may dayad gid nga udto na dra. No, kag sumuman kay Ma'am Bing sa PSJ sa may Singapore, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Aman Bakuguay, no, sa mataksi kag mobile patrollers na to na longgid sa biyahe kay Sir Edgar Balbadon, no, naga-monitor gid kay Ma'am Sherlyn Espartero, no, kag kay Ma'am Angelo de Monteverde, kag sumuman kay Naz Tanchuan, no. Mayong udto lang kay Tiay Rufina, Eva, Osmalik, Luis, Nicola, dyan sa barangay Igtuba, sa may Banwasang Miyagaw. Kumusta dang mga mata mo, Sir Nas, sa Tanchuan, manapiktado sa haze sa may Banwasang Miyagaw. Alas 11:43, ato siya pagpangalagad, dali kami na dakpan si K5AJ para sa K5 Dakop Ka. Mga ka-K5, okay ka? May kapi ka!
6: Okay mga ka-K5, sa subong ari kita diri no sa Barangay Kitinsalas sa distrito na naman sang Haro. Kung sa diin, isa diri ka balay ang naka-tune in sa K5 News FM Lilo. Kung inyo mabati ano, ang radyo naga-undergid. So ari si ma'am. Ma'am, good morning. Magluwas mo sini oras. Ano ka pa yung oras mo sa amiga pamati sa K5?
7: Adlaw-adlaw eh.
6: Adlaw-adlaw gina siya. Ibatian mo gidira, no, kay kung nagabamati. Ikaw batian mo dira nga kung malabayan namon nga nag-andarang imo sining radyo. Mayara ka sa isa ka box nga detex ko, Pemex. Sa okay ka, may kapi ka. Nagalaom ka man.
7: Oo.
6: Sa mga produkto ni Dr. Ramil, ano gali ginagamit mo di?
7: DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty C, Vitribio.
6: Kompleto ba? So kay nag-andarang imong radyo? Makatipid ka na sini? Okay ka. May kapi ka sa K5. At last is a kabox. Ano mambal mo kay Dr. Ramil Uy kag sa K5?
7: Salamat sa kay Dr. Ramil Uy kag sa K5 News FM.
6: Okay, ma'am. Sa thank you so much kid no sa padayon nga pag suporta sa K5 News FM Lilo, ilabi na sa paggamit no sang apat gid ka mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy. La pares ang Detribio, DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ma'am, congratulations kag mayong agalan sa liwata. God bless. Good ano pangalan mo gani?
7: Erlina.
6: Goles. Pila ka na, ma'am?
7: 67.
6: Sige, ma'am, congrats sa liwata. God bless.
0: 11 Mbps.
5: Sa aton sa mga ka-K5, bulat-ulat lang kamo. Nakapamulyag sa K5 AJ na sa inyo sa nga lugar. Basta nakatutok lang kamo sa K5 News FM Iloilo, ang kampiyon nga istasyon.
0: 11 Mbps.
5: sa subong nagapatigayon sang US Open. Good news in mga K-5. Kaya nga ito sining Pinay tennis sensation Alex Iyala nagdaog mga ka-K5. Nabasa lang nga lang ka report niya K5 kay magbalik na ng group partner. Kay 5 minutes na lang may TC Network News. Tapos ikaw na lang alang report ng K5 game. After na lang guru sa may TC Network News. No? Anyway, ang resulta sa ngampang sa tunga sa atong sila pambato, Alex Iyala, no? Sa first round sa US Open, daog ini siya, no? Kay Mary Stuana, no? Sa Amerika. Ang score is 6-2, 6-1. No? Grabe ang paglampaso ni Alex Iyala sa kadalagaan ni Alex Iyala na no? Magkasulod ini sa round of 64.
2: 11 Mbps.
5: Damo fans, no? Grabe ang pagtaas ang presyo sang ticket. Nagmahal ang ticket, no? Tungod nga rang presensya ni Alex Iyala. Grabe ni ang mga organizer ni sa saring nasambit sa ning mga event. Ang Mubadala Open, ang Cincinnati Open, no? Nga ara ang participant si Alex Iyala, no? Grabe puno-puno permi ang venue, no? Sa nasambit sa ning hinampang, as long ang nagahampang diri amo si Alex Iyala.
2: 11 Mbps.
5: Ki subong humalin sa $200. I-times mo na subong sa 62 kay grabe na subong ang baylo sang US dollar. Mga dagan pala mag 200, mga 1,000. Pero barato pa na. Pero nagmahal subong, umalin sa $200. Naglabot sa mga something $468. Ang ticket, no? Saan niya may baluan ang schedule ni Alex Iyala, mga kaki-5. Pagkatapos na, na mga K5, pagsulod mo sa round of 64, samtang nagapasaka, kaga nagagamay na lang ang player, bala mo kung mapierde ka niya, hulog ka na mo. Kaisa ka magampang, once ka mapierde ikaw, hulog ka na. Now, round of 64, after sina, round of 32, round of 16, kaga ang quarterfinals, semifinals, kag finals. So samtang nagakuhan kita, nagataas, nagamahal, kag nagamahal ang ticket, mga kakifay.
2: 11 Mbps.
5: Ang mga iban na ng mga organizer, lipay, kahit kunara si Alex Iyala, na tungod, na, nga damo ang nagalantaw, na, kagagribantayan ang iya sa ni, nga schedule, sa ngampang mga kakifay.
2: 11 Mbps.
5: Maning very proud gid kita no, sa saring gindangata ni Alex Iyala sa patag sang tennis mga ka-K5.
2: 11 Mbps.
5: Alas 11:49 sa atong saring pagpangalagad. Maswerte kay may linog dito sa may area sang Sarangani, Davao Occidental. No? Ang swerte diri kay madalom ang sentro sa nasambit sa ni nga linog mga K5. Ang kadalumon sang linog mga yara sa 93 kilometers. No, ang kadalumon, busilingon ang sentro sang linog, ang kadalumon sa duta mga 93 kilometers halin diri sa ibabaw. Amo kung kaysa, hindi kita kabatsyag nga mabaskog ang isa kalinog. Kung ang igo sini, ang epicenter sini is madalom. Just imagine ko ng kalayoon, 93 kilometros, no? Haling ka doon sa syudad sang Iloilo, hasta guro sa Aklan, surusubra pa, no? 93. Si mga dira, mga kaki-5. So, maswerte, kay tama kadalom ang sentro sini. Ang ining nasabi si nga linog na trace, mga 115 kilometers south, sang Balut Island dito sa may Sarangani, Davao Occidental.
2: 11 Mbps.
5: Bakon na mga makwane, mga manabaw nabaw ang iya sa epicenter. Laban-laban na damo naman ni ang magkalaguba. Kay nga ang magnitude sa sining linog yara sa magnitude 6. mga kakifine.
2: 11 Mbps.
5: Di basta once gani ang magnitude sa isa ka bagyo sa isa kalinog maggalabot sa 6 pasaka. Ah, grabe na no? Ang iyas nga impact na mabatsaga na ito, hindi siya ibabaw sa duta.
2: 11 Mbps.
5: Pero tungod nga madalom ang sentro siya ni, that's why nga ay isang report nga may mga napilasan o kung may mga nagkalaguba nga mabuilding kag mga kabalayan.
2: 11 Mbps.
5: Amo lang pasalamatan naton mga kakifay kay wala sang amusin ni, no, nga mabaskog o kung grabe no, nga impact dito sa may bayan sa Balut Island sa may bayan sang Sarangani, Davao Occidental.
2: 11 Mbps.
5: Pagbalik na, iga-check na ito ng report ya K5 Kim Kaluyong. Kadasal gid sa oras na. May MyTC Network News kita. Pero initial ta lang, no, ang ining kwan na naton, ang aton kasuguan nga in connection ni sa SIM pack registration to bla atong SIM card registration act dumduman nyo to nga kung magbakal ikaw sang SIM card dapat iperehistro mo ang ngalan mo no para nga kun may mga matunto sa imo may mamascam sa imo no may baluan mo pero ang ining nasabit nga kasuguan do na defeat yang purpose. Kaya nga sa subong damo gyapon manugtunto. Damo gyapon nagagamit no, sang numero nga way man gani maparehistro. Di paano tani ma kwan malabot ang tinutuyo sang aton kasuguan nga kulang tawon naton despite sa saring nasambit sa ni nga kasuguan o kon lagi naton ining SIM card registration act sa gyapon kung magpapatawag sa imo why man nag-aper ang alan mo? No? Kung kaysa, doastan kita sa pagpasar sa saling nasambit sa ning mga kasuguan ta. Pero pamangkot dire pag-abot sa implementation. Napatuman giman ayan sa gusto? Kay subong, ang atos nga Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, no? Nagaduso nga dapat amindahan ang SIM card registration act. Dagbag o pala ni gani ang buto na kaduan ni ka tuig no nga ang amindahan naman ini nga asang impasar ini wala nila makita ang mga kanabi mga loopholes sa saring nasambit sini nga kasuguan ta nga napasar mo so rin napasar ang iyasin nga purpose kung tani matap na ang mga pagpangscam pagpanunto no gamit ang mga cellphone number pero pitik sintas based sa record sang Philippine National Police Anti Cybercrime Group sa Gyapon damo ang nabiktima
2: 11 Mbps
5: kag kita guru kada isa maka experience eh amo isang batasan ta may pagkaningas kugon pero meron do grabe lang kita sa primero ga kasak-kasa kita sa primero sina kon may matawag sa imo na may nag-appear na ngalan mo no, makitaan mo kay ti, na-registered na. Ti, tungod sa saling kapaslawan, sang tinutuyo sa nasambit nga kasuguan, gapanawagan sang dugang saling nga amendments sa nasambit saling nga kasuguan, mga kakipay. Ti ko lang tawo naton, di na may diferensyaw ang pagpatuman sa kasuguan o kon sa mga telecommunications company naton. No? Nga wala matuman ang ila saling nga responsibilidad.
2: 11 Mbps.
5: Kay required sa una magbakal ka ng SIM, dapat nga isulat ng ngalan mo. O galing kay nagagwa the time sa investigasyon na sa ngalan tungkol na isang amo, nagagwa mo. Na, pinagpatan mo na ang ngalan mo. Why, isang problema. Tiwai blamasara ang ining nasambit sa ni na nga kasuguan. Why, ma-refine na pwede kaya kaperistro na hindi man matuntuod gabi nga ngalan. Di paano mo nagyapon madetect kung manunto ng nasambit siya nga numero?
2: 11 Mbps.
5: Hindi wala gyapon nga kasuguan nga kung tani maga-prevent, makatap na sa sining mga scammer, manumanog tunto na ton. Pero tayo sa gyapon, nagagwa nga kadamo gyapon na no? Sang mga natuntuhan kag Based on this information, may nadakpan sila ng isa ka 26 anyos sa may Obando, Bulacan na sa nagiging Agosto 24 nga nagbaligya sang 400 registered SIM card. So, hindi authorized magbaligya sang SIM card, di pwede man. Di ko magkamusin na. Diin na may kapaltahan, may salasra. Sa pag-monitor sang telecommunications company naton, na kung kaysang ipanumdom, naging kung paano kaginan siya. Nga kung sa pag-servisyong kisabaw, kadamok mga lugar na sa may sudan nga kung kisaga, doon lampos mong cellphone mo. Akin nga, away sang signal. Duga nga report sa pagbalik pagkatapos ang Mighty C Network News. Paliog, standby.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
8: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mga mabuti ka.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masalika.
12: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sang una yan iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag 1 capsule 310. After 1 week nanamigid ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
10: Mabaka mga butika.
11: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalha ang pag-ariya.
17: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
18: Mami, itigil ang drama.
19: Angeline,
18: may na-discover na akong timplado na at may sustan.

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Gawa sa Guava Leaf Extract, Madrete Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
5: Bili na sa mga butika!
6: DTX Coffee Mix, ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Xanthine Peptide mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
7: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon
9: K5 News Philippines.
8: Sumasayo ang MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
7: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, antike pang-apa sa top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas. Negros Occidental, isa sa mga lugar na apektado ng haze kasunod ng wildfire sa Indonesia. At kalidad ng hangin sa Puerto Princesa nasa hindi ligtas na antas dahil sa haze.
8: YTC Network News.
9: YTC Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, antike pang-apa sa top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas. Ang kampiyon na balita niya, atin sa atin ni K5 Jojen Morillo.
10: Nakamit ng lalawigan ng antike ang ika-apat na pwesto sa listahan ng top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas para sa taong 2025. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang PSA, nakarecord ang probinsya ng 8.55% na year-on-year GDP growth, mas mataas kung ikumpara sa national GDP growth rate na 4.4% lamang. Ang lalawigan ay kabilang din sa 52 lalawigan at mga highly urbanized city na nagtala ng paglago ng ekonomiya na mas mabilis kaysa sa pambansang antas ng paglago ng Pilipinas noong nakaraang taon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
7: Samantala, Negros Occidental, isa sa mga lugar na apektado ng haze kasunod ng wildfire sa Indonesia. Balitang hatid sa atin, nega K5 Sunshine Lacson.
11: Kinumpirma ng Environment Management Bureau, Negros Island Region, na apektado ng haze ang probinsya ng Negros Occidental. Ito ang naging resulta sa isinagawang pagsusuri sa kalidad ng hangin sa paligid ng probinsya gamit ang air quality monitoring equipment ng ahensya. Kahapon Martes, nagpalabas din ang advisory ang Department of Environment and Natural Resources na unhealthy at hindi na maganda para sa kalusugan ng publiko ang hangin sa paligid ng Metro Manila, Calabar Zone at Mimaropa. Naapektuhan ng haze ang ilang lugar sa Pilipinas kasunod ng wildfire sa bansa ng Indonesia. Dahil sa sitwasyon, pinayuhan ng EMB sa Negros Island Region ang publiko na magsuot ng face mask upang maiwasan ang masamang epekto ng haze sa kalusugan. Kabilang sa mga dapat magsuot ng face mask kung nasa labas ng kanilang bahay ay ang mga individual na may problema sa baga, mga senior citizens, mga bata at mga buntis. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
7: Gayun din kalidad ng hangin sa Puerto Princesa nasa hindi ligtas na antas dahil sa haze. Balitang hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
12: Nasa unhealthy o hindi ligtas na antas ng kalidad ng hangin sa Puerto Princesa City. Kasunod ito ng haze o inuugnay sa usok mula sa nagpapatuloy na wildfire sa Borneo, Indonesia. Batay sa monitoring ng Environmental Management Bureau MIBAROPA, alas 8 ng gabi nitong Agosto 31, umabot sa AQI 152 ang PM2.5. Ang PM2.5 mga ka-K5 ay maliliit na particle sa ating hangin na maaaring malanghap at makapasok sa baga. Samantala, nasa AQI 54 o moderate ang PM10 na tumutukoy naman sa mas malalaking particle o alikabok na nasa hangin. Ang AQI o Air Quality Index ay sukatan ng kalidad ng hangin na may epekto sa kalusugan. Ayon sa ulat, itinutulak ng dry habagat ang usok mula sa Borneo patungo sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na bawasan muna ang matagal na aktibidad sa labas, lalo na ang mga sensitibo sa polusyon. Patuloy naman ang ginagawang monitoring ng EMB MIBAROPA sa kalidad ng hangin sa Puerto Princesa at pinapayuhan ng publiko na manatiling nakatutok sa mga opisyal na air quality advisory. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
7: At Eastern Visayas, kabilang sa mga lugar na apektado ng haze mula pa rin sa Indonesia. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
13: Kabilang ang Eastern Visayas sa mga lugar na nakaranas ng epekto ng haze na nagmula sa wildfire sa Kalimantan, Indonesia. Dahil sa hanging habagat, umabot na sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang makapal na usok o haze. Dahil dito, pinalalahanan ng DOH ang publiko na maging handa at mag-ingat sa posibleng epekto nito sa kalusugan. Ang haze ay maaaring magdulot ng ubo, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib at pangangati ng mga mata. Maaari rin itong maging delikado para sa mga taong may sakit sa baga at hika. Habang nagpapatuloy ang banta ng haze, hinikayat ang publiko na magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
7: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Walong mga bahay na sunog sa lungsod ng Iloilo. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
14: Nabiktima ng sunog ang ilang mga residente at boarders ng Zone 8 Barangay Veterans Village City proper Iloilo City pasado alas 10 ng gabi Setyembre 1. Sa impormasyon ng K5 News FM Iloilo, nasa walong mga bahay ang kumpirmadong nasunog kung saan 5 ang partially damaged at 3 naman ang totally damaged. Ang inisyal na mga apektado ang pamilya Gubat, Gamarcha, De Palobos at Cabales. Iba sa mga bahay ang gawa sa light materials habang meron namang kombinasyon ng concrete at light materials. Idineklarang second alarm ang sunog at na fire out alas 11:03 ng gabi. Wala namang natrap ngunit may mga sumama ang pakiramdam dahil sa suffocation. Patuloy sa ngayon ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection of BFP Iloilo City kaugnay sa nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Samantala, bagong RD ng PRO 10, ipinag-utos ang pagpapatuloy ng anti-criminality operation sa Samisamis Oriental. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
15: Ipinag-utos ng bagong regional director ng Police Regional Office 10, Brigadier General Nestor Babagay, ang mas pinaigting na pagpapatuloy ng anti-criminality operations sa Samisamis Oriental. Nagsagawa si Babagay ng inspection sa Samisamis Oriental. Police Provincial Office, Taguluan Municipal Police Station at Villanueva Municipal Police Station upang masuri ang kahandaan ng operasyon, custodial management at pagsunod sa police protocols. Mandato ng bagong RD sa lahat ng police commanders ang pagtutok sa intelligence-driven operations laban sa loose firearms, illegal drugs, illegal gambling, smuggling, isabong at iba pang paglabag sa batas. Kabilang din sa direktiba ang pagpapatupad ng checkpoints, Safer Cities Program, Uplan Bakal, Uplan Sita at Bandilio. Ilan lamang sa mga hakbang para masiguro ang kaligtasan at kaayusan sa lalawigan.
16: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
9: YTC Network News.
17: YTC Network News.
7: Gawin din 539 na baboy mula naman Negros Oriental pinatay dahil sa ASF. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
18: Pinatay ng Provincial Veterinary Office ng Negros Oriental ang 539 na baboy noong Hulyo at Agosto upang pigilan ang pagkalat ng African Swine Fever sa lalawigan. Ayon pa kay Vernon Lombanya, ang officer in charge ng PVO, kabilang sa mga pinatay na baboy, ang mga nagpositibo sa ASF pati na rin ang mga hindi pa nahawaan ngunit nagkaroon ng contact sa mga hayop na may sakit. Batay sa pinakaulahing lingguhang ulat noong Agosto 28, may mga aktibong kaso sa Valencia, Pamplona, Shaton at Bayuan City kung saan may mga bagong kaso ring na itala sa mga lugar na ito ngayong linggo. Patuloy na kumukuha ng mga sample ng dugo ang PBO sa mga lugar na apektado ng ASF upang subaybayan ang sakit at palakasin ang mga hakbang laban sa pagkalat nito. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete, sa K5, Shara Marie Humilio, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Samantala, 30 arestado, 9 na armas na kumpiska sa serye na operasyon ng CIDG Region 2. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
19: Pagsak sa kulungan ang 30 individual kabilang ang 3 pinakapinaghahanap patapos tuluyang madakip ng Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Office 2 sa loob ng buwan ng Agosto 2026. Sa kabuang 33 na ikinasang intelligence-driven operation sa buong rehiyon, 3 pangunahing target ang bumagsak sa mga awtoridad mula sa iba't ibang antas ng lista ng top most wanted person, kabilang ang mga wanted sa rehiyon, probinsya at munisipyo. Bukod sa mga naarestong suspect, matagumpay ding nakasamsam ang mga operatiba ng SIAM na hindi lisensyadong baril at mga paputok. Kasunod nito, mabilis na naihain ang 20 formal na kasong kriminal laban sa mga naaresto sa iba't ibang hukuman. Dahil dito, muling nagbaba ng mahigpit na babala ang CIDG sa publiko laban sa ilegal na pagmamay-ari at paghawak ng baril ng walang kaukulang lisensya. Hinikayat din nila ang mga mamamayan na maging mapagmatsyag at agad na isumbong sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinala o ilegal na aktibidad sa kani-kanilang komunidad.
20: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
7: At motor rider na sumalpok patay sa isang motor vlogger sa Aklan, iisyuhan ng show cause order ng LTO. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ay kay K5 Leonard Veray.
21: Pinagpapaliwanag ng LTO ang motor rider na sumalpok patay sa isang motor vlogger at photographer na si Gerald Roldan o mas kilalang si Pitix Aklan sa nangyaring road crash sa may barangay Pudyo, Tangalan, Aklan nitong linggo ng hapon Agosto 30. Ayon sa LTO Western Aklan District Office na isumiti na sa LTO Regional Office 6 ang mga dokumentong kakailanganin para sa pag-issue ng show cause order laban kay Maynard Ingaling, 24 anyos, ang responsable sa pagkamatay ni Pitix Aklan. Posible niyang ma-revoke o bawiin ang kanyang lisensya depende sa resulta ng investigasyon, lalo na at may namatay si insidente. Bukod kay Maynard, maglalabas din ng show cause order ang LTO laban sa 4 pa nitong kasamahang riders. Samantala, kinumpirma naman ni Police Major Jason Mausig, hepe ng Tangalan PNP, na magsasampa ng kasong pamilya ng biktima laban sa suspect na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in a homicide. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
7: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, paiikliin ng Thailand sa 30 araw ang visa-free stay ng mga turista mula sa mahigit na 90 bansa at teritoryo, kabilang ng China, United States at 27 bansa sa European Union simula September 15 taong kasalukuyan. Ayon sa Thai government, layo ng pagbabago na maiwasan ang pang-aabuso sa visa system at matugunan ang mga krimen kinasasangkutan ng ilang mga dayuhan. Samantala, palalawigin naman sa 90 araw ang visa-free stay para sa mga turista mula Peru, Brazil at South Korea mula sa dati nitong 60 days. Maari pa rin humiling ng extension ang mga turista, ngunit nakadepende naman ito sa pagsusuri at pag-aproba ng immigration officer.
0: YC Network News.
17: YC Network News.
7: Mga K5, sumain nyo ang MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Tacloban at K5 News of Am Rojas, antabayana ng pagbabalik ni ka-K5 Kevin Susana at ka-K5 Alan Catala sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. Para sa Kampiyona Istasyon, K5 News of M Philippines.
22: Ang kakakampiyon na istasyon sa Olongapo City, 88.5
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: 11 Mbps!
26: Pabalik sa atong sininga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps.
25: 11 Mbps.
26: Nagdo sa aton nga oras alas 12:16 kapanyaga na kamuda. Anong sud-an ta subong udto? Nakita ya manyaga pa after sini sa atong sininga pagpangalagad. Standby makamo kay i-check man aton karon ang aton na sininga isa ka participant from Sara National High School, sakay ka-K5 Nicole Ann Luis Tamon. Pero antes na, i-check na itong report ni K5 Kim Kaluyo. Ang report ni K5 Kim Kaluyo na dulong sa inyo sa Detex 500 the Superior Antioxidant. Taas nga blood sugar level, yung nga blood pressure. Inom kita sa Detex 500 mga ka-K5. Ang report ni ka-K5 Kim Kaluyo, angot sa sering nga natabo nga sunog kagabi, masubo kay ang fire hose sa nga ginagamit nga makatapo sa beer protection, gimpang Los Butanya ho. Amo pa nga pag piswit sang tubig, damo na gagawa. Ang iba na abisiraway kay balukon paano tapnaon ang sunog. Para sa Kampiyon Report, upo dyan K5, Kim Kaluyo.
22: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
27: Kasunod sa nagluntad nga sunog, no, kagabi, mga around 10 p.m. Sa may barangay Veterans Village, City Proper, Sulad, sang Iloilo, K5 Enrico, nagpabutyag man, no, sa concern, ang isa sa mga nagrespondes na sambit niya nga sunog, sa diin, kumbaga, no, ginbuno, ginbuslotan, ang around 3 to 5 ka mga fire hose, no, sa Bureau of Fire Protection, o kon BFP, Iloilo City, ka K5 Enrico.
26: Oh, ganda daw, gahapo-hapo. Grabe ko, ganit ka, pamatsagan ko. Dali ka lang sulod ka stasyon, di ka ma-report. Dali lang para ma-ataganta ko nung natabo. Sari ka, ama pumuluyo, abing ko ka isa, no? Ang sulod sang ulo nila, no? Nga unahon ang ilas nga balay. Pero sa sining pagpatay, abisang kalayo, may mga, kung naman, may mga procedure man mo. Hindi ka na magpinalagpat ng papiswit kundiin. Kahit ilan niya tunan. Kung sa mga bala, noon pa 40 ni nila. Kung ni Nilea, amon yung ilagin tunan mo. Kung paano tap naon, kay kitabi-abi ng mga pumuluyo, ang ato niya sulod sang ulo, matap na taglayon ang kalayo. Pero may kinasunod na sila ng mga procedural nga sa ilasan ng pagpatay sang kalayo. Kaya mo na nga 40 mo, no? Ang ilasan ng nga espesyalista ni sila sa pagpatay sa krayo, kaya bang ubra nila mo. Tiyong kita ay nalungong, maguluinta kita dira, no? Tila inaya ang resulta. Ibuan mo timo ang fire hose sa nga makatapos ang Bureau of Fire Protection. Parang kundi na ito mapapiswit sa tubig ang nga puwersa. Sana importante man mo. Alam mo kaysa, ahay, brubok na sa gamay nga tubig. Gamay nga puwersa sa tubig nga sa pagpatay sa kalayo. Kung tamak na ko, hindi man naman patay. Ibalong tang reporter, K5 Kim Kaluyo. K5 Kim.
1: Oh, pasensya ka po, ni mo report.
26: Nalak man. Habi ko, nag-respondi ka pa sunog eh.
1: Ayaw mo sa kagalis fourth floor.
26: Oo, taas-taas sabi mo, no? Gingagaw.
1: Oo, gingagaw. Doon kay live reporting niya, dugay-dugay.
26: Sana all nakakaon na ba?
1: Wala pa.
26: Away pa.
1: Makaon sa mga tanaw mo?
26: Oo, sige.
1: Bravo na kakipay po Enrico, no? Tinagpabutyag na rin ang isa man sa mga nag-responde, no? Sa sunog dito kagabi, do mga around 10 p.m. Ganyan, no? Ang fire call. Sabi of Fire Protection Iloilo City.
26: Hindi tampi sa kwan man, sa veterans, sa dinapit sa Fort San Pedro?
1: Yes, dira sa may Zone 8, sa likod bala sa National Bureau of
26: formerly.
1: Investigation.
26: Formerly. Doon yung mga sa kasunog mo.
1: Kasi last una, time,
26: may na-cover kita da, dugay naman to, dito pa kita sa TV, naka-cover magkita da, K5 game?
1: Last time, may sunog dira, medyo sa ulunhan niya lang garing yung side.
26: Pero Zone 8 gapon.
1: I don't know, no, probably zone 7 na to siya kaki 5 Enrico. Mm-hmm. Pero ang dira sa zone 8, for example, lalin ka dira sa daan niya opisina sang NBI, may alagyan na dira skilid ya, eskinita, kag probably do mga around 100 to 200 meters dira na nang inumpisahan sang sunog. As per information, nga ti yara sa around 8 no ka mga balay or 8 ka mga balay ang nagkalasunog, pero sa latest man ring update coming from the sangguniang kabataan officials, mga around 10 na and probably still counting kasi may mga balay nga although nga hindi magina mo na kadako ang damage considered man sa gihapon man no as partially damaged nga ti nagakananglan man sa gihapon sang nagakaigo nga bulig. Actually tinakita naton tong concern man niya kagabi ti hindi man gidya ka sulod gidya penetrate todo mga katapon no sa Bureau of Fire Protection kag mga volunteer responders kay tawag na no para at least bala maka ginbutong na nila ang ilang mga hose palaba lang kaki 5 rake para maka treat no sa mga balay kaga mga boarding houses dito. So based man diri sa uploader kag sa pagconfirma no sang BFP Iloilo City nga do ka ngay nga dugin buno sa bala sang kutsilyo out of desperation kaki 5 rake sang pila dito.
26: Pero no laka-laka ang pagbuno o kon nalapitan ang pagbuno kay tinabloan nato taman aklaba ang host sang makatapo sang Bureau of Protection kaki 5 kimo.
1: Laka-laka, kaki 5, Rick.
26: Di paano nagka-piswit na to, abi makalabot sa punta kon sa tunga-tunga, abi may buslot, no? Kagbago pa ni nga fire hose ang matapos ang Bureau of Protection, no? Wagi ka mo gahalo nga ang Bureau of Protection gani, tapundaan man sa kontrobersiya. sa libog ulo ta, mga gubang ila fire truck pro, mga pilada ka mga, kwan, di tanan ha? Kay ti suno man gani kay DILG Secretary John Vic Limulya ang pinaka-corrupt na under sa DILG Bureau of Fire Protection mo. Mga pagalpalon kung kaysa ni fire truck nila pero mga pinaka mga officialist na grabe yung magwarta, no?
1: Oo, tayo makaluluoy ang sa mga men in uniform nila nga ara mismo sa field.
26: Oo, muna yung makaluluoy ang sa kwan mga frontliner
1: yes.
26: Nga nagapakigbato sa kalayo ta ti kundus butan mo ina. Paano pa di makapiswit tabing punta sang hose kag makahatag sang pwersa nga tubig kung may buslot na K5 Kim, dumariyo, dumalana bala sa gripo mo.
1: Yes.
26: Diblang gripo, gagi sa linya, katubo. Di kung may mga leak da, paano ang kadamuon sang tubig makalabot sa gripo mo kung may leak galito?
1: Ang pressure, hindi mo nakabasko.
26: Oo, kag din ang lang pressure na magpatay ka sa klayo.
1: Yes, may may ano na sila mo, may mga strategies na sila. And as you've mentioned, mga standard operating procedure man, K5 Rick, although bala na to, no, nga ti gusto man rin sa mga pumuluyo, especially sa mga makitano, bala nga rat na balay mo, lapit na lang lamunon niya sa kalayo, K5 Rick. Kung kaisa, ti, out of the spur of the moment, kung kaisa do...
26: Mga agaw, ibang rin pang agaw na kahose.
1: Mga agaw sa pang-hose. Damo na na incidents man rin sa Iloilo City, nga nagkatapos.

0: Sa mga roughly ka kay Five and Rico, no, based sa information, hindi ko na magnubo sa mga lima ka firefighting hose. Dako na nga damage kay Five Rico. Mula na, probably kung mamangkot ka to kung sino na naging mo, wala ka na sa mga ako. Considering na during that time, brownout nga daan. Ginpatay ang kuryente ka kay Five and Rico, mga CCTV, no, non-functional. Unless na lang kung may mga nakakuha sa video kung sino gito yung nang buno sa ining firefighting hose. Kaya actually, according to sa BFP Iloilo City nga mapasaka sa lasang kaso sa conference
1: all ma-identify
0: matumod or ma-identify ang kung sino man nga nagbuno gamit sang kutsilyo sang sining mga firefighting hose nga equipment no sa aton sining nga mga bombero kay February.
1: Kay imbis nga makabulig ikaw nagpalala ka pa ka sitwasyon da no ako ya may gamay ko nga nahawidan sa ma-interview na sa Bureau of Protection nga sa pagpatay ni isang sunog usually na ang balay nga pwede pa naton masalbar bla hindi malabot sang sunog amo na ginauna nila amo sa... kung kaisa ang totally damage nga balay why na ganin napiswitan mo para nga matapna na bla nga hindi niya maglapta ang kalayo kaya paglantaw dira kung ang balay nagakasunog na nga daw maubos ng balay ti syempre ang protektahan ta ang masunod sa nga balay nga may mulabuton no di na pabayaan na kung kaisa ang ining grabe na nga sunog sang balay kay ti ang unahon naton ang wai panalabot no sang sunog kay kung kay sabi ang mga pumuluyo nga wai maka incende no may mga instances kung kaysa nga mga agaw kapag ani fire hose mo pero ang balay naton hindi kaya bombero hindi kaya kabalo kundi nga mga puppet switch ni mga K-5. Ka-K-5 game?
0: Yan sakto, good, no? Kaya kung for example, mawaslikan ka niya sang firefighting hose nga puno sang tubig kay Fabric. Ang pwede ka niyong tabog mo? Damo ulan na sa mga nagkalatabo man dari before. Kita sa una, nag-responde man kita. Nag-cover sang sunog. Yung mayara, mawaslikan ka lang dira. Pwede ka gin matumba o kung mapilasan kay K-5 Enrico, no? Due sa ginatawag nga pressure. Kaya mo na, no? Ang gina-investigaran sa karon sa Bureau of Fire Protection and actually, no? Nagpabutyag man rin sang pagkadis maya ang si Senior Fire Officer 1 na Denmark Makoko ang tawag na no sa Bureau of Fire Protection sa City Intelligence Head mandala nila ka K5 rig sa BFP kag ti according diri nga ti ongoing ang investigation or nagapadayon ang ila pag imbestigar kahit siyempre equipment ni no sa gobyerno hindi ni sa malasig na kumbaga mag-request para mapangayuan sang pondo ka K5 rig
1: kaya so may kwan kami interview kay Sir Makoko. Nakakuha kita sa statement?
0: Nakahatag siya through message pa lang initially okay. K5 Enrico. Kagti, amo na, no? Ang alongside sa siring sunog, nagapangayo man dila sang bulig, no? Mga barangay officials. Kagsang gulang kabataan officials, kagti since no, dami sa mga borders na sunog ra, mga gamit nila, mga uniform, mga bayo, kag iban pa nga mga personal belongings. So kung may, kung sinodrang may ulo extra, K5 Rick, bayo abi, mga pagkaon, mga pang beddings, kag iban pa nga pwede mahatag dara ka K5 Rick mag-coordinate lang sa mga barangay and SK officials para at least no mabuligan naton yung makaamat-amat survive ang mga nabiktima sang sunog ka K5
1: temporarily sa day ng gatiner subong ang mga apektado sang sunog ka K5 Rick
0: dara sa ilang gym dumduman no. Nag-event kita na nagligat K5 Rick
1: okay.
0: Nag-KKB kita na damo sa
1: pero malayo na to yan no ang gym nila sa saning natabuan sang
0: yes,
1: sunog no
0: malayo siya pero ang dara sa inang area mayra dara sang ano sang open gym, basketball court na dapat kay Five Rick. Pero dito ya sa medyo sa sapiak na nga side ano no lang kundi in ginang specific zona ang ano pero mga probably mga 3 or 4 kay malayo siya mo layo ang antad kay Five Rick. So temporarily ara sila dira may mga nagpalabot naman sang bulig no ng mga government officials naton kag concerned agencies. Pero kung may extra kamo dira makahapit kamo may mga extra clothing kamo dira makabulig gid you know, especially may mga bata man to nga mga affected mga kategory ulangan kag mga estudyante.
1: Sige. Salamat ka K5 Kim.
0: Report gikan sa Patrol Inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Galingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: 11 Mbps.
1: Nabatan report niya ka K5 ya Kim Caluyo. Tama, yun yung ma-identify ni kung sino man naghimo sini. Nga dapat nga makabulig sa pagtapna sa saning pagtuaw sang sunog. Bala nato ng Veterans Village sa mga barangay nga damo gid sang mga pamalay. Very populated ang lugar dira mga K5. Standby na kita siguro sa aton sining pagkuha sa report.

0: sining connection nagikan sa may Banwas ang Sara mga K5. Na sa aton sining participant from Sara National High School. Para sa aton sining K5 News FM live reporting competition na mga K5. Kay second batch na niya. Naos ang ato siyang participante. Bali, 26 ni ka mga participants naton nagsabat sa sining pagpanghangkat. No? Sa tagsa ka mga blutuan, secondary level, sa live competition, mga kakipay. So, bali kayo na natapos na ang dua nga halin sa bahin San Halandoni Memorial National High School. Kag sa may bayan sa Nicomedes Tubar Senior National High School, halin sa may Banwasang San Dionisio. Kag subong sa ato sa nga pagpangalagad, makaupo na ton ang participant now from Sara National High School. Kag karon sa papalagad sa El Castigador, makaupo na ton ang participant from Iloilo City National High School. Now, 26 ni ang nakapakita sa ilang abilidad sa pag-report. Anom na. Ah, may nabiling pa kita nga 20 pero do kabudlay mag-judge sa. Ka mga sagad-sagad sa ila mag-report, na? Damo gid makahibalo pang mag-report mga ka-K5. Pero pag abot sa finals kay ti lain nga sitwasyon. Subong ginatagan sila sang ila sing inog report sa amon. Pero once nga magabot ang finals, kami ni mahatag sang sitwasyon. Kaya kung kabalo mag-report mga ka-K5. Pero believe ko sa ila. Kaysa agad dumahambal ba? Dumay mabulos na sa amon din. Ay kitaan taman ang nangin performance ang tagsa natun ka mga participants. Halin sa nagkalaing mga bulutuan, kumalin din sa may syudad sa Iloilo, including man sa probinsya sa Guimaras, kag sa bilog sa ning probinsya, kag syudad sa Iloilo. So bantay ang madala diri sa finals naton mga ka-K5 na sa saring live reporting competition. Bali ikaduwa na ning tion ang ining programa sa K5 News FM Iloilo mga ka-K5. Nati sa mga kwanda mga nagasuporta sa tagsa ka mga participants na i-like na kag i-share na ang iya sa ning nga report kay ti may harapan kita sa nga sining criteria nga lakip man sa social media kag of course na ang ila sa ning performance overall na pero amo na ambal nila sa tagsa ka mga contest may mapierde gid. hindi man pwede nga daog kamo tanan. Pero it does not mean no? Nga end of the world na. Kung kaysa try until you success. No? Hindi man sa isagid ka kation niya malabot mga emotion ni nga mga handom no? Kagaman tinutuyo sa kabuhi. Gani, kuhan ka, try and try ka lang. Nga, top nga ti magpangibabaw ikaw mga kakifan. Nagdanganda koneksyon naton dagikan sa Maya Sara National High School. Kadamo sa mga participants sang mga bulutuan halin sa Quinto Distrito. No, baka si SM Manilin Abaro palik ba. No, grabe ni pagsuporta ya. Kahit may K5 News FM Sara kita dala sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo.
1: 11 Mbps.
0: May yara na sa nagligad sini taga San Rafael to. Asa na ang ining Nicomedes sa Tubar Senior National High School, taga Banwas ang San Dionisio. Sa nagligad may taga Carles man to. Damo ka banwanan sa may Quinto Distrito, nagpasakop sa saning live reporting competition sa K5 News FM Iloilo.
1: 11 Mbps.
0: Kag siyempre madalag ko may mabulutuan diri sa may syudad sa Iloilo. Amo na ambal naton karon sa hapon mabatian ang report. Nagikan sa ibayin sang Iloilo City National High School. Ang gitawag naton nga City High. Dira sa baya distrito sa nga Molo, mga ka-K5.
1: 11 Mbps.
0: So, kada adlaw na niya, durudirekta kita mga K5 para makahambal kung sino gid ang nagpangibabaw sa ning elimination round, mga ka-K5. Nagbantay kay ang mga college participants naton. direkta na ni sa finals. Ha? Mga dalag ko mabrutuan din sa may syudad sang Iloilo, kag sa probinsya sang Iloilo nakapasakop naman. Ha? Sang sining nasambit sa ni nga competition. May mga naglalaog na sa ila sa ni nga elimination round sa ila tagsa ka mga bulot huwa. Alas 12:34 na sa ato siya pagpanglagad. Ari na nga ito sa ning participant from Sara National High School para sa sining K5 Live Reporting Competition.
2: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Inis si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darin Villavior.
5: Inis si Kirby John Panes Agravan.
2: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan this year. 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
6: Elimination Round Second Tier Level.
2: Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

0: Alas 12:36 na sa Udto. This time, ika-check na to ng report. Nagikan sa Maysara National High School. Makaupod na to si K5 Nicole Ann Luis Tamon. Ika-check na tong report. Angot sa sining mga partisipante sa Maysara National High School. Nagpasundayag sa 5th Congressional District Secondary Cluster Campus Journalism Training. Para sa kampiyon siling report, K5 Nicole, go ahead.
1: Maayang otso ka K5 John, pag sa aton ng mga tagpalamati. Nangin maglalago ng mga estudyante sa Maysara National High School sa ginhiwat ng 5th District Secondary Cluster Campus Journalism Training sa Agosto 15, Tugtog 16, sa sininga tuig sa Banuas sa Marotak, Mijo. Malabo 3,000 nga mga estudyante nga naghalin sa nagkalain-lain nga mga bulutuan ang nakigbahin sa sining nga programa. Masobrado siyentos naman ka mga bumulot o sa Maysara National High School ang nagbulnog sa sining nga paghanas. Ka K5 John, din kilala nga kalima sa may pinakadamo nga partisipante ang ininga bulutuan sa libel sa mandalagpo nga eskwelahan sa Bugos nga Quinto Distrito. Ginpasundayag sa mga partisipante ang ilang mga abilidad sa nagkalain-lain ng mga kategorya. Kag nag-angkon sa masubra 50 ka mga dungog ang iningad bulutuan. Nakakuha sa ikatatlong apwesto ang Editorial Cartooning English, News Writing English, kag TV Broadcasting English Team A. Nakabato naman sa ikaduhang apwesto ang Teacher Writing English, Copy Reading and Headlighting English, kag Mobile Journalism Filipino. Kag nagkampiyon naman sa SciTech Writing English, Sports Writing Filipino, kag Copy Reading and Headline Writing English, samtang naglabot naman sa 48 ang nakasunod sa Top 20. Para sa dugang detalye ka K5 John, ginkilala si Jasper John Sierra nga ikalima sa Most Outstanding Campus Journalist sa level ng grades 10 to 12 nga kategorya. Ginpasudungga naman si Mark Fuentes nga ikaduha sa nakabaton sang Diamond Scribe Award sa grades 7 to 9 nga level. Ka K5 John, na aton subong pamatian ang interview sa aton nga Diamond Scribe Awardee.
2: So, I am Mark B. Fuentes Gali. Your Diamond Scribe Awardee rank 2 during the 5th Congressional Cluster Training for Campus Journalism.
3: Mark, pwede mo ba na matagaan sang athag kung ano ang ginasiling Diamond Scribe Award?
2: So, ang Diamond Scribe Award is a recognition given to a student who shows excellent skills and exceptional talent for campus journalism or writing.
3: Sa sininga today training, ano imo naging preparasyon?
2: So, my preparations was just easy and simple. I prepared by practicing my writing on how to improve it and by reviewing and studying about the lessons and handouts that our coach gave to us on our category, which is the Column Writing Filipino. And also, I researched and read various articles about the circulating topics and issues around the internet, especially in the politics. And I also stayed focused and confident.
3: Sino naman ang imo nga mga naging inspirasyon sa imo nga kadalagaan?
2: Well, for winning those awards, my inspirations are my family, especially to my mama, they had given me the endless support, care, and unconditional love in order for me to join the training. And also, I am very thankful for giving me the chance to join for the competition or the training at Barotac Viejo. Also to my teachers, especially to my coach, for giving me their full support and guidance throughout the journey. And also to my friends and fellow student journalists, I am thankful for always supporting me and believing in me. And to my most greatest and number one inspiration, which is none other than God. He is truly an inspiration for giving me this talent for winning those awards. He is the one who has kept me alive during the two-day training at Barotac Viejo. He had given, He is the source of my strength, and I am also deeply grateful for giving me the knowledge and the wisdom. So, because I always believe that with God, nothing is impossible. Thank you.
0: Okay.
1: Awuyad to ka K5 Rick, si Mark Fuentes, a Diamond Scribe awardee, rank 2 sa grade 7 to 9 nga level.
0: Okay, ka K5 Nicole, mayong udtodra sa inyo sa Maysara National High School. This is ka K5 Enrico Sorita Jr. Oh, anong sikreto sa Tagasara National High School nga daw kadamo gid sang mga nakakuha dito sang award sa Saningi Patigayon sining 5th Congressional District Secondary Cluster Campus Journalism Training sa K5 Nicole.
1: Sa K5 Rick, ang sekreto gid sa mga estudyante para sa kadalagan nanda amo ang pagpursige nga pagtuon padayon sa ilang mga kategorya upang para ilang maangkon ang ining kadalagan. Kaupod man sini ang pagsuporta sa ilang mga maluganas nga manunudlo kagisang aton nga principal diri sa Sara National High School.
0: So after sinay, ano ang plano pagin naton? Kahit iniya ara lang sa level, no? Sa congressional district, no? Any plan after sini ka K5 Nicole, kaya ano pagin ang aton sini nga mga ginahandom sa aton sa mga participants sa nasambit sini nga training o kung paghanas?
1: K5 Rick, subong nagapreparar ang mga estudyante padayon para sa ilang paghanas sa kasunod nga level mo ang congressional press conference kung sa diin diri man mismo sa Sara National High School pagahitabuon.
0: Okay, so overall sa record sang Sara National High School, nakalabot ang imang kita sa national sa ni K5 Nicole.
1: K5 Rick, wala pa may nakalabot sa Sara National High School nga naka-NSPC. Pero subog ginapursige sa mga kabataan kag ang ilang mga manunudlo nga makalabot gid ang ilang mga estudyante sa NSPC.
0: Sige, try and try lang, no? Kag we hope sining atuig malabot yung ang national level sini sa bulog man sa mga manudlo nyo dira, no? Kaga subuman, importante gid ang suporta man sa aginikanan. Ikaw na ka-join ka man ka K5 Nicole, kung nung kita ko tong picture mo eh.
1: K5 Rick, ako ba di sa ka participante sa sini nga training kag nag-iintra ako sa nagkalain-lain nga kategorya sa pagsulat.
0: Okay, kapila mo na ka beses nga naka-intra na sa sining training sini ka K5 Nicole.
1: Sa K5 Rick, ako nag-umpisa sang akon nga journalist nga year sang ako pa isa ka grade 9 student hasta Subo.
0: Okay, so veterana na sa patag sa saring pagsulat, pero we all know nga damo kapag insang dapat naton nga matun-an kag of course ten handom ginaton makalabot sa national kag makuha man naton eh, no, ang pasidungog sini ka K5 Nicole.
1: Yes, ka K5 Rick.
0: Okay. Salamat, Gid!
1: Okay, so ang kadalagaan sa mga estudyante, ginapamatud-an ang pagpursigin sa mga kabataan at ang pagsuporta sa ilang aginikanan, mga manuganas ng mga manunudlo, kag Principal 4. Amuyad to ang mga balita gikan diri sa Sara National High School. Ang ini nga balita ginadulong sang D3 Bio, may antiviral kag antibacterial nga components nga sarang makahatag proteksyon batok sa trangkaso, sipon, inanat kag iban pa nga sakit. Gikan diri sa Sara National High School, ako si ka K5 Nicole Ann Luis B. Tamon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Grabe ba? Sa kanamo damo sa taga-suporta. Nabay kontrol na sa Maysara National High School. Salamat kay ka K5 Nicole Ana Luis Tamon, ang representante from Sara National High School. Galibog ulo ni ka mga judge. Ah, pwede na, pwede na. Dama korkol ba anis ka K5 Jenny kauyunan haw? Kadamo sa mga sagad mag report. Daw tanan para sa akon na daog nam. Si ka K5 Kim daw galibog ulo. Ay tanan ka sagad sagad gid no. Daw, wagid para sa akon nga pierde kita ng tanan, mga manami. Pero ang bagay naton, sa every competition, may madaogid, may mapierde. Pero as long as ginimo mo ang iyong best, tiwai man saan nga problema. Now, congratulations sa subong pa lang sa 26 ka mga participants. Ay pa natin nabatian ang 20, ang 19, I mean. Pero makita natin kung ka-preparado, kagin na preparahan ang ila sa ning live report. Pero hampal nila, basta gani finals, maburubur line na na. No? Kung parin ko magkakwakablasang exam, one miro, easy. Oropos-apos pa lang, pero samtang nagataas ang level mo, nagaburubudlay. So, kung sa mga report, subong pa lang, tanan nga nabatian ka na lantaw naton, pwede ka na. Kung magkulang kami reporter, manawag lang kami sa inyo, ha? Kanag-meet sa katon sa ninyo mga participants sa pag-report, mga ka-K5. Tayo yun, ah. Pwede, pwede, gid. Nga makasulod na sa, kag maka-report na. Bisan sa radyo, kag sa TV, ang aura, kag ang confident ara. Congratulations, gid, sa tanang nga nagpartisipar. Subong palang advance na. Kaya galibog ulo sa mga judges naton. Ay, tanang do, halos nami, no? Why, kagid sa daw ibuhin, galing kay... Kung sila ang tanaman, dalas finals, bow, sa kadamu-damu sila. Pero bagay naton, lain niya ang finals, kahit iniyagin piparahan nila mo. Sa finals siya, on this spot. Kita mahatag sa sitwasyon, naway sila kahibalo kung ano ang sitwasyon. Kagiri naton, mapamatudan ang kaabtik sa ila paminsaron, ang pagdulong sa impormasyon. Sa mga sitwasyon nga ila sa ning iga-report mga ka-K5. Ang importante mo lang sa ga-report ikaw, no, ibutang mo man ang kagalingon mo bilang tagpalamati, bilang tumalan auman, no? Kung na amo ning report ko na intindihan sang tawo sa mapumuluyo kung nagalantaw o kung nagapamati. Grabe ang suporta sang taga Saraw. Kay Ma'am Ajing Tamon, ano yan ni basikon bata yan, oh. Kay Ma'am Bing Specialist may Singapore, kampiyon gid mag-report. Kay Ma'am Bit Idar Lilia sa may Kalino, good job. Nagapamalakpak man si Andy Wondros. Si pariente ani Jukos sa may Banwa Sangsara, nagapamalakpak man. Kay Sir Helmer Felicidario. Kay Karakak Saban. Good job, Nicole. Proud sa Ranjon. Nag-monitor gina. Kay Ma'am Justin Rose sa Juarez. May dayagin nga gaudto. Kagsumang kay Ma'am Maria Lucel Fernandez Villa Ester. Nag-monitor from Sarana Sulay School. Bawatan ang grunga ginikanan na draga support na gina. Kay Ma'am Bonafi Tanoy Dabasol. Nag-monitor man sa may Sarana Sulay School. Si Sir Alan Ortega Tukuyo sa may Banwa sang Kalinog. Nagamonitor man sa ato sa ringa pagpangalagan. So, kwangid, suporta gid ang tanan dira sa baya Banwa Sangsara. Taliwata, congratulations, ha? Kita yaga believe kita, no? Sa mga participants ta sa saring live reporting mga kakifay. Karon sa hapon, bantayan ninyo ang participants from Iloilo City National High School. Taga-syudad naman kita. Halin sa Quinto Distrito, sa ilo kita din sa syudad. Nagbuwas ka daw, bantay pagid ang apat sinig ka mga participants. Halin sa naglain sinig nga mga eskulahan diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Alas 12:50 na sa ato sinig nga pagpangalagad. Ang ining live reporting competition, ginadulong sa usang The Power Trio, Clinica Detex 500, The Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Base ka Vitamin C, kagang D3 Bio, Dantiviral kag Antibacterial Specialist. Mabakalis sa mga clinic outlets sa inyong lugar, Diri sa may syudad ang klinika outlet niya sa dalang Ilopes sa tupad ng St. Robert's International College sa hilira sang Robinson's Place Haro. Sa may First District, ang ato siya klinika outlet niya sa may barangay Baybay Norte, sa may Banwa, sa may Agaw, kagdra sa may bayin sang syudad sang Pasi, barangay Poblasyon Ilawod, kag sa may Banwa sang Kalinog, Coast Mart Kalinog, ato siya klinika outlet, kagdira sa may Quinto Distrito, sa may Banwa sang Sara, ang aton klinika outlet yara sa RGM Building, barangay Apulista, sa may Banwa sang Sara. Kagod news na sa taga Sara, kag sa taga Quinto Distrito. Kay sumugod sa September 6, sa Domingo ng adlaw, mayan asang free consultation dira sa aton sa nga klinika outlet, mga ka-K5. Kagang ni mga klinika products, pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kag pwede gin ni mabakalman sa kapangunang mabutika, pharmacy sa inyo sa nga lugar. Happy birthday gin kay Christine Palma sang Barangay Libertad sa may Banwa sang Banate. Happy birthday gina. Kag mayong untuman kay December 19. Grabe nga ngalan ba? Laban-laban burday ni pakto ng birthday ya. Okay na ngalan niya December 19. Good job ko na. Kay April May Bilarma Babor Jalino. The best ko no si Nining Kulay. Ay, kadamo sa mga nag-sport, gid ba? Taga-Banwas ang Sara, nag-all-out support, gid. Kay Sir Edgar Balbadon, pinapuros mga potensyal sa Ducky 5 si Rick, no? Pero may ara, gid, sang best of all the best. Namo gani, Sir Edgar, dumawadaan, tamon gani, isang trabaho ka muna sa kasagad na. Kay Sir Ray Intatano sa may Banwa sang Asara sa may barangay San Luis. Ang monitor gid sa ato nga pagpangalaga. So kita na kita boss sa kagahon sa balitang K5 sa umaga kag buwas sa 11 Mbps. Kita na ang regular nga magapungko sa ring programa ang 11 Mbps. Mantay lang ang magapungko sa programa ng El Castigador, but so far, si ka-K5 Sunny Punay animatic over sa itong programa. Salamat kayo sa managupod sa ito siya pagpangalagad sa saning Miyerkules edisyon sang 11 Mbps, mga ka-K5.
4: 11 Mbps.
0: Ang iba sa madalag ko mabalita, mga development, kag-update sa saring ika-21 adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang ila sa ninangin hostile witness mong sang prosecution is attorney Michael Pua. Sang tortemprano palang panugod palang sang ila sa impeachment trial, may tinaga na nga abugadong walang alam. Natigin na padula ini matapos nga ti mayara sang tensyon sa tunga ni House Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. kag ni Defense Counsel Sheila Sison. Natigin na padula ning hambal nga abugadong walang alam. Ati angot ni sa sering confidential funds na naging gasto sang Office of the Vice President kag during the time sang tiglikom pa o kon na secretary pa sang Department of Education si Vice President Sara Duterte. Mabatihan ang pilasik mga update karon sa pagpangalagad sa programa El Castigado. Salamat kayo sa mga kapod sa ating nga pagpangalagad. Sa ngalan lang sa Pilis Singapuersa sang K5 News FM Iloilo, sa amon si nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sining Assistant Vice President ka K5 Ray Espea Umalay. Sa amon sining Station Manager ka K5 Warren French. Ako man yung lagad, ang inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Shh! championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Mabakas, mga butka.
7: Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
8: Hip, hip. Mga misis. Mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sadhi ng malawakang brownout.
7: Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
8: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
9: Isang paalala mula sa NGCP.
10: My family history ba na kamuhusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500
10: garantisado
11: epektibo
10: Aramis
11: Whoa. DTX 500
10: nagapalandulong pala ang imo panulukan,
11: magalingin pala ang imo nga ulo,
10: masami nagapangihi,
11: masami inauhaw,
10: si may diabetes ka na,
11: DTX 500 na,
10: ang DTX 500
11: ang may powerful compound
10: nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar,
10: DTX 500
11: garantisado
10: DTX 500
11: DTX coffee mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape, hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akong sugar, kay mayara inigali gasang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika, nabayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
4: May TC!
6: Mabaka sa mga butika.
15: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-100076 Series of 2026.
4: May TC! Ang alkaline ng vitamin C.
16: Magali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
18: Libre? Libre!
17: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman.
21: Maria, amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto.
22: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
23: Kadaragsa nga punggot.
24: DTX Beauty Soap.
23: Magaspang lapanit.
24: DTX Beauty Soap.
23: Gala o magputi.
24: DTX Beauty Soap.
23: Puro katol-katol.
24: DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow! My puso!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong palulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kaya hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isang kabulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, magbibiya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gibiya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Iyari na ang madugay nyo lang na kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
6: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
7: Elimination Round Secondary Level.
6: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
10: Matatag sa mga butika!
9: D3 Bio!
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
10: Matatag sa mga butika!
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
10: Pasa may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho,
9: kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang natalupang dan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! By Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Diofresh, Diroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
0: Available now.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
14: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
16: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna 12 na sang hapon.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: May istorya ka bala nga dugay na ginakuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanturaw sang imo mapait nga inagyan?
20: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na pulang.
19: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
21: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
19: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

0: Mayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong makaupod sa subong Miyerkules ang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras, kagtunga kita nga mag-updanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. O kahapon na utod ang aton nga pag-inistoryahan ay diri. Mamugin na akay may mga rotational brownout kita. Kabay nga karon ha. O matapos man niya drama. Antes mag power interruption. O kung kabay nga hindi kita madalaan sang kuryente. Kamusta ang mga suki naton dyan? Today is Wednesday, September 2, 2026. You better watch out. And 114 days to go na lang kag Pasko na. Santa Claus is coming
1: to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas!
0: Grabe, no? Sa pagkadasig sang inadlaw, sa pagkadasig sang panahon, September 2 na, 114 days to go na lang, Christmas na. Hindi ta mapaktan, dugay dugay, ara na kita, nagapaubos, nagapalapit, nga nagapalapit sa Disyembre. Kamusta ang inyo, dira nga mga New Year's resolution? Inyo nga mga bucket list, may mga na-checka na? May mga drawing na nga nakoloran? O kung may mga plano na nga na-drawing na. Kamusta ka mo dyan? Kamusta mga suki naton? Mga nakatutok subong sa ilatag sa ka mga radyo. Nakatune in sa 88.7 K5 News FM. Aton gidha, ginaabi-abi mga suki naton, mga nagalantaw. Sa aton Facebook Live, we are live at K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre, sa mga nagaupod man sa aton, dira sa Iloilo City, maayong hapon gid. Maayong hapon sa mga taga K5 News FM Pasig, sa mga taga K3 FM Kalinog, mga nagatabid sa aton dira. Good afternoon! Sa mga taga K3 FM Yagaw, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. And syempre, sa mga nagatutok diri sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Miyerkules nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Mane. Maayad-ayad nga hapon man sa mga nagalantaw sa aton via Facebook Live sa aton nga mga kumari abroad. Ma'am Annalie Bahada, good afternoon. Maayong hapon man kay Ma'am Beans. Ma'am Nenishan Presha. Mami Azun, good afternoon. Maayong hapon man dira kay Sir RV Chris Caceres. Maayong hapon man kay Pastor Helmer Felicidario. Abaw si Panjun, kuno nga nag-ML sa may Aldiguera Sara, nakatutok ko ah. From Sir B-Boy Bacason. Maayong hapon man dira sa mga taga Elaine Pharmacy, Elaine Store, sa may Kubay, San Junisio, nakatutok na sila. Shoutout lang kuno kay Ma'am Nika Tuden, kag ilabi na gid ah. Kanday Madam Neni Elaine, kag kay Neneng Roslyn, nagahulat na sang aton nga drama. Kag sa mga timbangan, sanday Sir Rafi Sana, Jeje Bolivar, kay Nika Tumaob, Mercy Banias, kag kay Nunoy Lashot. Bawa nagpakalbogid ko no si Nunoy Lashot, ho kay birth month niya. Wow! Pareho, galing kami ni Nunoy Lashot nga September ba? Advance, happy birthday ha, kay Nunoy Lashot. Sanong birthday mo, Noy? Lagi tada. Basi pareho pata birthday ha. And speaking of birthday, aton gid gina-greet sang happy birthday si Christine Palma sang Barangay Libertad, Banate, Iloilo.

Happy, happy birthday sa may mga birthday dira. Today is September 2. Sa may mga naging na-celebrate man dira nga kaadlawan. O kon na special nga okasyon. Anniversary, month, sorry, o kon ano pa. Pwede gid ka mo makapag-greet. Again, i-text lang ina sa 0962-478-8730. Maninay, maayong hapon lang kay Nanay Salsa Fernandez, kay Tatay Tibo, sang Mangurukuro Ahoy, from 419. Maninay, patamyaw lang sa Fernandez kag Funa family. Maninay, pag-greet naman, happy happy birthday sa akon apo, Shane Padernal, 16th birthday. Uy, sweet 16. Sa Ma'am Ramia Panek. Alan Ortega Tukuyo, good afternoon sa mga taga-Giso, Kalinog, Iloilo, maayong hapon gid. Maayong hapon man kay Enmara Ramabe. Shout out lang maninay, tamyaw ko lang si Nene kag si Mukong, si Baba sa may barangay Zirudo, nagapamati gid so. Kung July Valiente, maayong hapon. Patamyaw lang maninay kay Kukoy, kay Apa, kay Toto Gestoni, nga nagaturog sa idalom sang Kawayanan. Samtang nagahulat na sang drama. Shout out lang kay Kuya Roy, probensyanong magsasaka sang Anhawan Duwanya. Glenn Kaumban, good afternoon. Maayong hapon man dira kay Ma Marlene Paniero sa may Falsi Store. Shout out lang kuno kay Lera. Kag kay Kendrick. Sir Edgar Badbadon, good afternoon. Early Sarah Kaumban, maayong hapon man. Sa may Manampunay, Leon, Iloilo.

Maninay, maayang hapon. Si Janice Galiini Asang Savannah. Shoutout lang Maninay kay J-Boy Espinosa sang Langi Tipakla. Thanks kuno kay Waay siya nadala sa balik aral. Abaw! Gani, sugod subong September 2 ang mga may aral program o kung nadala sa aral program. Tiba'y balik eskwela pa. Pero sa mga wala nadala, te medyo makapahuway-huway ang mga estudyante naton subong. Hasta sa September 8, I think. So may mga isa kasi mana, nga pahuway ang mga kabataan naton. But still ha, kinahanglan sa mga chikiting naton dira, bisan wala ka mo nadala sa aral program, dapat nag-practice ka mo sa gihapon sang pagbasa, pagsulat, kaga pag-isip sang numero, eh, dira sa inyong mga panimalay. Para nga pagbalik nyo sa eskwelahan, ti at least, no, refresh Japon ang inyong tinunan. Ma'am Evangeline Apusaga Arorong, good afternoon. Maninay patamyaw lang sa Dagunan family, kag Arorong sa may Zone 4 Boulevard Molo, kay JR, kag kay Bling Bling, nagwapa. Sir Jelanil Glory, maayong hapon man, nagapamatigil sa may barangay Kalumpang Molo. Maninay, samtang nagapangusot ko sa Duwa Kalabador, agapanguso sa Duwa Kalabador, nga ralabhan, nagapamatigil secret memories. Thank you, Gid, Sir Edgar. Patunugan yung radyo ta, parang damo pagid mabatian sang aton matahom nga drama subo. Samtang nagapanglaba-laba, syempre hindi man magkalipat. Dapat gainom gid kita ha, DTX Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Ang katedrilya kag manumbre families ang kanawili haniway nakatutok man. Mayang hapon maninay, shout out lang sa mga taga Villa Adelina, Ahoy, Iloilo. Mayang hapon man sa kay sa mga taga 4S Radiator Shop sa may Barangay Quintin Salas Haro, si Sir George Garcia kag si Sir Richard Ascura nakatutok gid sa aton. Ready, ready na magpamati sang aton matahom nga drama. Ready naman kamo? Nakakita na sang inyong plastaran dira? Nakakita na kang mapahunay-hunayan? I-share nyo na Facebook Live ta ha para nga mas madamo kita sang malabutan sang aton nga pagwaragwag. Ang aton istorya subong nga hapon ginpadala ini ni Neil John kag ang iabugos nga kasaysayan aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: NJ, si Rachel sa diensya. Dahil dyan?
1: Hindi ko siya makontak pa eh. Base kon final interview niya, Subong.
2: Final interview? Ay, nga aman, maubra siya?
1: Oo, ma.
2: Amo bala. Ay, magluwas sa online selling. Maubra pagid siya? Aya! Mayo man ko mag-amo sina.
0: Believe gid bala ako sa nubya mo, MJ. Mapisan. Kung siya ang mapangasawa mo, sigurado mag-success gid ka mo. Tungod, bagay gid ka mo. Ikaw ganaan na wala man nagapahuway sang sige lang, ubra-ubra.
2: Ay, siyempre, sa diin pa abi masunod. Ay, huo gali anak. San o ang plano nyo nga magpakasal? Ang manghod mo ya, may bata na. Ay, naunahan ka pa imo ya.
1: Amo na gani, May. Actually, ginapreparahan ko naman ang mag-propose kay Rachel. Basta ma, dala ginapakad to ma, pa.

0: Love, kamusta ang interview?
1: Siyempre, love. Hired na!
0: Wow! Congratulations, love. Sa katapusan.
1: Siyempre. Ikaw ang inspiration ko, love, eh.
0: Wow! Ikaw, ha? Ay, oh, galit, babe. Tungod nga, hired ka na. Ma-celebrate kita. Hmm? Matanaw kita, boss, ang sine.
1: We, tuot?
0: Oo. Oh. Hindi na lang, ha?
1: Joke. Okay, love, ha? Thank you, love.

0: ni lahat ng problema kaya mo ayusin.
1: Ay, ako na lang, Ed. Kaya ninit kidya kay John Lloyd, ah. Wala na gid sala si Bea po.
2: Amo gani. Oh.
3: Ako.
2: Love, nagtulog gid ang luha mo, ah.
1: Siyempre, no. Kabalo ka naman nga kahumok sa balatsyago ni Kuya.
2: Love, palipayon ta ka. Instead, luha sang kasubong nagailig sa mga mata mo. Gusto ko matabo subong. Magagwa sa mata mo ang luha sang kalipay.
1: Love, anong buot mo silingon man? Do, kadalom na ihaw. Do, pwede mo pa ba si John Lloyd?
2: Rachel Santa Cruz de Castro.
1: Love, anong kinabuhat mo? Nagluhod ka? Huy, Love, tintugda. May mga tupad na bala.
2: Love, this is the right time for almost 7 years nga mag-on kita. Napamatulan ko sa kaugalingon ko nga ikaw na ginang babae nga una kag last ko.
1: Oh my God.
2: Love, will you marry me?
1: Neil John?

0: Pati ano love, nakapili ka lang sa wedding gown mo?
1: Ay, nagalibog ba lang ulo ko, babe? Kundi ng pilion ko, kailan tawa bala o? Oh. Kamang tahom tanan.
0: Aya, amo gani. Din mayo nga mapabuli kita kay mama mo or hindi gani kay mama ko man.
1: Actually, pwede, no? Actually, baby, yes, tuod. Wala gisang problema. Ay, kabalo ka nagid galing nga si mama to sa abroad po. What if si mama mo na lang? Pwede?
0: Pwede, gid. Wala sang problema. Ay, oh, gali, love. Kaya sino pang wala natin matagan sa invitation letter sa kasalta?
1: Do okay naman actually yung tanan, love, sa mga relatives ko. Say mo, yeah?
0: Hala. Si Tita Ramona gali kag ang kasi ni Mama.
1: Amo bala. At isige, makadita to subong love. Dasunan lang ko magpili isang gown ah. Makata?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: masaya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: PTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold, kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag-iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold ang mas ginpabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
7: Elimination Round Secondary Level.
6: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
10: Mabakat sa mga butika!
9: D3 Bio!
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
10: Mabakat sa mga butika!
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
10: Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan.
9: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan. DTX 500 Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka
9: mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi imo. Nang lunch akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabalik. ibas kog salawas.
5: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
19: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
20: KK5 News FM.
21: Sarang Iloilo.

0: Love, dire na lang kita park sa kilid, oh. Amo na nading balay nila ni Tita Ramona, eh.
1: Okay, love.
0: Manawag na kita, love.
1: Okay, love. Ay, thank you.
0: Ay, nakita sa gate. Wait na, love, ha? Kay madorbil ako. Wala to talang may mag-abre sa gate, love.
1: Sure, love. Ay, ara na, love, ho.
2: Good day! Oy! Cass and Jay?
0: Cass? Ikaw? Sa sanot kang nakabot, Cass?
2: Sang nagligad nga adlaw. Actually, subong ko tani makadto sa inyo eh. Nakailis na gani ako eh. Ugaling! Total, ari naman. Ari ka naman. At hindi na lang tamatok.
0: I mean, dali, Cass. By the way, Cass, fiancé ko, si Rachel.
2: Hi. Nice meeting you. Kagwapa gali isang future wife mo, Cass?
0: Siyempre. Ako pa ya, Cass.
1: Hi. Duncan, nice to meet you. Are you, ano, half American? Blue eyes ka, B, eh.
2: Cass?
0: Ay, ugly love. Siya si Duncan, half British ni siya. Gwapo ho, no? Siyempre, sa mga lahi na ginihanamon niya.
2: Cass?

0: Nong, kamusta ang preparasyon niyo ni Rachel sa kasalin niyo? Congrats, Nong.
1: Salamat, Gintol. Abi mo, excited na gina ko, Tol.
0: Siyempre, Nong. Nagyan ko man ang feeling amo sina. Pero, Nong, may pamangkot ko.
1: Ano yun na, Tol? Sige.
0: Mayaw ka mo yan, Nong, kay wala ka mo bala mga trials nung ako. Kami sa una ni GC, ha? Samta nagkapalapit ang kasal namon, duda mo bala mga pagtilaw, ha? Kaghambal bala sa mga katigulangan, no? Ang mga disparates na bala nung, wala man namon ginpati. Like sa mga wedding gown, nga kuno, ang groom, hindi dapat makita ang gown sang bride. Kasi iban pa nga mga bridesmaid.
1: Ay, so sa mga disparates na niya, Tol. Wala na yan sang basihan.

0: Kadugay man niya mag-abot kay Rachel man. 10 a.m. to ang appointment namon po. Pero, alas 11 na dugay-dugay, ho? Late tagit kami katama. Naano man niya man? May salakyan niya nagpundo. Do, kilala ko giding salakyan niya ni. Do, kay Cass, adangkan man eh. Oh. Oy! Cass! Nga nakasakay man si Rachel sa salakyan mo.
1: I passed by and I saw her. Ginpasakay ko na lang parang magkatodore.
2: Ay, yes, love. Sorry, gid na late ko, ha? By the way, Duncan, thank you.
1: No problem.
0: Salamat na magduda, pero kabay kong tani nga hindi lang ni matabo ang aris ang nauna ko. Kabay lang kong tani.

0: Love.
1: Love.
0: All set na. Pila na lang ka weeks. Matabo na ang pinaka-special nga daw para sa aton. Sa katapusan, excited na ginako ka tama, love.
1: Love?
0: Love. Ano ka?
1: Kwan na bilove eh. Wala akong makaibala kung sa din ako masugod.
0: Oh, love. Ano ang buhat mo silingon?
1: Love? Love, hindi ko man kagustuhan nga. Nga sa kito na balat siya agad mo, pero...
0: Pero ano, love? Anay ka. Nga nagahibi ka.
1: Love. Love, nagkapuso ako.
0: Ano? Nagabusong. Pero paano? Wala taman kag intandog kag hindi pala virgin ka pa. Kag amoy nang irigalo mo sa akon sa adlaw sa kasal naton. Paano nga nagbusong ka?
1: Love. Wala ako nagkalahog, love. Nagbusong ako. Kag si Duncan ang amay.
0: Hindi matuli na, love. Ambala ako nga nagalahog. Nagalahog ka lang.
1: Wala ako nagalahog, love. I'm so sorry, love. Nainlove ako kay Duncan eh. Kagdutabo kami gato. Natabo kami gato.
0: Wala kasang huya na si papay. Wala kasang huya.
1: I'm sorry.
0: Nga, ginamumugin ako sin niya.
1: Sorry.
0: Nga, ginamumugin ako sin eh.
1: Sorry love.
0: Kag si Kasadang kan manda sa sakon.
1: Love, please, nagayo ko sa imo. Please, hindi na mag-iskandalo pa, love. Kag busy di siya magtandugal. Sala ko kinita na, love. Sala ko kinita na, sala ko kinita
0: na. Nahimo niyo ni sakon, Rachel.
1: Sorry.
0: Nahimo niyo ni sakon.

Sabi ko nagadanggo lang ako, pero matuod ang tanan niya natabo. Nakig-istorya sa akon si Duncan, kag nangayo sang sorry, pero hindi ko ginmabaton tungod ginagaw niya ang palangga ko. Grabe ang pagtraidor nila sa akon. Pero wala na ako sa mahimo pa. Natabo na ang hindi dapat matabo. Dako man nakahuyanan, pero amoy na ang realidad. Sa subong, single ako, kagda wala na sang plano pa nga magpangasawa. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Neil John.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sarailo-ilo D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga, ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluyan na po po. Matyag, isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumanguti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import yeah. Yan.
4: Mm. Import kaya
3: your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Dr. Ramilin, ang ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga ginakompos. Ang mga trained, gipang-train.
6: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio, import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito
3: dapat labi na kung plakaw ang katampis.
6: Oh. So dapat condition perme ang imong immune system, no? Labi na expose ka perme sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3Bio.
0: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sa eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sa akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
7: Elimination Round Secondary Level.
6: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
11: Gaan. Matchoy ride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
13: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, ma-joyride na ta.
12: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
11: Sige ka, kidya!
12: Siyempre! Naka-extend ko ya!
11: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
14: Extend Supplement for Men.
13: DTX 500!
14: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
13: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
14: Basta may kabalaan na gaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan.
13: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigot malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insekreto sa law school.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio, ang D3 Bio. You might visio. I'm visio. You might D3.
17: Mga butika.

0: Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag naglumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka makabuti ka.
1: DTX.

0: o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mugs 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mugs 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo, nagkapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
7: K5 News FM.
5: Sarado ilo.
8: Secret memories.

0: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:11 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihadok ag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. Sa may mga nagabalik-balik dira nga ubo, hilana trangkaso sipon, inom kita ha sang Klinika D3 Bio, sang Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil. May ara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. And hindi man kita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C nagabuligid niya sa aton para magbaskog ang aton nga immune system. Mangin resistensyado kag mangin protektado kita, mag-Mighty C na ang alkaline-based nga vitamin C. Ini ang vitamin C nga alkaline nga mas nagaka-absorb kag mas nagapabilin sang madugay sa aton nga lawas. Ganingin niya pabaskog siya ang aton nga resistensya kag ginahatagan kita sang mabakod nga depensa batok sa mga balatian kag mga mikrobyo. Inom kita Mighty C alkaline nga vitamin C. And hindi man kita mangkalipat, mangtumar kita DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. Nagapulig ini sa aton para nga malikawan ta nga maglala ang mga ginasuprer naton dira nga mga balatian. May aray kabalasan diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Klinika DTX 500. Ang DTX 500, pinaka-effective nga prevention sa prostate cancer. Ini ang may mataas nga antioxidant nga nagabuligid sa aton para nga maguntat ang inflammation kag cellular mutation, tugas ang oxidative stress. Ang DTX 500, anti-carcinogenic kag anti-mutagenic and anti-inflammatory. Likawan ta ang magka-cancer, inom kita DTX 500 adlaw-adlaw. Inita na mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ini sa Klinika Sara Branch located sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. And ang good news, kay sugod subong nga Domingo, September 6, may ara na kita sang free check-up. Again ha, sugod Domingo, from 9 a.m. to 2 p.m. may free consultation kita sa aton Klinika Sara Branch. And mangluwas sa Klinika Sara Branch, may ara makita sang apat pagid ka mga product outlets. Available kita sa Klinika Haro Branch, dira sa kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sang Klinika Miagao Branch sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR AgriVenture. May Pasay City Branch man kita na hamtang sa Salvation Street, Corner A, Panes Street sa siyudad sang Pasay, and ang Kalinog Branch na to na hamtang sa Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo nga ginahulaan? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:15 na sang hapon. Sa mga may advice para kay Neil John, bukasubo man sa istorya ni Neil John, no? Anhon mo na, abi, kay ti amo nang nangin kapalaran mo, ah. Masakit lang kay manugpakasal na gid ka mo, kag imugin laom-lauman, nga ti siya na gid ang the one. Pero kung kitang maglantaw, no, kabigon ta na lang ini nga mga, kumbaga, mayo na lang ang natabo ini before pa ka mo nakasal. At least, di ba, bisan paano, gamay-gamay ang nangin problema compare nga nakasal ka mo and dira pa nagpanglalaki siya or niluyag siya sa iban, nahulog siya sa iban. Sige. O si Ma'am Annalie pa, sakit man sa part mo sender, naging traidor ka, pero wala ka na may mahimo. Move on ka na lang, kaayo man sa imo sender, kag-responsable gid. Siguro, ini siya ang babayi, hindi siya ang babayi nga para sa imo ah. May ginatigana gid si Lord para sa imo sender. From Ma'am Annalie, Bahaade. O si Ma'am Arlene de Guzman naman, maninay, ang mahambal ko lang kay sender, eh let go niyo na lang ang babae ah. Nga nagsakit sang iya balat siyagon. Kaya hindi man na ihemplo sa imo kabuhi. Move on ka na lang. Balang araw, makakita ka sang babae nga mas deserve sa imo ah. Kagpalanggaon ka habang buhay at hindi ka iiwan. Wala ka na may mahimo kay tinatukso sa imo pa kaisa. Move on ka na lang, sender, and nasa kag hindi na sa pagpaminsara. Kay masakitan ka lang. Mas stress ka lang kay tila man tupulos nga babayi. Amo lang ng mahambal ko, sender. Shout out lang kay Leo Anok Nestor kagay Nilita sang Quartero Capiz. Watching from Balasa. Kung si Sir Edgar pa ba, waay giging gamit ang critical thinking nadalagid sa panulay. Why na nagakadula ang traditional belief kag ang gown sa kasal, hindi pag isuksok, hindi pag itakos sa lawas. Correct, good. Sometimes, wala man tagapati sa mga duluadi, pero ti mas maayo na lang na magsunod kita sa mga traditional belief. Sang-sanga aton nga inunsulan sa ulihi. Ayon hapon sa kay Joy ay Naga Orkiza from Poho Bugasong Antique. Pero migid kami gapamati maninay sa store ni Ma'am Tanasha. Tanasha Villases Alarco. Sige, ara sa piyak na linya, una natin nga caller. Good afternoon. Sige, sino gani?
1: Sino gani?
0: Sir Leo, ano mahambal ta sa istorya ni Neil John?
1: Ano yan? Matakit yung kamaturan ng panaagyan na malupakatata nga makayapit ang isang taon para sa isang nabiya. Sure, ang isang kapalaran na maluid na nabiya mo na hindi ko ng bagay sa kanita. Ang sigurang sa inyo, magmumbunta nga lang sa mamat-amat at hindi ka nang sabay ka sa kabagay sa imo ay siyempre ano nga ang kapalaran mo hindi nga ang imo tamuan na lain pa imo nakit na yung kuha pa. Ay nang nakiling pretendente na ang patakit ara din sa isa tao na anak na lang at anak na natin lang sa nimbong na ilumbong niya sa limot. Kanyang talang pamayin ng kabagay kayo mo na ang babae. Ang babae ngayon na anong kayo sa inyo magkakamayang sa uli. Sabi akin ang saan na daw po ay lang isang kasulang ka lang kaya kung sa mga tao sa pangyong sa lakasang ka niya yung ano kapasang babae niya sa uloya. Ganyan ang makinig lang kayo mo, may panita ka naman sa mga kabagay kayo mo. Mga sa dapat, mga kabagay sa pagpangabuhin niya sa ulilyo. Ang babae, ano mo lang, babilang saluhin. Babilang mo, may ngayon sa kanabgo. Ngayon naman, bako may ngayon sa kabagay kayo.
0: Sige. Thank you, Gizer Leo. Kung baga, magpangita na lang siya or mag-move on na lang siya sa ulihi makakita gina siya sang babayi nga magapalangga sa iya kag hindi pag-isayang eh, ang iya man nga pagpalangga.
1: Tama, rin na nga.
0: Sige, may gusto ka tamyawon, Sir Leo?
1: Oo, nakita nga mga mahinay pa yung hapag pa na magkakitay. Tulo,
0: Thank you so much, Sir Leo, sang Quartero Capiz. Oras na to, alas 2:22 na. Sa mga may advice, pwede pa kahingagaw ha. Magtawag lang sa 0962-478-8730. Maninay, panyaga kita. Bago lang tapos aton ginaobra. Hello lang sa batsuyan ni Selfa. Kag sa mga taga-Bulilaw, vulcanizing na nag-ilis sang goma. Salamat, Gin. Sir Fritz Delphine, good afternoon. Maninay, subong naman ko kapamati. Ba, 2 weeks, why duty? Shout out lang ko nung kay Tatay Walker Vlogger. Halong lang permi kay init subong anga panahon. Dapat inom gid GTX coffee mix para may kusog siya maglakat adlaw-adlaw. Wow! Si Walker Vlogger ni para di subong sa Kinto nagapanglakaton. Iyan ni nga plano laktundaan niya Luzon, Visayas, Mindanao. Ambot kong diinan ni siya subong man. Basta sang kahapon, naroon na siya sa area, sang Sara. Going na siya Batad, Balasan, Papilar, pagkato na dito sa Rojas. Mayang hapon, Maninay. Masiling ko lang sa nangin kapalaran sang aton nga sender. Congratulations kay man. Mayad mag-control sa iya kaugalingon. Abisan tama kasakit na control gid ni sender ang kaugalingon niya. Palayain sa ikalawang pagkakataon, Maninay. Kay tikon iban pa nangin violente na Maninay. Kay ang fiancé ni sender ginatawag na iguan sa love at first sight sa pakaisa ni sender. Pero kasakit lang, no? Kasakit gid Sir Edgar Mabalaan bala. Nati man-an man kang pakaisa mo nga uyab mo ron, fiancé mo na. And amo pa ng buhaton sa imo. Pero again, pabayaan ta na lang na, inita na naabi maliwat pa, inita naton ina ma-correct pa, ang imuon ta na lang diri i-accept ang kamatuoran nga natabo ina siya. So for sender, for Neil John,

0: ulihi lang ang ilang pagkitanay nga duha. Ihatag na lang dito, ah, okay na lang na, why naman tat may mabuhat, kay nagabusong na ina siya. Sa imo subong sender, Neil John, time will come, mag-ayad ginang imo nga pilas dira, makabangon kagid, and may mag-abot ka panibagong nga paghigugma sa imo. Imo ang tanan-tanan para nga hindi matabo ang natabo sa imo subong. Itilang pagdaliing nga magugma liwat. Itislinggan nila ang mga bagay nga ginadalian, dasig mang kuno madula. Maabot kag maabot lang na sa ulihi ang matutuod yung pagpalangga para sa imo. Ang pagpalangga nga hindi ka pagbiyaan, kag hindi ka pagibaylo, bisan kay sinuman. Bisan anuman ang inyong nga sitwasyon, ikaw kag ikaw gid ang iya nga pagapili. So, we salute you man. Kahit again, silingin ni Sir Edgar Badbadon, kung sa iba na nangin bayolente na, kahit nagbusong niya fiancé para kasla na eh. May mga plano na sa pagpakasal. Ahoy anan pa sa pamilya. Pero why nakita't may mahimo kay natabo na ina? Kinahanglan ato bangon. Wala ka man niya maging himo nga malain kay ti ikaw ganyang nangin biktima din. Pero at least, no, nangin brave enough ikaw para nga i-let go ang ina nga klase sang paghiguman. Maayong hapon, Sir Benedict Sotella, nagalantawin sa ato. Why na kinasang tiyempo? Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, akong inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
1: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
3: Elimination Round Secondary Level.
1: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
4: Huwag tayo'y may sakit. Gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payak

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
4: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica DioFresh, Dio Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
7: Clinica DioFresh.
6: Available now.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: Tumok na mga ka-K5! Diri lang sa kampiyon nga istasyon! K5 News FM Iloilo 88.7!
1: Pabili nga ng sibuya. Si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
2: Saan ba nagpunta si kumpare?
1: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
2: Ano? Mari, mapanganib sa tore.
3: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
1: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
3: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na, problema, gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nag puti gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mamakas sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon servisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men.

0: Big Stats Food Supplement for Men.
1: Ako si Mark, sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
8: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
6: Campeon.

0: News FM 깜뿐
1: 88.7 K5 After Drive.
2: K5 After Drive. 깜뿐.

0: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. K5. News FM.
1: K5! Kalingawan time!
2: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
3: Ano?
2: Siyempre, ambulansya.
3: Bakit?
2: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapakats, magabuti ka. D3 Bio.
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. D3. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Kasi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compact nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc, kag bilberry berry extract, eye care gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag eye care gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang eye care gold, kag patuluan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
12: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics!
1: K5 Kalingawan sa Barangay! K5 News FM! KKB! Ka K5 Kalingawan sa Barangay!
12: Playa Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Good news!
3: Good news!
12: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Paulit-ulit na lang ang ulam.
18: Momshie!
19: Angeline?
18: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrients, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients! Di lang sarap, sustansyarap!
0: Kadaragsa nga punggod! DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap! Gala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katol-katol! DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Madrete cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
0: Bakal na sa mga butika!
3: X10 Food Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una bi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka!
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
9: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan kag, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
12: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

sabay. Hindi na kameth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aki swag, aki chick, that ass, too thick. Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom.

Otagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: su mamá.
1: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Galingawan
2: Time. Tagbalay.
1: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
2: Gusto lang tani namon mag-istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
1: Di ka mo de istorya, nai, eh.
3: Hey, hi, Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Mike Puso!

500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalabati, padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang patahong makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ginyugid makuhaan sang leksyon, yung ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, upod na sa impyerno ah!

0: mong bakbak ko.
1: Kung hindi mo pagkiputo ng sungad mula, hindi lang ang musinang matilawan mo. Sige mo na! Ang katagig ko mula. Man nag-aayo na ko si mo na hindi na tama na balanga warak-warak. Kailalingan ko!
0: Sige! Lakat! Lakat! Kaysa dasyon mo nga rimalasyo, hindi na ako magsalot sa imo. Hindi na! Sobra ka na! Sobra ka na! Wala ka na sang bisan diyutay nga respeto nga nabilin sa akon! Wala gid! Ah, sige!
1: Ha?
0: Lakad!
1: Hindi na kaya mamati sa akon! Isa! Dua! Ha? Ha? Hindi kaya mamati sa akon? Kami bilang baba mo ba? Sige! Sige, wakal! Ha? Wakal! Kaya natabunan kong baba mo pag-ilong! Dukan din kang iyawon! Halaga sigang mata yo! Halaga sigang mata mo! Patsunta na lang ka! Ha? Patsunta na lang! Teno, maliwat ka pala. Lut pa. Kay istingan ta naman karon kung daw ano kalawag sa hinawa mo. Ipos na. Kinalingan ko bala. Putiks kay karon. Oo daw, oo daw. Ipos na nga da.
0: Mahihipos.

0: Ilaga, nakatawag ka man.
1: Ay, Dino.
0: Hmm.
1: Ari si lula mo sa balay. Nagahilibi yun.
0: Ano? Mano siya ko no?
1: Wala ko naging pamangkot. Ari, istoryahan siya sa cellphone, bi?
0: Ay, may duty kong daan, bro.
1: Ay.
0: Itapos ang break na mo, no? Bago lang gid.
1: Ay, uti! Anhon ko na di siya.
0: Ay, pamangkot na siya kung mano siya. Ang bala nga, hindi po ko kuya cellphone niya, kay may duty ko subong. Ang bala siya nga, taguan ko lang siya naton karon.
1: Hmm? Ay, sabad ah!
0: Sige na, babay na!
1: Palapitan ko na lang siya kung istoryaw na. Kagambalon ko na lang siya nga mabalik na lang siya dribwas. Kung ara na si Dina.

0: Bulay, o ginimblas si Lola mong. Naglakat lang ako kadali. Wala na di siya sa balay. Ani maging trangkahan niya gilang pertahan, o? Oh. Inapakigagig ko ni mong. Ani mag, ha? Sipaon ko ni bilang pertahan, tonto ka, ha? Hari mo kiran sa kunta ka, ha?
1: Binano mo ng balenyo? Binano mo ng pertahan?
0: Ano na siya pananamuaw? Ginapanday? Bulayog ka?
1: Wala na si Lula mo! Naglakato! Bulayog ka man!
0: Nagpapatawa ka ba? Alangan mangyari di siya! Natural wala di kayo wala tawa mo nga di kaging bungkal ko gani mong. Di ba nakakandado? Ay mangumango si mo! Pawain na bla! Nukaintra na, nukaintra na. Basi gusto mo purtahan mo man ang gubon ko!

Pogi nga lola ko. Ginahangkat yagid ko ni Mong. Kung hindi ko magsala. At tugi dya sila ni Manong Dino Mong. Makato ka to wala. Mayo ka ta. Ha? Hindi sila maghatag? Putex mo, uyan ko sila kon. Usag na sa tanan sa akon, bro. Galing. Wala ko rin nagpite. Nangabang. Mahipag rin malabay ko sila ni Uyabo na eh. Mga ayaw ko sa abisan. Siya lang ah. Iplite ko lang pakado sila ni Manong sa guwabanwala. Hindi ko mo nagpalagsakon. Hindi ko mo nagpalagsakon niya. Putex palag, black mo, bla. Kay malalaman niyo, Ben. Nga malang tutunan ko, ah. Gahugot man ang papingig ko. Dokas kuron ko naman. Namiskor. Nami naging jakwaya misan 200 lang niya. Kaskuron ko. Putik siya.

0: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
1: Elimination Round Second Term Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3
4: mga butika.
5: Para sa matilo nga dugo
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500,
6: ang may mataas nga antioxidant,
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tayo,
6: happy kanunay
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala gina allergy
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500,
6: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
5: nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix,
4: mamasaga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
4: mamasaga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: July, ha? Nga nagkanto ka sa balay, ha?
1: Suta, ha? Nga naman ko upos kinaw. Di mo ko makadto ko ng wala ang pamilya ko. Punisi mo, kayo iyab na ka.
0: Akiga naman ko ni Karusang Iloy, kuya.
1: Sadla ko lang. Sadla ko, may surya ko sa ilatarong. Nga naman, lugi ka mo magsulod ko, ha? Hindi ko mo pasulod sa ako sa balay nyo daw. Yakan nyo sa akong may Ross. Hindi ko mapagpawang ang lawa. Ano nga? Sadla ko lang. Inagutom ko. Rung, hindi na lang. Pagkaon na ba?
0: Ano? Kapaano ko kakuha pagkaon kay Ari gani si Mama?
1: Hello, kao. Ang gaba niya. Abi ko palang gam ko. Hindi ko mang nagkatabang sa akong kinanglanta ka. Ang lamusay.

0: O Tila, kung hindi ka magpauli, basi karon ran sa konto ni July ang balay mo?
1: Bahala na. Hindi man to siya ihapon magkasunod. Kay may grills to ang bintana. Kagbakod to ang pertahan.
0: Ay, akon bala kun dirito madiritso haw? Wala pa din nga daan si Dino? Hindi ko yung magpasulod sa iya dirila. Kung magkadto manggidisa, taugan ko gid dayon sang pulis kung magtinunto siya.
1: Ay, kabay nga hindi lang siya magkadto diri. Kay nahadlok man ako sa iya. Wala ako wag huna-huna. Nakugaon niya ko.
0: Guba na gina yung utok ni Julayla. Halin pa sang high school nga drugs ang iya. Woo! Tanawa ba lang itsura yo? Duka labira ng itsura sina. Hayambot!

0: Susubok sa imo, ha? Di plano pa niya ni manaklas ka sa balay?
1: Agay! Hindi ko yung kawatan niya! Hindi ko kawatan! Agay!
2: Anong pulis!
1: Ang sila ba? Ruma! Hindi ko yung kawatan!
3: Patatay nyo na nakasigaw!
1: Ruma!
0: Pasalamat kami, pulis!
1: Ay, Ruma, hindi ko kawatan!
2: Tama na!
1: Isilisay lang, hindi ko kawatan! Adik lang, kuya, pero hindi ko kawatan! Hindi ko kawatan! Adik lang, kuya!

0: Nan, kita mo ng kahangag mo? Ginsulong kita dari sang adik, mong amigo. Man, kung wala nagbulig ang mga kaingod tang mga lalaki, base kung ginpangguno na kita nga duwas ang animal nga ato.
1: Ibrikan ko na siya gani, ma.
0: Nan, inapagid. Halong ka. Kay base kung liputon ka lang sang animal nga ato. Man, Roma, kung hindi ka tanitig ang ulo, hindi ini matabo sa kabuhi mo. Man, ritubada ka. Hindi ka gani kayo sa't maglabas ang panty mo, nubyo-nubyo mong imo? Walay! Kanami nalag sa imo kung ramuson nga animal ka.
1: Sorry na gani.
0: Hangang kaging gaga ka.
1: Sorry na gani. Sorry na gani. Sorry na gani.
0: Wow!
1: Sorry na gani mo.

0: Lar, ang may ipapulik na lang sa balay mo? Oh, ba?
1: Balay!
0: Be,
1: balay!
0: Sino naman?
1: Balay!
0: La, sino na?
2: Ba, Dino! Si Julaida!
0: Be,
2: siya ang nagpanagbalay!
0: La, guwa siya. Kagpalauli ka mo, ha? Kaya hindi ko din siya pagpasudlon. Hindi ko siya pagpasudlon, ha?

0: masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
1: Libre!
4: Libre!
1: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Good news!
3: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito naton niya ila!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalaba!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant
12: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligan,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
2: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
2: sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
2: Asal rikan.
11: Epic tipo.
2: DTX 500.
11: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
11: Yung may D3.
2: Mga butika.
11: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
11: Yung may D3.
2: Mga butika.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasik sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay na K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, may puso.
15: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan niya ito? Mga apyan, sundagin ninyo sa pababati ang makahalawat-hawat na kasumpong sa atong drama sa kahanginan. Ngayon makuhan sang pagtrunaan na ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, upunta sa impyerno.
0: Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Dolly Aparicio,
1: Special Sound Effects Milvin Potenya, kag ini ang inyo alagad EJ Liva, bugal kag ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
2: Oh, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3
5: sa mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500,
7: ang may mataas nga antioxidant,
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tayo,
7: happy kanunay,
6: DTX 500.
7: Masaligan,
6: epektibo,
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo,
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500,
7: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo,
6: nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng allergy.
7: DTX 500,
6: masalika DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
9: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok po ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix,
9: mamasaga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Salisisi, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
9: mamasaga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C!
9: Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
15: Good news!
9: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
12: Libre!
14: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
17: Oh, hindi! Nga, upper me lang ako ginalangawan!
18: Klinika Deo Fresh.
5: Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: May kumso!
15: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
19: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:02. Oras, ginaduloman sa inyo sa kaluwaan sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
20: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
15: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: El Castigador. El Castigador.
22: Ang tinig ng bawat mamamayan.
21: El Castigador.
22: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
21: El Castigador.
22: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.
21: Castigador.

Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kay edisyon sa pagpangalagad sang palatuntunan El Castigador. Karon nga adlaw mabyan, pizza dos na kita sa bulan sang Setyembre. Miyerkules nga adlaw. Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr. Main kaupod ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Utob kita mabyan alas 5:30 sa buong hapon sa pagdulong sa inyo sang labing talalupang doon ng mga balita kag mga impormasyon para gid lamang sa aton mga pinalangga kag mga suki nga matag palamati. Ginaabi-abi nato ng aton sini nga mga suki nga matag palamati nagamonitor live sa ilang mga transistor radio sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo sa 88.7 sa lilisuan sa inyo mga radio sa FM dial. Tubong man sa aton sini nga mga tagpalamati sa mga taxi drivers, mga tricycle drivers, tricycle drivers, kag subong man sa aton nga mga jeepney drivers, ilabi na sa mga drivers sang modernized jeepneys or modernized bus. Padayon mabiyan nga nagamonitor sa aton sini nga waragwagan sa pag dulong sa mga balita kag mga impormasyon. Kaga syempre, hindi taman pagkalipatan sa pag-abi-abi ang aton sini mabiyan nga mga suki nga mga viewers, mga followers sa bisan din man nga bahin sang kalibutan. Feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Hapon nga adlaw mabiyan, nagpagwa sang advisories ang naglain-lain nga mga local government units bisan pa aton sini nga mga national government ang mga agencies naton just like sang EMB, DOH kag iban pa nga mga concerned agencies like Office of the Civil Defense angot sa sini nga pagtuhaw mabiyan sang haze diri sa aton sa Visayas lakip na sa bilog nga pungsod Pilipinas. Gikan ini mabiyan sa nagaluntad karon nga sunog or forest fire dito sa Kalimantan, Indonesia. Didiri sa aton kay may ara kita sang ginatawag nga haze kag ginakabig ini mabiyan nga peligroso or delikado para sa aton sini nga ikaayong lawas. That is why gina-advisean or ginapanugyanan ang publiko especially sa mga kabataan, mga tigulang kag sa mga may balatian. Labi na ang may mga asthma bala, no? May mga hapo. Nga kung mahimo, magtinir sa sulod sa inyo sining mga puluyan. Kung waay man lang sa importante nga kantuan. At the same time, maabyan magsuksok sang face mask, especially ang N95 nga face mask. Para nga makalikaw kita maabyan nga hakloon, no? Ining mga particles nga dala sang haze. Kay kita gani maabyan daw, naka-experience man sina, kita sini, no? Kung magwa kita bala, daw masimutan natin ang daw kwan bala daw sunog, no? Aso. So, meaning, may mga particles na nagalabot na sa diri sa aton sa syudad sang Iloilo, no? Ginasaka ako di sa stasyon na sa guwa pa lang daw mapanimuan ko na ang daw aso bala, no? Nga baho. Susin ko ba si amunin ang ginatawag nga haze? Kahit kuwanin mo, no? Ang components ni mga abo, yabok, kati halin ini mabiyan sa sunog sa Indonesia. Kaya muna nga ang baho niya daw sunog, no? So muna nga posibleng amo ini ginatawag nga haze, no? Na nakalabot na diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Magluwas sa makita naton mabiyan sa aton sining kahawaan nga daw mag-umgoom bala, no? Daw foggy. Na muna nga daw aso nga itom. Kung na mabiyan nga ginatawag nga haze. Di kun mahaklo mo na, kag kun mahina rang imo sini nga resistensya, kag kun may balatian ka pa, ti laban-laban malugmat gina ang imo sini nga balatian especially ang hapo. So that is why para mabiyan sa pagpabakod sa aton sining immune system, no? Reminders lang sa aton sining mga tagpalamati para nga hindi kita madali nga maigo sang mga balatian
ano man nga balatian, dapat pabakuro naton aton sini immune system. Kung diri mabyan aton nga kinahanglan ang mighty C, no? Kaupod gid naton para sa aton sini nga pagpabaskog sang resistensya sa aton sining immune system, kinahanglan naton ang mighty C adlaw-adlaw. Ang mighty C mabyan isa ini ka natural kag wala ini sang hapdi sa tiyan. Gani po'y ligid magtumar bisan wala sang kinanaan. Mighty C, labi ini nga ginpabaskog para nga mas protektado kita mabyan kontra sa mga balatian. Tandaan ha, Mighty C, alkaline based nga vitamin C. Kag before kita mabyan magpadayon, dugay-dugay ha, standby sa aton sini nga mga tagpalamati. Sa mga taga Iloilo City National High School da. Dugay-dugay magapasundayag ang contestant sang Iloilo City National High School para sa aton sining second batch sang elimination round sang live reporting contest or competition sang K5 News FM Iloilo. Kay na sang aga may duha mabiyan nga nagpasundayag. Kag kay naman sang udto may isa. Kag subong hapon mabyan isa pagid no ka contestant naton. So para mabyan nga makompleto ang apat tanan ka mga contestant para sa aton sini nga second batch sang elimination round sang live reporting competition sang K5 News FM Iloilo. Kag bantayan ninyo mabyan kung sino sa sini nga mga contestants naton ang makasulod no sa final round sang sini nga competition. Para ini mabiyan sa aton nga mga estudyante nga may ara mabiyan sang ginatuwag bala naton nga huyog or hilig nga magmangin katapo man sang media sa ulihi, no? Kaya diri naton mabiyan makitaan ang mga potentials sang aton sini nga mga estudyante nga may ara sila mabiyan sang ginatuwag bala nga hilig sa radyo or hilig sa pag-ubra sa media. So diri naton mabiyan makitaan, no? Kaga siyempre diri man makuan mapukaw ang ila sini mabiyan nga mga interest sa pagkuha man sang kurso about sa journalism or sa media mabiyan sa communications. Bantayan ninyo ang aton sini mabiyan ikapat nga contestant dugay-dugay diri sa aton nga pagpangalagad sa El Castigador. Castigador.

Sa pihak nga bahin maabyan, kung madumduman ninyo, na ining gin schedule bala nga kwan nga National Simultaneous School Safety Drill, nga gin talana ini maabyan sa nagligid kong tani nga Agosto, August 25. Pero wait, yad to maabyan madayon kay gin postpone. Gin silo ini, subong September 3. Buwas ini mabiyan nga adlaw. Gin pahayag diri mabiyan sa Department of Education o kon DepEd nga dayon na buwas nga adlaw ang National Simultaneous School Safety Drill. Ini mabiyan nga exercise ang bilang pagpanghanda sa active threat scenarios sa mga eskwelahan samtang ginasiguro man ang psychological kag physical nga kaluwasan sa mga estudyante. So ini tanan mabiyan na tigayon or ipatigayon kasunod mabiyan sa pila ka mga insidente sa pagpanglutang no sa mga eskwelahan diri sa aton sa Pilipinas. Okay. Para mabiyan nga makuan bala naton ma-train ang mga estudyante para maabiyan mahibaloan nila kung ano ang ila sining dapat himuon in case nga may mga kasubong sining mga hitabo, hindi sila magpanik, hindi sila magkinarankaran, hindi sila magkinagula da. Ay kung kaysa mo ni maabiyan ang tunaan sang aksidente, magluwas nga tunaan sang aksidente, basi madamo pa maabiyan ang mangin casualties sa pagpang himo or pagpang tiro abi no sang isa da mabiyan ka asilant. So that is why dapat mabiyan nga pahanumdom or patudok sa paminsaron sa aton sining nga mga estudyante ang ginatawag naton balang kahandaan no sa kasubong sining nga mga senaryo or mga sitwasyon sa mga eskwelahan. Ito yung nagkalain-lain ng mga events, nagkalain-lain mabiyan ng mga sitwasyon. Ginatudluan sa ang aton sa mga estudyante, just like sa mga linog, sunog, subong man sa mga iban pa, no, ng mga kalamidad. Ginakuan sila, no, gina-encourage, ka gina-train para nga wala mabiyan sang madamo nga mahalitan or hindi mangin makahalanus bo bala ang mangin resulta no. Ete kun wa ay kagid sang nahibaluan hindi sila well trained ato sini nga mga estudyante amo gina ang tunaan perme no kun once gali nga may mga insidente may mga kalamidad kalabanan dayang natural bala nga kwan nga reaksyon sang tawo no makabati lang gani sang lupok kun nagagapanik dayon makabati da sang kun ano lang ang mga makabatyag sa mga tremor or pag-uyog no nagakwandayo nagasala-sala no. That is why muna nga kinanglan nga ma-train ini sila hindi lang para nga kwan nga pahadlukon or daw pahugon bla no kundi para nga makon sila mangin aware kag para nga mabalaan nila mabyan ang ila sining mangin reaksyon ang ila sining paghimuon para nga hindi sila mahalitan or hindi sila mabiyan ma-ego sang kuno man dira mabiyan nga mga kwanda sila no ihaboy da sila or itirohon da sila or ano pa mabiyan nga mga senaryo so, muna mabiyan ha buwas nga adlaw pa tigayonon ini kag according sa DepEd nga kinanglan sa mga ginikanan may ara sang ginatawag nga consent no may consent gikan sa ginikanan ang pagpasakop sa mga estudyante sa sinimabyan nga drill. Oras naton mabyan Philippine Standard Time alas 4:16. Ang ini nga bayan sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Para sa aton mga pinalangga nga matagpalamati ha, may mga kwalkamuda, may mga diabetes kamo.
Pero gusto nyo man gyapon magpangapi kay ti siyempre gusto naanad na kita no nga permi lang ka pangapi. So, galing kiti siyempre kung nag-edad ka na nagakwangid no nagataas gid imo sining blood sugar, nagadiabetic ikaw, kinanglan nga hagan-hagan ka na sa kalamay. So para nga padayon gihapon aton sining hilig kaghuyog sa pagpangapi nga waay kita sang kabalak-an mga abyan sa aton sining ikayong lawas kag mas makabulig pagani para nga magapabilin kita nga healthy mag Clinical DTX Coffee Mix ka no. Ang Clinical DTX Coffee Mix may ampalaya, chia seeds and disugared sugarcane extract. Isa components pa lang mabyan pangontra na ni sa diabetes no. Ang ampalaya, ang chia seeds para man ini mabyan sa makabulig sa detoxification para nga ma-detox ang aton sining lawas gikan sa mga toxins nga ara na sa aton sining lawas sa nga natipon dira no sa malawig nga mga panahon nga amo na mabyan ang resulta sa mga balatian. So para malayo kita sa balatian kinanglan mag-detox kita kag hindi na kinanglan sa mga malahalon pa nga mga detoxifiers. Ari na lang ho, kape na lang, Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Okay.

0: Sa Pia Kabayan Maabyan, atensyon gihapon sa mga consumers sang More Power Corporation. May ara sa gihapon kita Maabyan sang rotational brownout. Tuga sang manual load dropping Maabyan sang NGCP, no? So bot sa ringon may ara kita sang mga expectaron nung pag brownout sa aton sining mga lugar. Alas dos sa kaina sa hapon, may ara Maabyan sang pag brownout sa mga lugar nga sakop sang La Paz Feeder 1, kag subuman sang Mulo Feeder 1. E from 2 p.m. to 5 p.m. ni laban-laban, no? Ang duration sang brownout kay duha tub-tub tatlo ka oras Maabyan ang ma-experiensyahan nga brownout sang mga lugar na sakop sang sini nga mga feeders, no, sang More Power Corporation. Lapas sa Feeder 1 kag ang Mulo Feeder 1 alas 2 kay na sang hapon. Alas 3 naman kag subong hapon may ara man sang brownout sa mga areas na sakop sa Mega World Feeder 1 kag Diversion Feeder 2. Subong man sa Haro Feeder 1. So tatlo ka mga areas Maabyan ang may ara sang brownout alas 3 sang hapon. Kag alas 4 naman subong hapon may brownout man sa mga areas nga sakop sang Mobile Feeder 3 kag Arevalo Feeder 1. Kag alas 5 naman karon sa sining hapon, dugay-dugay. Eh, ready nyo na da, no? Ang inyo sining nga mga kuan, mga kandila, mga suga, mga kuan nyo da, mga emergency lamp, kay mga solar lamp, solar lamps ninyo. Kaya ang mga areas nga sakop sang Diversion Feeder 3, kag subuman sang Mulo Feeder 2, amo naman Maabyan ang magpatay. Or maga brown out. Samtang amo gining masubo kay gabina, no, alas 6. Ang sakop naman sang La Paz Feeder 5. Amo naman Maabyan ang maga brown out. Kag alas 7 naman sa karon sa gabi ang mga areas nga sakop sang Mobile Feeder 4 kag Mega World Feeder 6. Amo Maabyan ang mag-experience ang brownout. Kag alas 8 karon sa gabi, no? Ang mga areas nga sakop sang Mega World Feeder 3, amo naman ang mag-experience Maabyan sang temporary power or emergency power interruption. So ini Maabyan sa padayon na mahina or manipis ng supply sang kuryente. Kung dululungan ni siya nga ikunabi nga mag-sililiga, mo na, no, medyo maka-experience siya kita sa kwan-blanding fluctuation. Daw mahina ang kwan, ang kuryente, no? Amo na makwan natin, daw gakipaw-kipaw ang sugahaw. Daw kan, daw mahina ang kuryente. Amo na Maabyan nga ginakwan lang, no? Ginapalibot-libot lang or gina-rotate ang pagpasiga. May mga areas nga brownout to para may parang hindi Maabyan magkulangon aton sini nga supply sang kuryente para nga ma-servisyuhan gyapon ang aton sini Maabyan nga mga consumers. Ito halos na ni Maabyan adlaw-adlaw man ni nagkatabo, no? Diri sa aton sa hindi lang diri sa aton sa Iloilo kundi sa bisan din man nga parts sang pungsod. Ito ginakulang kita Maabyan sang supply sang kuryente. That is why ang aton sini nga ang More Power Corporation mismo nagahatag Maabyan or nagapanugyan sa mga consumers nga as much as possible dapat magkinot gid kita sa kuryente, no? Hindi kita magpatarasak, no, sa pag-usar sang kuryente because nga ti ginakabos kita subong sang supply sang kuryente. Alas 4:23 Maabyan aton sining oras. Standby pag balik naton Maabyan iban pa nga mga balita kag may impormasyon Aton igadulong sa inyo makaligat ang pila naton kay importante nga mga pahibalo. Palihog, standby.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, i-for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3.

0: Eric Ledis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko and detects coffee mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX coffee mix
2: sa mga butika.
1: DTX coffee mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan na batian ko sa radyong DTX coffee mix. Tistingan ko man nagnami kidang akon pamatyal regular ang akon pagpamuhi wala sang hangin ang akon diyan
1: DTX coffee mix. DTX coffee mix
2: sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto inuras lang. Dula na tayo ng ako nga allergy.
1: Mighty
2: Shake! Mabaka sa mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
7: OT,
8: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Spore Biotics, nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
10: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
11: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
12: Mami!
11: Angeline!
12: Walang masama sa okay lang.
11: Pero
12: sa Star

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutri Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Good news.
4: Good news.
3: Yari na ang madugay niyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon. Sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
6: Good news!
4: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang

0: Maya sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Kadragsa nga pungkot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman
7: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat. Gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food

0: Awesome at tinlong ang dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidants
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500
0: masamig ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500
0: masaligan.
1: DTX 500
0: D3 Bio
1: with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio
0: ang D3
1: yung may Physio,
0: ang Physio
1: yung may D3.
0: D3 Bio
1: D3 Bio
0: with Physio.
3: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio
0: ang D3
1: yung may Physio,
0: ang Physio
1: yung may D3.
0: D3 Bio
4: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.
9: Oras mga K5 Philippine Standard Time, alas 4:36.
10: El Castigador.
9: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan El Castigador, ining bahin sa aton nga pagpangalagad. Ginadulong man sa inyo sa kalawansang klinika, DTX 500. Ang palaya leaves with sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiunsang kagabihon. Magklinika DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian. Ilabi na ang cancer. Kaya ang Clinica DTX 500 mabyan, the superior antioxidant. Clinica DTX 500.

Okay, dugay mabiyan, magabaton man kita sa mga reports na itong siling mga K5 reporters. Ikan karon sa Iloilo City Hall, i-check nato ang report ni K5 Jenny Kauyunan, no? Parte ini mabiyan sa ginaduso karon sa mga katapos ang atong sining city council nga i-adapt ang sa ang opinion sang DILG nga nagadumili mabiyan sa vice mayor nga mag-intra sa debate, mag-sponsor sang legislative measure o kun mag-duso abi sang ordinansa, pag mag-deliver sang privilege speech. Yang pamangkot nga abi dumilian gid, no, kay kun naanda naman lang ni daw halin sa una daw nag-participate man ang vice mayor sa mga deliberation, nag-participate sa nagapalayag sa iya sining privilege speech. Di nga subong iya nga dumilian. Okay, hambal ni Councilor Duron, why kuno iya sang lamod politika, no? Ining ila sining ginaduso nga ay adoptaron ang DILG opinion nga nagadumili sa vice mayor sa pagpasakop abi sa mga debate, no, kag subuman sa deliberasyon, kag subuman sa pag apalayag sang privilege speech, no, kag pag ano man pag sponsor or pag pasar sang ordinansa nga makapaayo sa mga pumuluyo. Kambal ni Duron na may ara kuno inis ang legal nga balasihan sa nasambit ng opinion sa ila sining internal rules and the regulations. Dini matapos mabiyan nga nagpahayag si Vice Mayor Lablab Barunda na pila sa iya sining mabiyan nga gin pang duso ng mga ordinansa sa City Council ang daw ginatulugan. Kagway mabiyan ginatalakay, way ginaktuhan sa committee level. Okay, sa blas aton sining City Council. Dari man aton makitaan kung sa Senado bla do mga may mga binata bata bla, no. Tapos diri sa City Council amuman utro man. Do mga binata bata ang style bla. Ano gidabing malain kung mag duso da sang ordinansa ang vice mayor kag kun magpasakop abi sa pag debate, ano ginakadlokan niyo ang vice mayor, nadlo kamo mag debate sa vice mayor? Amo ni mabiyan ang kun kaisa, no, nga daw makuan bla basta gani ang isa ka sitting vice mayor or councilor kontra partido bala daw kag nabutang sa minority minoriya daw kanagidlang, no, daw bisan pa nga magpasar sang ordinansa nga para sa kaayuhan sang pumuluyo, hindi pa yan nila pag suportahan. Na supposed to be dapat amo ni blaho ang sitwasyon dapat halimbawa sa politika natural kwan ka muna ya, no? May alagid ka muna ang kontrahanay ka mo kay siyempre lain-lain ka mga partido. Pero pag abot na sa serbisyo publiko, dapat mag-isa na ka mo, magtingob na ka mo. Was gani nga, for example, ang isa ka ordinansa nga ginaduso sang isa ka councilor, bisan kontra nyo ina, pero kung makita nyo malang nga maayo, malang ina para sa pumuluyo, makapaayo ina para sa publiko, why not abing suportahan ninyo? Nga abing ano pa balabagan pa o hindi pag aprobahan. Kaya muna kung kaisa bala ang mabudlay sa ato, no? Kaya bisan maayo pa ang imo sining himuon, imo sining ginahimo, kay galing kay kumo kontra partido ka, why kagid hindi kagid pagsuportahan nila?
So which is na daw amo nang hindi nami nga klase sang panerbisyo sang aton sini nga mga politiko, no? Ang politika na iya tiun lang na dapat sa eleksyon. Away lang kamo ya politika nyo during eleksyon. So once na gani mag ano na kamo magpungko na kamo da ang inyo sa iyang tutukan kag inyo na dapat sina iyang mangin rule. Amo na ang pagserbisyo na sa publiko. Dapat dira na kamo mag-isa na kamo da. Kung may mga ginaduso, ginapasar, kaga macheck nyo daw hindi hindi kamo kasaho. Mo na ining i-dalon nyo sa deliberasyon para at least makonbla, no, madiskusyonan, madibatihan nyo da. Para nga kung at least kung makita nyo daw maayo man, di aprobahan, pero kung hindi gid, kung kwan gid, balabag gid sa inyo sila nga tutunlan, kag daw hindi man gid abi makapaayo, di hindi nyo pag-aprobahan eh. Pero kung makapaayo man lang, why not? Di amo na balakot kaysa kanugon sang mga kun isa may mga maayo tani nga mga ginaduso nga mga ordinansa nga for the good of the majority, pero hindi maabyan matigayon tigayon because now ay isang suporta kung isang maka mapasar pa din kung isa mga hindi man gani mga manami nga mga kwan, no, nga mga resolusyon or mga ordinansa dira. Dali kay ti bangod madamo sang nagasuporta kay ti parehos kamo upod kamo at sige na lang. Kaya mo ni Mabian ang ginaistorihan karon sa City Council. Balo naton Mabian dugay-dugay ang report sini with the K5 Gini Kauyunan. Sa pihak bahin Mabian sa update naton sa Balita Nasyonal sa dagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang House Prosecutor sa karon Mabian nagpahayag nga posible nga ilang i-drop ang bribery article sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Bakod nga ang ilas ni Mabian nga target na by the end of the year dapat matapos na ang impeachment. Pag makapagwa na sang desisyon ang impeachment court kung bala guilty or not guilty ang Vice President sa iyasin Mabian nga kaso nga ginapangatubang. Kaya ang kwan malandri ang rule malandri abi Mabian kasi may apat ni siya ka articles of impeachment. Isa lang ka articles or isa lang ka article abi ang mapamatud-an nga guilty ang Vice President. So kun na siya no ning ma-impeach na siya. Hindi kinanglan nga kinanglan makuan mugit ang apat ni ka articles. So na so kay nagapati Mabian ang prosecution nga sa una pa lang kag ikaduha nga articles nga ila sini Mabian nga gin present may mabakod na no nga pamatuod mabakod na nga pala nga kwan nga ebidensya nga posible magatumok sa Vice President kag mag ano bala no nga mag-serve nga makwan siya mangin guilty sa impeachment case mga Abyan. So amo na no nga ang bangod nga daw kulang abi sa chimpo nagwa sa daan nga kadamo sang kwan sang mga postponement nga naglatabo kay bangod sa mga malain nga chimpo kun medyo nabuhinan ang time sang impeachment trial. Yamo ni Mabian nga ginaduso karon or gina consider sang prosecution nga i-drop na nila Mabian ining bribery article, no? Because nga ti amo na gani ang bal ni Representative Joel Chua nga sa ila sini nga paglantaw bastante na, no? Ang ila sini Mabian nga mga napresentar nga ebidensya sa Article 1 pa lang.

0: galing kay mo ni pamangkot naton bisan pa nga sa pagpati sa prosecution nga bastante na kag nagapati sila nga mabiyan nga ma-convict na ang vice president. Pero ang pamangkot mangin kon balay na siya. Sapat sa mata kag panulok yas ang mga senator judges. Kung magbasi ang mga senator judges sa kwanguro sa ebidensya, iti basi eh, no? Pero kabalo naman kita mabiyan nga sa sige-sige kagang paglantaw natin sa trial. Makita natin mabiyan kung ano mabiyan ang nagkakatabo. May mga iban nga mga senator judges. Wow, nako. Daw nagaserbi na abogado. Mga na blaso daw sige lang ang kabay pa, no? At the end of the day, bisan pa kung ano man ang mga nagakatabo or mga proceedings nga na saksihan naton. So sa pag-abot sang judgment, no? Sa kaso, kabay pa maabyan nga magapangibabaw ang ginatawag bala naton nga rule of law. Kag magaping babaw ang ginatawag naton nga ebidensya kontra sa ano pa man, no? Labi lang ginatawag naton, syempre may hambal sila nga ti aliado mo, amigo mo, abyan mo ang ginaakusar. Pero dapat pag-abot niya sa kasubong siniblang ang mga kaso, bisan pa nga abogado or abyan mo matuod, malapit ka mo. Pero kung nakitaan mo nga may nahimo nga sala kag sa base sa ebidensya, mabakod abi ang nakitaan mo nga ginpresentar nga ebidensya, tima dapat magkuan ka mag-decision ka according sa kabugaton sa ebidensya, hindi kay bangod sa imo sining nabatyagan or imo sining closeness sa tawo nga ginakuan mabiyan, ginaakusar. Ay kung sa mga regular courts gani, amo na gani ang kuan, no, ang patakaran. Why niya sang kuan, amo na galing justice bala naton, may kuan asa may tabon. Ay para nga why niya sang ginatulok, why niya sang may ginapili, why niya sang pakilala-kilala. Bisan sino kapada nga akusado, once nga may kwan ka, may kaso ka, may sala ka, kag may ebidensya, so dapat ang sentensya kwan ginaya, no? Guilty ka ginaya. Kaya nga ton nga hustisya, waay sang ginakilala, waay sang may ginadampigan. Muna nga may kitan mo, ang may kwan asa, may tabon ang yasin ang mata. Kay base lang ginaya mabiyan sa kamatuoran, base lang ginaya mabiyan sa ebidensya, kag wala na sang iban. Ang mga relasyonis na iya sang paginabiyanay, pag pinamilya, ipahigad na saya dapat. Ina kun amuna ang mga ibabaw sa aton sining mga senator judges. Anyway, tinagalantaw man ang PIP ang aton sining mga pumuluyo once gani nga sa mga kasubong sining mga proceedings abi maabyan. Kung nagatutok ang mga tawo mga pumuluyo tapos ilada maabyan nga hampang-hampangan da nila karon. Tapos mga desisyon sila da nga hindi santo sa kag wala nagakaigo. Kaya dira maabyan nga nagakwan ang nag-alsa ang tawo. Drama biyan nga nagapangakig ang tawo kag imbis nga sila ang mga senator judges ang mag-decide, ang mga tawo na mismo amo ang mag-decide. Amo na mabiyan ang tabo during sa impeachment ni former President Estrada, kita nyo to kun nga nagka-insados because nga sa binutuhay na. Klaro naman to nga may kwan si former President Estrada, muto nga may mga ebidensya kontra sa iya. Tapos may mga senador yung nagatabon-tabon pa. Ikaw ang tao yan, nag-ibwal, no? Muto mabiyan nga acquitted siya sa Senado, sa impeachment court. Pero sa justisya sang tao, sa korte sa mga tawo sang pumuluyong Pilipinhon, amo mabiyan ang mas may dako nga gahom, amo lang gitawag naton nga people power. Kaya mo tumabiyan nga ti na kakasman si Kwan E, si former President Estrada. Why siya makakas sa impeachment? Nakakas gid siya pinagi sa people power. Amo na itong people power 2 or idsa 2 mga biyan nga ginatawag. Sa subong impeachment trial, hindi ko himuon panigapon sa mga senador ni nga subong nagabante ang tawo. Possible akong makuha, no? Matabo man ang wala natong ginalauman. Oras, alas 4.52. This time, i-check natin ang report ni K5 Gini Kauyunan gikan sa Iloilo City Hall.
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: Ka K5 ba, saan ginatinguhaan sa karono o ginaduso sa Iloilo City Council nga i-adapt ang opinion sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG number 95 series of 2025. Ining opinion ka K5 saan sa DILG ang nagamandato bala o kung nagadumili sa Vice Mayor nga magpasar sang resolusyon na ordinansa magpatigayon sang iyang privilege speech kag mag-intras anuman nga debate ka K5 sana kon deliberations Iloilo City Council ining resolusyon ka K5 san ang ginduso ini ni Councilor Romel Doron ka K5 san no ini pathagsang natungdan nga base ka K5 san no sa Local Government Code of 1991 naka-stipulate dito ka K5 san nga dapat ang Vice Mayor o kung ang presiding officer lamang siya ka K5 san siya kumbaga ang arbitrator kag ang dapat lang dito ka K5 san ang Vice Mayor ang ma-break lamang sang tie kung may arabala sang tie sa hindi allowed na mag mag-relinquish o kunbuyan ang iyang posisyon temporarily as presiding officer agud nga magpanaog sa floor nga ginaman siya ton mag-deliver sang privilege speech o kun magpasara sang mga ordinansa. Muni ka K5 sa karon ang ginaduso sang Iloilo City Council kay ang inbasihan sa ni ka K5 sang Iloilo City Council amuni ang opinion sang DILG nga ginstated dito ka K5 under sa probinsya sang Cagayan sa municipality of Apari nga uging dumilian nila ang Vice Mayor nga amo na kani mag-intras deliberation sang Iloilo City Council. Kung madumduman nimo ka K5 san una na ni nga ginpabutsyag no ni Councilor Romel or ni Vice Mayor Love Baronda nga wala ginaaktuhan o kung wala nagahulag ang mga proposed ordinances ni Baronda sa Iloilo City Council. To name a few, mayara siya K5 sano sang 12 ka mga ordinances nga ginpasa humalin nga nagpungko siya bilang Vice Mayor. Nagini mga ordinances to check ka K5 san is yara sa gihapon pending sa committee level. Kaya mo ni K5 sano ang respond ang sabat man to ya sang majority nga ti wala man sang body nga ginhatag si Vice Mayor Love Baronda rason ini sila maka-proceed on the committee level. So kaina nagpatigayon sang privilege speech ni si Councilor Romel Doron stating ni ang amuni ang DILG opinion sang DILG number 95 nga dapat ya ang Vice Mayor wala na ni kakikusan nagapasar sa mga ordinansa, wala na naga privilege speech, wala na naga intra based deliberations sang Iloilo City Council. Pero kakikusan since nga si Vice Mayor Love Baronda ang duha na kasesyon nga wala naka-attend because on official leave siya ka K5 san. Di pa ka maayo anay as courtesy ka K5 san no sang Iloilo City Council o kung sang majority nga dapat iatagan man kahigayon nun no kahigayon na no conscience si Vice Baronda nga mag-explain o kung mag-defend man sa iyang kaugalingon ging refer anay ining resolusyon no sa Committee on Rules na ginapamunuan ni Councilor Rex Marcos Sarabia agud matunan man ka K5 san kung i-adapt pala ini sa Iloilo City Council sa ilang internal rules and procedures ang resolusyon o kung ining opinion sa DILG 95 ka K5 asak.
0: Okay. So, both sa niyo K5, Jin, before pa ini siya nga ginduso nila ining resolusyon, sa mga previous nga mga kwan, nga mga sesyon sa City Council naton, si Vice Mayor Baronda nag-participate siya sa mga debate kag nag-sponsor siya sa mga kwan, mga ordinances kag resolusyon na K5 Gen?
2: I actually kay K5 son, wala niya naga-join si Councilor or si Vice Mayor Love Baronda sa mga deliberations upon debate diyan kay K5 son. She is the presiding officer. Kumbaga naga-preside lang siya dira kag nagako ano man ang desisyon niya, pero nagapanaw ni siya kay K5 son temporarily nag-relinquish sa iya position as Vice Mayor kung ang may ginapasal siya kay K5 son nga resolution upon ordinance. Amo na step down siya as the presiding officer of the Iloilo City Council. Pero kung may mga debate, kung may mga ginaisurihan abila o deliberation sa session, wala siya ka K5 son nagapanaog. Okay. Only if mayara siya sa ginapasar ng mga ordinansa kag resolusyon.
0: Mm-hmm. Okay. So, amusubong, amun ang ginaduso nilang dapat ang Vice Mayor base sa kwani, base sa opinion sa DILG. So, hindi siya pwede magkwan, mag-relinquish sa edang posisyon kag mag-participate sa debate. Dapat kung may ara siya isang proposal, for example, ihatag ila niya sa iban nga kwanda nga councilor niya, nga masarigan niya, kag amo na yang makwanda eh, maduso kag mag-debate da K5 gen sa floor.
2: Yes, yes. Amo na ka K5 sa no ang suggestion man o kun ang naka-stipulate man ta K5 san sa DILG nga opinion sa DILG nga if ever kung may mga luyag nga ordinances abi o kun mga resolusyon nga luyag ipasar si Vice Mayor, ang Vice Mayor abi for example, ihatag ya ka K5 san sa konsehal kung sino niya gusto ng konsehal. For example, si Councilor Shin Marie Mabilog since naupod sila sa minority. Pero amo na ka K5 sa, no? Pero since nga wala pa man ni ka K5 sa, na, wala pa man ni na kumbaga na aprubahan on the committee level pa lang or gin-refer pa lang sa committee on rules, base ka K5 sa, ma-reconsider pa sang council ini ka K5 sa, no? Ang ining desisyon nila or kung paano man nila ini i-take bala ka K5 sa ang amuning nga opinion sang DILG. Actually, ka K5 san, ginting mo ano man ito, no, nung labuton ang DILG, ka K5 san, no, ang DILG ilustin, ang patha ka K5 san ni Director Oscar Lim, na ti wala ni sila ka K5 san ang DILG Iloilo City, nagkasunod na niya kung ano man ang mangin mandate sang central office DILG ka K5 san.
0: Sige. So anyway, ti amo na subong, no, under committee level pa way pa sa approval ti kun lang na, no, sundon lang ang nila K5 gen kun nalugid man niya ang kun, no, ang naka-stipulate da sa kwan sa ruling usang kwan sang DILG K5 gen.
2: Yes, exactly. Kay K5 sa, no, next week, bantayan naton kung ara na si Vice Mayor Love Baron. Dati kay as courtesy, according to Committee on Rules Chairman Councilor Councilor X Marcos Arabia, hindi ka hatagan mo nila saan kahigayunan si Councilor or si Vice Mayor Love Baron man nga maghatag man o kung mag-explain man sa iyang bahin kay K5 sa.
0: Sige. Madamo salamat K5 Jen.
2: Report na gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampo na Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
0: Madamong salamat sa K5 Jenny Kauyunan, direkta sa Iloilo City Hall. Oras naton, impunto alas 5 mabyan. Standby sa aton nga pagbalik mabyan ang aton na sining pagkuha sang isa ka naton kapag isa ka contestant naton, no? Sa aton sining live reporting competition sa dili gid lamang madugay. Standby, balik kay.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TTX 500 ka na!
3: TTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
4: TTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. TTX 500
5: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. ang auditory ossicles o pod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress.
6: Mm.
5: Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Mm. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
6: Laingid man kung kana. Tigulang ka na,
5: oh,
6: tapos hubin pa yung pamatinaan, mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinaan na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas, ang hindi makurap ang kada cell division.
5: Uh-huh.
6: Little did we know nga mayara sa ginatawag nga high flick limit.
5: Mm-hmm.
6: Ano ini? Ang hindi nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo tong telomeres,
5: o
6: ang tail ends ang DNA causing mutations kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo, ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
7: DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan.
9: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
10: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow. DTX 500.
11: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag naga-resulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani, ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: Mm. DTX 500!
12: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula, kay damo free radicals, kiwala kaga DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Mm. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo cellula, kiwala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra, kiwala kaga DTX 500. So kinanlan DTX 500 gid ang kinanlan.
6: So kung bisyador, Sir Boy, kinanglan gid nga, no? Mag-DTX 500
5: ay, Mighty C. The more kagabisyo, the more dapat.
6: Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP.
5: Mm-hmm.
6: Hindi ka matubuan bukol.
5: Ay.
6: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor.
5: Uh-huh.
6: Wala cyst, mayuma, cancer.
5: Uy.
6: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day.
5: Mm.
6: Eh, kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang. DTX 500 kag Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
7: DTX 500!
13: DTX 500! Health Alert! With

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. K5. K5. News FM. K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Miss si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darin de Lavion.
4: Ni si Kirby John Panes Agravan.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! Year 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
5: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
6: Oras mga ka-K5 sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:09. Standby na sa aton mga pinalaga nga matag panamati, especially dira sa mga taga Iloilo City National High School. Kay sa sining matinunabyan aton pagabatunon ang report sa aton sining isa sa mga contestant sa aton sining second batch sang elimination round sang live reporting competition sang K5 News FM Iloilo nagikan sa Iloilo City National High School. Standby kay K5 Ron Davin Batikos ng Iloilo City National High School. Magdulong mabiyan sang iya sining report. Diri sa aton sining palatuntunan sa El Castigador. Kaina sang aga kag kaina sang udto, may tatlo na mabiyan nga nakapalayag kag nakapasundayag sa ila sining mga abilidad sa patag sang live reporting. Kag subong hapon isa pagid no ka contestant naton gikan sa Iloilo City National High School ang aton man pagbantayan kag hibaloon ang iya sinimabyan nga mangin report sa aton sining palatuntunan subong hapon. Sino naman ay han sa sining apat ang posible mabyan makasulod sa finals sa aton sininga kompetisyon. Naka-standby na mabiyan aton sininga next reporter. Gikan sa Iloilo City National High School. Upod naton si K5 Ron Davin Batikos. Nagikan sa Iloilo City National High School, please standby.
0: News FM Iloilo Live Report.
6: K5 Ron Davin Batikos, mayong hapon, please come in.
7: Mayong hapon na K5 Dani. At ang tanayin nga nagpapatingan na katampong at ang sila programa. Di ba nakatuloy ginagapanguna ang Filipino City National High School? Hindi na ang presente sa Federation of Supreme Secondary Learners Government. Ang isa anak ko na subog sa mga estudyante sa Kiningo Pilituan ang kasalagan. Ni Andrew Miraflores, ilang visit to Bente, isang North Federation of Secondary Learners Government.
6: Regional Federation K5 Baron, K5 Bron. Dali lang ha kay daw medyo chopping mo sini nga sulod diri sa aton nga studio. Standby kay balikan ka namon. Plus target mayo kay para nga maintindihan nato imo sini nga report no kay kanugon ang imo sini nga report subong hapon. So standby mabiyan ha kay gina-establish pa naton ang aton sini mabiyan nga linya. Kay Ron Davin Batikos. Ang yes ni Mabian nga report no ang napilian nga pagka nga vice president sa Regional Federation of Supreme Secondary Learner Government sang Iloilo City National High School.

0: Sige, no, kay gina-establish pa sa bumabiyan kay para nga daw ka, para kwan gid bla, swabi gid bla, no? Ang sulod ni Ron Davin Batikos, no, diri sa aton mabiyan nga pagpangalagad. Kag sa aton man nga mga tagpalamati ha, ibantayan ninyo sa aton sininga Facebook page, kag kamo man mag-serve man nga judge kung sino bala sa aton sininga mga contestants ang may ara sang maayong delivery sa patag sang live reporting. Balikan naton si K5 Ron Davin Batikos, Mira Flores ang Iloilo City National High School na pilian sa pagka vice presidente sa Regional Federation of Supreme Secondary Learner Government. K5 Ron Davin Batikos, please come in. Febron, kay Febron, standby ah. Daw hindi gin makuan, hindi gin natin ma-incidian mabiyan ang report ni K5 Ron Davin Batikos. Kay bangod sa iya sini mabiyan nga signal, no? Daw hindi gin manami. Kaina sang aga, nabatian natin mabiyan si Earl Jean Guillermo sang Nicomidas Tubar Senior National High School. Kagasuman si John Nathan Bulkrin sang Halandunin National High School. Kagakaina sang udto si Nicole Ann Luis Tamon sang Sara National High School. Ang iba ni sa mga kwan no, sa province ni sila. Tapos ining si John Nathan Bulkrin diri sa siyudad sa Iloilo sa Halandunin National High School. Gagsubong si Ron Davin Batikos sa may Iloilo City National High School, no? Dira sa distrito sang Molo. Diri naton mabiyan na mahibaluan kag matestingan ang abilidad sang pila naton ka mga estudyante sa pag-deliver sang report kag posible may may posible nga sa ulihi mag magkuha man sang kurso sa communication kag makaubra man sa media, no? Amo ni mga tawag naton mga promising journalist, no, sa ulihi or reporter man abi kung gusto nila. So, amo ni mabiyan kung nga may mga ginapatigayon kita, no, nga competition kaangay sini para nga mapukaw ang hilig sa aton sini nga mga estudyante kag sa mga pamatan-on sa patagya sang media. Gina-establish pa naton mabiyan ang aton sini nga linya para nga makuha gid naton ang kuano ang pinakamanami nga signal. Kaga para nga mangin na maayo ang yasining deliberasyon or yasining delivery, no? Na yasining mabiyan nga report ni K5 Baron na Davin Batikos. Alas 5:17 mabiyan ato sining oras. Samtang ginaangan-angan naton ang report ni K5 Baron na Davin Batikos. Ara siya, no? Ready na? Balikan natin. K5 Ron Davin Batikos, please come in.
1: K5 News FM, Iloilo, Live Report.
2: Mayong hako na K5 Dani, kang isa ka lang yung nagkapamati, ay nagalambong sa tininga programa. Lima na ito ay na panguna ang Iloilo City National High School bilang presidente sa Division Federation of Supreme and Secondary Learner Government. Ang isa ka na kuodungong sa mga estudyante sa ininga bulukuan ang kadalagan ni Andrew Miraflores bilang Vice Presidente sa Regional Federation of Supreme Secondary Learner Government. ang Regional Federation of SSLG ginabungkusan sa Mandagalain-Lain ng President-elect gikan sa School Division Karim Muntik. Ang pagpili kay Mira Flores nagpakita sa iyong ikasaral, dedikasyon, pagpamuna, agud magpamuna sa para pag-binuligay kaga pagpasakad sa tingog sa mga estudyante sa bilog na rehiyon. Sa iyang bagong katungdanan, dinalauman niya manginaktibo siya sa pagtukod sa mga programa para sa kayuan sa mga estudyante. Sa siniing ating ora, K5 Sunny, live dato nga pag-interview na si Vice President Mira Flores. So, ngayon ako na Vice President Mira Flores. So, una sa lang, congratulations sa imo kadalagan bilang Vice Presidente. So, kimo pagpungko, no? Ano ang mga future plans sa advocacy na gusto mong ipalabos sa itong mga isikapariyo ko siya sa bilog na rayon? Madang, hindi na salamat kay K5 Zone sa maayong hapon sa tanang at palamati. Sa K5 Zone, magkapadayon ko sa akong advocacy sa pagkampiyon sa rights and welfare sa every learner. Kaya ako nagapati nga learner's welfare is never secondary. And I do believe partner nga kinanlan kapag din mag-ubra sa mga inisyatibo kag mga programa nga nagapasangkad kag nagapa-prioritize pagid sa well-being kag sa mental health sa aton kapareho nga estudyante diri sa rehiyon sa East Visayas na kakinlan. So malami gid malami gid nga plano kag advocacy ang gusto mo nga ipalabot especially ang mental health na isig pa yon aton nga estudyante. So bago lang gid natapos sa first term examination, wala ko pwede mo makagamin sa ato ni mga isikapariyo kasi dyan, sa bilugan riyon, ilabinagid, ilo-ilo City National High School. Gani man ka K5 Ron, pag ulang ginatapos ang ato niya, first term examination, kung mahatag na ako sa mensahe, ang mensahe ko part K5 Ron is, kung may harap kita sa problema, ginatubang, hindi kita magduwa-duwa ka mag-istorya sa atong kapamilya o kung mga abyan. Kung makukuha, hindi kita sang lubok nga iskor o gago, hindi kita mag-dismaya kay importante dahil makakita sa pag-eskwela. Kaya as your Regional Federation Vice President, I will continue to advocate for your rights because I believe that I can see you, I can hear you, and I must prioritize you as my learners under my term. So, madam, huwag yung salamat sa Vice President Pera Flores sa iyong simpo. Nagmamahami ang isahe para sa ating mga isig ko pariyo ko siyente. Madam, huwag yung salamat. K5 Sunny, among yan to si Vice President Mira Flores sa Regional Federation of SSLG. Oh. K5 Sunny.
0: K5 Ron, ining kadalagaan ni Mira Flores sa Regional Federation of Supreme Secondary Learner Government, ano first time ini siya nga ang inyo eskwelahan sa Iloilo City National High School nakakuha sa mataas nga posisyon sa sining nga organisasyon?
2: Sir, medyo na gano'n ang audio, sir.
0: Oh, siling ko, ining si Andrew Mira Flores, first time ini siya nga estudyante sang Iloilo City National High School nga nakakuha sa mataas nga posisyon sa organisasyon sang Supreme Secondary Learner Government.
2: Yes, sir. First time ini siya nga nakakuha sa bilang Vice President sa Regional Federation of Supreme Secondary Learner Government. K5 Sunny.
0: Oho, sige. So first time ni siya tapos sa Vice President ay sining position. So bilang mga estudyante dira sa City High, no, ano ang inyo sining ang kwan sa mga estudyante dira mga kwan ang ila sining mga reaction kay for the first time may ara sila sang kwan Vice President sang federation da sang sining organization na K5 Ron.
2: So reaction din sa atong mga estudyante sa Iloilo City National High School, no, is crowded. Proud din sila sa kadalagaan ni Vice President Mira Flores. K5L, K5 Sunny.
0: Oho. So ang sa part sa inyo da mga kwan, mga teachers sa school principal nyo dira, of course natural happy man sila, pero may kwan man sila mahambal daton may ataw sini may statement man sila K5 Ron ining aton sa lang mga head of sang school ninyo dira.
2: Ano ka K5 Sunny, medyo nagdalugin sa audio liwa?
0: Oh, siling ko, bangod sa kadalagaan sa inyo sining isa dira ka estudyante si Mira Flores, ang mga school heads nyo dira, no, kag mga teachers, for sure, malipayon man kahit nakakuha ini siya sa mataas nga posisyon sa federation.
2: Yes sir, malipayon din ang mga teacher diri sa Iloilo City National High School sa pagdaog ni Mira Flores sa Regional Federation. K5 Dani.
0: Mm-hmm. Sige. So congratulations sa K5 Ron kag subuman sa Iloilo City National High School bangod sa sining kadalagan ni Mira Flores no bilang Vice President sang Regional Federation of Supreme Secondary Learner Government. Madamo salamat ta K5 Ron.
2: Aman na mo man salamat sa K5 Dani. Amo ini ang mga balikan diri kag K5 Dani direkta diri sa Iloilo City National High School.
0: Oh, go ahead. Go ahead, Lucky Fiberon. Extra.
2: Ang inyong balita, pinag-alaw siya sa Victory Bayo na may antiviral at antibacterial components na sarang makatagpotisyon, batok sa panangkaso, ipon, hilalat, kaliban pa kasakit. Gikan din sa Iloilo City National High School, inis si K5, Ron, Kevin Batikol, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, sa kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Iloilo, Live Report.
0: Nabatian mabiyan si K5 Ron Davin Batikos ang Iloilo City National High School. Ang aton sin mabiyan ng ika-apat nga participant sa second batch sang aton sining elimination round sang K5 Live Reporting Competition. So sa aton sininga matagpalamati, bantayan ninyo sa aton sininga Facebook page. Pwede man kamo dira mabiyan maka hatag sa inyo dira ma reaction or maka boto kun sino ang inyo sini nga beat no. Para nga makasulod sa final sa aton sininga competition sang live reporting competition 2026 sa K5 News FM Iloilo. So sino ay han sa aton sininga mabiyan nga mga nagpalayag nga mga contestants ang makasulod sa finals ang aton sining live reporting competition 2026. Salamat gid sa mga taga Iloilo City National High School sa ila sining mga teachers, students sa paghatag man sang kwan sang suporta. Sa ilas ni nga pambato mabiyan nga si Ron Devin Batikos. Oras na ito mabiyan, Philippine Standard Time, alas 5.25.
1: El Castigador!
0: Sige, bantayan mabiyan, iban pagin natin mabiyan nga mga pagbalita kag mga impormasyon. Iban pagin natin nga news and public affairs program diri sa K5 News FM Iloilo. Standby naman, dugay-dugay, magasunod na ang ato sining mga pagbalita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr., ininman inyo alagad K5 Sunny Sarabia Punay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria.

0: pasunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep. So, una, problema gid ako sa akon body odor. Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilong na dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
6: Ikaw bala ang may diabetes.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
6: nga nagapanupo
9: kag kontrolar
6: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
6: sa Rican
9: Epektibo.
6: DTX 500
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio.
6: Ang D3
9: yung may BCO.
6: Ang BCO
9: yung may D3.
6: E3 Bio with BCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3.
6: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
6: D3 Bio.
12: O, si Karen, nadamog it sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
6: Ang D3.
9: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
9: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
9: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
9: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ga antioxidant.
9: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: May ko bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
6: amo naman
9: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
9: Masalika
6: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
14: Ako

0: Si Rick Vista ngay sa kanegosyante, ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Si J, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabasang abutika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation, wala git ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
6: Libre!
7: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ila!
8: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaom magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matilo nga dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
18: K5 News FM.
19: K5
18: News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:37. Oras ginadulon sa kalawansang Centrum Advance, alagang di magkukulang.
14: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita.
12: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sa D3 Bio Afternoon Newscast, Miyerkules ng adlaw, Setyembre 2, tuig 2026.
24: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyutag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa atin official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
12: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
24: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya.
12: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos si puntrang kaso, magtumar sang D3 Bio sang clinical di alternatibo medisina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kun gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, bangkay sa minor de edad nga nasapuan sa banwa sang Saraga ginpaidalom na sa autopsy.
24: SK officials sang Veterans Village nagpangayo sang bulig para sa mga biktima sang sunog.
12: Suspek sa pagpanglutang sa 69 anyos nga mangunguma sa Banwa sang Limiri, magapakatubang sang kaso nga frustrated murder.
24: Paggamit sang N95 mask sa malugar ng apektado sang haze, ginrekomendar sang Office of the Civil Defense Region 6.
12: Sa balita nasyonal, Office of the Vice President nagpropose sang 785 million pesos nga budget sa masunod nga tuig.
24: Sa balitang international, US naglunsyar sang lapnagon nga pag-atake batok sa Iran.
12: Balita sa hinampang, Pinay tennis star Alex Iala daog batok kay Mary Stoyana sa US Open.
24: Sa balitang entertainment, Thea Astley ginpanginwala ang ilang ginaaligar nga relasyon ni Elijah Canlas.
12: Amoy ito ba nwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras Philippine Standard Time, alas 5:41. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita.
25: Balitang lokal.
12: Ang mga balita lokal, ngayon mabatihan ni Gadulong sa Kaluan sa Clinical DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and the sugared sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes, mag-Clinical DTX via Coffee Mix na ang pinaka-healthy nga kape. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ginpaidalom na sa autopsy examination ang bangkay sang 15 anyos nga lalaki nga nasapuan sa higad sang dalan sa barangay Balod Liloan pasado alas 6 sang agas adtong Agosto 31. Ini ang ginkumpirmar ni Police Captain Beverly Catalunya hipis ang Saraga Municipal Police Station sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo. Nahibaloan nga si alias Nico ang residente sang barangay Talaugis sa nasamit man nga banwa. Base sa initial nga investigasyon, may nakita ang agas-gas sa tudlo kaglagob sa likod sang lawas ang biktima sang ini ang nasapuan. Apang ginahulat pa ang kabugusan nga resulta sang autopsy kung ano ang gitunaan sang iya kamatayon. Madumduman nga ulihing nakita ang biktima nga nagbulig sa pagharvest sang mga manok sa poultry farm. Samtang may mga impormasyon naman nga sang tinalikdan nga mga simana ginpang pitsikurno sang isaman ka minor de edad sa tangkugo si alias Nico.
24: Nagapanuktok sa Bulawanon nga tagipusoon sa mga Ilonggo ang mga sangguniang kabataan officials sa Barangay Veterans Village City proper kasunod sa nagluntad nga sunog sa Zone 8 pasado alas 10 kagabi Setyembre 1. Yara sa napulo ka mga balay ang nasunog kagbadayon pa ang pag-account. Labing kinahanglanon ang mga pagkaon, panapton, bulong, hygiene kits kag iban pa. Temporaryo nga nagatinir sa cover gym sang barangay ang mga apektadong residente kag boarders. Sa mga luyag magpadala sang cash donation sarang ini magdonar pagi sa GCash account ni SK Gagawad Eunice Barrera sa numero nga 0938-599-7955.
12: Samtang ang masulod naman nga mga balita ang inyong mabatian ni Gadulong sa Kaluan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdisat yan. Gani kung gusto nyo mangin healthy, mag Mighty C. Magapangatubang sang kaso nga frustrated murder ang 53 anyos nga suspect sa pagtiro sa isa ka 69 anyos nga mangunguma sa Barangay Bangkal, Limiri, Iloilo. Natalana nga ipasaka ang kaso sa suspect nga ginkilala kay Elias Will, residente sa Barangay San Antonio, Limiri. Suno kay Police Staff Sergeant Neil Abres, investigador sa Limiri Municipal Police Station, may igo ang suspect matapos nga nagbato sa kapulisan sa ini ang nagpalupok sa iya armas samtang ginapatigayon ang hot pursuit operation. O na diri ginaligar nga gintiro sang suspect ang sa makaduha ka beses ang 69 anyos nga biktima nga si Elias Sirong samtang nagalawig sa iya karabaw sa Barangay Bangkal pasado alas 4:30 sang hapon Agosto 31. Maswerte naman nga indi patal ang naangkon nga pila sang biktima. Suno sa kapulisan daan nga hiligot-anon ang biktima kag suspect nga ginalantaw nga posible motibo sa insidente. Madumduman nga may suksok nga bulletproof vest ang suspect sang tion sang insidente.
24: Sa dulang balita lokal, ginarekomendar sa Office of the Civil Defense Region 6 ang paggamit sa N95 nga face mask agud mahatagan sa proteksyon ang kaugalingon ilabi na kun apektado sang haze ang lugar nga ginatiniran o kun ginakadtuan. Sunod kay Director Raul Fernandez, Regional Director sa OCD6, kung apektado na sa amunga atmospheric condition, limitahan na ang outdoor activities. Ang N95 mask ay isa ka respirator nga gindesenyo agud ma-filter ang kapin 95% sang airborne particles, lakip na ang mapino o confined particles kaangay sang PM2.5. Ang haze amo ang atmospheric condition sa diin may mga particles kaangay sang yabok, aso o kon pollution nga nag-apekto sa air quality. Sa report, ini ang tungod sa wildfire sa Indonesia sa diin bangod sa direksyon sang hangin, ini ang nagadala sang epekto sa Pilipinas.
12: Alas 5:45 ang mga balita nga inyo mabatian. Igadulo naman sa Kaluan sang Clinica DTX 500 ang Palaya Leaves with the sugarcane extract. Para sa mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ni para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer, Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Gilayon, gagin paalinto ni Punong Barangay Herminia Tablada sang Pasiigbara sa iya mga pumuluyo ang abiso sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, Igbaras, may kontanan sa haze bangod sa wildfires sa Indonesia. Suno kay Cap Tablada sa interview sa programa Foro de los Pueblos, nag-umpisa sa udtos kahapon ng adlaw, Setyembre 1, ang pagdulom sang kahawaan kung sa diin nakita si Gilayon ang abiso sang MDRRMC, may kontanan sa haze, rason gagin hambalan sini ang iya mga opisyalis sa barangay nga ipalinton sa mapumuluyo ang balita. Payag pa sini nga nagpanugyan man ang MDRRMC sa ila nga hambalan ang mapumuluyo nga dapat magsuksok sang mask ilabi na ang mga kabataan, mga may respiratory problem kag mga malam ang siradhan ang bintana kag pirtahan kag kun indi importante ang kadtuan limitahan ang pagwa sa balay. Angot sinigin kumusta man ni Kapta Blada ang iya mga pumuluyo kun sa diin nagpanugid ang mga ini nga mapait sa mata, makatul sa ilong kag mapinot sa dughan ang paginhawa sang madamol nga haze sa ila barangay. Sa karon wala pa sila sa nabaton ng reklamo o kon report angot sa ginatake sang asma ang ila pumuluyo kag naghaganhagan man ang haze sa nasambit nga barangay. Nahibaloan nga ang haze ang atmospheric condition sa diin may mga particles kasubong sang yabok, aso o kon pollution nga nag-apekto sa kalidad sang hangin.
24: Samtang naka-record sang good tub-tub fair ang air quality paagi sa mga monitoring station sang syudad kag probinsya sang Iloilo halin alas 8 sang aga Setyembre 1, tub-tub alas 8 sang aga Setyembre 2. Base sa environment Environmental Management Bureau o kung EMB6 ang Department of Environmental and Natural Resources sa San Miguel Station, yara sa good category ang kalidad sang hangin amuman sa Pavia Station. Yara naman sa fair category ang air quality sa Oton Station, ka Garden of Love Station sa La Paz, Iloilo City. Ang pollutant amuang PM10 nga amuang particulate matters nga may diameter nga 10 micrometers ukon mas gamay padiri. Sarang man ini maka-irritate sa mata, ilong, tutunlan, kagbaga. Padayon sa karon ang monitoring sang EMB Western Visayas sa air quality, kaginabisuhan ang publiko nga magpabilin nga updated.
20: Balitang National.
0: Balitang National.
12: Sa detalye naman banuwa sa aton balita national. Ginadulo naman sa kaluwan sang klinika DTX Beauty Soap para sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis. Magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sambuni katikati punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nag-propose ang Office of the Vice President sang 785.2 million pesos nga budget para sa masunod nga tuig nga nagatuyo nga mapadayon ang pila ka mga programa kag operasyon. Ginpayag sang Office of the Vice President o kon OVP nga ang budget nga ginrekomendar sang Budget Department sa idalom sa National Expenditure Program 11.7% nga mas manubo ikumparar sa 889.236 million pesos nga ginaprobahan sa nga budget para sa sining nga tuig. Suno sa OVP, ang proposed budget magatugot sa ahensya nga magpadayon sang ilang programa kag serbisyo samtang ginatuman ang kinahanglanon nga operational requirements bisan pa man nga nagnubo ini ikumparar sa nakaligad nga tuig. Sa 785 million pesos nga proposed budget, 220.23 million pesos diri ang igahatag para sa personnel services, 561.65 million pesos naman para sa maintenance and other operating expenses o kon MOOE, kag 3.3 million pesos para sa capital outlay. Sa 561 million pesos nga MOOE budget, yara sa 193.10 million pesos ang iga-alat para sa pagbakal sa mga kahilanglanon kag paghatag sang livelihood assistance grants sa dalom sang magnegosyo taday program sa OVP pati na ang iban pang mga assistance kag service oriented initiatives. Samtang ang separado nga 15.54 million pesos ang automatically appropriated para sa retirement and life insurance premium sa mga plantilla personnel suno pa sa OVP.
24: Sa dugang nga balita national, magahatag sang 300 million pesos nga national government agud makayo ang taytay sa Tarlac City kasunod sang impact sang habagat suno kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang Miyerkules. Ginanunsyo ini ni Marcos sa tiun nga nagkandak siya sang inspection sa damage sang Agana Bridge kag Aquino Bridge. Sa karon, ang temporaryo nga taytay ang ginaexpektar nga magatugas sang pedestrian traffic sa sulod sang isa ka semana samtang mga lightweight vehicles lang ang ginatugutan nga mag-agi sa sulod sang duha ka semana.
20: Balita International. International.
12: Sa detalye naman sa aton balita international, ginadulong sa kaluwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca. Para sa mas maayong performance, mag-extend the food supplement for men. Hindi magnubo sa duha ka tawo ang napatay matapos nga gipatigayon ang airstrikes sa Estados Unidos sa Iran. Sunod sa Iranian Revolutionary Guards Corps o kon IRGC, pila ka residente ang naigo sang missile nga nagtuga sa coastal city sang Sirik. Nagpromisa naman ang IRGC nga magabalo sila sa ginpatigayon nga pag-atake sang US. Madumduman naglunsyar ang US ang lapnagon nga airstrike sa pila ka mga lugar sa Iran bawol sa ginapatihan nga pagbutang sini sang mines and kagpadayon nga pagbalabag sa mga kan pandagat nga naglabay sa Strait of Hormuz.
24: Sa dugang nga balita international, palipoton sang Thailand sa 30 ka adlaw ang visa free stay para sa mga turista halin sa kapin 90 ka pungsod umpisa Setyembre 15 tuig 2026. Sunod sa Department of Consular Affairs sang Thailand, kabahin ini sa mga pagbag-o sa visa exemption kag visa on arrival scheme sang pungsod. Lakip sa mga pungsod nga maapektuhan sang 30 ka adlaw nga visa free policy amuang China, United States kag 27 ka pungsod sa European Union. Samtang mahimo magpabilin sa Thailand tubtub sa 80 ka adlaw nga wala sang visa ang mapumuluyo halin sa kapin 90 man ka mga pungsod. Sunod sa Thai government, isa sa mga katuyuan sang pagbag-o amo ang pagpugong sa pag-abuso sang visa system kag pagsabat sa mga issue May kaangtanan sa mga foreigner nga makahimo sang krimen sa pungsod. Nahibaluan sa pinakabag-o nga datos sang Thai authorities, naglabot na sa 20.9 million ang foreign tourist arrival sa Thailand halin Enero tubtub-subong. Apang mas manubo ini sang 3% kung ipaanggit sa among tion sang 2025.
0: Balitang sports.
12: Sa ito naman, balita sa sports, ginadulong sa kalawan sang Clinica Spore Biotics. Daog si Pinay tennis star Alex Ayala bato kay Mary Stoyana sa first round sang US Open sa score nga 6-1-6-2. Bawod sini, sulod na sa second round si Ayala sa amuman nga kompetisyon. Nahibuluan nga sunod nga makasambua ni Ayala si Oleksandra Olenikova sang Ukraine sa masunod nga round.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
24: Ginpanginwala sang singer-actress nga si Thea Astley ang ilang ginaaligar relasyon sa aktor nga ni si Elijah Canlas. Ini matapos makit-an si Elijah nga kaupod si Thea sa uploaded videos sa TikTok. Sa mga video, makita ang duha nga yara sa isa ka public market sa diin ginuyatan pa ni Elijah ang kamot ni Thea samtang nagalibot sa merkado. Angot sini, nakita man naging kuhaan pa sang litrado ni Elijah si Thea. Bangod sini, naglaptang spekulasyon sa liwat nga pagbulaganay nila Elijah kag Miles Ocampo. Sa karon wala pa sang pahayag sanday Elijah kag Miles amot sa mga spekulasyon.
12: Oras Philippine Standard Time alas 5:53. Oras ginadulong sa inyo sang tender juicy hotdog.
1: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
12: Amayon tuban wa ang aton mga balita sa K5 D3 Bayo Afternoon Newscast.
24: Mga K5, sirang kita ang batian sa 88.7 sa yutag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinaanggi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
12: Standby sa agenda sang Billionaire News Channel magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyo mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
24: Kaga ko naman si ka-K5 Gesha Marie Catalunya Hanaysay.
12: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo.
24: K5, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Second Term Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
10: K5 News FM Philippines.
11: K5 News FM Philippines.
10: And Milyonaryo News Channel Agenda News Tonight.
12: Kabayaan, ipatutupad na ito ngayon ng gobyerno ayon mismo sa Pangulo.
13: Nagkainitan naman ang prosekusyon at depensa sa Day 21 ng impeachment trial ni VP Sara. Muli ring sumiklab ang tensyon sa Iran at nadamay pa ang isa nating kababayan.
12: Sa gitna ng mga issue, mayroon pa rin namang magandang balita. Courtesy yan ni Lea Zalonga at Alex Ayala. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
13: Ako naman si Willard Cheng.
12: At ako si Corina Sanchez Roja. Simulan na natin ang Agenda. Ilang dekadang pinabayaan, flood control master plan ngayon lang sinisimulan ngay ayon kay PBBM. Senador Jinggoy Estrada kinwestiyon ang pag-alis kay Manuel Bonoan bilang kapwa akusado sa graft at plunder case. Associate Justice tumutol din. Attorney Jay Tolosa at Attorney Sheila Sison nagbardagulan sa impeachment trial ni VP Sara. Attorney Michael Poa sumalang bilang hostile witness. Exclusive, inarestong Chinese national na may umano'y Peking Pinoy identity, may-ari raw ng 5 kumpanya. Exclusive din, tripulanting Pinoy, patay sa muling pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika. Halaga ng piso, historic low na naman. On to the next, Alex Ayala dinomina si Mary Stoyana sa unang round ng US Open. At isa pang exclusive ang first look sa Hollywood Walk of Fame star ni Lea Zalonga.

0: flood control master plan na ilang dekada nang napabayaan. Ito ang pinuna ni PBBM kasabay ng kanyang pagbisita sa bumagsak na Agana Bridge sa Tarlac. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Tarlac. Ivy, ano ang sinabi ng Pangulo?
1: Kurina, kinailangan lang natin lumipat ng lokasyon kaya sa ngayon ay hindi ko maipapakita yung pinuntahan naming tulay kanina. Pero dito sa likod ng mga punong ito, dito sa Tarlac River ay ang Agana Bridge at ang 70-year-old bridge na ito. Ang pagbagsak ng 70-year-old bridge na ito ay ang malinaw na epekto ng climate change. Yan ang bungad ni Pangulong Bongbong Marcos kanina sa kanyang pagbisita dito sa Central Luzon na sinimulan niya nga rito sa Tarlac. Bumagsak ang tulay noong August 29 na ikinasawi ng 25 pasahero ng isang SUV na dumaan sa Agana Bridge on the same night.
2: Mismong kay PBBM nang galing na mayroon namang master plan para lutusin ang pagbaha sa buong bansa. Ang tanong, ano ang nangyari sa planong ito at bakit lubog pa rin sa baha ang mga Pilipino?
3: We are only executing it now. We have had a master plan for decades but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
2: 2 taon na lang ang natitira sa Marcos Jr. Administration pero gusto na lang daw ng Pangulo na punan ang mga pagkukulang ng mga hindi nakapagpatupad ng master plan imbis na magturuan kung sino ang may kasalanan. Sa ngayon, ang mayroon ng Pilipinas ay master plan para sa major river basin sa bansa kaya hindi naman daw masasabing wala talagang plano ang gobyerno. Dito sa kinatatayuan ko sa Tarlac, nasa 23,000 households ang apektado ng pagbagsak ng Agana Bridge. Ang minuto lang sanang pagtawid sa tulay na ito, ngayon halos 2 oras na kalbaryo para sa mga residente. Dahil kung hindi Agana Bridge ang daraanan, kailangang umikot ng nasa 60 kilometers ang mga dumaraan dito. Ayon sa Pangulo, ang Bailey Bridge na ginagawa ngayon ay maaari nang maging passable within a week, habang 2 linggo naman ang kailangan ng tulay para makapag-accommodate ng light vehicles na hindi tataas sa 10 tonelada. Maglalaan naman ng 300 million pesos ang national government para isaayos ang Aquino Bridge na doble ang haba kaysa sa Agana Bridge. Samantala, nasaktuhan ng aming team ang pagkapatuloy ng search and retrieval operations para sa lumubog na SUV.
1: Alas 10 ng umaga namataan itong pinaghihinala ang gulong nung lumubog na SUV dito sa Tarlac River sa may barangay San Vicente. Alas 11 na ng umaga ngayon at naghihintay tayo ng isang crane mula sa DPWH dahil sinubukang hilahin itong gulong pero hindi nadala ng basta lubid lang. Ngayon tinanong din natin si Tarlac City Mayor Susan Yap kung ano yung tsansa na ito nga yung gulong ng lumubog na SUV na may lulang 5 tao nang nag-collapse yung Agana Bridge noong August 29. At ang sabi niya, ito lang yung recent incident na may lumubog na sasakyan dito sa kanilang ilog.
2: As of writing, 5 oras nang sinusubukang iahon ang kotse sa ilog. Pero sa bigat nito at pabugso-bugsong pag-ulan, hirap ang mga otoridad.
1: Kurina, as of 6 p.m. nakatenga pa rin yung crane na nandito sa likod ko dahil lumalim na yung tubig at hanggang sa ngayon ay hindi pa rin maiakyat o maiahon yung sasakyan. Sa ngayon, meron ng isang backhoe na naghuhukay ng daraanan ng sasakyan. Kanina nandito rin yung isang pamilya ng isa sa 2 nawawala na lang nasakay ng SUV at hinahanap pa rin nila, hopeful pa rin naman sila na mahahanap nila ang kanilang anak. At kung tatanungin naman ay ang pagbaha sa NLEX, hanggang sa pagbiyahe natin kaninang umaga ay usad pagong pa rin ang mga sasakyan dahil hanggang headlight pa ng mga sasakyan yung tubig baha sa NLEX. Kurina.
0: Okay, para malaman lamang kung yan talaga yung SUV o hindi o kung mayroon pang naipit na bangkay sa loob, hindi ba, Ivy, dapat yan ay sinisid na lang? Karaniwan yun ang ginagawa para malaman kung ano yung makikita sa ilalim at hindi na kailangan maghintay pa ng 5 oras o higit para malaman.
1: Yes, Corina, nagsimula nga yung retrieval operation sa 11 a.m. at hanggang ngayon nandito tayo naghihintay. Pero kanina kasi may mga lumusong na mula sa Philippine Coast Guard at may mga parte kasi nitong ilog na malalim talaga na hindi kayang lusungin ng isang 5-foot individual like me. At kanina rin, may mga lumusong na taga Coast Guard pa rin at hindi talaga maiahon yung sasakyan dahil nakalubog sa sand. Corina.
0: Ayun, okay. So I was thinking more like divers, no? Kaya hindi na kailangan yung tipong kung maliit ka o matangkad ka, kung may diving equipment sila, ay pwede silang pumasok sa loob at makita yan with flashlights. Pero ano daw ang dahilan kung bakit napakabagal ng pagbaba ng tubig sa NLEX? Mayroon ba silang paliwanag?
1: Kurina, sa ngayon wala pang paliwanag kung bakit mabagal yung pagbaba ng tubig sa NLEX, pero kanina sa Malacañang natanong din yung tanong na yan, at ang sabi ng palasyo ay hindi naman nila o ayaw nila na manisi muna kung sino ang salarin kung bakit ganito yung dinaranas na mga pasahero at na mga bumabiyahe sa NLEX. Pero ang sabi nila, iimbestigahan at may mananagot kung may mapapatunayan na may pagkukulang yung pamunuan ng NLEX. Kurina.
0: At saan pa nagpunta si PBBM ngayong araw bukod sa Tarlac?
1: Kurina, nagpunta rin si Pangulong Bongbong Marcos sa Zambales at sa Pampanga para mag-inspeksyon ng mga kung may nasirang dam, kung may naapektuhan na evacuation center at mga eskwelahan. At ang ayon sa Malacañang ay patuloy pa rin yung pagbibigay ng assistance sa mga apektado ng baha, gaya ng cash assistance, gaya ng food packs and non-food packs mula sa DSWD. At yung patuloy na paghingi ng o pagbibigay ng assistance pagdating naman sa kalusugan ng mga nasa evacuation center. Balik sa iyo, Corina.
0: Maraming salamat, Ivy Reyes, sa Guulat Live mula sa Tarlac.
4: Ilang araw nang matindi ang traffic sa San Simon, Pampanga dahil sa pagbaha. At para sa marami, hindi na ito katanggap-tanggap. Git ng Automobile Association Philippines, dapat managot ang toll operator at masolusyonan ang ugat ng problema dahil hindi lang commuters at motorists ang apektado. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
5: Hindi na talaga expressway. Ganyan ilarawan ni Attorney Robby Consunhi ng Automobile Association Philippines ang NLEX kasunod ng ilang araw ng traffic sa San Simon, Pampanga. He says it's supposed to bring you from point A to point B within 80 to 100 kilometers per hour. Pero naging apat o lima na lamang na kung tutuusin daw ay mas mabilis pang maglakad. Kabi-kabila rin ang reklamo ng mga motorista, lalo't hindi naman first time na nangyari ito. Seryoso na raw itong nakakaapekto sa flow of business, life and economy.
6: It's time for Toll Regulatory Board to ask the toll operator to explain why is the expressway not operating within the minimum standards and parameters for operation. And the toll should either be waived or the toll operator be asked to pay a fine. That way the public interest is maintained.
5: Ayon sa Department of Transportation, nag-issue na ang TRB ng notice to explain sa NLEX Corporation at inatasan din itong mag-implement ng warning system tuwing umuulan at may pagbaha. Inatasan din itong i-reimburse ang toll ng Class 1 vehicles na kinailangang mag-U-turn dahil sa baha. Simula ngayong araw din ay libre na ang toll para sa mga manggagaling sa Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga and vice versa. Magpapatuloy ang libreng toll hanggang sa bumalik sa normal ang daloy ng trapiko sa NLEX. Sa tila maling pag-handle sa sitwasyon, sinabi ni Attorney Consunhi na mayroong engineering solution para sa problema. Kaya kailangang makinig sa mga eksperto. Pero sa ngayon, ang constructive comment daw is for everyone to get their act together.
6: Kanino bang tubig yung nakaka-disturb dyan sa, nakakabaha sa NLEX na yan? Bakit hindi mahinto sa source? O bakit hindi ma-drain sa papupuntahan? And that seems to be the key problem. It's a coordination effort. It's a multi-agency coordination effort.
5: Maaaring solusyon daw ang Skyway proposal, pero it comes with a price and needs further study. Pwede raw magkaroon ng reformat para magpatuloy ang mobility, hindi lamang ng mga tao, pero pati na rin ang cargo at goods. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
7: Umakyat na sa 39 ang death toll dahil sa sunod-sunod na bagyo at hagupit ng habagat. Ayon sa NDRRMC, 15 sa mga nasawi ay mula sa Cordillera Administrative Region. 20 naman ang sugatan, habang 3 pa ang nawawala. Nasa 178 na bayan at lungsod naman ang nagdeklara na ng State of Calamity dahil sa pinsalang dala ng masamang panahon.
0: Tol si Senador Jinggoy Estrada sa pagtanggal kay former DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused niya sa flood control scandal. Kinwestiyon din ito ng isang mahistrado. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata.
8: Handa si Senador Jinggoy Estrada na hamunin ang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na alisin si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan bilang kapwa akusado niya at tatlong iba pa sa kasong graft at plunder. Ayon kay Estrada, hindi rito natatapos ang kanyang legal battle at magtitiwala pa rin siya sa due process at rule of law. Gagamitin din daw niya ang lahat ng legal na paraan para malinis ang kanyang pangalan. Matatanda ang inaprubahan ng korte ang inihaing amended information ng prosekusyon para formal na tanggalin si Bonoan sa listahan ng mga akusado. Kabilang sa mga ikinonsidera ay ang pagpapahayag nito ng kahandaan na makipagtulungan sa ombudsman at magbigay ng testimonya at ebidensya hinggil sa pagpaplano at pagpupondo ng mga infrastructure project noong siya pa ang kalihim ng DPWH. Nakasaad din sa resolusyon na bilang dating kalihim ng DPWH, mayroong vantage point o espesyal na kaalaman si Bonoan tungkol sa policy level decisions, budgetary negotiations, at pagpili ng mga proyekto na hindi alam ng mga ordinaryong testigo. Ipinag-utos din ng korte ang pagbawi sa mga inilabas na warrant of arrest at hold departure order laban kay Bonoan. Sa kabila nito, tuloy ang kaso laban kina Estrada, dating District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. at dating Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna. Kaugnay ito ng umano'y irregular DPWH projects mula July 2024 hanggang March 2025 para makakuha ng mahigit 573.75 million peso in kickbacks. Tutol sa desisyon si Associate Justice Henarguito. Tanong niya, bakit palalayain si Bonoan kung may prima facie evidence at reasonable certainty of conviction? Aniya, substantial ang pag-amienda sa impormasyon ng kaso dahil binabago nito ang factual theory at depensang inihahanda ng mga akusadong nabasahan na ng sakdal. Paglabag din daw ito sa karapatan ng mga na-arraign na kabilang sina Bulusan, Gonzales at Cortuna.
9: Kung ano po ang naging desisyon dito ng Sandigan Bayan, yan po ay hindi na po saklaw ng kapangyarihan ng ating Pangulo. Ang dapat lagi nating isipin na ang binitawang salita ng Pangulo ay dapat na managot, ang lahat na managot. Kalyado man, kakulay kamag-anak.
8: Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na balak nilang gawing state witness si Bonoan sa flood control probe. Sa ngayon, ayon kay PNP General Hospital Internal Medicine Department Chief Lieutenant Colonel Ben Alibayani, clinically stable ang kalagayan ni Bonoan na una nang isinailalim sa hospital arrest. Kontrolado raw ang kanyang blood pressure at patuloy na binibigyan ng maintenance medication sa ilalim ng mahigpit na monitoring ng medical team. Para sa agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
4: Sigalot sa Middle East, inatake muli ng Estados Unidos ang ilang military targets sa Iran. Kabilang dyan ang air defense at communication sites, radar systems at maritime facilities. Agad namang gumanti ang Iran at nagpakawala ng mga missile laban sa US bases sa Jordan. Dahil sa gulo, sumipa muli ang presyo ng langis sa global market.
7: Damay ang isang Pinoy sailor sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Nasawi siya ng tamaan ng unknown object ang sinasakyang barko sa Strait of Hormuz. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Andrea Salve.
10: Sabay sa muling pagsiklab ng pag-atake sa pagitan ng Iran at Amerika, isang masamang balita ang lumapag sa tahanan ng pamilya Favis Corteza umaga ngayong Miyerkules. Isang hindi inaasahang pagbisita ng mga kinatawan mula sa kumpanyang pinagtatrabahuan ng 28 taong gulang na tripulanteng si Rodrigo Favis. Personal daw na ipinarating sa pamilya ang masamang balita ng pagkasawi ni Rod na ang sinampahang barko ay dumaan daw sa Strait of Hormuz.
11: Yung huli pong video call namin, siguro 1 week pa lang apat, sabi niya sa akin na Mama, mga isang buwan pa kami dito, medyo delikado itong lugar na pinunta natin. Sabi ko, bakit napunta ka dyan? Delikado dyan na. Yun po sabi niya sa akin, isang buwan magdasal ka anak, sabi ko. Kasi nandun na po siya, hindi na po siya pwedeng gumapa.
10: Nitong Agosto lang daw muling bumiyahe si Rod, isang buwan mula nang huling sumampa sa barko. Sa kanyang mensahe sa kapatid, nakwento pa nito ang kanyang pagpayag sa pagdaan ng barko sa Strait of Hormuz. Hindi na raw ito tumanggi dahil iniisip ang magiging lamat sa kanyang record, lalo't kasasakay lang sa barko.
11: Sobrang bait po. Siya po yung breadwinner. Tumutulong po talaga sa akin, sa mga kapatid niya, dito po sa bahay namin. Sobrang sakit po. Hindi ko ba matanggap. Ngayon lang po nangyari ka sa akin to eh.
10: Pang-apat sa pitong magkakapatid si Rod. At ngayon ay palaisipan pa rin sa pamilya kung ano ang tunay na sinapit ng barkong sinasakyan nito. Sa gitna ng paghihintay ng opisyal na ulat mula sa mga otoridad, ay ang impormasyong posible para uabuti ng isang buwan bago maiuwi ang labi nito sa Pilipinas.
11: Ang tagal po noon, naghihinagpis na po kami, tapos yung anak ko wala po dito. Wala po siya rito sa tabi namin. Tumingi po ako ng tulong kay Pangulong Marcos. Kung pwede po sanang tulungan ako para mapauwi po yung bangkay ng anak ko kung totoo man yun at mapaimbisigahan po talaga kung ano po talagang totoong nangyari.
10: Nakipag-ugnayan na rin ang Bilyonaryo News Channel sa Department of Migrant Workers pero patuloy pa ang pangangalap nito ng ulat hinggil sa insidente. Bukas naman ay pupunta sa DMW ang naulilang pamilya para maumpisahan na ang pagpoproseso sa pagpapauwi ng labi ni Rod. Dalangin nila na agad itong makapiling sa huling sandali at sana wala ng tulad ni Rod na madamay at mamatay dahil sa giyera. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.
0: Matapos ang mahigit 200 araw sa dagat, dumating na ang USS Abraham Lincoln sa Thailand. Isa ang US Navy aircraft carrier sa pinadala sa Middle East dahil sa gyera sa Iran. Lula nito ang nasa 5,000 marine at sailor. 5 araw silang mananatili sa Thailand. Welcome naman para sa mga negosyo sa Pattaya ang pagdating ng mga sundalo.
12: Regarding their arrivals, first, the bar girls can get customers, get to sell drinks and everything. Basically, the economy gets better.
13: I hope with their arrival, they will drive my sales up. I've prepared some products for them.
14: Matinding suporta mula sa mga kababayan natin sa New York ang sumalubong kay Alex Ayala sa unang laban niya sa US Open. Hindi naman sila binigo ng Pinay tennis sensation, narito ang agenda report ng ating US correspondent Don Tagala.
15: Nagwagayway ang Filipino flag sa loob ng Louis Armstrong Stadium nang makapasok sa round 2 ng US Open Women's Singles si Alex Ayala. Sa unang round, the Pinay tennis sensation dominated American qualifier Mary Stoyana in solid straight sets 6-1, 6-2. Pero aminado si Ayala na naging mahirap din ang laban.
16: Every exchange had its own challenges, especially in the start of the second set. I think she put me in uncomfortable positions and she's been having a great run coming from quali and a good past couple of weeks.
15: Ayala's win was a big treat for thousands of Filipinos na nanood ng laban live.
17: So historic. She's really making a name for herself and really bringing attention to the Filipino community who's so great and people don't know it yet.
18: Congratulations, Alex! Woo!
15: Kabilang sa mga sumuporta, ang philanthropist at businesswoman na si Lloyda Nicholas Lewis.
19: It's very important that Filipinos recognize that we've got it. We've got the will, we've got the focus. That's what Alex Ayala signifies. The strength of the Filipino. And mabuhay, Alex!
15: Sunod na makakalaban ni Ayala si Alexandra Olinikova. Ayala bowed to the Ukrainian player sa Strasbourg Open last May. Gaganapin ang round 2 ng US Open sa September 3. Para sa Agenda, Don Tagala, Bilyonaryo News Channel, New York.
0: Delikadong haze na umabot sa Metro Manila ramdam din sa Puerto Princesa. At exclusive ang first look sa Hollywood Walk of Fame star ni Lea Salonga. Susunod yan sa Agenda.

0: Behind every champion are kids who love to play. Now capture those moments. Join the Pacor Photography Contest 2026. Kids at Play. Shoot your story in conventional, mobile, or drone categories. Submission of entries are open until June 30th, 2026. For more info, scan the QR code or visit www.pagcor.ph/photocon2026.
1: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa Elliptical Road. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Papasok ng Commonwealth Avenue, mabilis naman na ang kabilang lane. Naging mainit ang day 21 ng impeachment trial ni VP Sara sa pagsalang ng kinaguri ang one of the most trusted men ng bise bilang hostile witness. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Live nagulat mula sa Senado. Hannah, ano lang yung update?
2: Corina, tila nagtatagisa ng talino ang mga abogado sa impeachment trial ni VP Sara ngayong araw. Isinalang na kasi sa witness stand ang defense lawyer na si Michael Poa, habang nanguna naman sa depensa si Attorney Sheila Sison at ang prosecution lawyer na si Attorney Benjamin Tolosa.
3: You have to admit, you made some speculations there. So we have to move.
4: I'm sorry, but I did not make speculations.
3: I will point out which speculations.
5: Attorney Sheila, Attorney Poa, Your Honor,
3: with all due respect.
5: Let's give Attorney Jay some...
3: He gave some scenarios, possible scenarios a while ago.
2: Misto lang naging sabungan ang Senate Impeachment Court sa Day 21 ng trial ni VP Sara. Sumalang na kasi si Attorney Michael Poa sa witness stand, one of the most trusted men ng bise ayon sa prosekusyon. Yan ang naging mainit na talakayan ng tatlong abogadong sina Poa, Lead Defense Counsel Sheila Sison at Private Prosecutor Benjamin Tolosa. Tila nag-speculate daw kasi si Poa ayon kay Tolosa nang kinwestiyon siya kaugnay ng timing ng mga certification na ginamit ng DepEd bilang patunay sa resulta ng confidential fund operations nila. Naging Undersecretary at Chief of Staff ng DepEd si Poa habang kalihim ng ahensya si VP Sara. Lumalabas na December 2023 at January 2024 pa ang petsa ng mga certification. Pero February 2, 2024 lang natanggap ni Poa ang isang Audit Observation Memorandum o AOM mula sa COA. Yan ang ini-issue ng COA kapag may nais patansilang deficiencies o kakulangan sa paliwanag pagdating sa paggamit ng pondo ng isang ahensya. Tanong ng prosekusyon, kung nauna nang nag-exist ang mga certification, nirepurpose lang daw ba ni Poa ang mga ito bilang proof of success ng kailangan ng sagutin ang COA.
6: So maaring nahingi na noon, hindi lang nabibigay sa central office. There's so many possibilities and I don't want to speculate dahil I'm under oath, baka may masabi akong hindi tama.
5: But one thing is for sure, at the time you got the AOM, wala pa kayong hawak na certification.
6: Walang napakita sa akin.
2: Pumalagman ang depensa na out of order ang pahayag ni Tolosa laban kay Poa. Umamin din si Poa.

0: counsel is badgering the witness already.
1: Counsel, all of you are lawyers. Kindly don't speak at the same time.
2: Bago pa yan, umaga pa lang, pinigana ng prosekusyon si Powa. Yan ay kung pwede raw bang bayaran ng isang informant ng confidential expenses kahit wala pang pruwebang matagumpay ang resulta ng information na ibinigay nito. Paulit-ulit namang tumutol ang depensa at tinawag na argumentative o misleading ang ilan sa mga tanong habang ilang beses ding pinare-reframe ni Escudero ang tanong ng prosekusyon.
3: Now that's misleading,
4: success.
3: Your Honor.
4: Your Honor, it's not misleading. Precisely,
3: no, it's misleading, Your Honor, because the question was phrased
4: every
3: kahit
4: time
3: wala
4: the defense counsel
3: success.
4: Speaks.
3: That
4: no,
3: was not the answer of the witness, Your Honor.
1: Counsels, I cannot understand anymore the points you're raising.
2: Rinig sa dulong bahagi ng kanilang talakayan na pinare-relax ni Tolosa si Sison.
1: Sampung...
2: Nauna nang humingi ng pag-intindi si Escudero mula sa publiko dahil mainit ang talakayan ng mga abogado.
1: Pag-unawa lang po at pasensya ang hinihiling namin. Ang party po ito ng proseso para mapangalagaan. Hindi lamang ang karapatan ng respondent pero pati ng testigo.
2: Challenging na nga raw ang talakayan kapag dalawa ang abogado. Paano pa raw kung sila ay tatlo?
5: Corina, sa haba nung tila paggisa or grilling na nangyari sa impeachment trial ngayong araw, na-hit naman daw ni Tolosa yung kanyang target para sa prosekusyon. Sabi ng prosek kanina, naungkat naman daw na una, compartmentalized o merong kanya-kanyang oposisyon or trabaho yung kampo ng vice. Katunayan kanina, sinabi ni Attorney Michael Powa na late daw niyang nalamang merong security officer pala sa DepEd. Sa ilalim ng termino ni VP Sara, yan ay si Colonel Dennis Nolasco. Similar to the situation of the Office of the Vice President, Corina, walang alam itong si Powa sa kung paano nagamit yung pondo sa field pagdating nga doon sa confidential funds ng DepEd. Yan yung ilan sa mga nangyari sa trial ngayong araw. Balik sa'yo, Corina.
6: Hana, babalik pa ba si Attorney Powa bilang hostile witness?
5: Corina, tapos na yung pagsalang kay Powa sa witness stand ngayong araw. Katunayan, tapos na rin yung pagtanong sa kanya ng mga hukom. So we're not expecting na sa mga susunod na paglilitis ay makakabalik pa si Powa sa witness stand. Corina.
6: At mula naman sa Peanut Gallery, ano ba ang sabi ng media? Pagkatapos ang mahabang bangayan at sabay-sabay na pagsasalita, sino ang nakaungo, sino nakapuntos ngayong araw?
5: Naho, Corina, we've yet to find out on the part of the Senate Impeachment Court dahil medyo mahaba nga yung talakayan ngayong araw. Although on the part naman of the prosecution, sinabi nila na satisfied naman sila doon sa naging proceedings. At sa part naman ng depensa, Corina, ayon kay Powa, ay hindi naman daw siya na-offend doon sa naging daloy ng paglilitis despite him taking the witness stand. Corina.
6: Maraming salamat, Hannah T. Nagulat live mula sa Senado. Umabot sa cross-examination ang sagutan ng depensa ng at prosecution ang may init na tagpo sa agenda report ni Dexter Ganive live din mula sa Senado. Dexter.
7: Pinky, kahit hostile witness, nakuha pa rin daw ng prosekusyon ang testimonya mula dito kay Attorney Michael Powa para suportahan yung mga naunang pahayag ng dalawang AFP officials kahapon. Para naman sa depensa, mahalagang natalakay sa direct at sa cross-examination kay Attorney Powa yung issue ng credit notice mula sa Commission on Audit kaugnay ng DepEd Confidential Funds. Fierce and fiery. Ganyan ang nalikhang impresyon ng lead counsel ng defense team sa pagdepensa niya sa hostile witness ng prosekusyon na si Attorney Michael Powa sa kanyang pagharap sa impeachment court ngayong araw. Para sa prosekusyon, nasuportahan ng testimonya ni Powa ang mga pahayag ng dalawang AFP official kahapon na walang kahit pisong binigay ang DepEd sa AFP para sa mga Youth Leadership Summit o YLS noong 2023. Pero mas binigyang diin ng depensa ang credit notice mula sa COA para sa paggastan at liquidation ng confidential funds ng DepEd. Sa day 21 ng impeachment trial ni VP Sara, diretso ang sagot ni Powa sa tanong ng prosecution kung may pondong inilipat ang DepEd sa militar para sa mga

0: aktibidad.
1: I'm sure you agree na wala hong binigay kahit piso ang Department of Education sa AFP para maisagawa itong mga youth leadership summit nila, no?
2: Yes, sir, I confirm that.
0: Gitit ng prosekusyon, mahalaga ang pag-amin ni POA na wala siyang personal na kaalaman kung paano at saan ginastos ang confidential funds sa kabila ng mataas na katungkulang hawak niya noon at isa sa mga pinagkakatiwalaan ni VP Sara. Naging mainit ang tila pagsasabog ng Defense at Prosecution Councils sa buong araw ng paglilitis. Nag-umpisa ito sa naging offer of evidence ni Attorney Tolosa kung saan binanggit at isinalarawan niya ang kanilang testigo na abogadong walang alam. Bagay na mariing inalmahan ni Defense Lead Counsel Sheila Sison.
3: To strike off the statement that abogadong walang alam. I mean, this witness, even while he has an obligation to answer relevant questions in this trial, he also has, under the rules, Rule 132, certain rights. And one of those rights is to be protected from irrelevant, improper, and insulting questions. And not only that, also to be protected from harsh or insulting demeanor.
1: When I said ang abogadong walang alam, what I meant was in Congress, he repeatedly said he knew totally nothing about the use and liquidation of the confidential funds. Context is very important.
4: Chair hereby orders that the phrase abogadong walang alam be stricken off the record. Chair finds it discourteous to say the least.
0: Sa cross-examination ni Attorney Sison kay POA, nakapo niya counsel sa depensa, tumutok lang siya sa inisyo ng COA na credit notice sa DepEd, kaugnay ng isinagawang liquidation sa confidential funds ng ahensya noong kalihim pa nito si Duterte. Lalo pang ipinunto ni Attorney Sison sa kanyang recross ang petsa kung kailan inisyo ng COA ang credit notice, ang petsa ng pagharap ng AFP official sa Quadcom hearing.
3: Counsel asked you about the credit notice again.
2: Yes.
3: And this credit notice was issued on August 8, 2024. Are you aware of this?
2: Yes.
3: And AFP officers testified before the Committee on Good Government and Public Accountability on October 17, 2024, correct?
2: That's correct.
3: And representatives from the Commission on Audit also attended the hearings before the Committee on Good Government and Public Accountability, correct?
2: That's correct.
3: And so from August 8, 2024 up to today, AFP officers at the hearing on October 17, 2024, as far as you know, the Commission on Audit has not reopened this credit notice, correct?
2: As far as I know, that's
3: and
2: right.
3: This has gone through two impeachment efforts already, correct?
2: That's correct.
0: Pinky, matapos yung kanyang pagtistigo kanina sa impeachment court, ay humarap si Attorney Michael POA sa mga media na nagko-cover sa defense team para kumustahin sila dahil ilang araw na rin siyang hindi sumisipot o hindi nagsasagawa ng press con. At sinabi niya na sa susunod na linggo ay siya na ulit ang magbibigay ng press con para sa defense team. Sa press conference naman ni Attorney Justin Gular, yung deputy spokesperson ng defense team, sinabi niya na hindi kasama sa strategy ng depensa yung pagtatanong o pag-object ng pag-object doon sa mga katanungan ng prosekusyon para lang guluhin yung strategiya ng prosekusyon. At kani-kanina rin, Pinky, ay inanunsyo na rin ng impeachment court yung posibleng pagbabago ng schedule pagdating sa October dahil bibigyang daan ng impeachment court yung pagsasagawa ng Senado ng mga hearing kaugnay naman ng 2027 national budget. Pinky?
5: Oo, nabalitaan ko nga, Dexter, na may mga araw na whole day ang gagawin nilang hearing ng impeachment trial dahil nga sa budget considerations na kanilang kailangan dinggin. Alam mo, Dexter, kanina masabi ko lang nung nanonood ako nung binati ni Attorney JC, Attorney Sheila ng belated happy birthday pa? Akala ko hindi magiging ganito kainit yung kanilang palitan sa araw na ito.
0: Sabi nga kanina ni Attorney Michael POA sa pag-arap niya sa media, eh magkaibigan naman sila ni Attorney Jay Tolosa at maging si Attorney Sheila Sison ay kaibigan din ng prosecution counsel. Pero pagdating sa mga hearings o sa mga ganitong paglilitis, eh wala munang kaibigan. Pinky.
5: Maraming salamat, Dexter. Ganibe nag-uulat ng live mula sa Senado.
6: Posibleng hindi na raw isama ng House Prosecution Team ang bribery case sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, pinag-aaralan nilang dumiretso na sa umano'y unexplained wealth ng bise matapos talakayin ang issue sa kanyang confidential funds. Kung aalisin ang isang impeachment article, umaasa ang prosekusyon na bibilis ang paglilitis at posibleng matapos bago mag-Disyembre. Kampante rin daw sila na matibay na ang kanilang kaso laban sa VP.
5: Di gaya ng budget ng Office of the President, mas binusisi ng mga kongresista ang proposed funding ng Office of the Vice President para sa 2027. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirapuentes live mula sa Batasan. Isaiah.
7: Pinky, kung pagbabasihan yung National Expenditure Program for 2027, wala na namang confidential and intelligence funds na ilalaan para sa pondo ng Office of the Vice President. Kung titingnan, Pinky, pang-apat na taon na yan, no, matapos ng alisin yan sa kanila simula noong 2024. Samantala, kaugnay naman sa nangyaring pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa budget ng OVP, inabot lang yan ng mahigit sa isang oras dahil kakaunting mga mambabatas lang din naman ang nagtanong. Pero Pinky, sinubukan pa yung mas pabilisin ng ilang mga kaalyado ni VP Sara.
8: Sinubukan pero hindi umubra sa budget hearing ng House Committee on Appropriations para sa pondo ng Office of the Vice President. Nagtangkang isa sa mga taga-suporta ni VP Sara sa Kamara na pairalin rin ang institutional at interbranch courtesy para hindi natanungin ang mga opisyal ng OVP. Kagaya yan ang pinairal para sa budget ng Office of the President kahapon.
9: Mr. Chairman, this is not a request for special treatment. It is simply a request for consistency. That this committee treat every co-equal branch of government with the same measure of respect and fairness regardless of the circumstances surrounding it.
8: Bagay na maraming tinutulan ng ilang mambabatas.
10: Dapat ibasura na itong inter-parliamentary courtesy, lalo na pag-usapin ng budget. Dahil ang tungkulin natin ng lahat ng nasa gobyerno ay maging transparent sa kung paano ginagamit ang pondo ng taong bayan. Kailangan itigil na po natin ang practice na to.
11: Mr. Chair,
10: may I proceed with my questions?
11: May we just ask the ano in every questions kung ayaw naman nila sagutin, pwede naman nilang hindi sagutin. Para makita nila yung depression ng Office of the President na ayaw sumagot at yung Office of the Vice President
12: tama
11: na gusto
12: naman
11: sumagot.
12: Tama nga naman, but if the question is irrelevant to today's proceedings,
11: then they can simply against. Say that it's irrelevant.
8: Ang OVP Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez ang humarap sa komite. At kabilang sa Nabusisi ay ang posisyon ng OVP kaugnay sa Paksilika.
13: Concern ng kabataan ay yung Paksilika. So ano po ba ang pagtingin ng OVP sa Paksilika?
12: Paksilika?
13: Meron po ba? Meron po ba siyang policy
12: you may
13: research
12: or may not
13: na ginawa?
12: Answer. It's not part of your budget.
14: Sir, we are authorized to answer only those questions related to the 2027 proposed budget of the Office of the Vice.
8: Natanong yan ni Representative Ko dahil sa tila hindi raw aware ang bise sa ilang issues sa bansa.
15: Ma'am, any thought po about sa Paksilika na balak po itayo sa Pilipinas?
16: Ano na? Paksilika.
17: Yung Paksilika.
15: Paksilika?
17: Hindi ma'am, Paksilika. Do you know anything about that?
15: Wala ako, I cannot comment on that.
8: Kapansin-pansin sa budget hearing ng OVP na halos bakante ang mga upuan at ilang mambabatas lang ang dumalo.
7: Pinky, alam mo, malaki rin ang ibinabano pa ng proposed budget ng OVP for next year. Base sa NEP, nasa mahigit 785 million pesos na lang yan kumpara nga sa budget nila ngayong taon na nasa higit 889 million pesos. Pinky.
5: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Nag-uulat ng live mula sa Batasan.
18: Hindi lang sa Metro Manila ramdam ang hapding dulot ng haze na dala ng forest fire sa Indonesia. Umabot rin kasi ito sa Bicol at Palawan. Yan ang agenda report. Pierre Pastor.
19: Bahagyang bumuti na raw ang kalagayan ng hangin sa Quezon City base sa monitoring ng LGU. Kaya naman may pasok na ngayong araw ang mga estudyante sa lungsod. Pero patuloy na pinag-iingat ang publiko, pinapayuhang magsuot ng face mask at bawasan muna ang outdoor activities. Bukod sa Metro Manila, umabot din sa ilang bahagi ng Bicol region ng haze na dala ng malawak na forest fire sa Indonesia. Ayon sa DENR, very unhealthy ang air quality sa mga apektadong lugar. Ayon pa sa PAGASA Southern Luzon, ang haze at abong ibinubuga ng Mayon sa ngayon ay maari magdulot ng health risk sa mga residente. Apektado rin ang haze ang kaulapan sa Puerto Princesa sa Palawan. Unhealthy at peligroso raw ito sa kalusugan. Kaya payo ng LGU, magsuot ng face mask tuwing lalabas o kaya ay manatili na lang muna sa bahay. Ayon sa DOH, kabilang sa mga sintomas na dulot ng haze ay hirap sa paghinga, pag-ubo, pananakit ng dibdib, pagluluha ng mata at pangangati ng ilong. Maari ring lumala ang respiratory diseases gaya ng hika. Payo ng DOH sa publiko, tumawag sa National Emergency Hotline 911 kung kailangan ng tulong. Alamin din ang lagay ng hangin sa inyong lugar mula sa LGU. Maging laging handa at unahin ang kaligtasan. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
18: Makakausap po natin ngayon si Health Secretary Edwin Mercado. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Mercado.
20: Magandang gabi, Corina, at magandang gabi sa ating mga taga-subaybay.
18: Alam po natin medyo peligroso sa kalusugan itong haze. Pero hanggang kailan po kaya ito at tapos na ba ang pinakamalubhang bahagi?
20: Ang expected po natin ay magpipik ng September 3 at unti-unti na pong uhupa by September 4 to September 6. But yun po ay depende pa kung maapula ng Indonesia yung pong mga forest fire po sa kanilang lugar. Sa Kalimantan po yan at yun po ay medyo makapal ang gubat. Pero mukha naman pong gumagawa na po ng paraan ang Indonesian government to control the fire.
18: Sa mga hindi po nakaalam na ito po pala ay peligroso sa kanilang kalusugan, ano po yung mga sintomas na kailangan pong malaman para maidala sa ospital?
20: So ito pong haze ay ano po yan, mga very fine na mga particles galing na po dun sa abo o ash at saka yung soil nung ating pong mga forest fire. Ito po yung nadala nung ating winds po ng hangin dito po sa ating monsoon rains sa habagat. At ito po ay nagbubunga ng, dahil ito po ay maliliit na mga particles na pumapasok pag tayo po yung humihinga, naiirita po yung ating airways at yung pong ating lungs ay namamaga din. Kaya pinagmumulan po ng hika at kung tayo po ay meron na pong chronic bronchitis na predisposed po tayo na mag-exacerbate o mas lumala. So yun po ay dapat pong ingatan sa pamamagitan po ng pagsuot po ng N95 mask or kung wala naman po ay isang basahang basa para po hindi pumasok yung ating mga minute particles papunta po sa baga natin.
18: Ano po ang first aid sakaling meron po silang mga sintomas?
20: So yung una nga po ay tiyakin pong yung iritasyon na nanggagaling dito sa ating haze o yung microparticle ay mabawasan. Magmumog, maglinis po ng ating ilong at tiyakin po na tayo po ay agarang pumunta din sa ating mga rural health unit. Ito po yung maalagaan or yakap clinic. At kung meron pong magpaninikip ng mga paghinga ay agaran pong pumunta sa isang hospital kasi yun po baka mangailangan po tayo ng oxygen support.
18: Ayun. Okay, so maybe the worst is over. Sinasabi po ninyo that after September 6, maaari na pong lumabas ng walang mask or hinihintay pa po natin maapula ang mga apoy sa forest fires ng Indonesia.
20: Yes po, tayo po ay may ASEAN na Coordinating Council sa Health at tayo po ay humingi ng updates po sa Indonesia at sa atin pong mga karatig bayan gaya po ng Malaysia at saka po ng Singapore para rin po ma-monitor natin kung ito nga pong forest fire ay naaapula na ng Indonesia.
18: Kumusta naman po, Sec, ang pagdinig sa 2027 budget ng DOH sa Kamara ngayong araw?
20: Maganda naman po at naipapaliwanag natin sa ating mga legislator yung ating pong pinaplano dahil ngayon lang po sa unang pagkakataon, meron tayong unified agenda between PhilHealth at saka DOH. Ang tawag nga po namin dyan ay una sa kalusugan. Ang una po ay nangangahulugang Unified National Agenda for Health. At maganda rin po ang ating diskusyon dahil naliliwanagan po sila dun sa ating mga pinaplano na maging rules-based po itong MAIFIP. At ito pong ating pagbibigay din po ng allocation sa HFEP ay magiging pong mas rules-based or mas strategic din po.
18: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Health Secretary Edwin Mercado.
20: Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.
1: Another historic milestone for Lea Salonga. The Filipino theater icon is set to receive her Hollywood Walk of Fame star this week, and Bilyonario News Channel got a first look. Yan ang exclusive agenda report ng ating U.S. correspondent, Henny Espinosa.
21: Lea Salonga.
22: The star is being set. Ilang araw na lang ia-unveil na sa publiko ang historic Hollywood Walk of Fame star ni Lea Salonga. But through special access from the Manila International Film Festival, or MIFF, Bilyonary News Channel got an exclusive first look. Ang nagbigay sa atin ng pasilip, si Ana Martinez, who has been producing Walk of Fame ceremonies for 39 years.
23: It's being made right now, and then in the morning, at 6:30 in the morning, it will be polished up. And then my crew starts to show up at 7 p.m., and they start the production setup. So you'll see barricades. We're gonna have a giant screen. We're gonna close the boulevard.
22: Para kay Martinez, matagal nang deserving si Lea ng ganitong pagkilala.
23: But people don't understand that they have to be nominated. She was just nominated by the film festival just last June. And she got it, you know? And we're very happy to have her.
22: Ang MIFF mismo ang nag-nominate kay Lea to be the first Filipino to have a star sa Walk of Fame. Sa loob ng 45 years, Lea has broken barriers from the Philippines to Broadway and the world stage. At ngayon, her name will literally become part of Hollywood history. Inaasahang dadagsa ang Filipino community sa unveiling ceremony.
23: We have fans that fly in from all over the world. We just did a star for Miley Cyrus, and she had about 4,000 fans come out.
22: So Friday, September 4th, matatanggap ni Lea ang 2,855th star on the Hollywood Walk of Fame in the category of live performance. The ceremony begins at 11:30 a.m. Pacific time. Para sa agenda, Henny Espinosa, Bilyonario News Channel.
18: Nationwide school safety drills ng DepEd kasado na bukas. At death toll sa Delubyo sa Nepal, higit 1,000 na. Susunod yan sa agenda.

0: Nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikat eh. Kung saan-saan kasi nagsususuot.
1: Kasi-kasi ng ulo. Lechon pa more.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All-in-one drugstore!
4: We love you, ma!

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Nasa higit 1,000 na ang death toll sa malawakang flash flood sa Nepal. Ito ay matapos ma-recover ang ilan pang 10 na mga biktima. Nasa 4,000 pang nawawala, kabilang ang higit 500 foreign nationals.
1: With thousands of impacted families, the priority is now receiving humanitarian assistance, recovering and identifying the remains of the loved ones and tracing missing relatives, and reunifying separated children and helping people access psychosocial support.
0: Isang glacier ang pinaniniwalaang gumuho at bumagsak sa ilog noong August 26 na nagdulot ng matinding flash flood. Sa laki ng agos, halos mabura ang lahat ng mga gusali at bahay sa border ng Nepal at China.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon. Mula sa ating Ka-Weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
3: Willard, inulan ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon ngayong Miyerkules dahil pa rin sa pag-ihip ng Southwest Monsoon o Hanging Habagat. Tatlong weather disturbances kasi ang humahatak ngayon ng habagat. Una na dyan ang Tropical Storm Pilandok na nasa loob po ng PAR at huling namataan 1,085 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon at may taglay na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna. Ikalawa ang Tropical Storm Saudel, international name po ito, na namataan naman at 460 kilometers west-northwest ng Batanes kasing lakas nitong si Bagyong Pilandok at ikatlo ang low pressure area dito sa may West Pacific Ocean at nasa layong 2,755 kilometers silangan ng Central Luzon. Ayon sa latest track ng PAGASA, lalabas ang Bagyong Pilandok bukas ng madaling araw sa kakikilos patungo Okinawa, Japan at ang Bagyong Saudel naman kikilos sa direksyon ng Southern China at hindi napapasok muli ng ating PAR. Habang ang LPA hindi pa rin nakikitang magiging bagyo sa ngayon at susunod lamang sa direksyon nitong si Bagyong Pilandok sa labas ng PAR. Dahil sa patuloy na pag-ihip ng habagat, posible pa rin ang 50 to 100 millimeters na dami ng ulan hanggang Huwebes ng hapon dito pa rin po sa may western section ng bansa kabilang Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Benguet at La Union, gayon din sa Pangasinan, Zambales at Bataan. Pinag-iingat pa rin po ang mga nakatira sa mga probinsyang ito sa banta ng baha at pagguho ng lupa habang dadami pa ang uulanin lugar sa Southern Luzon sa araw po ng Biyernes at Sabado. Bukod sa delikadong ulan, mayroon pa rin tayong gale warning sa ilang baybayin sa norte, kabilang na dyan ang baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at hilagang bahagi ng Ilocos Sur. Posible pong umabot ng 5 metro o halos 2 palapag ng gusali ang taas ng mga pag-alon doon, kaya ka-weather, makapag-ugnayan lamang sa inyong local coast guards for possible sea travel suspensions. Bukas, September 3, araw po ng Huwebes sa Luzon, ihanda pa rin po ang inyong payong or kapote dahil posible pa rin ang paminsan-minsang malakas na ulan sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro habang may tsansa ng mahina hanggang katamtamang ulan sa maghapon dito sa Metro Manila, ganyan din sa Ilocos Region, Cordillera Region, West of Central Luzon, Calabarzon at natitirang bahagi ng Mimaropa. For the rest of Luzon, kagaya sa may Cagayan Valley at dito rin sa may Bicol Region, posible pa rin po ang pagkulimlim at saglit na ulan, lalo na sa hapon at gabi. Pagdating sa Central Visayas, Eastern Visayas at buong Mindanao, magbaon naman po ng tubig at proteksyon sa sikat ng araw dahil magiging mainit pa rin at tuyo ang panahon sa maghapon. Sa katunayan, may mga lugar pa rin na maaaring umabot sa 42 degrees or higit pa ang heat index o yung mararamdamang init ng ating katawan. Habang dito sa may Western Visayas at Negros Island Region, asahan pa rin ang minsang maulap na kalangitan dahil sa habagat at may tsansa pa rin ng light to moderate rains mula tanghali hanggang gabi. Ka-weather, napansin niyo ba ang dalawang magkaibang panahon sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Agosto? Lingid sa kaalaman ng karamihan ang maulam panahon sa Luzon dahil sa habagat at ang mainit at tuyong panahon naman sa Visayas at Mindanao ay parehong epekto ng lumalakas na habagat or El Niño. Pinapalakas kasi ng hangin sa labas ng high pressure area sa silangan ng Visayas at Mindanao ang hanging habagat dito sa Luzon. High pressure area equals sunny weather while strong habagat naman equals enhanced rainfall. Gayunpaman, sa sandaling mawala ang hanging habagat sa buwan ng Oktubre at papalitan na ito ng hanging amihan habang may malakas na El Niño, mas malaking problema po ang kakaharapin ng ating bansa. Dahil bukod sa Visayas at Mindanao, Kasama na rin po ang buong Luzon na magkakaroon ng tuyong panahon at ng matinding kabawasan sa ulan, kung saan maaari itong makaapekto sa level ng tubig sa mga dams and eventually sa supply ng tubig sa agrikultura at mga kabahayan. At yan muna napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
4: Talk about making an entrance. Tila eksena sa romantic film ang arrival ni George and Amal Clooney sa Venice, Italy. The power couple arrived in a wooden water taxi while looking effortlessly elegant. The actor is set to receive the Golden Lion for Lifetime Achievement sa Venice Film Festival, which will run from September 2nd up until September 12th. Amid lawsuits from U.S. states, Paramount CEO David Ellison finds an ally in Tom Cruise. In an interview with the Pat McAfee Show, tinawag ng aktor na awesome ang promise ni Ellison that Paramount and Warner Brothers will deliver 30 films a year. Kaya raw itong gawin with the help of every artist. Paramount and distributor ng films ni Cruise na Top Gun, Days of Thunder, and Mission Impossible. 12 states have sued the merger of Paramount and Warner Brothers, arguing it would hurt competition in Hollywood. Tiger Woods is changing his plea sa DUI case niya. The golfer had pleaded not guilty to charges stemming from a rollover crash back in March. At the time, Woods told authorities he was looking down at his phone and did not realize that the truck in front of him had slowed down. Pumasa siya sa breathalyzer test, but he declined further testing for other drugs. Woods is set to appear in a Florida court Wednesday, pero hindi pa malinaw kung ano na ang ihahain niyang plea.
2: Exclusive, inarestong Chinese national na may umano'y peking Pinoy identity, may-ari raw ng 5 kumpanya. At halaga ng piso, historic low na naman. Susunod yan sa agenda.

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda man takbo.
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Sa pang-traffic check ngayong Wednesday rush hour, sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang dali ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Hindi lang daw paggamit ng peking Pinoy identity at paglabag sa immigration laws ang kinasasangkutan ng naarestong Chinese national na si Yaling Ho. May ugnayan din umano siya sa kumpanyang may kinalaman sa critical infrastructure at energy sector ng Pilipinas. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
7: Aabot sa 5 kumpanya ang naging at kasalukuyang pagmamayari ni Yaling Ho. Siya ang Chinese national na inaresto ng Bureau of Immigration sa NAIA noong Agosto dahil sa umano'y paglabag sa immigration laws. Nakuha kay Ho ang ilang Chinese identification documents kabilang ng isang alien employment permit, ACR ID at isang Chinese citizen ID na nagpapakitang isa siyang Chino na ipinanganak sa Fujian, China. Sa kabila nito, nasabat sa kanya ang iba pang dokumento at identification kung saan ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang si Lingo Basel na isang Pilipino. Kabilang sa mga nakuha kay Ho ang isang late registered birth certificate, isang postal ID at isa pang employee ID kung saan may iba't ibang address na nakatala kabilang na ang Davao del Sur, Agusan del Sur at Davao City. Ayon sa employment permit ni Ho, nagtatrabaho siya sa bansa bilang isang Mandarin Site Supervisor sa NEPC Power Construction Corporation. Ibig sabihin, pinetisyon siya ng kumpanya mula sa China para makapagtrabaho dito sa Pilipinas. Isang Philippine-based construction company ang NEPC, pero 35% owned ito ng First Northeast Electric Power Engineering na directly affiliated naman sa massive Chinese multinational conglomerate na China Engineering Energy Corporation. Ang korporasyong ito, state-owned o pagmamayari mismo ng Chinese government. Ayon sa nakalap na intelligence information ng mga operatiba, nagpundar at bumili ng shares sa ilang kumpanya si Ho sa ilalim ng pangalang Lingo Basel. Sa pinakauling general information sheet ng LF Joy Realty Incorporated, listed si Ho bilang presidente at largest shareholder ng kumpanya. Aabot sa 60% o katumbas ng 11.5 million pesos ang subscribed shares sa ilalim ng kanyang Lingo Basel identity. Sa ilalim ng parehong GIS, nakatala ang natitirang 40% shares sa dalawang Chinese nationals. Ibig sabihin, sa unang kumpanya pa lang, posibleng lumabag na agad ito sa 60-40 foreign ownership rule kung saan ipinagbabawal ang mahigit 40% foreign ownership sa Philippine corporations. Listed muli si Ho bilang presidente at 30% owner ng kumpanyang LF Joy Spirit Martial Arts Gym Center sa pinakahuling GIS nito. Isa rin siya sa mga incorporator ng kumpanya nang irehistro ito sa SEC noong 2024. Sa ilalim naman ng 2023 GIS ng LF Joy Construction and Supply, aabot sa 59% ang ownership niya. Habang minsan naman siyang naitala bilang 60% owner ng kumpanyang LF Joy Global Consultancy Solutions. Wala na ang kanya pangalan sa pinakahuling SEC documents ng kumpanya. Ganoon din sa Lavanda Group Incorporated, kung saan isa pa siya sa mga naitalang incorporators nang itatag ito noong 2022 at minsang naitala bilang 59% owner nito. Parehong involved sa solar energy related contracts ang LF Joy Global Consultancy at ang Lavanda Group. Nitong May 2026, kasama si Hu sa Memorandum of Agreement signing ng Lavanda Group sa Shenzhen, China para makipag-partner sa Philippine-based power grid contractor na JC Electrofields Power System at isang Chinese tech company. Ito ay kahit na hindi na nakalista si Hu bilang shareholder ng Lavanda Group. Unang sinabi ng AFP na nakababahala ang pagkakaroon ng access ng ilang dayuhang nagpapanggap na Pilipino sa critical infrastructure ng ating bansa.
3: Critical government infrastructure, kaya nga tinawag na critical eh. Diba? It is essential for our survival as a people, as a nation. The moment this is controlled by the adversary, by a foreign power, hindi mo na kailangan ng physical invasion. Hindi mo na kailangan ng digmaan. Kontrolado mo na. Kaya importante maintindihan ng bawat Pilipino that the threat is already in our midst as we speak right now. At the turn of a switch, baka wala ng kuryente ang isang part ng government facilities natin.
7: Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ng lahat ng nabanggit na kumpanya, kabilang na ang NAPC na employer umano ni Hu ayon sa legal records. Wala pa silang tugon sa aming mensahe. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
8: Stricter gun control at mas mahigpit na pagbabantay sa social media. Ito ang panawagan ng PNP at DILG kasunod ng mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Tuloy naman bukas ang nationwide safety drills ng DepEd pero may ilang mga pagbabago. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
9: Mula ownership ng baril, access sa mga laro at social media, hanggang seguridad sa mga paaralan, lahat yan kailangan ng paghigpitan para tuluyan ng matuldukan ang mga kaso ng pamamaril sa mga eskwelahan ayon sa ilang government officials.
10: We have to make sure that the gun owners take full responsibility. Secretary John Victor-Mulia is now pushing for harsher laws, asking Congress to enact laws that will be harsher against the gun owners.
11: Ang mga magulang dapat matuto not only in terms of observation as to their online history, but also ano ang meron sa loob ng kwarto niya. So, based on our investigations, yung Sampuanga, Tacloban, and all other successful operations, we find na merong mga indicators talaga. So, like posting of itong mga ina-idolize nilang mga former mass shooters or involved sa mga shooting schools sa ibang bansa.
9: Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, 43 minor de edad na ang na-rescue nila ngayong taon mula sa posibleng pagkasagawa ng school violence sa 32 operasyon. Sinigurado naman ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma na magkakaroon na ng dagdag guidance counselor associates para matutukan ng anumang behavioral changes sa mga bata. Binanggit din ni Garma na nasa hiring process na sila para punan ang nasa 10,000 bakanteng item para sa School Guidance Counselor Associates. Maliit na bilang pa lang yan para sa lagpas 40,000 ng mga public schools sa buong bansa.
12: Announced that tomorrow will be our national simultaneous safety school drill po na. Pinakamalaking pagbabago doon, hindi na po ito yung the usual drill na nakikita natin na kung saan merong role-playing na may active shooter talaga. No? Or
9: sa gaganaping active shooter drills bukas sa buong bansa, distinct alarms daw ang magiging focus ng programa, maging ang mga lugar kung saan dapat pumunta ang mga bata para magsumbong sa mga guro, humingi ng medical assistance at hintayin ang kanilang mga magulang. Ito raw kasi nakitang mga problema sa nangyaring pamamaril sa Sambuanga.
12: Alam nung school kung anong gagawin nila. Yung mga wounded ho doon, nagkanya-kanya humpunta sa ospital. They were not organized. And the parents, they didn't know kung saan yung anak nila, kung nasaan na. That kung may nangyaring ganito, how would our law enforcers be able to respond?
9: Payo naman ng Psychological Association of the Philippines sa mga otoridad, maging maingat pa rin sa security protocols at siguraduhin hindi ito magdudulot ng takot sa mga bata. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
8: Tila walang preno sa pagbulusok ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsarang palitan sa 62,565 mula sa 62,040 kahapon. Ito na ang pinakamababang level ng piso sa kasaysayan. Paliwanag ni John Paolo Rivera, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies. Ito'y dahil sa mataas na global oil prices at U.S. Treasury yields. Lumakas din daw ang demand sa dolyar dahil sa patuloy na geopolitical uncertainty na nakaapekto sa emerging market currencies kabilang ang piso. Itinuro rin ni Security Bank Chief Economist Angelo Taninco ang mataas na presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East.
6: Dadalhin sa isang mainstream commercial venue ang pamumukadkad ng mga lokal na negosyo at kultura ng Negros. Ano-ano kaya ang dapat abangan sa 40th Negros Trade Fair? Narito ang agenda report ni Che Sulit.
13: Pagkain, kultura at sining na tatak Negrense. Yan ang mga produktong tampok ngayong buwan sa SMX Convention Center Orga sa Taguig. Pinasilip sa launch preview exhibit ang pagkain, handicrafts at obrang hatid ng mga MSME na lalahok sa bazaar.
14: This is really our way of providing a marketing platform for all our producers who are Negros-based. It's like bringing Negros to Manila.
13: Butlak ang tema ng gaganaping trade fair ngayong taon. Salitang hiligay nun na ang ibig sabihin, pagsilan ng araw o pamumukadkad. Layon din ang trade fair na bigyan ng mas malaking merkado ang mga maliliit na negosyo.
14: If they want to explore the markets in the metro, it's quite very expensive, no? So if we do it collectively as one, like in the Negros Trade Fair, then it becomes more accessible to all our small businesses to access the market here.
13: Malaking bagay rin daw ang pag-oorganisa nito sa isang mainstream commercial venue. Para kay SM Supermalls Executive Vice President Joaquin San Agustin, nabibigyan ng pagkakataon ang mga maliliit na negosyante na ilapit lalo sa mas maraming mamimili ang kanilang mga produkto.
15: It's our way of giving back. It's our way of helping, providing these MSMEs from Negros a platform, you know, wherein they are going to be exposed to our customer base.
13: Bukod sa mga kilalang pagkain ng Negros Island region, tampok din ang fashion, home decor, handicrafts at iba pang produktong tatak Negrense. Higit 200 booths ang matutunghayan sa 40th Negros Trade Fair ngayong taon.
14: Please join us as we share with you the best of what we produce, the best of what we make, and the best of what we cook. So come on over and be a part of the 40th Negros Trade Fair, which is a milestone because it's the longest running provincial-led trade fair.
13: The 40th Negros Trade Fair will run from September 22 to 27. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
16: After nearly four decades, Michael Keaton and Morgan Freeman are reuniting on the big screen. Bibida sila sa bagong Western thriller titled Road to Ruin. Tungkol ito sa isang retired U.S. Marshal played by Keaton who sets out on a 40-year journey to find his wife's killer. The trail later leads him to an aging outlaw na gagampanan ni Freeman. Wala pang ina-announce na release date para sa pelikula. Huling nagkasama ang dalawang Oscar winner sa 1988 film na Clean and Sober. Amazon's upcoming Tomb Raider series hits a snag in the UK. It was recently revealed that regulators called out the production team for breaching safety laws. They failed umano to conduct required biological monitoring for crew members working with isocyanate paints. But within a month after receiving the warning, the production had complied na raw with regulations. Earlier this year, nahinto rin ang filming for 2 weeks after lead actress Sophie Turner suffered a minor injury. hindi pa tiyak kung kailan i-release ang bagong Tomb Raider series. Sinasabing world's largest indoor arena binuksan na sa Davao. At Amanda Seyfried, binebenta ang property sa LA. Susunod yan sa agenda.

0: traffic check ulit tayo sa EDSA Orense. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Bilyones umano ang kabuuang pork barrel na nasa discretion ng mga opisyal ng gobyerno kung paano gagastusin sa proposed national budget para sa 2027. Ayon kay We Solve Foundation President Ken Abante, kailangang isapubliko ng mga opisyal at ahensya ang breakdown ng kanilang paggastos para mapigilan ang korupsyon. Sa programang memo, sinabi ni Abante ng We Solve Foundation na umabot na sa 735 billion pesos ang tinatayang pork barrel sa panukalang budget para sa 2027. Ang tinatawag na pork ay pondo ng bayan na inilalaan sa mga mambabatas para magamit sa proyektong gusto nila sa kani-kanilang nasasakupan. Ibig sabihin, malaya ang mambabatas na mamili kung saan at kanino igagastos ang malaki pondong ito. Ani Abante, 483 billion pesos ay mapupunta sa imprestruktura, 140 billion pesos sa ayuda, 112 billion pesos sa unprogrammed appropriations at 59 billion pesos sa local pork.
1: Pork ang ibig sabihin, pondo na wala naman pong paliwanag kung saan talaga pupunta.
2: Opo. 483 billion pesos po in hard pork or infrastructure. Ito po yung mga infrastructure na walang detailed attachments na pwedeng ma-check ng bawat isang mamamayan.
1: So that's the break.
2: 112 billion po yung shadow pork or unprogrammed appropriations. Ito po yung dating ginawang backdoor para sa mga flood control. At ito po yung lumalaki ngayon, 59 billion pesos po in local pork. No, na dahil nga po papuntang election na.
0: Kinwestiyon ni Abante kung bakit sa kabila ng napakalaking budget ng DepEd, hindi nila isinasa publiko ang detalyadong breakdown ng kanilang gastos. Hindi rin anya nagagastos ng ahensya ang lahat ng budget para punan ang kakulangan sa classroom construction na ngayon ay halos 200,000 pa ang kulang para sa mga estudyante.
2: Hindi public yung allocation list ng Department of Education.
1: Tapos sabi po ninyo, hindi pa nagagastos lahat.
2: Correct.
1: What happens to the budget na hindi nagastos? E bibigyan na naman sila ng bago.
0: Sinabi rin ni Abante na kailangan ng panibagong pondo na halos 103 billion pesos para sa flood control. Anya, nangako naman si Public Works Secretary Vince Dizon na ilalabas ang mga dokumento na nagpapaliwanag kung saan mapupunta ang pondo. Patuloy na hinihimok ni Abante ang Kamara na isapubliko ang mga dokumentong ito para sa lahat ng proyekto sa ilalim ng 483 billion peso pork para sa infrastruktura.
1: Para tapusin lahat ng flood control project, gagastosin na naman yung bagong budget?
2: Opo. Ang sinasabi po niya na Secretary Dizon, nag-commit po siya na ipapublish niya yung lahat ng detailed attachments ng 11,000 projects. Kapag walang detailed attachments yan at hindi ma-verify ng ordinaryong mamamayan, dapat delete yan sa budget.
0: Idiniin ni Abante na hindi lang dapat sabihin ng Kongreso sa mga watchdog na pwede silang lumahok sa mga budget hearing. Kailangan ding isapubliko ng gobyerno ang detalyadong breakdown ng budget para mabusisi ng taong bayan ang paggamit ng pondo nila na hanggang sa pinakahuling budget ay hindi pa rin nila ginagawa.
3: Pinalayas man sa Kamara ang isang barzaga, barzaga pa rin ang inihalal ng mga Caviteño bilang bagong kongresista ng ika-apat na distrito ng Cavite. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Matapos makakuha ng landslide na boto, nanumpa na si Jenny Barzaga bilang bagong kongresista ng ika-apat na distrito ng Cavite. Uupuan niya ang nabakanting posisyon noon ng kanyang anak na si Kiko Barzaga na pinatalsik ng Kamara.
5: Madam Speaker, we are on receipt of the Certificate of Canvass of Votes and Proclamation of Winning Candidate for Member, House of Representatives issued by the COMELEC District Board of Canvassers, which states that Representative Jennifer Ostia Barzaga garnered the highest number of votes in the August 29, 2026 special elections for the 4th Legislative District of the Province of Cavite.
6: Is there any objection to the motion? The chair hears none. The motion is approved.
4: Kapansin-pansin na habang nanunumpa ang bagong kongresista, absent ang nakababatang Barzaga dahil sa ex-Congress Miao, sumasayaw sa opening ng bagong sinasabing world's largest indoor cathedral and arena na may 75,000 seating capacity ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Bukod kay Barzaga, dinaluhan rin niya ng ilang kaalyado ng mga Duterte at pinangunahan mismo ni Davao City Mayor Baste Duterte. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
7: Amanda Seyfried is letting go of her home in Los Angeles. The actress has listed her two-story residence for about $3.2 million. Completed back in 1916, the property is just steps away from Runyon Canyon and tucked behind tall hedges and private gates. Meron itong three bedrooms, the bathrooms, and a sparkling pool. Binili ni Seyfried ang bahay noong 2011 for $1.85 million. She now lives on a farm in New York. Vermont has entered the chat. Kaya naman nagsimula na rin magpailaw ang SM Supermalls. Silipin natin yan sa Agenda Report ni Chess Sulit.

0: Bare months na, and Christmas is just around the corner. Ang SM Supermalls, may maagang pakulo para ilawan na ang shopping experience ng mga Pilipino. Sa SM Aura in Taguig, nakadisplay na ang mga Christmas tree, complete with golden ornaments. Agaw pansin din ang sparkly curtain lights hanging from the railings. Pinalutan din ng lush green Christmas garlands ang gilid ng mga escalator. Isang midnight magic naman ang hatid ng SM City Baguio. Through the haze, spotted ang snowman mascot going down the escalator. May exhibit din ang starry holiday evening ang SM South Mall sa Las Piñas. At sa SM Mega Mall sa Mandaluyong, bungad sa entrance ang makukulay na light installations at festive ornaments.
1: Christmas is our strongest season of the year. And just to let you know, ano, we prepare for Christmas as early as March of this year. We have a lot in store for you this year, from the biggest parades down to carols in the mall, particularly Santa meet and greets, and so many other things that you will expect to make the SM Supermalls your main destination this Christmas.
0: SM Supermalls is going all out this holiday season. Hangad nilang maghatid ng magical Christmas para sa kanilang customers.
2: Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
3: Ganon kalaki.
4: Yung Christmas tree?
5: Ang alin?
3: Ano Christmas tree? Huwag kang ganyan. Tagal pa ng Pasko.
5: Hindi yung pera. Pera na naman pinag-uusapan namin.
3: Pork daw, pork.
5: Yung pork, yung sinabi kanina ni Ginong
4: Abante,
5: di ba? Ng We Solve Foundation. I didn't even know that there was an organization like that. Ang ginagawa nila, binabantayan lang talaga nila ang paggastos ng budget na yearly.
4: Oo.
5: So kanina, sabi niya, mahigit 700 billion ang pork this year. Baka hindi nyo napapansin.
4: Wow. May hard pork, soft pork, LGU pork pa.
5: Oo.
4: Barbecue shadow pork pa.
5: Pork gisado.
6: Chicken barbecue.
4: Na may taba sa dulo.
6: Barbecue. Hindi, ano ba yung hard and soft para maintindihan?
4: Soft, syempre, yan ay mga ayuda. AIX. Tupad. Discretionary, syempre. Tapos, nandyan yung hard pork, yung infrastructure.
6: Na yung mga kalye, classroom,
5: multipurpose.
4: Shadow pork, yung mga nasa unprogrammed appropriations na depende kung may savings ang gobyerno at saka magagastusan. Yeah. At yung syempre, yung 50 billion pork for the local governments.
5: Ay, na-memorize mo
6: pork.
5: Talaga. Ang dami! Uh-huh. And this is all discretionary. Mm-hmm. And hindi pa natin tinatanong kung ano ang breakdown noon? Yun. So what he's asking for is, dapat malinaw ang breakdown.
7: Hindi ba dapat given na yon?
5: Eh, dapat nga, di ba?
6: Alam mo bakit ang kapal nun eh? Ang kapal ng budget.
5: Oo.
6: I mean, sa totoo lang, titingnan mo yan isa-isa. Dapat talaga meron tayong body that we can really
5: meron
6: trust to look into it. To make it more palatable, digestible para po sa tao. Kasi nakapal niyan eh.
7: For accountability din.
5: And also, he divulged that the DepEd has yet to itemize kung paano ang kanilang breakdown sa budget nila, which is the biggest now among the departments.
6: Kasi ganun talaga sa batas. Education department gets the biggest chunk of the budget.
5: So thereby, dapat sila yung nauuna sa pag-liquidate. Bakit hanggang ngayon kulang pa rin ang classroom, di ba?
7: Yes.
6: Ano sabi mo ka? 160,000.
5: 160,000. Oo, ganun. So it's really all about transparency na hindi ginagawa.
6: Yeah.
5: At this time, after all the scandal, dapat lang we demand for that.
7: Yeah, it's about time. Dapat nga hindi na natin hinihingi yun eh.
5: Pag binibigay ko nga sa tagaluto namin sa bahay yung budget ng para sa palengke, hinihingi ko yung ano,
7: yung
6: resibo.
5: Yung resibo, di ba?
6: Pero pag palengke, nakasulat na lang. Ganun. Isang kilo.
5: Ganun.
6: Ma'am, tumaas na. Dati 80, ngayon 220.
5: Ay, hinihingi ko pa yung telephone number ng tindera.
6: Talaga?
5: Kasi kung minsan, baka imbento.
7: Dapat gawin ko din yan, ha?
6: Magkaano sila magkasabot?
5: Di ba? Di mo masasabi. Pagka masyadong hindi mahigpit, there is temptation.
4: Pero cellphone number pala ng boyfriend. Ibibigay para kasabot.
5: Binigyan mo pa ng ideya.
6: Magkasabot nga sila.
4: Ano pa rin mga modus eh.
5: Mga modus ha. Willarda.
6: Pero mahal na talaga sa palengke ngayon.
7: Totoo yan.
6: Sabi nung kasama ko sa bahay. Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Katie Webb.
4: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
7: Ako naman si Erica Christensen.
5: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
8: K5 News FM Philippines.
9: K5 News FM Philippines.
8: And

0: Superman for Man para sa matinong na dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kalunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw ba na
1: ang may diabetes?
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds
1: nga nagapanubo
0: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3
0: yung may BCO.
1: Ang BCO
0: yung may D3.
1: E3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3
1: yung may BCO.
0: Ang BCO
1: yung may D3.
0: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
5: Ako si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
1: Ang D3
0: yung may BCO.
1: Ang BCO
0: yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
0: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
0: Para sa matinong na dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kalunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
7: K5.
8: K5
7: News FM.
8: K5
7: News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.
7: K5
8: News
7: FM.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipo ang inyong orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, builog na igradulong sa inyo sa kalwan sang Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansyarap.
4: This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansyarap.
3: Kag sumumang, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag sumaman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend for supplement for men. Kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch
3: sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga para mati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Siningaton, Surad, sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga para mati sa 42 ka mga banwa. At isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Siningaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, Caga, Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayang gabi na, kag welcome na. Diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan, K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Takirandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaragad, liwat kitang magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal, kaga international. Mga mainit-init ka nagabaringasong mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kinanda may ikaw po maton karon ang mga balita na kaga information nagikan sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Ay kang taran sa ilan natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Doon aton karon sa patrol ka-K5 Kim Caloyo. Samtang may ikaw po maton karon iban pa nga mga balita pagid kag information nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Doon aton si ka-K5 Karin Badilla. KK5 Aaron Lloyd Refugio and KK5 AJ Cordova. Samtang mga pila magkaroon ka mga dalag ko man nga mga balita national ka mga balita international. Ingkaw po naton karato sini nga mga KK5 sa New Center. Po naton si KK5 sa Nipunay. Kinano po naton diri sa technical side KK5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo KK5 John Alojado Capulo. Mega welcome gi inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5, today is a Wednesday. September 2, 2026. Kapit sa dos, nagkita sa mga resyon. Drisato sila nga pagpangalagad. Mga KK5, ikadwa na kaadlaw sang Bermanth mga KK5. KK5, Andre. Dosos Maria, ihunis. Tira po ni Sinti Simaon. Ay, Merry Christmas! Merry Christmas!

0: Merry Christmas! Merry Christmas in advance sa aton tanan-tanan ng mga pinalangga ng mga tagpalamate. Away na ko utang sa inyo ha! Request kung di makanta-kanta sa Christmas song kay September na. Wow! Ay, blang! Oh, K5 ba, Andre? Pwede na kami utang ni K5, Andre ha! Kamu naman may utang sa amon. Kay sugod subong, gabato na kami sang mga Christmas gift. Ay, kalainin. Ara, sige. Mga ka-K5 sa ito, sining pag-pangalagat. Mag-atalakay kita sa mga pira ka mga dalagko, ng mga issues, ka mga information. May kang tanan sa mga pira na ka mga natipon, ng mga balita sa ato sining mga kauturan. Ilabi na gid mga ka-K5 sa mga balita, information na gikan sa aton ng mga ka-K5 reporters. Ano ka mga dalagko, ng mga balita, kaga information. Mga ka-K5, damog isumong sa mga nagaangan-angan, Black K5, Andre. Nagkabalaka gid sila kon madayon blang barangay eleksyon o kung hindi. Madayon na. Mintras nga wala pa sang official nga announcement nga hindi madayon ang barangay eleksyon, mga ka-K5, siguraduhon naton nga madayon, mga ka-K5. Kag kinahanglanon gid nga protestahan taning aton nga mga congressman ka mga senador nga nagaplano, mga ka-K5, nga i-postpone naman ang barangay eleksyon. Kay daw pariho lang nga dindingutan kita nila iya nga mga pumuluyo. Dindingutan kita nila iya nga mag-exercise ang aton nga kinamatarong agod nga magpili sang gusto naton nga mangin leader sa barangay. Maayo lang kung ang aton nga barangay leader, mga ka-K5, maayo lang kung mga maayo sila, nagaserbisyo sila sang maayo sa aton nga mga pumuluyo, sa aton nga mga kasimaryo nila, ka mga constituents nila. How about sa mga barangay ngang ila nga mga barangay kapitan, kag mga barangay kagawad, mga barangay officials nila, mga kwan, mga daulukos nga mga bagulan, nga mga tigabagol, mga kwan, mga inang tamaran, mga wala kag hindi mapuslan, mga inutil ang aton nga mga barangay official sa Malipot nga sugilanon, mga salaguron lang sang banwa, salaguron lang sang barangay. Dano abi ang aton nga imuon sini. Pero siyempre ilisan ta sila, hindi bala? So paano ta sila mailisan kung punggan sang kongresista, kag punggan sang senado, kag punggan sa presidente ang aton nga? Ang aton nga kinamatarong para sa pagpili, kag pag-ilis ang bago nga mga barangay official. So kung nga gusto naton, nga gusto naton ilisan, may lang amo na ganing ang balta. Mayo lang ko ng performance sa mga barangay kapitan, taga sa mga barangay official, tamayo sa aton nga barangay. Kay wala ganyan problema. Kay nga ate, hindi taman sila gusto ilisan, kay manti mayo ila performance, hindi bala? Nagabulig sila, kinagahimo sila sa mga pamaagi para sa aton. Mga ka-K5, irabi na sa karaydan, tanga mga pumuloyo. Di paano, kano kung makatilaw kita aton niya sa mga barangay official nga mga lampingasan, mga barangay official, mga ka-K5, ngang ila ginapaminsar, ang ila lang kao galingon. Kaya sila nagapaminsar sa ang interest ang publiko, kaya sila tawag natin nga public interest. Ay hindi bala? Paano karon kung ang ila sining nga mga barangay, wala sa nga tawag natin nga transparency, kag accountability? Di paano lang kita karon? Kinanglan ilisan ta, hindi bala? So paano ta sila ilisan? Kuri postponed, mga ka-K5, ang barangay eleksyon. Di ba? Oh, sige. Man. Sige lang kay Plastar ko na karoon sa inyo, diri sa ato, sini nga pagpangalagad, mga ka-K5. O, diri kita anay sang aton nga mga piranak ka mga dalagko nga mga balita kag informasyon nga pagatalakayon para sa subong adlaw. Diri kita una sa mga balita lokal. Sa aton karoon nga mga headline sa mga balita lokal. Liga Congress, mga ka-K5, ginhiwat sa Boracay Island sa Aklan. Kay kundiri kuno sa syudad, wala nag-attend ang mga barangay officials. Inasuno sa pagpahayag, mga ka-K5 ni DILG, City DILG, Oscar Lim. Hambal yan niya, muna kung nga nga dito na namang ginhiwat sa Boracay. Kay damo sa nagapamangkot, man nga gasto na maliwat sa kwarta sa barangay. Kada barangay, gakadto mga kakay 5, nagapagwa sa kwarta. Sang pundo, para nga gamito, nagod nga magkadto sila tananto nga mga barangay official sa may Boracay Island. Di ka balo naman kamo kung ano ang kwan? Kung ano ang gasto sa Boracay Island, inibla? Balaan nyo naman na kung ano ang gasto to? Kung wala ka dalang dolyar mga kakay 5, hindi ka to makatinder sa kwan, hindi ka to makatinder sa Boracay. So ang pundo, naging gamit sa mga barangay kagawad kag mga barangay official, including the barangay captains, mga kakay 5, halin na sa pundo sa barangay. Ah? Nila sila nagkwa sa kwarta sa pundo sa barangay. Tapos, amo nang ginagamit ka magpadulong dito sa Boracay. Yamakon mo, pilang daan sila bilog na. Ah, barangay kapitan, pito ka mga barangay kagawad. Walo sila nga daan. Iski chairman nila. Ah, siyam. Ang iski treasurer nila kag iski sekretary nila. Ah, nagadalagan sa siyam. Tugtog-pulo kabilog ah, kada barangay nga makakadto sa Boracay. Ti sa siyam tugtog-pulo kabilog. Butang tabadjitan nilang ilang kaugalingon. Bisan magtag-10,000 lang kada ulo. Mga kakay 5, so may 100,000 sila na dapat nga pagwaon sa barangay, mga kakay 5. Te, ang 100,000 na gamiton lagi na ito ya alone sa ila sininga seminar dito sa may Boracay, mga kakay 5, o sa ila sininga Liga Congress. Iway man taga-dingot sila, kay man nga ang may arag man na yasang ginapertiniser, mga kakay 5, nga budget halin sa barangay para sa mga kasubong sininga mga bagay katulad sa Liga Congress, katulad sa Lakbay Aral, katulad sa kung ano pa nga mga bagay-bagay nga may ara silang mga grahimo nga mga convention o kung may mga grahimo sila mga kakay 5 nga mga kwan nga mga seminar, may ara man nga nakalaan nga budget para dira para sa ilang nga mga trainings para nga mangin maayo sila nga mga barangay official kakabalo sila kung ano trabaho nila. Kali ang problema lang kay gagasto lang kita iban nga mga barangay kapitan ka mga barangay kagawad mayad naman kabalo naman intindihan naman nila mga trainings na kung anong ilang hilimuon kung anong las barangay. Ang problema lang kung nagagasto kitang nagagasto para sa sining nga mga barangay official nga pagbalik nila dire why man sila sa may namangan. Ang mga utok nila gyapon mga kakay 5 kaangay kahabol sang kwan sang umal nga binangon. Oh, wala man gapon gasurot sa mga utok nila to kung anong ilang mga gina seminar to sa sininga mga lugar. Oh, mga kakifay. Oh, to tiya mo na. Ihambal ni DILG o City DILG Head. Mga kakifay ba Oscar Lim. Kalinga tiya mo ng rason. Kung nga nga dito namang giniwat sa Boracay na ang Liga Congress. Kahit kundiri lang sa sunod sa Iloilo, ahaniya way tupa, niway sila para lapit. Kung sa bagay, may punto man. Kung ako mga kakay 5, kung darihiwaton sa sudad sa Iloilo, mga kakay 5, no? Siyempre, lapit sa ilang mga barangay. Ang imuon sini sa mga bilis ang hilik ng mga tamaran, yung mga yun ipatula ng mga barangay opisyal ni. Ang inaimo nila, gakanto lang to sila kay 5 Andre sa lugar, sa Binyo. Pagkatapos, pagkanto na sa Binyo, makuan sila to, makaon-kaon na sila to kung may mga pag-serve, abis ang pamahaw, mamahaw sila to. Pagkatapos na pamahaw, dugay-dugay, malisin siya, mangihi. Pero papangihi nila, why sila kapangihi na sa may kwan? Sa may CR sa sulod, sa Vinyo? Dito sila kapangihi, sila balay. Pulis sila, pag-abot na tutulog. Tapos balik naman sila, tig-paranyaga. Pagkatapos na panyaga, hilay-hilay na maliwat. Puli naman sila to sila balay. Pagkatapos sinikanto sila si barangay to. Pagkatapos balik naman sila ni Watt sa ating paranyapon. Pagabi ngayon ang tulog ng mga kakay 5. Puli rumasan na tulos balay na magtulog to. Anong mangin pulos? Sa sining Congress, ang Liga Congress ngayon wala eh. Why tupa? So muna kung nga ang hambal ni DILG Oscar Lim. Iyan muna nga dito yung butas Boracay pero hindi silang para uli. Para dito sila tanan-tanan, matiriringob siya dato. Ate, busog naman matas ang kwan eh. Sa mga barangay, kapitan to ng mga nyakis. Busog naman mata nila to. Kagang maglantaw sa nga mga gahanol to nga nagakuan ng mga tate. Okay pa banre no? Na joke lang. Para man lang nasa mga nyakit. May iba niyang mga barangay, official ng mga tarong. Yati, mayo mo na sila ya. Hindi mo na sila makikig sa ako na. Inambal ko malang mga kakifab ya. Para niya sa mga tao nga magkalaiguan day. Hindi man na generalize. Ay, hindi man na general kay hindi man na sila nga tanan-tanan sila ginambalan ko. Ah, mga kakifab! Ah, so, istoryan, tarakaroon din sa ito sila nga pagpangalagad. Diri lamang sa K5 na ito at samtang sa ibang panaton nga mga balita, informasyon. Paparaton nga mga headlines, apat ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Ang gin report mga kakifab nga apektado sang haze mga kakifab. Sono diri sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o kon PDRRMO. Ano nga mga kabanwahanan ang affected sang haze mga kakifab? Ining haze mga kakifab ang tuga ini, aso ini nga tuga sang inang kwan bala, pagkasunog sang mga kagulangan. Ah, dito sa may area sang Pungsod, Indonesia. Dito inetabo mga kakifab ang pagkalasunog sa ilang mga kagubatan to. Sang ilang mga forest dito kung sila sino yung mga kagulangan. Te, ang aso mga kakifab bangod kay medyo habagat suwong gintaban sang habagat pagkanto diri sa aton mga kakifab. So may mga pila ka mga lugar diri sa Western Visayas, ilabi na gid diri sa probinsya sang Iloilo. May apat ka mga kabanwahanan ang gin-report nga affected sa sining haze. Kakinanglanon mga kakifab nga isa sa mga panugyan sang aton nga PHO o kung Provincial Health Office mga kakifab nga kinahanglanon magalamit kamo sa mga face masks. Ilabi na gid sa mga kauturan aton nga mga vulnerable. Botchilingon ini silang mga tigulang, mga senior citizen, mga kabataan, mga kauturan natin nga may mga problema kung may mga balatian sa respiratory system. Katulad abi mga tibihon da, no? May mga pneumonia, may mga asma. Ang mga kakifab, amoni nga mga klases, ang mga pamalatian nga may posibilidad igoon ini kag may posibilidad mangin isa ikaw kabiktima mga kakifab sang haze. Kung panalitan nga hindi ka maghalong sinikeman, may dala ini nga pollution mga kakifab nga makapaguba sang ato sini nga respiratory system. Subo chilling nga ato sini nga baga mga kakifab. Ha? Sa baga tutunlan. Ha? Ato sini nga tutunlan. Ha? Ang maapektuhan sang sini nga haze mga kakifab. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa ato mga kauturan. Standby kamo ato na karon nga pagatalakayon kakuha ng mga pila ka mga dugang nga mga balita kay information. Lagikan kay K5 Kim Kaluyo sa sining mga balita kag information mga K5. Samtang sa ibang paraton nga mga balita iban pa nga mga headlines. Sa ato sining pagpangalagad mga K5 Councilor Romel Duron. Ginklaro nga wala kuno sang pamulitika kay Vice Mayor Abla Baronda ang gineduso niya nga resolusyon. Ah, kay man mga K5. Kung madumduman sang aton nga mga tagpalamati, ligad si mana nagreklamo si Councilor Abla Baronda. Diyan na naglabot na mga kakifab sa pila ka, kuan, labot na sa pila ka adlaw. Diyan na labot na gani, binulan. Naglabot na sa pila ka bulan. Ang iyagin pang doso ng mga ordinansa nga dapat aprubahan para sa syudad. Ini nga mga ordinansa mga kakifab. Ang gin pang doso ini ni Councilor Abla Baronda. Tungod kay wala siya, kutkumo kay Vice Mayor siya. Wala siya sang ginauyatan nga komitiba or committee chairmanship kay siyang vice mayor mga kakifab. Wala siya sa may ginauyatan nga committee chairmanship. Pariho sila ni Councilor Shen Marie Mabilog. Kay si Councilor Shen Marie Mabilog wala man mga kakifab sang may ginauyatan nga committee chairmanship. Bisan ahaw-ahaw lang chairman sang committee on butang tabi, gamay-gamay gila no, on social services abi da. Or bisan kung ano lang nga klase sang chairmanship da. Waay gid sang may ginhatag sa duwa nga ini, kay klaro man, kagbaybalan nyo man nga mga pumuluyo sang syudad, kag probinsya, nga ining si Baronda, kag si Mabilog. Mga kakay-five, lunsay ini, mga oposisyon. Grupo ini sang oposisyon, mga KK5, kontra sa grupo sang team ni Mayor Isa Trinias Cho kagsang iya nga mga kaopdanan, mga KK5. So, totally, ang nagdaog sa grupo sang team Uswag is the mayor and the 11 city councilors. Ah, ang sa grupo sang team Sulong Gugma, ang nagdaog mga KK5, ang vice mayor lang nga si Lavla Barunda kag si Councilor Sien Marie Babilog bilang number 10. Ah, bilang number 10 mga KK5 sa sa nagligad nga eleksyon. Sunduhan lang sila ang oposisyon. That's why sila makatilaw sa giratawag nga komitiba nga uluyatan dira tarantanan bisan sa chairman sa Committee on Beautification lang wala gid. KK5. So zero balance. That's why kada maghimo sang ordinansa ining duha nga ini most especially si Councilor Sien Marie Mabilog kay siya yate siyempre kunsyal sa mong ang iya nga mandato mga KK5 amo ang mag legislate o kun maghimo sang mga kasuguan para sa kaaraydan sang publiko most especially sang mga taga Iloilo City. Amo na siya ang iya nga mandato nga ginhatagan siya sang poder sang mga pumuluyo sa syudad. Agud mga KK5 magpalitik sang ulo, magpagata sang utok, magamit sang brain cells para magpahimo mga KK5 sang mga ordinansa o kon mga kasuguan nga ipatuman kag ipaimplementar sa aton syudad. Pero ini nga mga ordinansa o kon mga kasuguan dapat para sa public interest. Buot silingon, para sa kaaraydan sang mga pumuluyo. Di karon pila ka beses nga naghimo sang ordinansa mga KK5 si Councilor Sien Marie Mabilog, pila ka beses nga gindoso niya ang pila ka mga plano niya nga mga ordinansa sa syudad. Pero wala ini nakapasar bisan isa lang gani bisan ginrefer lang gani sa komitiba kung sa diin nakabilong dito ang iya sininga ginahimong ordinansa. Wala kay mi isa kabilog sa grupo nila sang mayoriya, wala sang may nagasikon sa iya nga mga ginaduso nga mga ordinansa. Rason mga KK5 nga ginhimo ini ni Council o ni Vice Mayor Lavla Barunda nga magpanaog sa iya sini nga trono. Agud nga maghimo kag magduso man sang iya nga mga ordinansa. Daw mga lima kabilog nga mga ordinansa ang mga gindari-dari nga ginpangduso nga puro gitanan sa kaaraydan supposedly sang aton nga mga pumuluyo para sa public interest. Pero ang tanan-tanan nga mga ordinansa nga mga pangduso ni Vice Mayor Lavla Barunda, mga KK5, ang nakalabot man sa first base gin-refer sa tanan-tanan nga mga nagauyat sang ila nga mga komitiba or mga chairmanship kung sakay sino nakatuon ang ining iya nga mga ordinansa nga ini mga KK5. Ugaling pag-refer sa ila sang sining nga mga ordinansa mga KK5 asos nagtulog sa ila nga tagsa ka mga bakwan sa ila sini tagsa ka mga opisina. Isa diri sa mga ordinansa nagkadto kuno sa opisina ni Councilor inang Miguel Trinias. Hambal ni Councilor Miguel Trinias silingatin niya way man ng hatag kopya sa akon. In refer na gani si Imo, way pa sa hatag kopya. Kaya nag-agi na gani sa City Council. Dami na ngohaw. Okay. Tapos may ara pagid nga may do lima ka mga ordinansa ning mga ginpangpasar ni Councilor ni Vice Mayor Lavla Barunda mo nga wala gid mga KK5 naghulag for almost pila na kuno ka bulan. igareklamo si Vice Mayor Lablab Barundal niya wala aw. Ah, karon. Kagaina mga kaka-K5 sa regular nga session. Nag-privilege speech si Councilor Romel Duron. Ang hambal ni Councilor Romel Duron nga silingya. Ini silingya, hindi ni siya silingya sa pamulitika ha. Ya, yaging klaro ni Councilor Romel Duron niya, hindi ni pamulitika ang akon nga kwana. Ang akon nga ginduso nga resolusyon. Kay nagduso sang resolusyon si Councilor Romel Duron nga ibaliwala ang atong tanan-tanan nga mga ordinansa to ni Vice Mayor Lablab Barunda. Kay may ginbasihan sa kuno nga mga kasuguan nga nakapagkit diri nga kun Vice Mayor ka, ang imo nga trabaho eksklusibo gid lang nga mangin na presiding officer. Pungko klas babaw da, ikaw da ang magpangsaway sa mga councilor, ikaw da magpahanugot sila kung mahambal sila kung hindi. Ikaw da ang presiding officer, magluwas sina ang imong mandato, amulang gid na kag ikaw ang mag-break, no? Kung halimbawa may pabuto-butuhan ng mga kinahanglanon nga mag-divide sang house mga kakayfive. Ah, ang city council kung magpatas ang ilang binutuhay, ikaw ang mag-break dira. Ah, ikaw ang mabuto either sa pihak ka o kung sa pihak, no? Mga kakayfive, ikaw ang amo na papel mo. Ikaw ang mag-break dira para nga may magdaogid, wala sang may patas nga matabo. Ah, amo na ang papel kag pinaka papel ang kunuya ni Vice Mayor Lablab Barunda. So no, sa kay Councilor Romel Duron, may mga ginbasihan sa nga mga kasuguan, mga kakay-5 plus, tatanakiron kay Pat Pahat, diri sa ato sila nga pagpangalagad. Ah, kaya nga, balik ako ni Vice Mayor Lablab Barunda niya araw-araw man. Pero actually, mga kakay-5, halin sang una, ako, bitirano na kong announcer mo, bitirano na kong miyembro sa media, K5 Andre. Ha? Ah? Sangin recall ko ang akon nga nakapasar ako sa KBP o kon sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas bilang nag inang kuan gid bala nangin pure nga miyembro sang media bilang isa ka broadcaster. Nakapasar ako mga ka K5 sa KBP examination bilang broadcaster, bilang angkorman mga ka K5 sang 1991 mo. Eh? Buot silingon. Sang 1991, mga kakay-5, pwede na ako makapractice bilang membro sang media. Galing, nagregular ako nga empleyado bilang membro sang media nga nakabaton na ako swildo sang 2,994, K5 Andre, 1994. Oh, bago lang ko ka-graduate high school. Oh, nag-graduate ko high school 1993. Pagka 1994, mga kakifay, may trabaho na ko yung radyo. Oh? Asta subong! E kung isipon mo, 1994, subong 2026 na kifay, baril pila nagtuig. Sobra 30, eh, no? Mga 30 size. mga kakifay, so, sa trabaho ko nga ini, ang tanan-tanan, mga kakifay, nagyan ko naman, halin sa pinakanubo nga posisyon sang media bilang isa ka patrol reporter, una-una market reporter mo. Ah, pinakanubo mga kakifive nga posisyon, market reporter. Sunod sang ikaduha, nag-patrol reporter. Sang ikatatlo mga kakifive, nangin police reporter. Sang ikaapat, nakaagi mo kita hospital reporter. Hasta nga nangin investigative reporter. Mga kakay-5, oh, asta nga nangin ang kurman, asta nga nangin komentarista. Tanan-tanan nagyan ko na niya asta nga maglabot sa amusin ni mga kakay-5. Karon, nabalaan tanan-tanan-tanan mga beat reporters ni. Katulad sang beat sa ospital, beat sa city hall, beat sa kapitol, beat sa military, oh, beat sa police, tanan-tanan nga mga beat. Nagyan ta naman ini tanan-tanan mga kakay-5. antes kita magpungko sa trono nga ini. Tanan-tanan nga ina nga mga ginaagyan sa mga reporter subong dra ko naghalin. Mga kakifive antes magpungko sa trono nga ini. Sa malipot nga sugilanon, damo naman kita sang eksperyensya sa mga kasubong sina. Ang party sa City Council, mga kakifive, ah, damo-damo ko sang may nakuha nga mga ginpang kuviran nga mga balita nga may halos kalaban sa mga sasyon katulad sang sa City Hall, sa City Council, sa Provincial Capitol, sangguni ang bayan. Damo ba kita sa mga na-cover nga mo sina nga may mga pilak beses kita nakakita nga may mga vice mayor sa sangguni ang panglungsod o kung sangguni ang panglalawigan o kung sangguni ang bayan nga nagapanaog sa yatruno kag magtindog mga kakipap sa dalong ka magduso sang ordinansa di ginaprubahan man sa mga grupo nila nga mga kunsyal ginasikod may ginaprubahan man tanan-tanan. May mga vice mayor gani, mga kakifive nga may mga ginagamit, may ginauyatan nga mga chairmanship. Sanguna, di galing ti subong ba sila eh naman eh? Kaya ngambal ni Kausilo Romel Doron, sila nga mayari na ni subong ginasunod nga muna mong nga kon vice mayor kay mo, ya hindi ka na imo, ya makaimo ordinansang, imo nga papel da. Mangin isalanggid ya mga kakifive ka presiding officer, kag ikaw ang mangin deciding da kon parang ditan nga mag-divide ang council para sa pagbuto-buto kung may kantanan sa mga ginahimo ng mga ordinansa o kung sa mga ginabuto-butuhan ng mga kinanglanon ng mga ginahimo ng mga kasuguan, mga kakifay. Pero damo-damo na sa mga nakita kung sa una nga chimpo nga nagapananaog si Vice Mayor, Anhing Vice Mayor Giling de la Llana to sa una kagi Vice Mayor to, hindi ba? Si Victor Pakultad sa una kagi mga Vice Mayor. Mga kakifive na abtan ko pa na. O sino pag iban nga mga vice mayor sa nguna di? Mga kakifive na abtan, tamanaga pa na naog na sila kinagahimo sa mga ordinansa na tigi kwan man. Pasado man mga kakifive. Pasado man, himo man mga ordinansa nila, kalahimo man. Kita nyo, bisan sa latest gani mga kakifive nga ang vice mayor sa nguna nga si Jeffrey Ganson. May mga ginpangimo man sa mga ordinansa. Samtang vice mayor siya. Galing subong kay Mante, siyempre, once nga mahimo ini nga mga ordinansa, siyempre, ara ina nakapagkit sa kasaysayan sang papel ngang naghimo sina nga mga ordinansa, ilabirigid kung ang ordinansa mapuslanon sa mga pumuluyo, mapuslanon sang publiko, siyempre, nakapagkit na sa kung sinong otor sang sina nga ordinansa. Di mga kakifive, grabe nga daan ang politika, Drisaton. Siya maghambal pa na si Councilor Romel Doron nga way sa politika. Sabagay, pwede taman na mahimo. Kag masundan nga tiyo, hindi naman sa pwede ka pamulitika. Kaya man titapos naman term niya. Last term naman sa subong, sunod nga tuwing. Hindi naman siya papadalagan niya sa sunod nga 2028 ng eleksyon. Di ba? Sige lang, lantawon talaga ron. Drisato, sining nga pagpangalagad. Kwa ang tanaksyon, Councilor, si Vice Mayor Lablabarunda eh. Parte sa ginambal ni Councilor Romel Doron nga ini mga ka-K5. Lastan tanong karoon, Drisato, sining nga pagpangalagad. Drigi lamang sa K5 Night Watch. Samtang iban pagid nga mga balita kag informasyon. Anong update sa Barangay Dinubayan? Kamusta ka na, Mayor? Sige pa, Kwan. Sige pang negosasyon. Sige, negosyara nyo na. Mga kakifay, kag ining may kang tanan, mga kakifay, sa sining pilay dahil 15 anyos, no? Itong minors. Ning 15 anyos, mga kakifay, mga nasapuan patay sa banwa sang saraga. Ang gin-report, mga kakifay, nga ginpaidalom na sa autopsy. Anong resulta sa autopsy? Ara na bala o kung wala pa? Kaglakip na mga kakifay, ining mga balita, may kang tanan sa pagbakal sang aton syudad. Ang aton nga syudad, nagbakal mga kakifay sang inang sweeper machine. Sweeper machine o kon machine, sweeper machine. Ginbakal sang aton nga syudad. Ang hambal sang General Services Office na ginapamunuan mga kakifive ni Engineer or Mr. Ravina. engineer, engineer gyud man ni si Rabina, no? Nga gin report nga ang ila nga ginbakal mga kakay-5, pinasahi kuno mahal gin man kuno. Pinasahi kuno sa mga makita mga kakay-5 sa online. Kaya ila na nga ginbakal, mahal matuod, pero may warranty kuno. Kaya wala labot, sina nami kuno. Oh, ang ining sweeper machine nga nga ginpamakal nila, oh. Natablay tsuray, oh. Oh, mga kakay-5. Oh, di ang pamangkot naton, oh, kagi ni sa bideng. Kaya ang hambal nila, mga kakay-5 nga, hindi ni siya barato ikumparar sa mga inang pinakabarato. Gid, di ko nag-agi sa bidding, dapat ang magdaog, hindi ba lang pinakabarato? Di nga nga, hindi ni siya barato, how? Why ni kagi bidding? Pila kabilog nag-intra sa bidding sini? Ang balor mga kakay-5 sini is 3 milyon sobra. Isa pagid ka pamangkot. Nga nga mabakal pa ka mo sinisang street sweeper nga ini machine. Street sweeper machine nga ini. Kay damo-damo man glabot matag 30 mil kabilog inyo nga mga jabhars. Yuda po gabili sa ngilik. Anong baklon nyo? Nga nga nagbakal pa ka mo sini, anong pulos? Sang masubra tag pila kalibo ninyo nga mga jabhars nga mga ginapanguha? Ano obra nila na? Mamantay sa ngila nga mga kontras politika kag halab birahon nga birahon Facebook. Oh, amo nila mga obra? Kung nga nga nagbakal pa kamo sini street sweeper machine nga ini. Dapo, gabili sa ngilik ni. Storya track karo mga K5 risato sini nga pagpangalagad. Kanugon sa mga jabhars nga mga ginapanguha nyo. Ah, inisan nyo mga jabhars nyo kaya mga jabhars nyo mga adek. Iban ka ba ni Giasya, bo? Muna, ilisan nyo sa angkwana. Muna, guru, kipa bandray. O, sige lang, ah. Oh, mga kakifaiba. O, istoryan, trakirong risato, siningapag, pangaragad, ang mga balita, ngayon, batalang builog, na iradulong sa inyo. Sa kalawan sa klinika DTX 500, na superior antioxidant, kaysa ang klinika Mighty C. The alkaline nga vitamin C, mga kakifaib, the power duo, sa klinika de alternativo, medicine and wellness center. Avoid cancer. Avoid inang diabetes, avoid hypertension, kag avoid complication. Mga kakay-5, gamitin nyo sang Power Duo sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy, ang Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant, kag ang Mighty C de Alkaline Vitamin C. Nga kinahanglano na to nini. Mi ultimo cancer mga kakay-5, kayang-kaya yan nga i-prevent mga kakay-5. Yare! Kay mga kakay-5, ang Klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ha? Agud nga pungga ng pagtubo sang mga bukol-bukol sa lawasta. In short, inflammation. Ikaduha, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols na halin sa disugar sugar cane extract sang DTX 500 mga kakay-5. Agud nga pungga ng pagtubo sang mga bukol-bukol sa lawasta. Kag ining flavonoids kag polyphenols na halin sa disugar sugar cane extract sang DTX 500 amo ni siyang mataas kag masaligan ang potency niya batok sa pagdevelop sang cancer. Kag kinahanglan partneran naton sa Mighty C. Kay ang Mighty C, mga kakay-5, isa ka-alkaline vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities, agud nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga cellula sa lawas naton through apoptosis. Bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin cancerous. Ah, inibla? So, kanina po lotapang magtubo mga bukol sa lawas na proteksyon naton kagalingon klinika DTX Pabed kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Mga kakay-5. Ah, ini mga kakay-5 ang klinika DTX Pabed kag Mighty C. Sarang ninyo ini nga ma-avail sa tanan-tanan nga mga butika, parmasya, drugstore sa bilog nga Pilipinas. And of course, sa tanan-tanan nga mga klinika de alternativo medicine and wellness center ni Dr. Ramil Oy. Ang aton nga oras, alas 8:17.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amo na nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay syempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay syempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: So ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner
4: dapat
5: sa lawas.
4: Dapat hindi gidya.
5: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
4: kagaya si sang
5: atay, no?
4: Kidney.
5: Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
6: Dapat D3 Bio, gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
4: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP, Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral.
6: Correct.
4: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang pamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? or even virus, inatanan kaya tunawon kagpat yun sang ditribayo, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, ditribayo lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauhaw.
7: Kasi may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, kugida nga akong irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
10: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
10: Yung may Vizio!
12: Ang Vizio!
10: Yung may D3!
12: Mga
13: sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang.
15: May family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag-DDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-DDX 500 ka na!
15: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compound!
15: Ganagapanubo
16: sang imo blood sugar!
15: DDX 500!
16: Garantisado!
15: Epektibo!
16: Aramis
15: mo! DDX 500!
16: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
15: Magalingin bala ang imo nga ulo?
16: Masami nagkapanulukan?
15: Masami ginauhaw.
16: Kasi may diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
16: Nga nagapanubo.
15: Sang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Garantisado.
16: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
18: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
19: Mami, itigil ang drama.
20: Angeline,
19: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
4: Mabasa butika!
2: Mighty C! Ang alkaline ng Vitamin C!
5: Ako si Anika, kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C! Ang alkaline ng Vitamin C!
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
7: Hindi na

0: tiyan at hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan.
0: Mag-Clinica. Max 4 Biotics.
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City.
0: Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo.

0: Good news!
1: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
2: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya ilaw!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang mapanit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Gala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman Man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang silang migo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
6: X10 Food Superman for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets. Kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow!
6: K5 Nightwatch June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
12: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon. Nakalabor kita sa 32 minutos na kaligad sa alas 8. This time, prover kita magsaylo sa mga pagtalakay sang iba ng mga dragko ng mga balita ka informasyon. Atong pagtalakayon sa subong gabi. Check na ito ang latest weather report. Nagikan sa itong pag-asa Iloilo. Check na ito ang mga balita at informasyon. Latest weather report. Kamusta ang sitwasyon sa itong nga kwansubong nga panahon? Upor sa ito sining nga pag-asa Iloilo. Mga ka-K5 sa sining nga mga tineon. Kung natin karon si Engineer Role Cuenca. Engineer Role Cuenca sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
13: Yes, sir. Good evening, sir. Kag sa atong man yung mga pagpalamatid. Ang man itong latest sa the update sa Subong Atlaw, September 2, year 2026. So, sa gihapon, kaday natin ginamonitor ang mga weather system, no, or weather disturbance sa sunod ng Subo sa atong yung Philippine Area of Responsibility. Kunaan natin ang weather disturbance kaya sa sunod sa atong far, ang walisang si Tropical Storm Pilandok o si Bagyong Pilandok. Uday na ito na sa platan 1,085 kilometers sa may east-northeast sa extreme northern zone. May maximum sustained wind din siya na 65 kilometers per hour malapit sa sentro. Kagasin sa pagmadyo sa galabot up to 80 kilometers per hour. Nagawalagin niya siya west-northwest sa kamisigyon na 15 kilometers per hour. So si Bagyong Pilandok, wala sa direct na epekto sa anuman yung bahing sa pungsun natin, kag posible yun siya magwa sa ato niya, Philippine Area of Responsibility, buwas sa kadaon. Samtang ang another weather disturbance, no, mayara sa buwas ang ato niya, ang muna siya si Tropical Storm Saudel o Bagyong Obet, na uli na ito na si Platan 480 km sa west-northwest sa Bitayat Batanes.

0: Ang iba iba't yung Saudel, may isa ka sa Kalpiing yung ginamonitor sa buwan sa Katun Farm, ano, 2,765 kilometers sa east of sa Trabzon. So, tanan ni sila, wala sa direkta ng epekto sa anumang gabahin sa pungsod nato. Panginis Southwest Monsoon na habagat ang nag-epekto sa Luzon, Kabisayas. So, dili sa ato sa Western Visayas, magapadayon sa Gyapon ng mga tinion, kung sa din maka-experience sa kita sa may mga pagalong-galong, mga isolated yung mga pagulan-ulan, pagpangilat pa ng loob dala sa Southwest Monsoon or habagat. Kasarangan tugtog sa mabas ko gato nga hangin, di ka nabagat na nakatundan. Magadalayan ni sila sa kasarangan tugtog sa mabalog yung mga pagbalot sa atong kadagatan. Ang forecast temperature nato niya sa 26 to 30 degrees Celsius. Adlaw nato nag tunod dala 5:59, magabot laki ni siya alas 5:40 buwas sa aga. Teka mo nato latest for the update rin ni sa inyo pag-asa, Rale Cuenca.
1: K5 News FM.
2: Pantay Bagyo.
1: Pantay Bagyo.
2: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
3: Nabatian mga ka K5 latest weather report nagika sa aton nga pag-asa Iloilo po sa kay Engineer Charlie Cuenca. Thank you so much sa gid sa kay Engineer Role Cuenca. Charlie di Praglin yan. Engineer Role Cuenca, thank you so much. Ang mga balita sa panahon mga ka-K5, ang buylogman nga ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Tender Juicy Hotdog.
4: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
2: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
3: Sini nga mga tinion mga ka-K5, sa iluhan na nato ng pila ka mga balita kag information. Nagikan sa ato sini nga mga K5 reporters, antes na no. Samtang gina contact pa nato sa ato sini nga reporters, so hingagawon ta mga shout out sa ato sini nga mga followers. Shout out anay sa mga followers sang June Kapurot News Live. Sa kay Vicenta Villanueva Latigo, shout out Jerry Cortom Almarza. Sini nga good evening idol, Mrs. Rowena Sikmat and Diwata watching from Barangay Kinakanapian, Maayon Kapis. Sa kay Jess Bailon, sila nga John, ganami ang impeachment, no? Nagaklaro, excited na sang una, daw waka-waka, subong nagainit, pero tama lang kita ya idol, wag pahalata. Ati, anong ginainit kay The Wyman? The Wyman? Kuha ko reaksyon sa mga pumuruyo sa palibot. Hindi sila interesado, mamati. Sa kay Renato Bendita, shout out. Emma Castro Kabilan, shout out. Jovi Kalapan. Good evening, Idol John. Pang Bigwasi sila, Idol John. Sa kay Noli Lumugdang, shout out man. Bea Singuan Sunon. Marinette Manikan, good evening, sir. Fa Power. Kay Den Villarreal, may gabi kay 5 John. Jenny Halyorina, shout out man. Sa kay Japi Gayuma. Kay Bibi Girl, Shane Tansilia, Victor Villaver. Nangyay, dayon barangay eleksyon, John. Dayon, Mintras nga wala pa sa official nga statement ang Malacanang mga ka-K5. Dayon, Norberto Aguilar Jr., good evening, shout out. Treya Capanas, Manuiga Finks, John Cap, sini nga Pasquaco. Una ko pangayo, si Moha. Why problema, puli, kamublade halin sa Hong Kong. Kay panghatagan taga mo Paskwa. Santag isa-isa lang. Santag isa lang kabilog nga kwan. Nga dulce, importante may Paskwa ka mo. Oh. Berna Salvilla, shout out magyag sa kay Maya Panizales watching from Taiwan. Sa kay Geoffrey Nunato Pagsugiron, shout out. Ang mga kwan ko no, mga guardians sa GNKBI Miagaw Iloilo. Oh. Lorle Gardosi, paliog tamya sa akon nga mga pamilya, kabataan, kag sa Gardosi family. Sa, kini nga mga tinawin niya rin na mga detalye sa mga balita na tipo sa ato sila nga patrol upon kita kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampyon nga report, standby.
2: K5 News FM, Kampyon report.
5: Kay lamig ng simoy ng hangin.
3: Wow.
5: Mabugnaw, abi mo, sa kipad yun. Doon grabe hangin, subong ang gabi.
3: Bugnaw, subong. Bati ka gina, oh. Bati ka gina sa akon nga kanta sa intro pa lang?
5: Do, wala doon nakagawa sa patrol na nimot libot.
3: Bati! Ah, waay kagali ka, bati! Aro, oh!

0: Yo, ya, ¿qué estamos? ¿Qué estamos?
1: ¡No!
0: Kita malang kalain na itsura kalain pa makanta.
1: Hindi ko na yung mabaton.
0: hindi ka?
1: Hindi ko na yung mabaton.
0: Ate, ako na lang yan. Ako na klain na itsura, klain pa kanta. Ay, kalainin!
1: Pero mo na kasi sa John, medyo may iba niya mga areas na since nga si confirman nga po nga may haraman ba sang presence of Grace. Mm. May mga porsyon yung isa do tulain lang tawag na ang huyop sang hangin. Oo, kailang no? Maho kaki five ba ha John. At talaga yun na nakita naton at tawag na no kay Duka Puti sa atang kahawaan. Pero kaarap lang may mga tawag doon mga yabok kung arap bala sa pabaw kaki five John na nagamix lang sa atong sininga hangin.
0: Mm. So ano subong ang latest nga report sa aton nga PD RRMO K5 Bakem?
1: Actually naglabot na no sa napulo tanan ka mga kabanuhanan sa Iloilo province ang gin report no apektado sa ining haze. So sa mga K5 naton ang ining haze is ka atmospheric condition seri no may arasang particles ka ngayon naginamang sang yabo ka aso o kon pollution nga nagaapekto no sa air quality o kon kalidad sang hangin. And as of September 2, no, subungan now, ang iling mga areas, no, may mga reported or reported affected areas sa kanyang haze, ang ginalakipan no, sa Banwasang Banate, Banwasang Concepcion, Banwasang Leon, Igbara, Niagao, Haniway, Kalinog, Tubungan, San Dionisio, kag San Miguel.
0: Wow.
1: So actually, no, despite amo pa lang may mga reported no, nga haze, iban man yung mga kabanwahanan nga wala na risk dapat of this moment at yung makita nila no, nga may dako ba lang ang difference sa Kasipag John ang yung itsura sa kawaan, ang puyup sa hangin, ang baho Kasipag John. That is why nga ginapahanong duman ng Dalino sa atong sering mga otoridad na padayo no, nga mag-suksok sa ining face mask. Diba, medyo fiat na sa itsura. Especially ning tawag na no ining N95 face mask so aviso diri sa gihapon nila no kay usually ang ining area sa K5 jo no kun ini ang haze maka ano no makabatyag dani sang pagpala natin sang lubhan ining nagkinaubo-ubo ka ang ulo mo tapos gapalala pa sang asma kun depende no sa makulo mo yang hangin. So, dapat ikawan lang sa gihapon ang mga unnecessary o kung mga outdoor travel, ang pagpanigarilyo o kung pagtawag na, no? Pagtutod, kumbaga, sa K5 June. Kasi nagapalala pa yun, no? Sa air quality, kag-ugariyo, no? Nga si isaradbon ang mga bintana during ang ining peak haze. Kaki 5 peak hours ang ining haze kaki 5 June no kag amo man nga reka one man ang outdoor exercise or heavy physical work sa amo nga mga panyempo no so advice man diri nga mag-stock no sa N95 mask kaki 5 June especially no sa mga health centers na ko no kon local government unit no kag ongoing man subong ang monitoring no sa Environmental Management Bureau o kon EMB Western Visayas diri no as of today diri no sa may Iloilo City sa ilang Metro Iloilo Airshed which is nahamtang no sa may nabitasan na pa sa Garden of Love so far no ang kalidad sa hangin no yara sa kategory nga fair sa K5 June so far K5 June amo man sa gihapon na ginapahanumdom sa ato sa ring publiko actually sa categorization diri no sa Department of Health magamal kadiri nga good ang kalidad sa hangin or kung air quality it means nga safe kag matindo ang hangin kag padayon na no ang ining mga usual activities outdoors sa K5 June kung magamba naman niya nga fear sa K5 June kumbaga nakatamtaman lang ya ang kalidad sang hangin kagi padayon man sa gihapon ng mga lubrahon sa Gua, pero dapat may mga nagakaigo na no nga mga official advices o kung abiso no aton siring ang mga concerned agencies. Kung for example ang ining category unhealthy for sensitive groups, likawan na ya ang mga makakapoy balaakag no mga madugay nga mga activities outdoors para sa mga kabataan, para sa mga katigulangan, sa mga nagabusong, kag may mga underlying conditions, for example, sakit sa baga o kung may sakit sa korason. Kung for example, kung maglabot niya sa kategory nga very unhealthy, kinanglan mo na ya nga magsinira sa sulod sang balay, especially sa may mga sakit sa baga, kag sakit sa korason. Kag likawan man, kag 5 John, mga unnecessary no, pagwa sa puluyan. Kag kung for example, acute unhealthy na, which is actually kakipag doon, amunin siya ang for information na na-record direct sa may Manila, kapag sila ka mga area sa Luzon, Luzon kipag doon, dapat na no, limitahan ang mga activities sa Gua, kag magpabili no, sa tulod ng balay, ang mga kabataan, mga katigulangan, kag mga nagabusong, kag other pa nga mga vulnerable individual. Kung for example, kung ara na siya sa emergency category, magpabili na yan sa tulod sang balay ang panan kag saraghon niya no o kung sirado ang apertahan abuman bintana agod yang nga ma pa siguro kung mapabilin nga matinlo ang hangin no nga magsulod ka K5 John no? Kung wala sang mga particulates nga ginatawag ka K5 John no? Kung yung mga pollution mga yabo kagaso kay since nga iningin report nga ang wildfire no lapnagon nga wildfire nga linibo na ka mga ektarya dito no nga labon sang kalayo dito sa may Borneo area sa pungsod Indonesia ang pinanaga ka apekto diri sa to no sa pila ka mga areas sa pungsod as well man nga nakalabot no sa pila ka mga areas sa Western Visayas ka K5 John. So, more vigilant na. Manotisyanan mo man ako, for example, na inang mabatagan mo sa maklo mo nga hangin. So, ano na nga, uluanig map lang kumbaga, K5 John.
0: Okay. So, kuan na, pahanumdum lang permi, kag amula na eh, ang mga vulnerable na ton, yung mga kauturan, halong gid, kay manti daw kamong iliguon sini, labi na gid, may mga problema sa respiratory system sa aton sini nga heart, kag labi na gid, ang mga, kwa niya, mga asma honda, no? G5 Kim.
1: Okay, actually, pwede na siya makapalala sa asma, o kung pwede na siya mag-lead sa pneumonia, kasi sa John, depende sa maklo mga hangin, kay ang yung mga haze, kakipag doon ka ng mga particulates, no? Depende man na siya sa direksyon sa hangin. That is why, no? Nga may ara sa iban, na una naka-report, no? Sa ining haze, pag may ara man sa iban niya mga areas, na as of this time, eh, wala pa man niya sila, no? Sa official, ganyan nga reported, kaki-5 June. So, halong-halo na, no? Sa tanan natin, darang mga puluyo, kay ongoing man sa lihapon, ang monitoring sa mga concerned agencies natin, kay disease, no? This is a health concern in kaso, no? Nga, kung for example, paglala, no? Ang muling ang sitwasyon, o kung maglain, no? Ang kalidad sa hangin. Kasi, no, siyempre, talaan magkatagahakulo sa hangin, talaan magkata may mga nanganon o brahon sa gwa, kaki-5 June. Sa duwang natin, dali nga balita, kung madumduman mo kita doon, may arasang sunog, no? Do mga after 30 minutes na doon sa program mo, dahil sa may area, no? Sa may veterans village, sa city proper siya nagsang Iloilo, at may specific, dahil sa South East. And for example, dahil sa kilid, no? Sa daan, nabi ang opisina sa National Bureau of Investigation o kung NBI Region 6, may ara dahil sa sulod noon, o kung Eskinita, kay Pagdon, Dalan, around probably mga 150 to 200 meters so daraan na no mga affected ng mga puloyan. And as per latest update from the Bureau of Fire Protection o kung BFP Iloilo City, yara na sa yara sa siyam ka mga panimalay ang nagkalasunog. Sariin lima ang total damage, kaga apat naman yan, no? Ang partially damaged kakipagdun. And based on information, sa estimate pa nila, no? Yara sa around 360,000 pesos ang ginbili niya danyos o kung kahalitan. So, during the pag-respond, kung pagpalong madres sa mga volunteers, sa mga katapos ang BFP, dito kakipagdun, no? Mayara sa nag-post na isa sa kabumbero man, kag mga volunteers, ngati ang mga, tawag na, no, mga firefighting crews sa aton sa rin yung mga bumbero, sa mga volunteers naton sa San BFP, Iloilo City, lang buka, may iba lang agin guno, kakita doon, gamit ang sharp objects, mga napatihan, kutsilyo, kag natural, nakita naton to kainaman, ngati mayara sa mga madamo, bala ka kipag yun na mga tawag naging loose butan gamit probably isang kutsilyo man din, no? Kipag yun. Kaya initungod sa pagka desperate na bala kong maga, mayara kung kahit sa times na masagan mo sa imo na balayan masunog mo. Ate, gakabala ka ka, ngati basi malagot na. Kaya mo to nga may persona nga sa the time unidentified pa na tinanghimo sini, no? Kasi siyempre, basi ang iyan niya nga thinking, bala, na dumay shower effect, kumbaga, kung sa sapon yung buo nito. Pero as per the clarification sa BFP Iloilo City, na kung for example, wala mo na yung himuon, hindi siya makabulig. Kay sa ila, sa bahin sa BFP, may arasan nilatawag no, ng mga SOP. Kasi for example, may mga buslot na, no? Ang host, sang, or ang firefighting host nila, kaya doon, ang pressure nga nagagawa kakipag doon sa tubig, no? Nga gamo na ginapiswit sa mga kalayo, sa mga areas nga ginapalong nila kakipag doon, hindi na tanto compared sa kung wala sa bala sa mga damages o kung buslot. Kaya rin nang pamatian naton ang kabahin sa ito nga interview kay Senior Fire Officer 1 Denmark Makoko, ang chief sa Intelligence and Investigation Unit sa BFP Iloilo City.
2: Yo, sir, dito sa dali, sir.
3: Sa subong din na coordinate pa naman, lakot mo pa kami sa barangay, student identity, kag ginasuriyan pa man makukuha ng magiging action take yan, take regard sa mga insidente.
2: Pero mga pila, ganyan yato ba exact, sir, ang ginbustutan?
3: Ging verify naman kagina sa nga, tatlo ka fire hoses na ito ng ginbustutan, at iba niya mga pero susasin mo lang, iba lang musbut. Pag-in pa ang mga munaaman sa malusbut sa wala ka na naman ginagamit since pressure, may pressure ang pag-gubla katubig mo. So, hindi na sila madala sa mga patches-patches or hindi na tukap-tukap lang.
2: Mm-hmm. Bari, anong itatanaw nyo na, sir, nga ginagamit yun, sir?
3: Sige, sharp object or kutsilyo. Kaya mo man anong available, pwede sa household mo.
2: Mm-hmm.
3: Although, ang first training actually, my thinking, guro, it is gusto yun, tani makabulig, bla?
2: Oo.
3: Oh. Yung spot na yan para makaspray, but, hindi na yan mo ng proper na pag, ano yun?
2: Mm-hmm. Nalain na inyong SOP.
3: Oo, oh, kahit once malusbutan mo isang kaperos, maano na lang ang pressure, yeah? Ma-compromise naman, mapanubukan ang pressure, yeah? Which, amunatan niya ang guayabla, ang tubig, amun na makabulig sa tubig, na makapush, at makapenetrate sa mga kakasunog na, ano, na bagay.
2: Hmm. Bali, hindi nyo na magamit, subong sir, ang ginbustutan niya to.
3: Hindi na lang sa magamit, magiging, ano, manigir na lang sa serviceable.
2: Oh, bali, pila na sir, ang amount per unit na sir?
3: Ika, earlier, nag-coordinate sa logistics naman, based sa PR ko, no, current value naman, mga 3,100.
2: Oh, bali, sunod-sunod, yun ang pagbuslot yun, sir, nga, dokramo, yun.
3: Nakalaka man.
2: Mm-hmm.
3: Pero may harap ko nga, sunod, ikitit-tit siya.
2: Mm-mm.
3: As compared to iban.
2: Mm-mm. So, feeling nyo, sir, isa lang ni Katawar, possibly more than pa, sir?
3: Earlier, nagmano kami ito, hindi pa kami sure kung isa or duwa na ang involvement.
2: Oo.
3: Kahit during sang sunog, di na nagkinagual na mo.
2: Mm-mm.
3: Even gani ang Nusulman, gano'n, why man ka-observe, pero nakakita, bakit ay damo, nadadan tao sa dirang area, may labot mga, ang mga paingod, yung man yung mga panimalay, nagdinalagan, mandigto, so wala na-determine kung pilagi nang nag-bot-bot.
2: Mm-hmm. Bali, ma-file ka mo kay, sir?
3: Mo pa naman, sir, yan, kung anong action taken, sir.
2: Oo, oh, pero tawag na, sir, no? Usually, anong pahanumdum na itong, sir, or pandam, na kahit since nga doon ang election, maning natabo,
3: yes,
2: sir,
3: eh? Actually, for how many times naman doon nag-respond, eh, sulong pa lang niya, kasi na akong experience nga muna, bla. Ang gusto ko ay host, agaw, do, damo, na ko na yan encounter, pero muna yan naging lost boat sa bla, thinking guro nga daw, abe, daw, garden host na bla, what's my lost boat mo, ma-shower, kasi no. Sa pailipot, yaka matakay, mm-hmm. Spray, guro na sobrahan mo, pang 1,000 mga disorienting, bla. Nga, hindi kasi ang muna mo, so, pwede, pero nga may firefighting, mga naman. Actually, hindi naman kami sa mga barangay mo. The tubig batch naman nila. na-train na siya na naman how to coupling isang host. Kasi sasis lang, butong-butong ko, not to the extent niya, Luis Butón or anything na. Kasi, the first place, kung ikaw man di, kung di ka man di protected, kung wala kang kapiti, may danger ka man na kumarapin sa scene na palapit. Kung makabulig ka gaman, basta ba siya lang, siya ba siya ng tubig, o kung hindi sa tubig, assist na lang sa pag-rescue or pang-facilitate na lang natabuwas ang mga tao. Pag wala ka malang gamit yung naka-berigest, hindi dito, wala ka malang wala ka malang nabla ang bandang tabla, wala ka mandami yung brada, palayo ka na lang natin, padugang-dugang ka pa sa crowd. Pag-utok-utok ka pa na nga parati sa lapatan eh, nag-use smoke flowing ng tatayong operation dito sa kasi kapag muna. So, wala ka, kung ano, hindi ko pag ano kung baho ng amo ko nga bagay.
2: Oo. Pero under sa inyo nga mga policy, sir, no? Ano ni nga, o po ning kaso nga maistoryahan nyo nga ma-file ka mo case? Ano nga kaso, sir?
3: Actually, though, hindi pa man ko naka-decide ko kasi siya nga kami man may option.
2: Oh, bali ang inyo na yung brown, sir, is maistorya ka mo dugang to, sir, sa barangay officials.
0: Okay.
1: Na ba't yan, Jackie Fajon, no? Si Senior Fire Officer 1, Makonsong. Kasi, no? Nga gina-istoryahan pa nilang subong, kaga-coordinate man sila sa mga barangay officials, ang barangay veterans, nga kung anong po possible, no? Nga mga in-action nila. Pero actually, may mga nagwa-maling information na possible. Pwede naman sila yung makapasaka isang kaso para matagan na rin isang leksyon. Actually, the first time nila na-experience, kaya sa mga previous, sa mga sunog, yung siling nakatabo, may mga nag-aagaw, ang mga firefighting hosts. Pero subong niya, tingin gusto ta na ganyan si Pagjon, which is si, tawag na, no? Kumbaga, hindi man makabulig sa muna nga mga sitwasyon.
0: Inang ang iya nga pag-intindi siguro, buslutan niya para nga mag-spread out ang tubig sa palibot.
1: Ano mag-shower effect na siya bala? Mag-spring ka lang siya kasi pag-lun sa
0: hindi niya pwede. Hindi niya pwede. May kung shower na kay nga nagabunyag kay mo siyang tanom kay. Kinangla na iya may pressure kay ang pressure iya mo na nagapatay sang kwan, sang kalayo. Ang pressure ang pressure bala sang tubig amo na nagapatay sang kalayo kay kung why na pressure daw pareho lang na iya nagabunyag kay mo siyang tanom. Mo na ang kalimbawa iya. Anyway, abi ko na ining mga host bala ni sang kwan ho, sang Bureau of Fire. Abi ko na may kwan ni saya, may ara bala nga inang ano na daw kwan bala daw sa sulod.
1: Ang sa sulod, yeah. May ara actually kay Fajon, kita man na to.
0: Daw may aluminum na sa sulod mong?
1: Hindi ba siya aluminum, pero dumadamol-damol. Kumbaga, no, sa inner part niya. Yeah. Pero since niya, during the time, probably kasi since na may tubig, daw mo man na explanation niya, ina, no, since daw, niya may tubig, during the time, gira gamit.
0: Oh, kaya Los Buton. Kaya may
1: kaya Los Buton.
0: Kaya puno sa mong, no? Buwat siya noon, busog siya. So, kung tuslokon mo, pwede matuslok. Pero amo na gani, siling ko daw ang host ni sang Bureau of Fire. Yan, hindi kay ordinaryo nga host, ah. May mga
1: kwan
0: daw damol-damol na siya kag may ara gina siya nga daw inang kwan bala sa sulod hapin nga inang damol gid nga daw kaangay sang silver bala ha hindi bala may silver na sa sulod nga daw naga proteksyon nga hindi siya dali-dali makwan malusbot.
1: Actually, imagine send kita na lang pictures sa K5 John sa group chat na to. Alam mo na yung tsura sa ila na lang support. Damol ba yung siya? Probably, mutugan nino. Kaya during that time, ginagamit, may tubig. So, may possible may tendency na tima buskutan sa K5 John.
0: Pagka mo yun, ilang hindi sila masunugan. Liwata, kaya kung sinugan sila liwata, ang ano gamiton nga host ang taga Bureau of Fire kay hindi na automatic makabakal ka dayon kay may mga logistics na sila or diron
1: pa nila
0: request pa nila atos Manila oh dugay pinamabot eh wow kabay pagawalay sa may masunog nga matabo kay may sunog pa liwat nga matabo wow sus Maria Ihunis tigira po ni Santisima
1: ang gumaraon sat loka firefighting host
0: ang nabuslot.
1: Yes.
0: Oh, angay na kung mabala kung sino nagbuslot, ipanghigot ni sa maliog nilaw. Kagpabutangan tubig.
1: Ang mga ganyan kasi 5 John man sa BFP, ati kung kaysa ay intention mo tood na yo. Pero kasi since kulang kabalas na knowledge, isa mo na yung mga butang, no? It requires ang mga standard operating procedure, kasi may mga required din ng kung ano ka kuso, kung presyo, nagagagdoso na nila, kung baga, o kung ang direksyon nila natayaan sa firefighting boots na kita doon. Patayo na lang pa isa, nati, bulay ka na lang sa Malbi, o magbayanihan. Actually, nakita natin, babo, mas sa mga nagbinuligay dito ng mga pumuluyo. Pero muna na, kasi may naghungod nga i-damage out of desperation no sa ining mga firefighting hose.
0: Ang imuon nyo, basta may amo gani ni nga mga bagay no. Kung gusto nyo gid magbulig, bulig ka mo guide kung sa diin dalon ang hose. Na bulig ka mo da guide naton direta zero, dita pagyon zero, dita pagyon zero, bulig ka mo da alas, hindi kay pangbusultan nyo inyo da no. Kay hindi na iya pwede. Bulig lang ka mo. Like for example, gusto mo gid magbulig, ikaw da singgitan eh, kung da medyo may pagka-astig ka na sa inyong barangay, ikaw singgitan da sa mga tao, da nga mga, kwan, nga mga usisiro, kamalon nga, pegad, pegad, pegad, pegad ka mo, pegad ka mo, kamagi, patrak, pegad, o hindi, da, magkabulig ka na, naku na nga bulig, o, oh, binisagi kay mo ka pang lusbot na yan, kay, although nga ti, siguro, ang putot na nga paminsaron, nga sila nga lusbotan ta ni, para nga kung mawasag ang tubig, di daw shower lang, pero, saka sa amo na nga bagay hindi na da, imbis nga nagbulig ka naghalit kay imo yadugang ti kundi damo to nagkrasunog nga mga balay kay ano pag piswit sinasang ilang nga host kay may buslot oh kay 5 Kim
1: amo gid ka kay 5 John no ti pwede man makabulig for example ang kwarto na balde basya mo pwede ka mo dira dira nga ti wala ka niya bala ka matandog sa ilang mga equipment sa kay 5 John kung bakit sala pa to kung for example nagmatomato kasi sa firefighting hose sila kasi sala pa dirang pamaagi mo te basi ikaw pa balay ang basulo no so
0: ay abi mo lang kun hindi ka kabalo mag-uyat sina sa ilang host na o ang iya nga punta na blang iya blang ano gani na nga ang tubo yung na punta na blang iya nga nga ano na chupon hindi ka nakabalo magagamit ihaboy ya kasi na kay perte na kapisado oh
1: nawaslik ya ka
0: iwaslik ya kasi na oh ti hindi kayo magpasaga-saga kay base madisgrasya ka oh so ang imuon mo bulig ka na lang guide sa mga bumbero tapos ikaw da bulig da pahawaon mo ang mga usisiro da kay mandamo-damo usisiro tapos kung gusto mo pagi nga magbulig pagi dugang bantayan mo ang mga looter ng mga kawatan bla ay ibanda ibanda ga pulo palapit da grolanta lanta dugay ang mga ginapanghakot sa mga tao tong mga tagbalay nga ilang mga gamit kay para nga ya masalbar nila ay ginahakot manya sa mga tuntong nga iba. Na amo nang gusto mo kung gusto mo gid magbulig. Oh, pabayin na lang daya ang mga fireman nga maghimo sa ilang nga obligasyon kay sila na naya ang maalam da gin trainingan nila niya. Diri sila ya eksperto gin training nila na tudutudo da para nga magin expert sila dira. So kung ikaw ya hindi ka na magpahilabot da ang imuon mo bulig ka guide sa mga fireman, bulig ka sa mga upod mo da ang mga tao nga mga usisiro pahigaron mo kad kung daw gusto mo gid nga magbulig, kwa ka sang balde ka magsandok sang tubig kag ibasya to. Oh, amo nang imuon mo.
1: Kag sa mo nga mga emerensya kay Pam John, una kita pagtawag sa BFP kita mo na sa mga scenario sabi nga una pagkuha ng video.
0: Mauna pa ka mo video ka magabal niya. Hoy, mga guys, ready guys, oh, may sunog diri subong oh. Kwan. Tapos
1: kita mo to kasi 5 John ang nagrasya to sa mga ticket to.
0: Oh, tapos ang balan mo nga. Ang balan niya nga di ano may na kuna ano gani ang balyato niya ti may nag kuna may
1: nagtawag na.
0: May nagtawag na nga rescue de. Niya wala pa. Niya IT niya hindi ko magamit ang cellphone ko kay naga-live ko abi mo.
1: May number man ko dyan sa ano, sang police station. Yeah, may number. Pero kaga-live ko, alang-alang.
0: May number dyan sa police, pwiga. Live ko, alang-alang pa. Di takon katawag ko, alang-alang, kaga-live takon mo.
1: Wala ka daw. Wala ka di ba matawag
0: ka? Yeah, hindi nga ganyan makita ang number yan kaga-live siya. Ano yan, patyo niya yan live kay parang maklantaw yung number yan to sa cellphone niya. Wala mo naging nga to sa cellphone niyang number ka pulis. Mala kay ga live siya patyo niya live ya. Lang alang gani. Sobra pa sa media no. Pre-perte.
1: Amo gid. Sige pa jar mo na. Dapat din may mga hotline man na sa mga barangay. Topic man sa mga barangay hall. Sa pala pagi sa mga areas mo para in kaso ma makatawag ba yun, no? Kag actually, so kung we have this Unified 911, for example, wala ka load, pwede ka nagkatawag direkta no, sa ining 911.
0: Oh.
1: Okay, 5 doon. Presence of mind lang. Ah, ang ganun sa muna yung mga incidente. Kag pag muligay, kakapon or kagabi, kasi pag manapos, no? Nagmuligay man dito mga pundoy, especially sa mga kalalakihan, mga kalakitan doon, naglinyada. Sila yan, nagpapahay sa balde, at sa yung mga makabudig, no? Makapalong man yan sa kalayo, sa pila dito ka mga puloyan. Pero muna gani, no? Kung kulang yan ang knowledge mo sa mga raubra, sa mga law enforcement na to.
0: Paimunong ka na lang.
1: Paimunong na lang. Kagmita na lang sa iba niya mga pamaagi.
0: Uyat ka lang cellphone ka mag-live para nga may mapuslan ka. Ay kapahalitan pareho
1: sa diba si pakatuan pa din ano
0: pareho pa to sa isa tong ay nakatawag rong ka pulis ay maan sari ga live ta kun abi mo may number mo jak pulis ja pro ga live ta kun
1: adot do na bigin na pamatiyas sa radyo kay Pab John okay. Abot ka kay 500 kita yan na
0: kita ko na. Kuna may kwan ma, may nakatawag ron to ka pulis. Aksidente mo. Kuna why pa? Do why pa to? Do why pa kaabot ka ni Ogi na pa may nagtawag? Ya ay, may number man ko dyan ka pulis. May lang-alang may galive takin mo.
1: Aari ka kay Pandyo na pamatay ko, brother, sa ako, no? Ay, sure.
0: Eh,
1: Naama gani ka kay Padjon sa mga nagaka-comment abale. What if madam kun sunod ikaw naman madisgrasya ate ma-live la kamay anay.
0: Ate hindi ga live man tamo hindi. Karon lang ani ay. Diyan pa sa cellphone ko. Anyway, at least naplasta nato ni sa ato sini nga mga tagpamati. Salamat kid kay K5 Bakem.
1: Pero wino nagapamati sa ato nara sa may area sang La Paz si Mami Macalay kay Sir Cliff Acosta dara sa may area. Sa barangay Simon de Desma Haro, no, sa mga taga small market, tara sa mga vendors. Dura man sa may Gabor Bariga, dara sa may Haro Plaza, okay, 5 June. Kaga pamilya man na ay, Ma'am Antonina and Sir Dicky, dara sa may Airport Mandoyao, dara sa may Dakamay, dara sa Lapus, kaya titara na mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, dara kay Ma'am Veronica. Opo, dari sa patrol, si K5 Jason Talaron, nga si Always Good, no, nga nagainom sa Bisbibayo, proteksyon batok sa trangkaso, hilana at sipon, kay iban pagid nga mga sakit sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amir Itang Uy. Inisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampiyon Report.
0: Ang mga balita ni K5 Baki Makaluyong Bulugman ay nadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Amunin sa mga ka-K5 ang healthy nga coffee. Kaya nagabulig pa ni siya control sa aton nga blood sugar level. Bangod sang ampalaya extract powder nga ara dira sa iya. Nga ingrediente, nagabulig man siya para sa pagpanami sa ato sining pagpamuhin o kung ginatawag naton contra constipation at the same time nagapanami sang pagtunaw sang aton nga mga kinaon o ginatawag naton nga good for digestion at pinaka the best dire kay nagapanami siya mga ka K5 sang o naga detox siya sa ato sining lawas may chia seeds extract powder nga good for digestion and good for constipation and ang disugasuga cane extract powder nga amo ni siya ang puno sang urak value ni nagabulig para sa pagdetox sa ato sining lawas mga ka-K5 ang puno ini sang nagadetoxify sa ato sining lawas that's why nagakafe ka na nagadetox ka pa mga ka-K5 sa ato sining pagpanumbalik mga balita kay pormasyon naguga dugang pa sa iba nato sining mga ka-K5 reporters shout out sa kay Andy Aluhado mayan nga gabi sininya si Imo John kay Raul Lalor niya, wala na pulos ang impeachment niya, dagalingin, ulo ko sagad pamati. Hindi ka na mamati eh, kaya wagin man pulos. Wagin man pulos, subong ang impeachment, way tupa. sa Cairo, Simpas, shout out kay 5 John, sa Tanan-Tanan nga pamati, God bless. Sa kay Aria Aira Andrade, good evening, pag-greet lang sa Dingkong and Andrade family sa Barangay Katilingban, Mulo, kag sa Santo Niño Norte, Arivalo, kag pag-greet man sa idol ko, nga mekaniko sa San Juan, Zone 3, Sinong Rino. Kay Rayo Celeste, shout out. Or Celeste, shout out. Maria Fel, shout out. Ralph Da Saluntaw, pare! Mayang gabi, eh! Bo, nakakita ay kamakayo ni Parida Ralph Da Saluntaw ba? Ha? Kwa na, inang have a safe travel, ha? Para sa buwas nga adlaw, no? Balik na sa Uman. Nakita ay kami ni Pari Ralph Da Saluntaw. Ay, kamakita ay K5. Ay, siya, ikaw galit na nagkwan siya, no? Ah, okay, tayo mo sila ni K5 Andre. Kagabi, gali mga kakepay. Shentan Silia, shout out. Sergio Celeste, shout out. Sa kay Jewel Patanindagat, no? Shout out lang ko sa mga taga Vikings Taxi. Good evening sa inyo, pare. Lipay naman ang akon pasahiro kay nagpamati sa mga programa. Kay Zaldi Ibanez, shout out. Kay WCJ Dakyanan, kay Julio Siap. Shout out man. Shout out man sa tanan ng mga taxi sang Barbie Lines Taxi. Mahumot-humot ko ang taxi nila kag perte katinlo. No, munang nami nga taxi. May inog bato sa kwan sa ano ganinaw ng Grab. Oh, tapos shout out sa kay kumpare ko, Barangay Kapitan na CM Cesar Fernandez sang Barangay East Valencia. Adra sa may probinsya sang Guimaras, shout out pare. Get well soon, bow. Ang dasil na makarecover, TL mo ah. Kay Barangay Kapitan, no, punong barangay, CM Cesar Fernandez na sang East Valencia. Shout out na pare, mayong gabigin si mo kasi sa mga pumuluyo sang Barangay East Valencia, mga kakayfay. Ang mga balita, yun ba't ng builog na inadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3Bio, the antiviral antibacterial specialist. Ang D3Bio mga kakay5, isa ka superfood supplement nga gihimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial microbial properties, sila binigit kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga lin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3Bio ang ginahimo sa atong ilawas into monoglycerides, isang diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka K5 nga halin sa D3Bio nga consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton kalikasan. Ginapanami man sa D3Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa vitamin K sa aton nga lawas, isa ina siya ka fatule boy vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Wala labot sina, ginapanami man sa D3Bio absorption sa mineral nga calcium nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig sa magdikaw sa ato sinangalawa sa bleeding ko na impektar ka na sang dengue mga kakepop. Tanong pa ginahulat nyo mga kakepop, inom na kita sa Klinika D3Bio para nga makalikaw kita sa mga pamalatian nga viral and bacterial infections katulad sang sipon, hilan at ubo, trangkaso, ang haze ni mga kakepay ba? Nakabulig ang D3Bio mga kakepay para sa pagpanami kag pagpabako sa aton nga baga sa mga may mga asmada, mga asthmatic na sa ato sining nga respiratory system. Pinaka the best ini mga kakepay nga magkakas sa mga mikrobyo sa ato sining nga baga, ang Klinika D3Bio. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3Bio. Alas 9.13.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hall.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakang sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
12: K5.
13: K5
12: News FM.
13: K5
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
9: K5 Nightwatch. June Alujado Capulo. K5 Nightwatch.
14: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga. Doras sa aton karon, nakalabor kita sa 21 minutos na kaligad sa alas 9. Mga katapusan ng mga balita ka informasyon nagikan sa aton ng mga ka-K5 reporters. Check na nato nanay ang mga balita ka informasyon nagikan na kay ka-K5 Karen Badilla. Ang mga balita ni ka-K5 Karen Badilla, tulog na ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Extend Food Supplement for Men. May makakaklabuwas kang nagabunig hatag extra energy sa lawas. Kag nagapanami sa ato sininga blood circulation, rason nga layo kita sa stroke. Kag wala labot siya na, nagapanami sang performance ni Mister. Ilabi na gid when it comes to loving ang paghahambalan. Kani mga ka-K5 sa mga lalaki nga daw ginakapoy na permi lapyo, way inog bato. Para may inog bato. Mga ka-K5, pwede ka aron sa kagkaarangkada. Extend for Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiroy. Bangkay sang minor di edad nga nasapuan sa Zaraga, ginpaidalom na sa autopsy examination. Yaring detalye sa mabarita, upon kita kay ka-K5 Karen Badilla.
12: K5 News FM, Kampyon Report.
2: K5 June, ginpaidalom na sa autopsy examination ang bangkay sang 15 anyos nga lalaki nga nasapuan sa higad sang dalan dituya sa may barangay Balud, Liloan, pasado sa isad tong Agosto 31. Ini ang gin-confirm sa aton ni Police Captain Beverly Catalunya, ang hepe sang Saraga Municipal Police Station. Asano sa kay Catalunya, kahapon ini K5 June, ang September 1 man, ginpaidalom sa autopsy examination ang bangkay ni alias Nico, kag posible buwas nga adlaw magagwa ang resulta kay 5 June, no? Kag kumadumduman ining si alias Nico, residente ini siya sang barangay Talaugis sa amuman nga banwa kay 5 June. Kag based dere sa initial nga investigation sang aton nga kapulisan nga may nakita nga gasgas sa tudlo kag lagob sa likod sang lawas sang victim sang iniya ang nasapuan kay 5 June, kag intact man ang iyang panapto, no? Ibabaw man kag idalom suno sa hepe, pero nahulat pa nila ang kabugusan ng resulta sang autopsy examination kung ano gini ang gintunaan sang kamatayon sang biktima kay 5 June. Kag kung madumduman man nga ulihi nga nakitaan ang ining victim nga nagabulig sa pag-harvest sa mga manok sa isa man dira ka poultry farm, kung sa din puros man minors ang iyang kaupod, kag ti naghatag man sang statement ang ining mga minors nga nakaupod niya nga wala sila nakahibalo kung ano ni ang natabo sa kay alias Nico. Kag kung mahibaloan kay 5 June nga may mga information kita nga nakuha nga sang tinalikdan ng mga sinimana, ginpitsikorno ini sang isa man ka minor de edad ang tangkugo ni alias Nico kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
14: Shoutout na sa iba na to sining mga followers, kay Richie Magos, good evening Lorley Abadun, Nela Cruz, good evening man Ninita Arca Mendoza. Good evening ka K5 John, Aluhado Kapulot, pa shout out sa mga Mendoza family da sa Negros Occidental. Din sa Negros, sa kay Marvin, good evening Nonito Sumbong, shout out sa kay Chris Boyko Almuhin, kig naman siya sa gobyerno. Sila niya ang gobyerno sa Pilipinas, alin sa ibabaw hasta sa diri sa idalom. Pariho gid daw ginahimo na lang kita nga tawo-tawo kag tawo nga into kag uto-uto. Bibala nila kung tanan-tanan nga mga tawo mapati nila ang rayna diri sa idalom, halimbawa sa Bakiro nga kun diin nya guyuron kag paharabon daw ang Carabao, dra man nya maharab. Depende na sa inyo, dapat hindi kamo magsunod eh. O hindi bla. Depende na sa inyo. Kung masunod ka mo, sala nyo na eh, kaya nagsunod ka mo. Sa kay Banks PSG, shoutout, sila nga masgi ka mo kay ang Tutun Langid ang Gabatsyag Una diri sa Singapore, puwerte man ang haze. Sa kay Felski Talaman, good evening John, always good evening, nagpamati sa Leon. Ayos, Nonito Sumbong, shoutout, sila nga para Paldo, Paldo naman ka kay 5 John. Sinong mapaldo? Sa kay A. Stanyo, good evening man, Leonard Rimonsada. Sa kay Siamera Figa na kagumban, yan agyan mo na galit tanan-tanan sir, ang outside di Colombo, ya sir, hehehe. Joke lang sir John, good evening, ang outside di Colombo, ang akong amigo na kaagi na, may istorya na party sa outside di Colombo mo. Hubog-hubog siya, sinambalan siya sa asawa ya. Hindi ka magtulog-tulog di sako niya. Hubog-hubog ka naman. Hindi ka magtulog-tulog di sako na. Gwa ka sa muskotero. Sinabat siya yung asawa niya. Hindi ako magsulod sa muskotero. Basta pag walang buli mo. Pagbaon lang ng buli sa muskotero. Agosto 5, shout out watching from Kuwait. Antonio Talacan, Banks PSG, Celine Pacheco, Maria Lorna Alvarez, niya kag for the sake of sang atindas na Sir John, atong mga kapitan nga kun Kung hindi sila magkantos, buraka ito. Hindi sila magkantos, dire mga dire. Awa ay gatararambong ko naman. Oh? Tsaka Idna Sumbong sang Balduza, Zone 3. Shoutout ko nalang kay Nonito Sumbong. Kay Eduardo Ignacio, thanks listening and watching Iloilo City. Boye Trote, shoutout inang good evening. Saka Rosalyn Alvarado Fernandez, shoutout ko no sa Caridad Bago City, sa Fernandez family. Coming from Buda, sang Purok, Langka, Caridad. Bago City, Negros Occidental, of course. Kay Rosalyn Alvarado Fernandez. Kay Geoffrey Nonato Pagsugiron, shout out sa mga taga-barangay sa Pa, Miagaw, kag sa Team Duterte, sang KSS, Miagaw, and San Joaquin Chapter. Ay, grabe, may mga Team Duterte sila to. sino pang ibang niya wala tama basahan? Why na? Idbalikin niya. Okay, shout out, no? Sa inyo tarantanan, mga ka-K5. Sa kay Ninita Arca Mendoza, shout out ko no sa bata ko dyan sa Balabago, Haro. Sa kay Marte Mendoza, kag sa bata ko sa Barutak Nuevo, good luck sa exam mo sa September 20. Daad makapasar kao ka Frit Chill Arca Mendoza. Kag sa kay Jambi Mendoza dyan, shout out from Al Aglubong, Haniway Iloilo. Okay? Ayos! Sa kay...

0: kay Saldi Ibanyesda, Kuya, may gabi. Kay sa kaya Julio Siap, oh, shout out man. Ah, kag sa tanan-tanan. Waita chimpo maka K5 diri sa ato sini nga pag pangaragad. See you tomorrow, same time, same station. Sa kalit sa bulong kapwersa sa K5 News FM Iruilo, ako naman yung ka-K5, June Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iruilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Second Term Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
2: K5
1: News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: K5 News FM
5: 88.7
4: Champion. The best radio station.
5: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: Your music, your request. The hits just keep on coming.
1: K5 Night Drive. K5 Night Drive. K5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuhusang diabetes?
7: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TTX 500 ka na!
6: TTX 500
7: ang may powerful compound
6: ganagapanubos ang imo blood sugar.
7: TTX 500 garantisado,
6: epektibo,
7: aramis mo.
6: TTX 500
8: importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
9: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
8: Mm.
9: Impotence kag kini ining tawag nga sterility.
8: Mm-hmm.
9: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
8: Mm.
9: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
8: Oh.
9: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
8: Grabe.
9: Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
8: Wow.
9: So mga hindi ka bata na, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
7: Ganagapanupo.
6: Kagakontrolar.
7: Sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Asal rikan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
10: Sa isa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
8: Ay, galik,
9: correct na. Mm. Ang tawag lang. Lantawan lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
10: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
8: No?
10: Bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
8: Mm-hmm.
10: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
8: Mm.
10: DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
9: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
8: Aha.
9: Juices
11: gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
9: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito. It's 500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano, hubin ko japon.
8: Ay, huwi.
9: Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag Mighty C, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabulig gid ini para sa imo, kag sa imo nga, pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
4: Garantisado.
2: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
12: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
2: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
5: nga may Visio.
2: Ang Visio
5: nga may D3.
2: Mga buti ka.
4: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay.
2: Happy kanunay.
4: DTX 500.
2: Masaligan.
4: Epektibo.
2: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
4: Nga sa masami,
2: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy?
2: DTX 500.
4: Masaligan.
2: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Ang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation.
5: Ano lang gid ako makabatsyag
2: sang sakit. Mighty C. Sa mga butika.
18: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics kadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news.
5: Good news.
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre. Libre!
18: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
21: Clinica Diofresh.
20: Available now.
0: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
19: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang Extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca
23: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Macho Kulit. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
20: K5 News FM.
18: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
27: K5 News FM.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
2: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Tawag na! Maxi Nadia ta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ako, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Hindi, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
5: Bardagulan, to the max! Sa 88.7,
8: ay,
5: K5 News FM!
9: Bardagulan sa K5!
10: It's time to roy! Higa ko dugdug again!
11: Kampiyon!
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan sa K-5!
16: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Oras Pilipinas, 10:18. And this time check is brought to us by DTX Beauty Soap. Mga K-5 naton, good evening sa inyo tanan-tanan. Ikaw na nagka-problema sa subong, ngayon hindi magkalipat mag-inom sa Klinika D3 Bio at parisan sa Mighty C. GTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Wednesday edition sa itong program, kag may special guest si Macho Kulit Subong. Guwapa, nak, talented pa. O, di ba, K-5 Andre? Ba? Mga K-5 naton, enjoy kita, anay, ha? Para sa aton Subong Bardagulan greetings. Mga K-5 naton, good evening sa kay Agosto 5. Nakatutok sumong kay Joey Balsomo. Abi ko Joey Balsamador, gali. Balsomo, gali. Mayang gabi. Mayang gabi si Imo Toto. Kag sa kay, sino pa yan? Kay Sian. Mayang gabi si Imo Sian. Oh, mayang gabi si inyo. Vizcara, si Sian Vizcara nga nagatutok man sa atin. Si Nanay Nenfa. Tatay Mimi, nagatutok subong sa aton. Good evening, everyone. Hello, magaling kay Chance, kaya nagmamati man subong sa aton. Si Glenn, good evening man kay Ronoy, na always nakatutok sa ating program. Kay Albert, kay Porlion. Oh, mayang gabi sa inyo. Kaag sa mga friends natin, kaya nagatutok man. Dira sa may West Virginia State University, kaya nagatutok. Good evening. Hello man kay Richel Ballesteros. O, nagamati sa subong zaton. Good evening kay Richel. O, mayong gabi sa imo. Hello man kay Tatay Pilin. O, Tatay Pilin, mayong gabi sa imo. Maganabi ni subong ha. Si Tatay Pilin nga nagatutok subong zaton program. Ang mga friends naton, dira sa my new Lucena. Ang nagamati subong zaton program. Maid ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Watching from Timawa. Oh, nagpamati sila sa bong sato mga taga Timawa na mayang gabi. Eh, kamusta? Oh, mga taga Timawa na mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Well, sa bong mga kakifay, pupod na itong guest mga gabi. Gwapa na, oh. Talented pa. Palapakan natin. Hello si Miss Tuvillian. Guwapa, kamusta ikaw?
17: Okay lang.
16: Okay lang. Pakilala, anay. Ate, sige, go.
17: Good evening, mga K-5.
16: Yon.
17: Sa imo man, DJ Macho Kulit.
16: Ah, good evening.
17: Ako gali, si Krisha, kay Real Paha Tuvillia, 19 anyos.
16: Wow, grabe, kompleto. Kaglin
17: ay sang isa ka banwa sa Quinto Distrito, ang banwa nga akon kid kinapabugal, ang banwa sang Ahoy.
16: Wow! Oh, grabe ba? Kamusta ikaw, Kisha?
17: Okay lang din. Okay lang. DJ.
16: Paano ba Krisha gidapat? Krisha. Okay.
17: Pwede man kay.
16: Okay, Krisha. Pero damo, nagiyong saan nag-problema sa name mo kung gisa ano? Kay kalaba-laba again?
17: Yes, DJ.
16: Ano, anong rason nga gipalaba gid ni mama mo imong apli ang ngalan niya? How?
17: DJ, kay balaan mo, ang akon nga name, parias sa akon Manong. So, ang ngalan sa akon Manong, Christian Kyle. So, parias kami ni Manong, ayawan sulat sa papel sa elementary.
16: Oo, si Christian Kyle. Hindi na subong si Manong, musubong ka school ya?
17: Graduate na si Manong.
16: Graduate. Basket na siya na, di ba?
17: Yes.
16: Oo. Kay Ma'am Tuvilla, dagli mayong gabi sa imo. Da, si Mama, musubong kamusta?
17: Okay lang, DJ.
16: Oo, wala na kami kitanay ni Mama mo ba?
17: Kani.
16: Alright! Bago sa mga ka-K5 na ito nga nagatutok, subong. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Alright! Grabe ha. At ikita nato ng achievement subong ni Krisha. Hindi lango-lango. Paano mo nalabot ang imo nga achievement sa life mo? Ginahando mo, ginaalin sang una?
17: Nag-umpisa gid ako, DJ. Ang akon, mama gid, ang beauty queen before.
16: Wow!
17: So, ako, simple lang gid ko nga bata sa Ahoy sang una. Pero tungod kay ang akon mama, isa ka beauty queen. So, may pressure, kumbaga. So, nagahambal si mama per me nga sa pila ka adlaw ang iya bata, ma-miss Ahoy.
16: Correct.
17: So, amo na, dara ko na kakadto sa MKF production.
16: Uh-huh.
17: Dara ko nag-start workshop, wow, modeling. Kag do dara, do amo gina ang nangin foundation kung ano ako subong, to be honest.
16: Thank
17: DJ
16: you.
17: Macho
16: yes. Grabe, no? Gamay ka pa sa una, hindi ka mag-expect ba lang na makalabot ka na? Pag-join mo sa kompetisyon, grabe man ang pressure sa imo. Do hindi mo kaya, pero gin-try mo gid ang best mo.
17: May ara, gid na iya actually DJ nga pressure every time bisan sa ano nga competition nga imo joinan. So ako that time as first timer kay ang first pageant ko DJ sa Sanag gidayon which is Miss Intramurals, tas gin represent ko ang department ko that time which is the senior high school department. So isa ako sa mga pinakabata kung kabigon nga contestant. That time like damo gid like gadout sa akon, damo gid nang duwala balaga pati kung ano
16: may sa imo.
17: Yes, kumbaga dumo na TJ. Pero tungod kay nagapati man ako nga ang akon foundation sang gamay ko especially nag-workshop ko hindi man basta-basta kung aton panumdumon.
16: Correct.
17: So naglaban gid. Bisan sa ano nga daan like basta balaan mo sa kogalingon mo TJ nga di confident ka katama, kaya mo gidya nga lampasan ang anuman nga like challenges during sang imo practice or during na mismo sang competition.
16: Alright.
17: And luckily man nga first pageant ko sa Sanag naka-placement man po.
16: Wow.
17: So amo na nga like subong like may ara hindi mo gid na yung madula ang kulba kag kung ano pada DJ pero like subong kaka-overcome ko na siya like
16: amat
17: hindi oh yes amat-ama.
16: Ay, grabe. So una ano man lang no.
17: Yes.
16: Ti kabalumanta kung kisa nga ti may mga tao kung kisa nga kontra mo miga mo pero wala do kumaga ano na plastika na. Naka-encounter ka man da nga while nga naga-practice ka sa pasarela mo, may nagalibak diya sa imo.
17: Siguro DJ ang may ara gid. Pero siguro ang worst experience ko is after the competition. Like
16: sige, beso gid ko bisang imo nga
17: like after
16: experience.
17: The competition, like there are a lot of people gid ya DJ nga like mahambal nga nagdaog na siya man like like amo na pero they don't know bala DJ about sa preparation. Yagin exert
16: Prepare mo
17: ang effort mo, ang energy mo. Actually DJ during sang akon mga practices, well naga-join ko sa pageant. Ga-start na sila 6 PM after class ko. Tapos naga-end kami na 12 AM.
16: Wow.
17: So after sina DJ, ma-study pa ko na kahit nang ginabalance ko ang academics ko kag ang akon pageant career. So budlay, as in budlay, gid siya. Amo na nga ang iban nga tao, mahamba lang sila. Like, i-doubt ka lang nila, like dudahan lang nila kung ah, nagdaog na sa man, siguro amo na, amo sina. Pero wala sila kabalo nga behind every crowns, there is a lot of energy, effort, practices, gidya nga kinahanglan i-require sa imo.
16: Correct.
17: Yes. Amo na nga, ang imo na mga miga, like amo na, naka-encounter gid ako sina DJ actually, nga ang miga mo, like, halin sa una, miga high, gid ka mo. Pero galing kay...
16: sa competition na.
17: Yes, oh. Nag-competition. Pero, in the end of the day, kung miga high ka mo, bisan ano pa ang matabo. Kag ako daan, DJ, like, I'm very kind-hearted, gid yung atao. Kabalugid ko magpatawad. Oh. And dapat, buligay, gid taya. Kaya mo, ginaya ang pakadto sa progreso, ng progresibo, ng kabuhi, ang magbuligay, gid yan.
16: Hindi mo na manigar kung is ang grabe yung grabing imong yung baka-baka. Tapos balon ka lang nila nga, ay nagdaog na sa guru kay kilala na sa.
17: Yes, ang mugid na DJ actually.
16: So ano ka, ano ang pinaka-importante mga quality nga dapat ara sa isa ka beauty queen?
17: Siguro para sa akin, DJ, ang isa ka quality nga ara dapat sa isa ka beauty queen is ang iyang focus. Kibalan mo, kung may focus ka sa kaugalingon mo bilang isa ka beauty queen, there is nothing nga makastop si mo in achieving that goal.
16: Correct.
17: Especially if corona na ang nasa tubangan mo, you need to set yourself, set your focus nga, ay, set sakto nga panahon, kwaon tagit ka. Pero
16: correct.
17: Of course, everything needs effort, gidya, kag a lot of practices man mismo para sa kaugalingon mo. Yes.
16: Pero tingin encourage siya, gidi mama, mga mag-intra ka sa competition? Sa...
17: Actually, DJ, si mama, gidang akon nga inspiration kung nga nag-pursue ko sa akon pageant career, kag nagapasalamat gid ko kay mama, kay kung hindi tungod sa akon mama, sa iya encouragement, kag sa iya man niya nang inspiration ko siya, hindi gid ako makalabot sa tanan niya achievements nga mayara ako subong sa life.
16: Alright. Grabe no. Pero if you don't mind na, first mo nga ginsalang sa pageant, confident ka na dayon or medyo may kulba-kulba pa gamay?
17: Siyempre, DJ, may kulba-kulba nga gamay. Pero kay every time mag-join ako sa pageant, upod ko gid ang akon mama. Amo na nga si mama, gid perming gahambal sa akon nga, kaya mo na, like laban lang. Kay importante, wala ka regrets, kay ginhatag mo ang best mo.
16: Correct.
17: Amo na nga, every time nga mag-join ko sa pageant, wala ko yaga expect nga madaog ko, DJ.
16: Wala mo gina-expect, kumbaga,
17: bahala na.
16: Bahala na,
17: oo.

0: wala ka script nga ginasagulo. Mm-hmm. It's always from your mind or kung ano man daang magwa sa mind
1: ba
0: mo. Gina- yes, of course.
1: Hey, kanami, no? Yeah. Oo, grabe. And appreciate, nagigati siya for almost 10 years. Kita wala nakakitanay.
0: Yes,
1: isang unang imo ya, sir Matt, kaunta. Mama mo ka na, na-cute-cute lang. Grabe. Oh, may mga ara ka ba sa pageant idol or beauty queen nga ginatan-aw gid or inspirations mo gid? Sino ihanay mo nga beauty queen nga mga inspirasyon mo?
0: Siguro, ang nag motivate gid sa kon nga maging beauty queen that time was pagdaog ni Pia Wurtz pa.
1: Mm-hmm.
0: Kay si Pia Wurtz ba gid ang dugi na look up to ko DJ Macho nga mm-hmm. nga like do siya gid ang do nakahatag sa kon sa turning point that time nga ay gusto ko mag beauty queen, gusto ko magparyas sa iya, gusto ko magparyas kay mama ko like mm-hmm. tama na DJ. And also may ara man ko ginasubaybayan DJ nga mga beauty queens like Rubia Mateo of course mm-hmm. our very own Miss Universe, like mm-hmm. Catriona Cray, mm-hmm. matamo man. Kag, damo man ko friends nga actually nga beauty queen man DJ.
1: Pero ti, ano ang mga biggest lesson nga natunaan mo halin sang nag-start kagid sa pageantry mo?
0: Siguro ang biggest lesson nga na-learn ko kagid sa pageant career ko is mm-hmm. that nga, bisan ano kadamo nga tawo ang ga-doubt sa imo, mas damo nga tawo ang ga-pati sa imo. Amo na nga always share every win sa tawo nga ga-suporta simo. Kay at the end of the day, kung balaan mo sa kogalingon mo, nga ginimo mo best mo para mangin proud sila tanan sa imo. Like, wala ka gid regrets. Kag, amo na, ng collective ang happiness sa tanan.
1: Alright. Magabalik pa kami ah. Magabalik pa kami ni Krisha. And later, istoryahan tapagid ha. Kung ano mga lesson nga nakuha niya. Ano bala, na-try man siya nga ba si mag-give up na sa pilakadlaw. Magabalik kami ah. Dari lang sa number one radio stations. Ako si Matt Chocolate, upon ko si...
0: Ako galit, si Krisha. KV Pahatuvilla.
1: On 80.7 K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na tayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: samon mga suki sa kahanginan.

0: supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Ay, ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Gala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Aga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique Pro, jar ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: K5 News FM.
0: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
12: K5 News FM.
13: 39 after 10 on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
14: Ay ka namin sa amon istorya. Makakwa kita sa ginatawag natin nga lesson. No? Grabe, gali. Hindi gali lango-lango. Mag-join ka sa mga pageant nga ni, no?
13: Hello, great kay Lee J. Kagay. Good evening kay Lee J. Kagay. Kay Levy Salvilla. Yan, nag-atutok subong sa ato. Hello sa ato na 298 viewers. Abi mga supporter na ni Mr. Villabi. Wala ka mo nag-comment. Abi comment-comment man ka muna subong ang gabi. Ha? Well, diretso kita sa ato nga interview sa ato nga special guest subong ang gabi. Grabe, ha? Asan dito siya tani i-guess mo? Tigaling alang-alang siya. Alright.
14: So, Krisha, maya si may gusto ka ni tamyahon, anay. Ah. Tamyawa, anay, mga friends mo da, anay, subong. Ah.
3: Okay, sige, sir. Gusto ko lang gali say hi. Gusto ko lang mag-say hi sa akin ng mga friends nga nagatutok sa subong gabi. Mm-hmm. Kag sa akin family man, of course. Like, mm-hmm. watch lang kami da, guys. Stay put right. lang kami da.
14: O, oh, pamatian nyo dahil sa 88.7, Sarah, sa K5 News FM, Sarah. Naka-hook up kita na subong sa Miagaw. O, oh, sa Antique. O, oh, labot kita dira sa K5 News FM, San Jose Antique, kay K5 Arjan Del Coro. Of the night kita mahosang live reporting competition. Ah, saan dyan eh? Wala kaya plano mag-join sa mga live reporting competition? Hindi ka namin ka magambal?
3: Actually, to be honest, Sir Matt, naka-intern ako diri man mismo sa K5, pero mm-hmm. galing kay sa K5 News FM, Sarah po.
14: Ah, sa
3: during
14: Sarah.
3: Sang ako nga senior high school days. Kag consider ko man before actually nga mag-broadcaster. Uh-huh. Like, wala. Muna nga nakalabot ako diri man mismo sa K5, Sir Matt.
14: Tingala ko, the way ka maghamal doon si Manalyn Paro.
3: Yes. Ay, gusto ko gali i-ano si Ma Manalyn. Like, yes. Hi, Ma'am. Like, mayong gabi sa iyo, Mada.
14: Oh, hello, Ma'am. Station manager sa K5 News FM, Sarah. Oh. Kanami na kay Ma Manalyn. Yan na programa. Taga-hapon. Gidin na sa iyang program. Ang title sa program, may gani, ano na, Sir Andre? Gani, man? The Pages of Love, no? Ano na gani ang iyang title? Nalipat na ako. K5. Marika pang itaong kuting bedja bala. Secret memories, gali.
3: Yes,
14: oh.
3: Yes.
14: So, kamusta experience mo to sa Sarah?
3: Actually, very, ano, ganyan si Mama ni, like that time, very hands-on, ganyan sa Sir Matt, nga mm-hmm. magtudlo sa intern. Kag that time, ako ang first nga intern nga ginbaton daan nila. Mm-hmm. Kag damo, gid ko na learn actually nga about sa kabuhis ng isa mm-hmm. ka broadcaster. Kag kin-consider ko gid actually Sir Matt before nga mag-take mm-hmm. sang BA Communication. Pero galing kay dulain gid nga patang gindala sa akon, Sir Matt. Yes.
14: Pero at least na may kagid yung maghambal, nakibot kita ko sa imo yung ano pang ka-K5 Manalyn Paro kagid.
3: Yes, kay siya gid yung nag-teach daan sa concert.
14: Aha. Amo niya nga bed kung kunapon. Mga maninoy kag maninay, mayong hapon sa inyo. Welcome sa ating program, Secret Memories. Sa kito distrito, mayong hapon sa inyo tanan.
3: Na, sir. Oh, goodness, sir.
15: Kaya sa mga kaka-K5 na ito, di makalipad, mag-inom sa DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ari na ang isa ka drama. Kagpamatian na ito.
3: Pwede na, sir. Pa.
14: Oh, pwede na siya. Apo ginaliyan si Mama niya. Alright. Grabe, no? So, may time ba lang gusto mo na mag-give up? O ano ma... O ano nag-motivate sa imo, be? Magpadayon gyapon.
3: Okay. Siguro, after... Ano ang... Okay. After ko join sa isa ka pageant, like, mm-hmm. sa school man siya, actually, MMUSA siya, to be honest. Mm-hmm. Like, gusto ko na mag-stop, Sir Matt. Kaya mm-hmm. do feel ko, do tama, gid ko kabata para sa amuni ba lang nga career. Mm-hmm. Kag do feel ko, kiss ang nga do, like, hindi siya para sa akon. Pero galing kay gapati gid ko, nga every misfortune, there is always a redirection. Mm-hmm. Amuna nga, nakalabot ako sa linay sang ahoy, Sir Matt. Kag nakadaog ako. And
14: wow.
3: I believe nga, amuna, Sir Matt, nga kung hindi kita madulaan pag-asa, kay may ara gid nga mas dako ng opportunity nga gahulat mm-hmm. para sa akon.
14: Correct. Bako hindi lang busy ang Iconics at 1VXN nga wala kami event sa September 10, mas support din kami natanay sa imo nga coronation night mo.
3: Yes. Like, oh. gusto kong gali, sir. Like, ano na lang, mag-invite sa atun mga viewers dira nga gatanaw. Kung gusto ninyo nga sabayan kami sa amon nga pageant sini nga September 10 sa Banwasang Ahoy, Linay Sang Ahoy, aton gid nga antisiparon kung sino ang pagkakoronahan. Kag akon pagapasad sang akon korona.
14: All right. Grabe, grabe. Happy birthday kay Sir Joe Maritores. Good evening sa imo, sir. Kamusta? Nakatuob ka sa Madrid de Cacao, dira? Good evening. Grabe, no? So, sino pila subong kabilog ang nag-join sa inyong pageant sa Ahoy?
3: May ara kita subong DJ Macho. 15 kabilog na candidates, wow, from different barangays ng Ahoy. So may ara ang Ahoy 34 barangays. So may ara sila 15 ka candidates subong ang nag-participate po.
14: Grabe. Grabe again. So sa ano na, sa Thursday na.
3: Yes, next week.
14: Yes, next week Thursday na mga ka-K5 kadto ka muna sa Municipality of Ahoy. Oh, ano oras ma-start ang inyong...
3: 6 p.m. siya, DJ, ma-start po.
14: So, ikaw na mahatag sa corona sa
3: next. Yes, mapas na po ako sa crown ko.
14: Wow. Pero, speaking sa imong mga... Ano pa ganang imong talent luwas sa pageant?
3: Siguro, mahambal ko, DJ, nga... Wala, gid guro.
14: No, wala, gid guro. Wala, gid guro.
3: Yes. Kabalo lang gid ko guro maghambal, DJ. Amo lang gid ang akon nga, like, ano gid, nga talent, kumbaga.
14: Kagnami, pay mo tingog, pwede man pang DJ. Oo.
3: Pwede.
14: O, pwede gid. Pero nakagi ka to hambal-hambal sa Sara?
3: Yes, oo. Pero mostly, DJ Macho, like, on-site gid ang akon to that time nga gina
14: katuan.
3: What do you call it? Yeah, so ginakatuan kag ginahatagan sang akon nga like reporting script like gamay na.
14: Yes. For example, makadto ka sa UMA.
3: Yes, kung may ara nga mga events. All like right. Mga na.
14: Ikaw ang nag-report sa mga events.
3: Yes, pero gina-assist lang ko that time sang in charge sa akon.
14: Ay, wow. Damo ka mo to nag-intern sa Sara or that, ikaw nagiging kuha ni Mama Ni?
3: That time po, ako lang ginaging kuha ni Mama Ni.
14: Kay gwapa ka mo. Wala dahil nga kuha si Mama Ni niya ng mga Madrid de Cacao tsura. Di ba lang Mama Ni? Pwede sa'yo nagkakuha yes, sa mga Madrid de Cacao. Eh, kadami kay Mama Ni actually tama, kaalam. Kaga kanamin siya magtudlo, 'di ba? Na notice mo man siguro.
3: Yes, every time nga like may ara ko be on site nga video like nga ako ni submit kay Mama Ne. Gina-check ni Mama Ne ang akong script, mm-hmm, ang content, kag ginagaan niya gid ko feedback after kung anong mm-hmm dapat pa i-improve that mm-hmm time, Sir Macho.
15: Okay, Macho Kulit, madamo gid nga salamat.
14: Pero grabe gid na, Mama Ni, congratulations ang imo nga intern aron di subong sa aton nga mother station. Grabe no. Damo subong nagmati sa aton no 309. Lester Taisan, birthday niya boss, happy birthday sa imo. Okay. So right now, may mga time man nga gusto mag-intra pagid sa iban nga mga pageant. Ano subong ang gina-plan mo?
3: Siguro subong DJ, may ara man ko plan actually nga mag-join. Pero siguro subong ma-focus ako danay sa rest kag focus danay sa school kag siguro may ara gid perfect time para dira. Pero may ara ako plan pa may join DJ Macho.
14: Sa mga question and answer, nabudlayan ka man kung kisa.
3: Kung kisa DJ, may ara man nga nabudlayan ko, may ara man nga wala. Depende. Mm-hmm.
14: Depende sa question. Yes. Pero kung ako mag-question, siguro mas mabudlayan, ikaw magsabat.
3: Feel ko man. Siguro hindi na lang.
14: Ay, hindi na lang. Kating mamangkot, kuya laing kuya mamangkot.
3: The feel ko do makulbaan ako ni Guru, DJ Macho Kulit.
14: Kung tagaan ka tsansa nga halinon ang dulungan sang imo nga kontra, diin mo bala ibutang kagngaa. Naamo na yung mga
3: siguro
14: question.
3: Siguro kaya ko to sabton, DJ.
14: Sige.
3: Siguro kung kaya ko halinon ang dulungan sang akon kontra, ibutang ko sa iya nga tagipusoon.
14: Uwang nga,
3: kaya
14: aman.
3: Para mabatian niya per me kung ano, yes, kag mabatian niya per me nga kag maiya man matandaan per me nga dapat mangin mabuot kid sa tanan nga tion.
14: Grabe, ganito. Ako yung kataga ako tsansa nga ibutang kong dulonggan, ibutang ko siya ba-ba para kumatakaan sa may usang-usangon siya. Mayang gabi sa mga tanod nato sa mga pulis na nagpamatisubong sa aton. Mayang gabi sa inyo. Oy, mga friends naton dira sa unit tap. Oy, te, kamusta mo da? Grabe, niwa. Okay. So, grabe, Gilly. So, right now, ano bala ang mahambal mo sa mga kabataan, like sa mga high school, na nag-join sa kompetisyon sa mga medyo nag-uklo-uklo, baka tinahuya? Ano bala ang gusto mong message sa ila?
3: Siguro, ang ma-message ko sa ila, DJ Macho, nga, subong, it's normal to feel nga makulbaan, it's normal to feel nga gusto mo na maguntat. Mm-hmm. Pero imogid panumdumon, kag imogid pamangkotan sa self mo kung palangga ko gid man ang akon ginaobra. Mm-hmm. Kay kung palangga mo ang imo ginaobra, bisan ano pa nga challenges ang magkadto sa imo or mm-hmm. imo pag-aatubangon, mangita kagid paagi nga malampasan ina. Kag kung imo gid ya gusto ang imo ginahimo, ikaw gid na iya mismo sa kaugalingon mo ang pangita sang paagi para kung paano ikaw mag paano mo mapa like what you call of this paano mo ma achieve ang goal mo.
14: Correct. Ang gusto mo ma-achieve. Yes. Pero last question naton. May boyfriend ka na subong wala pa?
3: Siguro DJ Macho kulit, mahambal ko gid nga single gid.
14: Wow. Tinga single ka subong, ano na sinaktan ang puso mo?
3: Siguro more on nga wala ko paguro nakita ang para gid sa akon DJ Macho.
14: Pero damo na nagapangulayag sa imo sa una.
3: Siguro hindi ta sure.
14: Pero kagi gid may lalaki gid nga dupatay patay gid sa imo.
3: Sa akon DJ. Siguro mahambal ko nga wala gid guro. Kay siguro kung grabe naging nga pagpalangga gurong ginapakita sang isa ka lalaki sa akon nga malagyo pa ko.
14: Wow! Subot sila gid like kulang ang pagpalangga.
3: Yes, exactly.
14: Putog ipo-sipo si K5 Andrea. Subot sila ngon gali ya dapat may mga luyag sa imo ipakita. Ano ginalagas? Kumbaga ano gid ba ginapakita mo sa isa ka lalaki?
3: Siguro ang ginapangita ko sa isa ka lalaki DJ ang lalaki nga nang may prinsipyo sa pangabuhi.
14: Ado pang mayor, gid.
3: Yes. Kasi, siyempre, falsay kita di DJ uh-oh. Macho. Like, dumunga muna, gid. Tapos, siguro, DJ, ang ara ang lalaki nga family-oriented, ang lalaki nga, basta hindi ka lang pagtuntohon, DJ, okay na ko sina.
14: Oo. Grabe. Mayong gabi kay Sir Ray Espeja Umalay. Lang to akong guest sa bang Sir Ray kagwapa. Sorry. Wala kita yung guest niya mga dumadridi kakao ka K5 Ray. Oo, ngayon gabi ko mati sa subong. Paul Sai, kagali, no?
3: Yes, sir.
14: Di ba lawyer ka gadya gali mag-ano ka?
3: Siguro, Sir Matt, in God's perfect timing, mahambal ko gadya siguro nga, oo.
14: Malawyer ka gadya. Yes. Amo nang nami. Kaya pala ka, lucky K5 Andre, kung may, ano ka, may kasuhan na kita, may lawyer na kita. Sino nag-push sa imo nga mag-pulsay ka?
3: Siguro DJ Macho, amo nag-humble ko sa imo kagina DJ nga ang akon gidya nga initial plan is that matake ko BA Communications kay gusto ko mangin broadcaster. Pero galing kay do feel ko dabe DJ nga dulain gid ang plano para sa akon. Amo na nga nakalabot ako nga nagpa-enroll ako sa Bachelor of Arts in Political Science.
14: Mm-hmm. Okay, grabe yan. Well, kabay pa nga, i-bless ikaw sa Ginoo mo together with your mama. Hello, gali. Ma'am, good evening. Wala na kita kit, anay! Mama mo, very griever. Gini niya sa una niya. Oo, grabe, gin. Grabe, gina. Hello, gali. Liwat ka, Sir Ray. Good evening, sir.
3: Good evening,
14: message
3: sir.
14: Ko karon sa imo, ah. Grabe, gin. So, sige. Wala na kita tiyempo sa mga gabi. Basta pwede ka da makatamyaw sa mga friends mo.
3: Okay, sige. Mayong gabi, kid, mga ka-K5. So, gusto ko lang itamyawon ang akon mga friends, especially ang mga taga-ahoy nga gapamati, subong. Mm-hmm. Kag I hope nga nangin proud kid ka mo sa akon nga rin ko subong sa K5 News FM, Iloilo. And also, thank you for DJ Macho Kulit for having me. And to the whole K5 FM, Iloilo team.
14: Si Sir Ray Espeja Umalay, nagalantaw si imo amon bossing.
3: Yes. Actually, sir, na-meet ko na si Sir Ray before.
14: Kay wala na ganun yung si Sir Ray. Basta mga gwapa, gamit up niya dayon si Sir Ray. Yeah. Yes. So, ikaw ganyan ang gwapa. Kaganyan mali, Sir Ray mo, gwapa. Kagido. O, ano meet up na ka mo ni Sir Ray?
3: Yes,
14: si
3: sir. Kay sir, naka... assist ako sa inyo, sir, during some Christmas party niyo, sir, pag-intern ko, sir, sa Diriman sa K5. So, si Sir Ray ang one of the people nga nag-accommodate kids ako that time, sir, kag sa tululugan, like sa other necessities that time.
14: Aging pagkitaan niya ka tululugan?
3: Yes, oh, sir.
14: Wow!
3: Together with his wife, sir.
14: Oh, mabuot ng amon nga bossing bataon pa na pero subong ano na sa ang honorable na sa subong yes. SB members ang pototan. Oo, pero taas siya. Oo. Pero ma'am, bala mo kay Sir Ray, basi may gusto ka pasalamatan subong sa iya.
3: Like I would like to extend like how grateful and thankful Sir Ray that time during my internship nga gin-help mo gid ko kag for the opportunity to assist everyone in your event. So thank you so much Sir Ray.
14: Wow. Thank you so much man. Like si Sir Ray maning tao nga kung wala siya, wala ko din subong sa K5. Kag siya din sa una ka tawag-tawag sa akong sa piyakistasyon ginapadako-dako yayadingog. Kag nakaobra sa sanglanghap sarap o oh, diba grabe ni sunod siguro pangayoon ka man bichempo ni Sir Ray kung anong iya pakabuhi isang una o na may guro Sir Ray no nga i-guest ka guro sa sikat ka sa K5 kung paano ikaw nakalabot na maging opisyal ka sa isa ka dako nga municipality. O kabay pa sa pinakadlaw, ah, si Ma'am Krisha maging mayor man sang Ahoy, no? O ay talaga plano mapadalagan sang Ahoy? Sa Ahoy?
3: Siguro, DJ Macho, like, uh-huh. Mas lain ang akon nga gusto sa kabuhi. Uh-huh. Kaya wala, gid ko plano pa mag-join sa politics, kumbaga.
14: Pero namin, kita na yun kung magpadalagan. Kaya kati, ang tanaan nga bukid, simintuhon.
3: Kaya tanaan nga, kag ang plaza pa aircon.
14: Correct! Tapos, ma-libre sa kay ikaw para maputo ka mo.
3: Pwede well,
14: grabe again. Basta may gusto ka tamiya mo subong, ma'am. Alright.
3: Okay, siguro gusto ko lang liwat tamyawon ang mga gatanaw kag I hope nga okay lang kamo da tanan kag subong pa nga maulanon nga tsimpo paghalong gid ang tanan.
14: Mm-hmm. Si ano pagi gusto mo itamyawon tamyawa tanan na.
3: Siguro wala na DJ. Ako na. Like, feel ko okay na to sila okay siguro. Na
14: yeah. All right. Madabong nga salamat gid sa aton nga guest kay Ma'am Krisha Tuvilia. Madabong nga salamat gid kag buasa bantayan nyo ang programa ni Macho Kulit, the same time, the same station. Well, nag-enjoy kita kay Ma'am Krisha. Nagbulubantayan nyo naman na may mga bag-o ni siya sumong ng mga palaabuton. Ng mga career. Ay ti hulat-hulat lang ka mo. Ha? At mga taga-Ahoy da, may gusto ka tamyawon? Wala na? Mga friends mo to liwat?
3: At siguro gusto ko guro tamyawon ng akon nga friends, like akon family, of course. Kag tanan nga mga Ahoy noon nga gatanaw. I hope nga sa subong nga pag-aabuto natin nga Tambobo Festival, kita manginsadya gid tanan.
14: Alright. Amo na, amo na. Alright, madamo salamat gin. Thank you so much gin. Well, why nakita ano ah? Tamyaw ko dagli si Sir June Pupia. Migo man, mayong gabi ah. Si June Pupia nigali sa may fruit stand. Sa aga apgahan patnungon ng tike. Kamatigi kami subong sa imo. Tamyaw ko lang si Sharon Pearl Jade kag driver nga si Jay. Ay, mayong gabi sa inyo, Sir June. See you soon. Thank you. It's 10:58 on the clock. Opo, yung gyapon na pinaka-week DJ. Thank you so much, Gida. For 1 year na. Na nagatutok man gyapon sa atong programa. Thank you, Gida, sa inyo tanan-tanan. Ako si Matt Chocolit. Kaya ginatamiya ko daan na yung mga friends naton. Dala sa newsroom naton. Ang technical side ko din si KK5 Andre La Pastora. Tika, balo ka man siguro mag-endorse ang atong product. Sige, be, Ma'am Chris Chabe.
3: Siguro.
14: Nalipat like, ka na?
3: Pero natandaan ko sa una, sir, ang DTX.
14: Sige.
3: Siguro, wala na, sir. Ang ano lang, sir, ang name, kumbaga, ang name sa product.
14: Yes. May kape ka na, naka-detox ka pa. Kanamigin dyan sa tingog mo. Namiguro, magdrama-drama ka. Ay, kabalo ka man magdrama-drama.
3: Kabalo man, guro, sir.
14: Sige, matry tabi drama-drama. Be on the spot nga drama. Sige, mati ta.
3: Grabe, sir.
14: Ang imo nga role, dapat ano ka nga babae ka nga do kwarta lang ang nalagas mo sa akon. Macho Kulit, taguwala ang ngalan ko nga si Ron Ron. My girlfriend ako nga socialera. Ang iya nga salakyan, Rosie Malang. Krisha,
16: Kabalo ka na gid nga ginatago ko lang akong kaugalingon kaya hindi ko gustong balaan sa pamilya mo nga manggaranon ako.
3: Feel ko taguon mo na gid lang man ang imo kaugalingon kung muna imo pamatasan.
16: Tagabalo man ako nga ginatunto mo ko. Kwartam lang ang ginalagas mo sa akon.
3: Ano pagidbi ang pagalagson ko sa imo?
16: Ay kanami gid man sa magdrama.
3: Pwede ba sir?
14: Pwede, pwede gid. At sinunod ko matak, kasi mga buhay mo, dali ka sa akin, may drama-drama, tati duwa.
3: Pwede, sir, pwede.
14: Well, habang ni Belta Tribor, go, go, go, kay Tuvilia. Ay, grabe. Grabe, grabe, good. Well, mga K-5, wala kita tiyempo, boss naman the same time, the same station. Ako si Matso Koli.
3: Kagakagali, si Krisha kay Real Paha Tuvilia naghalin sa Banwa nga akong gid pinapabugal Banwa sang ahoy.
14: All here to your favorite radio stations K5 News
3: FM.
17: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
19: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
20: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
21: So ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner
14: dapat
21: sa lawas.
14: Dapat hindi gidya.
21: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
14: kagaya sa atay,
21: no? Kidney. para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, no? Kinala naka D3 Bio kita kadadlaw.
2: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
20: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
2: Correct.
20: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3 bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
22: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
22: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
22: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
22: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
22: Garantisado.
4: DTX 500.
23: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
24: K5. News FM. K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: Bedtime secret. Bedtime secret.
27: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
28: Wow!
27: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag natin ng mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
29: Bedtime Secrets.
30: Bedtime Secrets
27: on K5 News FM. Magbalik pa si Madam Usang.
29: Oh!
27: Bedtime Secrets.

This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kung kapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're looking into your favorite radio stations 88.7 K5 News FM. Wednesday edition sa ating program mga ka-K5, upod kinaban si Madam. Madam Usang ang inyong ginausang-usang kung kabibaw. Bisa nagasa ka ang blood pressure ni Madam Usang. Pero sige giyapon bakbak ah. Para sa future, ha, diba? Well, sa mga ka-K5 natin nga nagatutok subong sa aton, thank you so much, kids. Walang sawa sa pagtutok sa amin. Palanggat nyo gig kami, so palanggat man ka muna mon. Sa mga ka-K5 natin, sa mga taxi drivers, dira sa mga atrium, nga nagatutok subo sa aton. Iba nagatulog tambay, dira ba? May mga 24 hours din ang mga fast food chain. So, kulukaon kaon ng kamudaan. Ba, sa una si Macho Khalid, bladong duman ko. After yun na sa una, sang duty, ginahagat, higit ko na makaon. Di ano kayo, hindi na kami pareho sa oras nga duty, no? So, gahaon siya pera mi, asa nga nagsaka, manayang nga blood pressure ba? O nama, chocolate, along-halong, kada ha? Hindi pagi langulanguha ang imong nga blood pressure, imong nga cholesterol ha, mabud like it. Kasi mga friends, pagid na to, nga nagpamati man, dara sa may Bonifacio Drive, Iloilo City. Dira sa mga friends pa natin, mga taxi drivers natin, dira sa guwas na isa hotel. Kaya nag-bulubantay-pantay man sa mga pasayro dila. Nag-enjoy gyapon ang papamati niyo sa amo na sa programa ni Matt Chocolate at ni Madam Usang. Wadzi Matt Chocolate pa programa yung sa Jagged, no, sa Bartagulan. Pero ako naman yung sa Bedtime Secrets. Well, mga KK5, may basahon naman si Madam Usang sa inyong letter. Kabay pa nga mapahatag, inisang dako nga leksyon sa aton, no? Dear Madam Usang, tagualang ang ngalan ko nga si Jolene. Wow, babahi. Si Jolene, Madam Usang, isa ka housewife lang kati nakapamana ako sang siman. Pero hindi gusto sang nanay sang akon nga bana ako. Natutuod lang akon umagad, de, Madam Usang, akig-akig sa akon kay parang naong nila sa apon pagwapa lang ang nahibaluan ko. Sala ko na bala nga napamana ako sa anak pang asawa ako sa ilang bata. Sang ginkasal na kami sang bata niya, Madam Usang. Wala dislaga pa na pa. Kaba feel mo na bala nga do kalain sa ambiyanto sa lod sang balay. Ako naman, Madam Usang, ang iya nga utod sa ako gibana. Ti close kami ya. Kati classmate ko siya sa Isakay University. At dito man ko nakilala sa iya nga utod nga lalaki nga nagasakay na subong. Madam Usang, grabe ka pakalain sa akon umagad. Tarantana na lang ginaguba niya ako sa bana ko. May mga kirido ako kuno. Tapos nagalaga ako sa gabi. Madam Usang, grabe kasakit ang nabatsagan ko do hindi ko bala mahambal sa kaugalingon ko na may mga pariyosining mga taho. Kimprangka, kuman ang akon na umagad, kinabalag ko siyang anay, ano ba na ang problema mo sa akon? Do wala man siya nagasabat, Madam Usang, kaghamban niya sa akon, sininga wala lang aalagai ang bata niyo. Ako naman, Madam Usang, siyempre, gusto ko man alagaan eh. Ang akong bata, natural bata, alagaan ko na. Pero grabe, gina pangguba niya sa akon. Hasta nag-abot sa point nga ang akon nga bana nagpati sa iya mananay. O sino man kuya bigi asawa, malang ako. Patamus ang grabing away namon sa akon nga bana, kaya ginimimuan niya po sa istorya. Pero sa totoo lang, nagkadoto sa balay namon niya friend ko, classmate ko man sa school, sa una.
Kagkilala man na isang ban ako. Ginobrobrahan na kami istorya nga may natabo ko nun sa amon. Sa tutuwala pagkaduto sa friend ko nga lalaki. Birth date to. Sang bata ko pero wala siya yung nagkato. Nadamos ang taho sa balay madamusang pero ako nga ugangan wala ginagkato sa balay. Ginpagwa niya nga may kirido ako. Madamusang subong guba ang akon pamilya. Grabe gid ang nabatsyagan ko. Ano bala ang dapat kong himuon? Pero nag-inform ang akon gabana nga magpuli sa kanon next month maistoryahan na kami nga duwa. Pero subong ang bana ko, nuduga pa ngayon pasensya pero nagilain gid akon buot. Kaya pati si nanay ang nag-intra sa amon pagpangabuhi. Diskan washing machine, bayad sa kurinti, bayad sa tubig na intrahan pa sang iya nga iloy. Padamusang kabay pababuligan mo ko sa akon nga problema. Ako si Jolene sang baluarte. Jolene, balikan ta ka later on. Hatag ko advice ya sa imo. Music kita, anay. All here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.

0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3Bio.
1: O, si Karen, nadamog in sang akon hair fall, lag hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3Bio. Ang D3Bio, nga may Visio. Ang Visio. You might D3 mga butika para sa matinlo nga dugo DTX 500 para sa healthy nga tayo DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay basta tinlo nga tayo happy kanunay DTX 500 masaligan epektibo DTX 500 DTX coffee mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX coffee mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX coffee mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
5: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
6: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplanta na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!

0: kalaba, tigasay,
1: tigaplansa.
0: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
1: Sa gabi,
0: ako ang bossing.
1: Dahil kasangga ko
0: ang extend.
1: Supplement for men.
0: Lourdes,
1: tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling. Come to mama.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
1: at stamina
0: para sa tigasing performance.
1: Extend Food Supplement for Men.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala
1: ang may diabetes.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo
0: kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Asal rikan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3.
1: Mabakas mga butka.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: K5.
8: K5
7: News FM.
8: K5.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow,
6: my puso.

0: Bedtime Secrets with Madame Wu Shan. You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mag K5, good evening sa inyo tanan-tanan. How are you? Sa mga suki na ton sa kahangina, nginagatutok permi sa ating program. I'm sure nga, ready ng tanan. Mahatag na ako sa advices. But before that, hello, kili sa mga friends na ton. Dara sa may Dungon B. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Sa friends pa na ton, dari sa may Ilopez State Haro, nagatutok man sila subong sa aton. And especially dara sa may Buhon. O Arevalo, mayang gabi da sa inyo tanan-tanan. Kasi mga taxi drivers na to ang nagapamati every night sa programa ni Madam Usang. Nag-enjoy gid ako sa mga taxi drivers per me, no? So, syempre, always na nakatutok sa itong program. Kag, salamat gid sa inyo tanan-tanan, bow. Na-appreciate gid yan ni Madam Usang ang inyong kaayo. Kag, thank you so much gid sa inyo tanan-tanan, mga ka-K5. And, sa mga friends man nato, andiri sa may, mausuki natin nga mga friends ha, nga nagatutok subong sa aton good evening sa inyo tanan-tanan. Well, Jolene, mahatag si Machocolate kag si Madam Usang sa advice. Ganyan wala di si Machocolate. Kung dali din sa guroti, sadya sa jagi ko rin pag-advise eh. Pero nag-message siya sa ako, and rin nagyata. Hamba ni Machocolate, di nga mga muna, di nga mga muna na nga mga nanay, hindi niya nami, dapat siya kung ginpamana, ginpamana mo ang bata niya, or ginpang-asawa mo ang bata niya, dapat kamo mismo maging good example, hindi niyo pag-awayo ng asawa sa inyo nga bata. Oh, ba, grabe, ma-chocolate ba? Adi pa yung from 3974, isuyahon mo sa Jolene, kasi explain mo sa iya nga wala kaya ng lalaki. Ginagubaan ka lang sang nanay o sa ugangan mo. Kabudlay, gidman ka damo. Nako na, that's why nakarelate ako. Kaya ako mismo ginaguba man ako sang ugangan ko sa iyang bata. Madam Usang, paki-inform kay Jolene. Apon gani iya, ang kwartas ang akon ba na ginakuha pa sang nanay. Sang nanay niya, pagkatapos ang balon niya pa ako, kuno na ang nangawat. That's why nag-away kami sa una sang bata niya. Grabe pa. Big deal, ginagli mo, wab mo na. Pada po sa iya, Madam Usang, tampaon niya ka, no? Wala kang tuo para mamarasmasan. From 4466. From 995, ambalyo. Yeah, Madam Usang, grabe, sang istorya ni Jolene ba? Doon nakarelate kita ko. Kaysa una, ginaguba, manakwa sa akon niya, ugangan. Kay kumamake up ka lang, na napag-inchindi nila, doon. Katol-katol kaguro sa pananaw nila. Why sila kabalo nga amo ang ginaiya? Gin-ignore ko malang sa subong naghalin sila balay. Wala kabigis sa pakainay. Mamuna liga o gangan. Kabudlay gali. No mga kaking five, no? Kabudlay gali. Madam Usang, payalabot kay Jolene nga normal lang na sa normal ang ina sa nguhi, pangabuhi ni Guro. Normal sa pangabuhi sang tao nga ginaaway ikaw sang imo ugangan. Pero kadto ay siya kag-istorya habala sa heart to heart ko ano git ang ginainitan niya sa imo. Oo, amo na Guro. Mas maayo nga magbuliganay, hindi mag-inaway. Correct. Kaya kalain kung mag-ilinaway dapat buliganay lang git. Madam Usang, kalain mo na yan nga ang imo, yan nga uganan, kontraho niya ka. Tapos, wala ka may ginaubra nga maayo tungod sa bata. Iya mga kig siya. Grabe, no? Madam Usang, ang akon lang niya iha, open up sa imo. Open up sa imo, that's why nga permi ko kapabati sa programa mo, damo, o dinabatihan sa mga istorya nga makarelate kita ko. Mayo kagani, ya Jolene niya kay wala. Kaya ginplansa ang imo tsura. Ay, sa una nag-obra ko sa guwasang pungso, ginplansa akon tsura. Sang akon umagad, kaya hindi siya gusto. Krapi pagid niya ho. Well, mga kakivay, magkabalik si Madam Usang. Only here
1: to your favorite radio stations, K5 News FM.
2: Bedtime Secret with Madame Usan.

0: You're looking into your favorite radio station's 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, good evening sa inyo tanan-tanan daw. Wala na kita tempo, but I need to say goodbye ng mga K5 sa ating nga programa sa Bong Bao. Nag-enjoy again si Madam Usang sa pagtutok sa inyo always. Kagaginatamyo, kuwan more friends naton dali sa may Trapichi Oton Iloilo nga nagatutok subong sa ating program. Thank you so much kid sa inyo tanan-tanan. Especially pag sa more friends naton sa may Lemery. Good evening sa inyo tanan-tanan. Kay Narayan Fa, good evening sa inyo tanan-tanan. Thank you kid sa pagtutok nyo sa Bedtime Secrets. Upod nyo ang pinaka bongga nga dalaga ba? Si Madam Usang, all here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
13: Wow, ayos gid.
12: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio
2: BCO with BCO. Bowex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Angka Kampiyon Estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM

News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Bio. Oh, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yumay D3 mga butika. Para sa matilo nga dugo DTX 500. Para sa healthy nga tayo DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligat, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaydayin ng allergy. DTX 500 Masalika. DTX 500 DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310 after one week. Nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung magabot na akong menstruation. Nalagin ako makabatsyag
0: pang sakit. Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!

0: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
1: Sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Vibes.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatindo sa imo atay.
9: Basta tindo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may BCO.
10: Ang BCO
9: yung may D3.
10: Malakas mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may BCO.
10: Ang BCO
9: yung may D3.
10: Malakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
4: You're listening.
2: listening to 88.7 K5 News FM.

K-Five News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-Five News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pusa!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga kon irregular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. Mabaka mga butika. DTX coffee mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Go. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Mama Suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Bali ka lang alamaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil nga gatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman Roman.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok, gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman Roman. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse. Sa sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio, ang D3 yung may VCO, ang VCO yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

DTX 500, epektibong suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas ang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion, Ilawa. Pasig City sa Kalinog Branch kada Martes kag Biyernes alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog sa Myanaw Branch kada Domingo alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street Baybay Norte Myanaw kag sa Iloilo City kada Domingo, Lunes kag Miyerkules alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5, dirilang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: good day. Magid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow.
7: Ayos,
8: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy gatoy.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Physio.
1: Yung may D3.
9: E3 Bio.
1: With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, nadama mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
0: Para sa matinlo nga dugo,
4: DTX-500.
0: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX-500.
0: Ang DTX-500.
4: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tayo,
4: happy kanunay,
0: DTX-500.
4: Masaligan,
0: epektibo,
4: DTX-500.
0: Mahigo bala ang imo dugo,
4: DTX-500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy,
4: DTX-500.
0: Ang DTX-500.
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
4: amo naman
0: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
4: DTX-500.
0: Masalika DTX-500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kung magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
0: I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Dali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Noon, nagkita ko makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! By 45 Probiotics, nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Gortez!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanubo
11: kag kontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500.
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mga buti ka.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
10: Ang BCO.
11: Yung may D3.
10: Mga buti ka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Macho Kulit. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow!
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. TDX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magandingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee.

0: Superior Antioxidant, Ngakaangay Sang, Lutein, Vitamin A, Vitamin C, Zinc, at ginpapastog sa Dilberry Extract. iCare Gold Capsule, ang Superior Antioxidant Eye Formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
1: Ako si Anika, kulayan ko mangi, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KKPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KKPI News FM.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Dali ka mga langaw! Aming ang paborito natin niya, Iya! Iya!
8: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap.

0: Oh, magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katul-katul.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanuna. DTX 500 Masaligan Epektibo DTX 500 D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

pagkakasalalaban sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Eminpin Jesus. Amen. Sa aton ng pagpadayon, subong sa aton ng pagtuon sa mga pulong sang Diyos mauturan. Basahon ta, danin niyo ako. Sa aton ng basa sa Mateo Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa unahan. Kayo sugilano ni siya samtang si Juan naghimo siya ng ministeryo. May kaangtanan ni sa aton ng pagtuon nga si Kristo wala magakari sa kalibutan para sa mga matarong, kundi sa mga makasasala agud maghinulsol. Ama na nga siya panahon ni Apostol Juan bilang siya ang forerunner ni Kristo, ambot na malon kang forerunner is siya ang nagauna. Siya ang balingin gamit ni Kristo nga instrumento, agud nga siya ang magpahibalo nga saan di madugay si Kristo magabot sa kalibutan. Ama na nga si Apostol si Juan Bautista ang gingamit nga representative nga magdala sa mensahe. Basahon naton ang Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sunahan. Sa tatong mga adlaw, nagabot si Juan nga manugbatiso nga nagawali sa disyerto sang Hudya. Nagsiling siya, "Untatin ninyo ang pagpakasala, kay ang ginharian sang langit malapit na." Siwa na mo ang tao nga gintumod ni Isayas nga propita sang magsiling siya. Nagwali sing mabaskog ang isa ka tao sa disyerto. Amanan ninyo ang lagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sing tadlong nga dalan nga iya pagagyan. Ang bayo ni Juan nahimo sa bulbul sang kamilyo kag ang iya paha panit. Ang iya kalanon apan kag dugos sa talon. Ang apan diri mauturan, hindi ni siya apan ng nabalang apan nga may kabuhi nga no, kundi isa ni siya kaklase sa kahoy sang ila nga carob tree nga muna ang pangalan. Search lang ninyo, ara na siya nga ang ginakaon ni Juan, hindi ni siya apan nga nabalang grasshopper. May grasshopper nga yung tabig natong nga apan. Manang diri sa versikulo 5, nagkadto sa iya ang mga tao nga halin sa Jerusalem, halin sa bugos nga probinsya sang Hudya, kag halin sa tanan nga mga lugar sa palibot sang suba sang Jordan. Gintuad nila ang ilang mga sala kag ginbautisuhan ni Juan sila sa Jordan. Sang pagkakita ni Juan nga madamo ang mga Parisyo kag mga Sadusyo nga nagpalapit sa iya sa pagpabutiso, nagsiling siya sa ila, "Mga kaliwat sang manog, sino bala ang nagasiling sa inyo nga makapalagyo kamo sa kaaking sang Dios? Nga madali na lang magabot, pamatud-in ninyo sa inyo mga buhat nga naghinulsol kamo sang inyo mga sala." Grabe ni. Diri makuturan hasta sa versikulo 8 ang aton ginabasa. Diri mayo ang sugilanon diri tungod kay ginpakilala ni Christ ni Juan Bautista nga siya ang nagauna kay Kristo, bali forerunner. Muna nga diri dayon samtang nagpalapit ang damo ang mga tao, nagtuad sila sa ilang mga sala, nagkumpisal or naghinulsol, dayon iya ginbautisuhan. Lamang nakita niya ang mga Parisyo. Pagkakita ni Kristo sa mga Parisyo kag mga Sadusyo, muna yung ginambal natin diri nga mga Parisyo kag Sadusyo, kung kisa miguhanay ni sila, pero kung kisa magdibatihanay man, bangon kay nagadiferensya ang ilang pag-intindi sa pagkabanhaw. Kaya mga Sadusyo na hindi nagpating ang tao mapatay, may pagkabanhaw. Ang mga Parisyo, impit ang ilang pagtuo nga ang tao kung mapatay, may aragin pagkabanhaw. Muna nga, basta mabatian nila na dibatihanay gina sila. Pero sa pihak naman ng party, nagyuhan na sila kay parehas man sila mga tumuro tani sa doktrina sa mga Hudyo. Karon nga nga bugat diri ang mga pulong nga ginmit lang ni Apostol brother ni Juan Bautista sa mga Parisyo kag mga Sadusyo. Kay ang mga Sadusyo kag ang mga Parisyo, grabe sila ka mga hipokrito. Oloy man ang gabung at man gamiton. Pero kung inibasahon ang Mateo Kapitulo

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no? Ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini ka na babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
6: Pasto,
2: ano ba yung interval?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
7: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. iniman ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
7: Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanami, Sir Boy.
3: Palainom ako.
7: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
7: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
7: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
7: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
7: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
7: na,
3: wow.
7: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kag tiil, mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times ati.
8: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
6: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
7: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
10: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kagni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagisan nagpatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
7: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
7: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
7: Grustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
7: Ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
7: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ay mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, termina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Si Gina Rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Ano yung sikrito niya?
3: Mahilig siya tagoay.
7: Huwag siya panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo tong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
11: DC, ano, DC?
3: 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18, plug mo. Uy, 19 na.
11: Ah, kampiyon ni
7: McPeach. Kabalo ko ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Maligo. Basic gina yan.
7: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pa gid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
13: So, wow.
12: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
6: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mong ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikad adlaw.
7: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
7: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
15: para oh, mabalas na may pares.
7: Di siyempre, Klinika Dio Fresh.
15: Klinika Dio Fresh.
7: Mm-hmm. Damo yung hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
15: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way gay pektor deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipektor sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ada sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
7: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
15: DTX Coffee Mix.
11: Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweetener ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
15: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
11: Pwede sa diabetison.
15: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. May... Oh, gatamis kay tamis ang diterbayo eh, no? May protection ka na sa kagaw.
11: May protection
15: may
11: ka pa.
15: May antioxidant ka pa.
11: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine may ara ka pa muno laurin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat indog tanan.
7: Kung aga kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
11: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
7: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, dahil wala kaagiinit, Sir Boy.
15: Pinaka-kampiyon klase.
7: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
15: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblax ni, lipids.
7: Di kung pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
15: Pamati sa aton.
7: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
15: Uy, Na.
7: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang Ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
15: may ga-repair man.
7: May ga-repair man, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
15: Uy, kampiyon.
7: Sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fats sa aton nga mga cellular, Sir Boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
3: Correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
7: Pero may na tumpatihan sa unano, kaon mani.
16: Kaon mani.
7: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong aras sa mani? O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
3: Layo lang.
7: Layo gid ya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints mga kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng
16: D3 bio. Tiyari, tunlon mo lang. So D3 bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
15: Nerve cells,
16: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
15: Amo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga.
7: Try nyo ba lang mga wire nga live wala putos? Oo. Di ba gasiga-siga?
16: Makurinti ka? No? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga ada asig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
15: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipids siyang nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it's also contained
10: contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsilingon sina? Kung gadito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sinimusilula, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sa oxidative stress sa sulod sa imusilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sa D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Amin. Mm.
7: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi matipanan ang imusilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imusilula against virus and bacteria.
10: Mm-hmm.
7: Te, kung wala si D3 bio, atakihon ang imusilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ang selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermina mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na pipermina mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
10: Every 8 hours.
7: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
10: It's all natural.
7: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento D3Bio, no, ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3Bio with Vizio.
18: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio bao okay gid ang resulta, subong normal na gid.
17: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio.
19: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
17: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
14: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
7: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa pagkabalo ni mo nga may mga sulalob na mga tupad balay. Before pa ka magkasulalo, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
10: virus,
7: no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Abisan dinggi, ganig inom ko.
7: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
20: Patay sila.
7: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
20: Bacteria. Sang
7: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo ditribayo.
3: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Kon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronan, sa ka-sales rep.
4: Una,
3: problema, agad ako sa akong body odor.
4: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag, naghamis ka nagbuti, agad ako nga pani.
4: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinong nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
9: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabakal ang butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C.
2: Mabakal sa mga butika.
15: FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May pusa!
17: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4.39. Ininga oras sa lulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa

ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Mamukaw naman kita sa madalagkong mga balita kag mga impormasyon nga nagakanabo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pagkabi-abi kag pagpanamyaw sa ato sa baka K5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syud sang Pasay nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa amlabutan sa ato sing pagwaragwag sa mga nagamonitor nagatutok subong sa aton sininga pagpangalagad sa ilasitag sa kamang radyo. Nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sa mga nagamonitor sa aton mga station sa may Banwa sa Leganes, Unad sang Pasay, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw. Kag dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag sa aton man sa nga mga ka-K5, sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sa mga Ilonggo, nga mga OFW, sa di mga bayan sang kalibutan, nga naga-monitor via Facebook Live. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagi ka bayang oras sa inyo tanan-tanan, kagwiyop, yalak mo sa maayo sa nga kahimtangan. I-like na kag-share nga ito sa nga pagpangalagad. Kag-welcome na sa saring Webes Edition sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Webes kitang adlaw, pizza tres sa bulan sang Setyembre. Iki pinakauna ini nga Webes sa apataran ka mga Webes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Kita ang temporaryo nga magatalos naman sa inyo sa nga rigo ang kormang sa ngalan ni K5 Ray Espea Umalay. Ako naman inyo lagad, ang inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Saluat welcome sa Webes Edition sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Unahan ta check connection naton sa aton sininga pag-asa. Kay subong kagahon, naka-experience siya naman kita sining pagtupa sang ulan. Kung kay isa kibot ka lang, no? Hinali lang nagatagasak ang ulan sa imo sining atop. Daw hindi ka kapanginlaman. Mabasa-basa nga ito sinadala noon sa palibot sang syudad. Kag may gibo sa pilaman kamakabanwanan sa baybayin sang probinsya sang Iloilo, mga ka-K5. Halong lang kita sa mga motorista ta kay subong nga aga madanlog ang aton sining dalan. Amo na malas slippery when wet. Halong ha. Bisan nina lang importante makalabot kita sa aton sining nga padulungan.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa piyak nga linya makaupod naton Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga sir. Kag sa aton man yung mga tagpalabot. Amo naton latest for the update sa subong adlaw, September 3 year 2026. So sa karon no, padayon natin din na monitor no in mga weather system or met weather disturbance sa sulod ng pagbuha sa aton na Philippine Area of Responsibility. So ang kasunod sa aton far is nagda si Bagyong Tulandok no. Uli natin na sitlatan 1070 kilometers sa east northeast of extreme northern Luzon. So sa gyapon may maximum sustained wind init nga 75 kilometers per hour malapit sa sentro, hanggang sa medyo pagmalgas sa gilabot up to 90 kilometers per hour. Nagahulag ini siya north-northwest na kadisigon nga 15 kilometers per hour. So wala masasang direkta nga epekto sa gyapon no, sa pungkod natin. Daga based on sa ating latest bulletin, posibli ini siya magwa sa ating Philippine Area of Responsibility sa subong aga. So or buwan sa aga. So ginalantaw na to no, si Sir Buwan, so buong masaya magwa kayo almost sa araw na sa boundary natin. And sa karon maliban sa iya ang magtamad sa akin ang monitor na sa buwa sa ato niya Philippine Area of Responsibility ang monitor si Bagyong Saudel or si Bagyong Obet sa mga era sa sulod ng taon nato. So sa gihapon niya yara sa kalayoon na 455 kilometers sa North North Front of Israel sa Tanes. And maliban sa iya, may sakita ka LKA no, na ginamonitor man sa buwa sa Aton 4, 2,560 kilometers sa east of Northern Luzon. And ang ini nga LKA, unlikely man siya nga mag-develop sa isang kamagyan. So, ang muna nga mga weather disturbance, tula sila sa direktang epekto no, sa naman yung bahing sa pungsod naton, panginig southwest monsoon or habagan, excuse me, ang padayon nga nag-epekto sa Luzon at Visayas. So sa gihapon no, dili sa atin sa may Western Visayas, may mga piniot na may mga paggalong-galong tukaw, may mga isolated na mga paggalong ulan pag tanilag sa nag-oog, dala sin ng southwest monsoon or habagat natin. Kasarangan tugtog sa mabasugat ng hangin, di ka nabagatan nakatungdan, magadalain sila sa kasarangan tugtog sa mabalog ng mga paggalong sa atin sa dagatan. Forecast temperature natin, yara sa 27 to 32 degrees Celsius, talagang adlaw natin, magbutlak inis alating ko 40 kag magatunod alating ko 58 sa karon sa Katisipan.
0: In general Cuenca?
3: Yes sir.
0: Sir ina subong nga kagahon naka-experyensya kita diri sa may syudad sang Iloilo kag pila ka makabanuanan sa pagtupa sang ulan. So iniya tugal ang ginis sang mga sang hangin habagat kag why ni ginapa-enhance sang aton sa nga mga ining bagyo sa guwa kag sulod sang par naton sa in general Cuenca.
3: Yes sir, so medyo malayo ini sila no. So ang habagat nato medyo natunga siya no ni Bagyong Pilandok na yara sa may eastern side naton sa western side naton sometimes si Saudel ngayara sa western side kag si Pilandok ngayara sa eastern side, so medyo natunga sila sa habagat, that's why nga hindi mo nakakusog no or ka-concentrated ang habagat naton, that's why nga hindi siya muna ka-grabe or kadamo lang mga pagulan na nadala niya sa pungsod Pilipinas naton sir.
0: Pero overall kumusta mangin na weather condition naton sa subong adlaw sa ni in general Cuenca, ano makita naton ang pagbutla karon ni Haring Adlaw?
3: Well, when it comes kay Haring Adlaw, sir, sa gihapon, generally, may mga tiniod na more likely mangibabaw sa gihapon ang magalumo natin ng panyampos, sir. No? Pero wala na may mga tiniod lang makadali nga makagawa si Haring Adlaw, but may mga chance sa gihapon, sir, na medyo may pagalong-galong kita nga ma-experience.
0: Sige. This information, General Le Cuenca, salamat kay Kagliwat. Mayong aga, God bless na sa pag-asa, Iloilo.
3: Yes sir, thank you. God bless you, sir.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat kid sa connection naton sa ating local pag-asa. Ining nga mga pagulan-ulan, paggrugal-om sa katon sa nga kawaan, ini tugalagid sa nga hangin habaga. Na malayo ng bagyo kag ang ning low pressure area sa guwa sang parnaton, unlikely, no? Hindi man mag-develop sa isa sa ni kabagyo. Pero in kaso di man ko ma-develop, no, makita naton ara naman sa kwan eh, sa ibabaw nga portion sang ato sa nga pungsod da Pilipinas. But of course, dala lang kita sang protection sa aton kaugalingon, balon kita jacket, payong, kalo para hindi kita direkta nga mabasa. Kay tama subong kabudlay nga magmasakit ka, kag ang tiempo subong nga bag-o-bag-o, no, kung kaisa maulan, kung kaisa mainit. Dapat proteksyonan tangat siya kagalingon, pabaskugon tayo siya ng immune system, mag-inom kita na sang combination sang The Power Trio. Clinica Detox 500, the superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Inita na medikalidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, mabakal sa mga klinika outlet sa inyong sininga lugar, kag mabakal man sa pangunang mabutika kag pharmacy sa inyong lugar, kag pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ang tanan sa mga klinika products sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat naman sin panibag-o sa ning adlaw. Hindi kita malipat nga bisan sa gabay lang at tinion. Nakapasalamat kita sa ato sa ning makaako tungod nga nakabugtaw kita sa saning kaagahon. Amo ni pirmi ginambal naton nga hindi tarang nga tawo sa bilog nga kalibutan nakabugtaw subong nga aga mga ka-K5. So bisan gamay natin ni On sa pagpasalamat ta sa ato sing makako sa sing another blessings sa sing another sining bugay na sa pagdugang sa ato sa kabuhi subong nga adlaw. Na importante buhi kita samtang buhi kita may paglaom kita.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Blessed Thursday morning sa kay Ma'am ning Ilomba, pamilya Ilomba sa may Deca Homes, sa may Banwasan Santa Barbara, sa kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, kay Ma'am Beth Idalilya, kay Sir Arturo Lilya Masuki, tagniya. Nadira sa ibang maspasan sa Banwasan nga Kalinog. Init na tubig. Mga pikita, Detox Coffee Mix, ang healthy nga kape. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag of course, available man da, sa Dikamay Kalanaan. Now, sa kay Tita Rina, mapada, makabataan, sini, good morning. Kay Manang Veronicada, nagator timplana subong sang saburuso nga sabaw sang isda. Dira sa Baya Barangay Rizal. Now, sa may distrito sang Lapu. Good morning, Gidra. Kaga sumuman kay Sir Carlo Senior Hamile, na nag-monitor from Barangay San Rafael, Manduria. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, good morning also. Kay Ma'am Rimia Panes, dira sa may Taguiga City.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4.51 na sa ato sa pagpangalagad. Sa mga estudyante na may matrabaho, amat-amat na murumadmad ha. Hiwod-hiwod na dira. Hindi na magpa... Kwan? Magpa... Tamad-tamad na magbugtaw. Kay kabudlay mag-commute, basta mo na yung chimpo. Nagatupa ang ulan, bisan na mga taksi, ginakulang. Na, bisan mga grab, ginakulang. Na, gani, mabudlay nga maliit ikaw sa imusining ng trabaho. Maliit ikaw sa imusing pag-eskwela. Ilabi na kung may ma-exam ikaw, kag may matalapuson. Na, sa imo trabaho. Amor kong kay saway, kapaya ka, kabto kang kaabot sa imo trabaho, stress ka na. Kay tungod iyawan, timok pangita sang imusin nga salakyan. Amo gini kabudlay mag-commute, no? Magsakay. Amo na nga ang kada isa sa aton guro kung maghandom, luyagig nga magsalakyan. Kay ti anytime niya kung may salakyan, ikaw nag-auyat sang oras mo mo. Pero kung may kasang salakyan, no? Hindi mo mayatan oras. Masaling mo, amo ko ni malakat kay laban-laban, amo ni kaabot sa akon na ulubrahan. Pero ti way kayak balok, iba si pagwa mo sa malay mo ay sa salakyan. Tindira pa lang ba? Daw kapoy ng imo paminsaron. Dugangan pag ipag-abot sa ubra ka damo sa talapuson. Damo sa deadline. Kinapoy ka na gid.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Gani amat-amat na. Himos na. Kaya mga ginikanan tayo pagpagtason na pukaw. Basi bambal naman ang iban niya mga kabataan kay estudyante. 5 minutes na. Ang 5 minutes na labutan na 15 minutos ay magyapon ka bangon. Alas 4.53 sa ato siga pagpangalagad. Lalo mo lang maraming talpan sa mga balita ng aton pag-istoryahan sa ating web edition sa Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Pagpasiplata sa saring natabo na ang impeachment trial sa 21. Kaadlaw na. Nga impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kay kahapon ang nangin na witness. Ginakabig ini hostile witness. Now sa prosecution, amo si Attorney Michael Pua. Daw, ano? Daw, kasikwali, no? Alantabon. Kay si Attorney Michael Pua, nangin miyembro man ini sa defense panel sa kampo ni Vice President Sara Duterte, no? Nagadepensa sa kay Vice President Sara Duterte. Pero pitik sintas, hinimo siya nga witness sang prosecution.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kay ti ining si Attorney Michael Pua during the time, no? Nga nangin na Tiglicom, Secretary sang Department of Education, si Vice President Sara Duterte, siya ni ang nagaserve bilang undersecretary kag nangin spokesperson pa ni no, si Attorney Michael Pua. Pag salang sa iya sini sa witness stand no, ang nagpisa-pisa sa iya sini pamangkot amo si private prosecutor Benjamin Tolosa Jr. Pero why pagani mag-init-init mga ka-K5 no, nangin mainit na ang pagbailuanay sa mga argumento kag diskusyon, no, sa tunga sang defense panel kag sang prosecution.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: May mapagsinabtanay sa tunga ni attorney Benjamin Tolosa Jr. kag sumuman, no, sa chief sang defense sa council nga si attorney Sheila Season, no? Kay una-una diri nag-object gila yun. No? Kay tigil pa mangkot si attorney Michael Puwa, tiyang sabat ni attorney Michael Puwa, wala po akong alam dyan. Sa sining confidential funds, naging gasto kay ti bilang undersecretary kag spokesperson, no? Ginalantaw nila na may mga ihibalok kag ideya. Ti hambal ni private prosecutor Benjamin Tolosa Jr., siling niya, sining si Michael Puwa, daw kaangay nga abogadong walang alam. Abogado nga wala sang naibaluan. Idiriya siling ni attorney Sheila Season, sinado hindi naman yung sakto. Ginpa strike out to. Ang ining nasambis yung statement, katitanan siling nga mga ginapamuyan nga magpagpahayag, no? Alista gina. Tingnan pa dula to. Ang ining statement nga abogadong walang alam. Ti mismo gani, no, si Senador Chis Escudero. Nagaserbi nga presiding judge. Doga sinakabudlay gid man kon ang duha ka abogado pagkatapos ang ginaserbi nga witness abogado pagin. Balanta naman. Amo na ang balgay o kaysa kon mga sa pagdibatihay bla. Aga kung kaysa daw pang pilosopong imo. Gambal ka nga. Doon naman na iman. Doon pinang abogado ng imo niya. Kasi siyempre niya magpanakop buhi. Ang ining mga abogado, that's why, nga kabudlaya mo. Tanan mo din ang statement tulag niya. Kung isa may ma-object. Tikon ikaw ang presiding judge sa dugay-dugay libog malulo mo. Bisan si presiding judge Senator Chis Escudero nagambala sina propensyahin niyo lang kay mga abogado ang tatlo siri including ang witness mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero dobro budayan sa makakuha kasi kada pamangkot nila sa kay attorney Michael Puwa ambalya why siyak balo, no, regarding sa saring confidential funds mga ka-K5. Pero kung balik-balikan natin ang mga testimonya na sang duwa sinig ka mga official na sang Philippine Army, ining Sanday Colonel Manaros Buransing, na diri, based sa ila sinig ginpahayag prior sa sinig pag-tindog na witness, na hostile witness sa kayo ni Michael Puwa, madumduman natin na si Vice President Sara Duterte nagasto sang 15 milyones pesos sa aktibidad sang army. No? Bisan pa ang ginagasto ni sang army nga pundo sa tagsa sini kama seminar, yara lang gid sa mga 30,000 tub-tub 60,000 pesos.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero kung basiyan naton, no? Ang ining nasambit sa gastos based sa ila sa ring ginpasa, no, nga report nagapakita nga si Vice President Sara Duterte bilang tiglikom sang Department of Education nagasto sang masubra 15 milyones pesos bisan amo to ginambal sang army nga 30 to 60,000 langgit ang ila sa gasto sa tagsa sini, no, ka mga training sang Youth Leadership Summit o ko ng YLS mga ka-K5. Kahit during the time na ining si Colonel Manaros Saburansing II nasadto amo ni siyang Assistant Chief of Staff na sang Civil Military Operation o kon CMO sang 1st Infantry Tabak Division na sang Philippine Army. Nga bridge lang gid sunok ay Bransing 30,000 tub-tub 60,000 ang ginagasto sang army sa isa ka aktibidad dito sa may Lanao del Sur. No, titanan ni nga gasto, no, sa Batman isang army kag ang pila sa ika mga gasto kag mga programa sa bat sang lokal nga panguluhan o kon LGU kag pila ka mainsya sang gobyerno.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Gani libog ulo ni Brad Singh ni na nga sa ginahambal sang DepEd nga nagasto sa basubra 15 milyones a pesos para sa Youth Leadership Summit no ang ila sa ning nga opisina sa pagbakal, pagbayad na makakuha sa impormasyon, surveillance, ka mga seguridad sa nasambit sa ni nga aktividad mga kakifay. Kagin pamilit ni Buran Singh nga waay sa natabo nga surveillance activity sa ginimo sang army samtang nagpatigayon sang YLS mga kakifay. Na, ti nag-issue ang military sang certificate the time now sa DepEd pero lipod sa ibalo nila ang ining certificate nga ilagin issue no sa request sang DepEd amo ni ang ginggamit bilang sertifikasyon sa ilaging gasto sa 15.5 milyones pesos nga kantidad sang confidential fund.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Di madom dumanta una nga nagtestigo diri, no? Si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio nga suno sa iya si Vice President Sara Duterte amun siya nag-request sa masubra 600 million pesos para sa confidential funds sa tong 2022 kag 2023.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaga dito ginhimo ni Vice President Sara Duterte ang intikang no, sa may baluan nga wala sang confidential fund allocation sa iya sa ring opisina sang no, ginbuslan siya ni si Vice President Sara Duterte mga kakifay. Kagti sa the time nagpadala sang sulat now, madumduman naton way back sa mga statement na Ortonio sang 2022 sa Office of the President kag Department of Budget and Management kung sa diin kalakip sa gina-request ang maling 125 million pesos na confidential funds mga kakifay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Di may patawag naman nga official from COA now, kag Department of Education angot diri mga kakifay. Alas 5:02 na sa ato siya pagpangalagad. Pagbalik na ito, nag-check na ito report ni K5 Karen Badilla. Pinakauling ang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo. Kaglakip man, no, report sa katon sa ni ng mga K5 News Patrol reporters. Wow, sinuto nagbuno, nagbuho to, naglusbot sa fire hose sa Bureau of Fire Protection. Wow, ay gigapan ng dom sa ila sa ginahimo. Na kung ma-identify ka mo, laban-laban, pasakaan din ka mo sang kaso.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Tapos may yate diri, na? Ara nakadak subong sa mulye luni. Ang bilis ng yate, grabe ba i-convert sa peso? 2 billion pesos. Masobra 2 ka bilyon ka pesos. O galing kay tiyamo ng hambal, na? Asta lang kamus tulok. O tulok-tulok ko niya lang ah. Just imagine ang yate, may swimming pool sa sulod. May sinihan pag-ibig. Grabe, no? Asta lang kita sa pangarap. Pero kita mataka yate nga gabalor 2 ka bilyon ka pesos, no? Ibalor na karoon ang report ni K5 Kim Kaluyo kahit daw nang in-attraction rin sa may surad na paglabay mo sa Mulyelone, siling sang iban, grabe ba? Gapang halaw-haw silang... Kaglakip man, no? Ang aton sa karon nga report nagikan sa may bayan sang Iloilo City Hall. Ang Vice Mayor, hindi na pwede ka intra sa pagdebate, hindi ka na pwede ka pagduso sa mga ordinansa. Ginbasiyan ko no, ang ining halin sa memorandum, no? Circular sa Department of the Interior and Local Government. Ini kay Bepeng mga balita sa ato siya pagbalik pagkatapos sa pinaka-importanting mapaybalo paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News. News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX coffee mix. DTX coffee mix.
7: Ako si Mayra, permi lang butod ako tiyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika. Sport Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre! Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
12: Elimination Round Secondary Level.
11: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
13: Balik ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya ila!
14: Oh, hindi! Nga, permi lang ako ginalangawan!
15: Klinika
10: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggod,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Dala o magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman Roman.
18: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
17: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman Roman.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement User. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement Formula. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men.
20: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo nga tay.
17: Happy kanunay.
20: DTX 500.
17: Masaligan.
20: Epektibo.
17: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy.
17: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
17: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
17: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
17: DTX 500.
20: Masaligan.
17: DTX 500.
20: D3 Bio
17: with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
17: D3 Bio.
20: Ang D3.
17: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
17: Yung may D3.
20: D3 Bio.
17: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
17: Yung may Visio.
20: Ang Visio.
17: Yung may D3.
20: Mabakas, mga buti ka.
23: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso.
25: Balitang K5 sa umaga.
26: Balitang K5 sa umaga.
0: Pabalik mga K5 sa ato sing pagpangalagad diri sa Webes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
26: Balitang K5 sa umaga.
27: Balitang K5 sa umaga.
0: Ka inom na kamo kape, dapat healthy nga kape, Detox Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Good morning kay Ma'am Cheryl Lapating Branyada sa may bayan sa Kuwait, kay Sir Alan Ortega Tocoyo, kay Ma'am Vili Alarilla, na? Maya tana gaulan amon dila laya amon paray wala gita na di ba sa barangay Limuno Pasig City away da gauran subong diri sa may syudad gauran tana diri sa syudad na may mga area ba kanugon ka mga tanom ni magamo sini pierde naman manguma tani kay Sir Ronnie Cortuna Lopera sa may barangay Tuburan sa Ibanuwas ang Naiway. Good morning gid kay Borge Nicor sa may Antique, kay Sir Jesse Amoles sa may Sitio Sapa, sa may Zone 1, sa may Balantangaro, kay Ma'am Mariloda, kay Sir Mulong. Good morning! Kay Sir Taclion, sa may Banwasang Tubungan. Good morning! Kag sumang kay Sir Eduardo Ignacio. Una-una itong check, anay, ang report niya, K5 Kim Caluyo, kay ang fire hose sa Bureau of Fire Protection, kinlos butan to samtang nagapapiswit to sang tubig sa sunog sa may Barangay Veterans Village City Paper. Abot to sinong buyong nagimo siniya. Wagid sang ulograhon. Imbis yung makabulig, no? Ah, di nagginapalala ya pa ang sitwasyon. Kung kaysa, gareklamo ka mga makatapos ang Bureau of Protection naton kung mag-respondi, delayed. Na nag-respondi sang gusto, no? Ang ilasing nga fire hose siya, binuslutan. Ianugwa sila kung buslutan na kahit pressurize ni ang tubig. Nga ginapapiswit ni sang Bureau of Protection, paano pa na kung may buslot na mula? Daw pariko man na nga may likid sang tubig. Hindi, kwan, nagkuanagid naglalala na gid sitwasyon kay ni kapapiswit no sang tubig ang ining nasambit ni no nga fire hose no sang Bureau of Fire Protection mga kakifay si silindri sang mga opisyal sang Bureau of Fire Protection no mga kakifay nga ang ining nasambit ni no nga suspect gina-identify nila kung sino ang naghimo sini. Alang-alang ang report ni Kaki 5 Kim Amoning Quanglio ang yate. Grabe nga yate ba? Ibaloon tang report ni Kaki 5 Kim Kaluyo kay ang yate nga gabalor masobrado ak bilyon. Why may video lang sila nagiging send Kaki 5 Paul? Why ko biabi di basihan? Nakita ko di aring footage so ti hanggang tingin ka na lang eh sa saning nga 2 milyon ka pesos. Sige, linton kita sa report ni Kaki 5 Bakar and Badilla pinakuling na sitwasyon sa palibot sang sudad kaglakip man ining 39 milyon na pesos ka balor sa suspected shabu na recover sa Region 6 sa tong bulan sang Agosto.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
0: So before sa report ya K5 Karen, si K5 Reject kay sa nagligad nga adlaw, may bypass operation dito sa Ibanwa sa istansya. Ha? Sa Ibanwa sa istansya, do mga sobra naman isak milyon ka pesos ya balor sang suspected shabu ang na-recover mga ka K5 para sa campaign report of Poja K5 Reggie Di Mayo.
2: K5 News FM. Kampyon report.
0: K5 Bridge!
4: Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang apat ka persona matapos ini madakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU sa may Purok Paghidait Barangay Poblasyon Zone 2 Istansya Iloilo Martes ang gabi Setyembre 1 K5 Enrico. Ang mga nadakpan ang Busanday alias sa Panggoy 36 anyos kag alias Maymay 39 anyos nga amo ang main target kag dakopmano sa operasyon si alias Tuto 20 anyos kag alias Toytoy nga yara man sa legal nga pangidaron kay Fibrika samtang no nakapalagyo ang mga kaopdanan sini nga si alias Tuto 29 anyos nga isa ka empleyado sang LGU istansya kag si alias Alfe nga yara man no sa legal nga edad kag nagapabilin sa gihapon nga at large si alias Dudoy kag mga kaopdanan sini sa subong K5 ba Enrico padayon padrino nga ginaayam sang kapulisan ang tatlo sini ka persona matapos nga nagpalagyo sa operasyon. Nahibaluan K5 Enrico nga nakuwaan inino sang isa ka sa Shaino sang ginapatian Shabu ang mga suspitsado sa balor nga 14,000 pesos. And aside sina K5 Enrico, naglabot initanan sa 230 gramos ang nakumpiskar nga mayara sang market value nga 1,564,000 pesos. And based pa diri sa information K5 Enrico, nga ang mga suspitsado ang nagakuha ukon ang ilang source sang supply sang illegal nga droga sa may Iloilo City kag Metro Manila K5 Enrico. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ang Mighty C mga ka K5 babakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Kagako naman si ka K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat kin kay K5 Reggie Di Mayo. No, ang ining shabu do ay dita katapusan na. No, daw kay kaangay nga daw tubig nga may tuburan. Bisan ano ka kampanya batok sa illegal nga droga. May yara gyapon nga nagabaligya. Kag bawalan, may yara gyapon nagagamit. So, mo silingon na, tubdob sa katubtuban. Mayo pang shabu may forever, no? Ikaw yan may forever, kaman. Good morning kay Sir Francisco Mampula siling niya, bisan makaambit man ta sa 2 ka bilyon. Parte ni sa yate, diryo. Kay si Sir Alan Ortega Tukuyo sa Ibanuas sa Kalino. Good morning kay Ma'am Annalyn Panes Agravante sa may Ibanuas ang San Enrique. Masubo ni nga balita, may 2 ka mga tripulante o kon mga seafarers, na mga seaman, napatay dito mga K5 sa may Strait of Hormuz. Amo ni ambal nato nang ining pagkasiman nami man tani mo no. Ilabi na gid subong nga tama kataas ng dolyar. Do kada adlaw naga record breaking ang baylo sang sang peso sa dolyar. Subong do mga 62 pesos kag mga 55 sentimos ang baylo. Now, pinakamanubo na ni nga baylo sang peso batok sa dolyar. Yo ga income ikaw dolyar, ti kanami eh. Pero ko lang tawo naton kabilugan sa ekonomiya sa pungso Pilipinas naton. Basta gani sumaka ang baylo sang dolyar, ang peso ta nagdubo. No? Ah, tama ni ka kwan ka law island tawon sa ekonomiya naton. Kaya mo naton na-explain naton yung magasto kita ya, dako nga kwartang gamito naton, no? Sa pagbakal, sa makinang lanon, gwa pag-import naton, no? Mga kakifay. Tining duwa, wai pa na ginahingadlan kay ti una na ginapaybalo ang ila pamilya. Disisize ni sila sakay sa saning Saudi Arabia flag oil tanker. No? Masulod sa may Strait of Hormuz, hinali lang. No? Wai pa yung balbuan kung ano nag-igo sila. No? Base ko na drone. Dinimala siguro nga sila na sintruan patay ining duwa ka mga tripulante nga mga Pinoy, mga kakifive. Pero ang 14 pagkama Pinoy, nahuyara na sa safe nga lugar. Ara sila nagpadulong sa may Oman. Ining nasambit sa ni nga mga kababayan naton nga sakay sa nasambit sa ni nga oil tanker nga naigo may mo sa sining pagpangatake. Why takabalo kung na diin rin? No? Ay dar sa Iran. Ining nasambit sa ni nga nag-igo sa ila ngamon ni nagresulta sa kamatayon sang duwa naton ka mga seafarer. Amo ni dako man ang ginabaton mo, no? Pero kabaylo sina, no? Risk guman. Amo ni nga pila ka mga kauturan ta kung mahimo pa lang, no? Do ini kan magbalik ka magsakay sa barko. Ha, kay nga aluwas sa mahomesick ka dito. Why ka magbalo kon nung sitwasyon dugangan pagid nga dira sa area subong. Tama na krelikado nga maglabay. Alas 5:22 sa Rice ka K5 Karen. Nakasan ba si K5 Karen Badilla para sa sitwasyon kag sa report.
25: K5 News FM. Kampyon report.
1: K5 Enrico sa Subong medyo mahulo baskog no ang dakyas ang hangin nga mabatyagan naton direya sa syudad sang Iloilo pero
0: sa K5 ka pag... ang dakyas ang hangin may dala nga kahidlaw.
1: Kahidlaw?
0: Oh, kahidlaw. Oh, kahidlaw nga magkupo-kupo sa ulunan.
1: Oh, correct kita agi na hindi gid ko magbangon mo kay nag ano pa nagtupa pa ang mabaskog nga ulan kaina sang mga alas 3 gid K5 break.
0: K5 ka?
1: Oo.
0: Likewise.
1: Nafi-feel mong nafi-feel ko.
0: Oh, dami pala ni ibarikotot kag itulong. O galing kita may mga obligasyon kag responsibilidad kita. No choice. Why ka gid option, no? Ang option mo gid, mabangon, maligo. Majuti.
1: Correct.
0: Pero bro, baskog. Pero ang ulan, kumusta?
1: Ang sa subong ang pag-ulan, kifa, sa subong ng mga inora, sir Tinion, why nagatupa ang pag-ulan diriya sa aton sa syudad sang Iloilo, pero mabaskog lang ang hangin, kifa. Di kag maobserbaran taman, kiti subong nag-aamat-amat na sanaaw ang palibot ta, makitaan taman kay 5 Rica sa aton nga kahawaan nga may medyo magalumon K5 Enrico.
0: Oh, kay sa pa may haze pagid man kita nga apektado pero good news lang gid kay ti ang aton sini nga hangin diri ang kalidad sa hangin ara sa fair ka good ka K5 Karen hindi unhealthy.
1: Good
0: like kay unhealthy ng relationship nyo. Unhealthy pang hangin yung ginaginawa mo. Timanok lang na.
1: Wow, agay. 5.25 pa lang pang kaagahon, ah.
0: Oh, di ba? No, unhealthy relationship. Unhealthy pa yung hangin. Tito, why ka pa siya kantuan sa K-5 ka rin?
1: Wala na. Balay ka na ako mag-amusin na.
0: Oh. Sila man naman ang kadimalasol ng abot sa akon nga kabuhi, man. Pero good news, ano? Kay bisan ang healthy relationship nyo, nga itong sinangahangin dire, bisan paano, maayo pang hakloon.
1: Oo, healthy pagyapon.
0: Healthy pagyapon.
1: Pero pagyapon, dito kay di ba nagpaigbaras kita kahapon, K5 break, dito siguro sa Ginhalinan, ta, sa may Pasi, bala, dumadyo, tikay kagapon, dito kita, nagsaka kita dito, K5 Enrico, medyo may ano pa man may hits pa man dito ano pa pagbalik ta di nakabatsag kita katulka sa ilong pagaskad sa Tutunlan una nga ginapanugyan sa gihapon sa provincial health office especially dire sa mga first district wala nga affected ni sang haze nga suksok gidanay sang face mask K5 Enrico.
0: Okay, so muna para maproteksyonan ta ang aton sininga kaugalingon. Kaya arap pa man eh. Grabe ka dito ang panggalisan eh. Ang apektado sa may Indonesia ka K5 Karen. Mga 1.4 million ka mga estudyante sa Indonesia na pilitan mag-online. No? Tungod nga mga halos pilanika hektarya. No? Sang duta ang apektado sa sining wildfire ka K5 Karen. Tinabot pa rin sa aton. No? Ang ining haze sa nabukid nga lugar kay daw based sa report sa Iloilo Provincial Health Office nga anom ka mga kabanuanan apektado sang haze sa probinsya sa Iloilo ka K5 ka.
1: Yes, yes, correct K5 Enrico. Pero muna na ang medyo naghagan-hagan naman diri ang haze sa aton. Pero sige po no, ang suksok lang sang face mask according sa mga otoridad ta. Ang mga pumuluyo K5 Enrico, especially ang mga vulnerable bala ng mga kauturan ta, mga senior citizen, mga nagabusong, ang mga may ginabatsyag no sa ila yung respiratory system K5 Rick, or sa immune system nila, ang suksok gida na isang face mask.
0: Okay, ano ning report nga masobra 39 million kabalor sang suspected shabu na recover sa bilog sing Western Visayas sa sulod sang isak bulan mag 39 million baw kada adlaw sobra isa ka million ang na recover kay 5 Karen?
1: Yes, correct kay 5 Enrico no. Ang based diri sa data sang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 masobra ni sa 39 million. 39 million pesos nga balor sang or ang standard drug price sang suspected shabu nga na-recover sang mga kapulisan naton sa 133 ka anti-drug operations sa bugos na nga Western Visayas humalin sang Agosto 1 tubtob Agosto 31 K5 Enrico. Ang base man diri sa gin presentar ni Police Major Lailin Sensil ang aton nga spokesperson sa regional office na 5,755.720 grams, 5,755.720 grams ang kabugaton ni sang shabu nga na-confiscate or ang suspected shabu nga na-confiscate sang aton nga kapulisan while 14 grams naman sa suspected marijuana K5 Enrico. Then ang mga na-aresto nga mga suspect naglabot ni sa 157 ka drug suspects kung sa din ginalakipan inisang 50 ka high value individuals then 107 ka street level individuals K5 rate sa isa subong sa gihapon no based diri sa accomplishment report ang Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO sa gihapon ang nagapanguna sa may pinakamadamo nga na-confiscate nga balor no sang illegal nga droga kung sa din naglabot ini sa masobra 15 million. 15 million pesos ginasundan sa Iloilo City Police Office o kung ICPO na may masobra 11 million pesos. 11 million pesos then nagapangatlo ang regional drug in ako ng regional police drug enforcement unit o kung RPDEU 6 nga may masobra sa 8 million pesos K5 Enrico.
0: Grabe minilyon nga balor sang illegal nga droga no. Ang problema sa K5 Karen kay sa saning nga wala tuong nga kampanya kag operation sa kapulisan ta sa gihapon may nag-exister may nagabaligya no why may sa ginakulbaan abi nga base isunod nga operation sa pulis sila na madakpan ka K5 ka?
1: Yes, like it.
0: Ah. O, tod ka naman? Ah, K5 ka. Hello. Ang dula-dula ikaw.
1: Arare, K5 break.
0: Go ahead.
1: Okay na?
0: Okay na? Ara na?
1: Okay, sige. Ang amuna ganing pahanom-dom kag ang ano man ni warning ni Regional Director Brigadier General Randolph Juanyo sa tanan ba lang ang mga naga-engage na kung mahimo untatan K5 Enrico kay bangod nga ang pulis taya hindi man maguntat sa pag-monitor sa ila sa diri sa Western Visayas para ya nga matapna ni ang illegal nga droga K5. Rek amo na suno sa iya ang ining figures bala sang aton nga drugs nga na-confiscate diri sa Western Visayas kag ang milyones nga balor sang suspected sa suno sa iya pati maan ini nga ti ang aton nga kapulisan nagapanikasog sa pag-operate K5 Enrico.
0: Sige, salamat ka K5 ka.
1: Ang ining nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Cofimix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaningawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
0: Subong adlaw magapadayon ang ining simultaneous school safety drill. Kahit ang ligad ni nga sinimana, gin-suspend ang ining pagpatigayon sa safety drill simultaneous sa nationwide. Natungod nga damo na time sa mga class, suspension of classes. That's why ipaiway. Pero subong adlaw, dayo nun ini. No? Pagkatawagon ang ining nasambi siya nga drill nga run, hide, fight. But sinungon dalagan, panago, kag magbato. Amaning ila sa nikaroon nga mangin na sitwasyon. Gindula na inila no, ang ining active shooter reenactment. No? Kaya may mga request dito. Ang pila sa nika mga medical groups, ang mga psychiatrists. Nga base ining papatigayon ta sang safety drill sa mabulutuan. May ara sang psychological trauma nga may mo madulot sa mga estudyante kag mga nudlo. So why na karon, no? Ang scenario lang karon kung ano man yung mga insidente dira, no? Dapat kabalo ka una-una sa imo sa nga pagkaimuon. Kung may imo pa lang malagyo ka na sa nasambi sa nga lugar, for example, sa eskulahan, kung may imo pa lang, no? Makagwa ka na sa eskulahan. Kag siyempre, manago. Kag kung may chance, no? Magbato mga kakibay. So amin karon, run! Hide kag fight. Ang may detalye kag senaryo sa patigayunon sa ning nationwide simultaneous school safety drill diri sa ato siga pungsod Pilipinas. Pagbalik ta makaupo nato na sa K5 News FM Western Visayas, ang ato sa K5 News FM Bacolod sa may Negros Island region. Pagkatapos sa plaka importante nga mapahibalo, paliog standby.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Bakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
7: So una,
6: problema gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap kag naghamis kag nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
8: X10 Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa X10 Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X10 Food Supplement for Men.
8: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang X10 Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang X10 Food Supplement for Men.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
11: Kagakontrolar.
8: Sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Masalikan.
11: Epektibo.
8: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
8: Ang D3.
11: May Physio.
8: Physio.
11: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso.
0: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
17: Pabalik pa K5 sa aton sining nga pagpangalagad diri sa Webes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
17: Alas 5:39 na sa aga. Imos na. Hindi malipat mamahawa. Kung magpaligo karon gamit kamo sang Detex sa Beauty Soap para sa mahamis, maputi si nga panit kag batok sa mga skin diseases. Detex sa Beauty Soap. Kag sumuman, gamit pa kita sang Clinica Deo Fresh.

0: para iwas baho balhas, iwas baho bayabas. Kay laban laban gutok naman ning salakyanta, no? Kay tungod nga malain ang tiyempo, ang mabudlay mag-kumyot, at i-grinoal naman sulod sa salakyanta, dapat basi pag-alsa mo lang kailok mo lain ang baho aw. Klinika Dio Fresh sa Judorant, available sa mga klinika outlet, kag pwedeng mabakal sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kag sa mga nagpanguna nga mabutika sa inyo sa lugar. Kay Ma'am Bing Space J, good morning. Kay Ma'am Angging Palma sa may barangay Tubod, Binggawan. Kay Ma'am Helen Pagaypay, good morning. Kay Ma'am Erlina Telar Magoles, kay Sir Noel Goles na naka-detect coffee mix na. Kag kay Sir Ren Palik, good morning. Kag kay Sir Edgar Badbadon. No? Sana mabangon kita aga pa part sa aton nga handom sa kabuhi tabisan ano kita kapigado. No? Ang importante baka sa kag law-abiding citizen. Amugid ah! Ah, abisan pigado ka lang kung nagpangabuhi kasi insakto. Kontra sa mga magaranon ka nga halil man sa illegal. Aral ang mga partner natin. May nga ka Western Visayas kag Negros Island Region.
1: General partner, sino una sa linya taway pa? Standby! Sa mga kabugtuan ta si Sir Romel Sir Nicola nagapamati man ka natin ka dyang aga. Si Lulayana dyan sa may barangay Manaling. Lulayana, good morning! Ay pa nga mayad lang imo nga sige ah check karon tarwan ang signal ta sa atin nga mga sister station naon ta ang signal ta sa Iloilo who's with us that's my idol Sir Rick good morning
0: mayadayad nga idol mga lodi tambalang ni Smar maulanon diri sa may syudad sa Iloilo maburubog na ang tiyempo gani namin imagpangapian nakapangapi na ang taga Iloilo sang Ditex Coffee Mix balik na sa Antique.
2: Thank you so much sa Lodi naman from Iloilo. Masailo pagigami sa sangka idol naman no sa Pilar Capiz, Sir Jobert. Good morning.
3: Good morning sa aton mga kaoptanan, Sir Milmar, Sir Nestor, kag sa aton mga gungan nga mga upod sa K5 News FM. Oy, makanay-kanay amon panahon diri sa probinsya sang Capiz kag sudan Sir Ruas. Buas nga adlaw, diri kamo paniaga, duha na kami katuig diri sa Banwa sang Pilar ang K5 Radio Tagbuan. Welcome and good morning. Back to you, Antike.
1: Pwede pa-deliver lang amon. Good morning, Sir Jobert. Happy anniversary in advance. Lito naman kita. Check karon tang signal sa mga nauna-una gawak natin sa Duyan. Ritos my Negros Island Region with Daddy Babes and Sir Robert. Good morning.
4: Magandang morning sa inyo, Antike. Katambalang ni Smart mga kakibay. Bili loro sa Antike kagkalibo.
5: Mayong aga sa Pilarda. Kung magagda ka panyaga, matabok pa kami roro, mapliti pa kami. Ang hindi na lang kami pagagda panyaga. Ang inupliti na i-gcash na lang di.
4: Campion signal mo rin pang back to you, Antike.
2: Maluwas nga kampiyon ang signal, mas kampiyon pagigyan matuman to ang hambal ni Sir Robert. Well, anyway, sa Ilota sa Kalibo, good morning Sir Michael.
6: Morning K5 Sun Visayas, Sir Nestor, Daddy Babe, Sir Robert, kag Iloilo. Kampiyon tong suggestion nga i-gcash na lang bala. Anyway, congratulations anay sa ano, kay Sir Jobert. Kag kampiyon ang signal, manayanayang tiyempo di samon sa Banwa sang Kalibo, kag naka DTX Coffee Mix na kita, naka duha na ko ka sa Shea, kag naka ITC. Balik sa imo, Antike.
1: Salamat gid kampiyon ang mga signal ta, unahon tarong mga balita, raka data ka mga balita sa Iloilo, tama una, syudad kag probinsya kang Iloilo, Sir Rick, mga balita ta sir.
0: Mga dalagto mabalita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, dumduman siya ligad nga gabi may sunog na tabo sa may barangay Veterans Village. Pero ang fire hose sa makatapos ang Bureau of Fire Protection ginlosbutan. E paano pa ito kapapiswit? Kaya may ginlosbutan ang ining fire hose sa Bureau of Fire Protection ginaimbisgaran nila kung sino nagbuslot. Kaya imbis ka makabulig, naglala pagid ang sitwasyon kaya ti-pressurize ang tubig ni ti pag-losbot. E paano pakapiswit abis ang tubig? Ti isang unang pang-agaw ng mga tao na no, sang fire hose subong niya ginabuslutana. Sa piyak nga bahin, may motorista sa nagligad di sa amon na no, may nagapatabok nga pedestrian sa pedestrian lane. Sus Mariusip, siyempre pag pedestrian lane niya, hatagan taligwa ang gatabok. may naglusot nga isak motor, ah, kita kape distrayan, ginpakdol sa ulo. No, balikid man nagamotor to eh. No? Kasi nga pinakdol, pero kung lang tawon, sa laya kay pedestrian lane, why sa magpundo? Ang ining motorcycle rider, no, nagpakikita na sa opisina sa LTO, kag ang rason niya, gadali kay may kwaon nga parcel, kag iga deliver. Magluwas nira, no, kung makakadto ka mo din subong tanin sa syudad, palagawon kag pasulon ta ka mo sa yate. May yate, subong di sa may Mulyelone, ang balor sang yate, ah, mga sobra 2 kabilyon man lang. Ibisan pa, no, makalabay kita da, makakita kita sang 2 kabilyon nga yate. May swimming pool sa sulod, may sinihan pagit. Balik sa inyo, Antike.
4: Ang guwaya na ayate.
2: Thank you so much, Ilo Ilo. Jabla sa ilota sa ano, Bacolod na lang ah. Daddy Babes and Sir Robert, anong latest?
4: Latest report ni sa Iloilo na 2 billion, grabe. 2 billion lipong nga manisama presyo, no? Ayate! Mag-aya. Mga balita namon dire sa syudad sa Bacolod at Negros Island Region, mga kaki 5. Kampiyon eh kay Mangkabaloka, halindi sa Negros Occidental, pwede na makatabo ka nga mo sila nga mga baboy padulong diri sa Iloilo kay waay na sang ASF report diri sa sulod sa duha ka semana. Pero ang Cebu extended ang pag ban sang mga karni baboy nga makatabok dito sa Cebu City, mga kakibay. Amo ni subong mga kakibay bang ginatingwaan tagid nga makuha naton ang pila ka mga development pa diri sa syudad sa Bacolod, gamay tingin pahayag ni Dr. Isa Placido o Placida Limana sang Provincial Veterinary Office sa Negros Occidental nga wala na sa sila sang may na baton nga report sang kaso sang African Swine Fever gikan sa mga LGU sa probinsya sang Negros Occidental. Bangod sini nagsugod na ship out sang mga baboy ang probinsa para sa probinsa sang Iloilo matapos nga napasar sini nga 40 kadlaw ang wala na sang may nagpositibo sa ASF.
5: Sa ibang pagit nga balita diri sa amon sa Negros Island Region, apektado man kami di sang haze kabangdanan nga gina-advisean ang mga pumuluyo nga magtakod o kun magsuksok sang face mask kay tungod nga ini makahalit kay kayong lawas ila binagid sa may balatian nga hapo. Inaging confirmar ni Irene Del Bel Plotenia, head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nga ang yellowish o kung ang nagagumgum nga makita sa kalangitan nga nasakop sang Negros Occidental, makabig nga haze halin sa Indonesia bangod sang dala sang hangin habagat. Ti ambalman sang DNR sa Air Quality Index nga makahalalit ining hangin nga dala halin sa Indonesia bangod sa pagkasunog ang wildfires so kon palm oil dito sa Indonesia.
4: Amang mga balita namon dira sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region, back to you Antiki, tambalang ni Smart.
2: Salamat gid Daddy Babes and Sir Robert sa mga balita diyan sa may Bacolod kag Negros Island Region. Ito naman kita sa mga balita ni SM Jubert. Sa mga balita ta sir.
7: Once again, good morning, Sir Mel Master in store sa ato mga kaupdanan. Mga nagapangunan nga balita dari sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Kahapon, wala gid sang bilin ang tatlo ka mga puluyan sa barangay Punta Tabok, siyudad sang Rojas, particularly sa may Hermano subdivision matapos nga ginlamon sang kalayo alas 5 sang kahapon anon. So no, sa report nga nakuha sang K-Fab News FM, ining puluyan ang ginapanagihan ni Mrs. Amelita Balios, mga ka-K-5, kalakip din nga nag-i-star ang iya sining anak kag may nag-board nga mga estudyante. Wala gid sa may nasalbar, mga ka-K-5, sa nasambit nga tatlo ka mga puluyan bangod wala sang tawo nga ara sa tion sang pagdabadaba sang kalayo. Suno sa report sa Bureau of Fire Protection sa siyudad sang Rojas, padayon pagkaroon ng ilang investigasyon bangod wala pa nala mabalaan kung halin sa linya sang kuryente o kung sa dalapugan gangin gamit sang mga kabataan. Samtang dugang pang mga balita, isa ka wanted sa kaso nga Bausi nagbuluntaryo nga nag-surrender cap ng Adlao diri sa Rojas City PNP. Ini matapos ng ining 44 anyos nga si alias Owi, isa ka laborer kag surrender sang Legazpi Street sa Dusang Rojas, ang nagbayular sang kaso sang tinalikdan nga ginfile nga kaso sa iya sang aton sining mga katapo sang kapulisan mismo sa branch 14 sa Regional Trial Court mga ka K5 sang tanaglikdan nga Agosto sini man nga tuig wala siya makakuan, wala siya makasalbar sa nagligad, nakaluwas siya pero nagsurrender siya matapos ginpapanaog ang nasambit nga ginpanaogan sa sang wanted list sa aton mga kapulisan. Kaya pala muti, malagi ka palang lapsi kung mapanaugan sang kaso. Kung makahimo bayular, nag-isug siya mga kakipa. At 14 ka mga salakyan, bago, mga Tamaraw, Toyota Tamaraw, gin-distribute sa provincial government sa mga kabarangayan, una diri sa Banwasang Ibiza. Ining ini pangunahan ni Governor Castro diri sa amon sa ningang probinsya. Muna mga pangunahan mga balita diri sa amon sa Ciudad San Ros. Back to you, Antike.
2: Thank you, Sir Jobert, sa kampiyon nga mga balita sa Ilota, sa Banwa kang Kalibo, sa Provinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
6: Mga balita sa Banwa kang Kalibo, Kabilog nga Provinsya Aklan, naka-alerto subong ang PDRRIMO, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, para sa haze mga ka-K5. No? Pero hindi naging man masyado nga nabatsagan diri sa Provinsya Inisang Aklan. Kaysa interview kay Gary Taytayon, PDRRIMO Aklan, wala na halos mabatsagan ang haze diri sa Provinsya. Ang na-experience sa ibang mga kaprobinsya. Halin ini sa Indonesia, sunod sa iya, makatuga ini sang ubo, iritasyon sa tutunlan kapag luha sang mata, no? Pero sa subong daw wala naging man mabadyag ini kag magkapadayon lang ini kon padayon man gyapon ito ang forest fire sa Indonesia mga ka-K5. Samtang ginareklamo din nga poultry farm ginasaligan nga maipasara na, imagine mo 90,000 nga kahead sang mga manok ang ginagalaalagaan sa poultry farm pero igasara na ini taga barangay diri sa barangay Arcanel sa Banwasang Balite no nga ara subong sa harvest season mga KK5 no kay ang apektado diri ang kalapit nga mga kabanuanan grabe ang madamo ang langaw sa interview mismo kay punong barangay sang Sibaliw sa Banwasang Banga nga naapektuhan sila no kag bisan may ginahamban lang ipasara pero nagpaabot gyapon sa sang reklamo sa LGU Balite kag sa tag-iya kag siguraduhan nga limpyo ang lugar bago ipasara mga kakitay. Muna mga balita din sa amon, Sir Juber, Sir Antike, balik sa imo.
0: Salamat kid, Sir Michael. Las 5.52 rin sa mga balita dyan sa probinsya kang Antike kay 5 Western Visayas. Amo-amo, tagi dyan, may haze man kami dyan eksperyensyahan ang balkang pag-asa gani nga bilog nga probinsya kang Antike. Kaya halos na nga kabanuhanan makita, ma-experyensyahan ang madamol nga aso kon ang dyang haze kay 5 Western Visayas. Na kahit and alert man ang PDR, maunamon ka dyan angat sa posible epekto kang haze sa mga pumuluyo.
2: Samtang sa dugang pagid nga mga balita kapin sa 73 or 73 ka maeskwelahan sa probinsya kadiyang adlaw mag-obserbar kang diyang school intruder emergency drill. Bangad ka diyan, ginapangabay kang pamunuan kang mga eskwelahan sa mga ginikanan kag sa publiko nga hindi mag-kadlak or mag-panic kung may kaangay ka dyan nga aktibidad is bangad, isa na dyan ka pamaagi nga ginapraktis ang mga kabataan kagang iskulahan sa posibleng senaryo nga matabo kung emerhensya mga ka-K5.
0: Amora so far mga balita namon dyan sa probinsya kang Antike. Halong gid ka mo ha, kapin pa sa mga may edad rin, face mask gid. Salamat gid sa mga friends sa K5 Western Visayas.
8: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat gid sa ato sa mga kaupod diri sa K5 News FM Western Visayas, sa K5 News FM Bacolod, Negros Island, Rida. Alas 5.54 na! Amat-amat na, himos na! Mahaw na, ha? Hindi malipat, mag-inom sa inyo sa ninyo vitamin C, ang Mighty C, kag sumuman D3 Bio, antiviral, kag antibacterial specialist. Para mapunggantak kag matagan sang proteksyon ng aton sini nga ikaayong lawas. Bantayin karon ang batch 3 sa aton sini nga live reporting competition sa subong aga na sa Foro de los Pueblos. Makaupod naton si Kakifay Daniel David Ilumba Paches from Philippine Science High School, now from Pisay. Kag makaupod man naton si Evander Pudadera from Buena Vista National High School sa may Guimaras. Kag si Amon Cyril Elsa, no? Amon Cyril Elsa San Fort San Pedro National High School. Kag sumuman si Alisa May Castro, no? From Hibauan Integrated School. Sa maning mga nag-join batch 3 na ini mga kaki 5 sa aton sini nga live reporting competition sa nagkalaing mabulutuan di sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Wala tiyempo sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat sa nag-upod. Kita na kita karon sa papalagad sa 11 Mbps. Kag karon ang mga development madalag ko pag mabalita, mabatian karon sa Foro de los Pueblos. Standby na kamo sa masunod sa mga pagbalita ang DTX 500 Morning News. Sa ngala na lang sa bilog siya porsa sa K5 News FM Iloilo. Kay Ma'am Lori Abadonio de la Cruz, may dahil nga aga kay Ma'am Bing Spesje. Kag kay Ma'am Bitidar Lilia na kainom na DTX Coffee Mix. Sa ngalan sa amo sa President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sa ninyo Assistant Vice President kay K5 Ray Espea Umalay. Sa amon sa Station Manager kay K5 Warren French. Ako naman yung lagad ang inyo kay K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
10: O oh, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalika. Epektibo DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sang imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
9: Mighty C. Mabasa sa mga butika.
16: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansya rap.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
17: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
17: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
20: Tigasi!
21: Tigalaba!
20: Tigasay!
21: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
20: nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500.
23: Paulit-ulit na lang ang ulam.
17: Momshie!
24: Angeline, try
17: Star Nutrimeats ulam with real meat.
24: Grabe sa choy.

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: D3Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
4: Mabagats, magabuti ka!
3: D3Bio!
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
4: Mabagats, magabuti ka!
3: D3Bio with PCO!
6: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
4: Mabagats, magabuti ka!
3: D3Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
4: Mabagats, magabuti ka!
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
8: Garantisado!
3: Epektibo!
8: Aramis mo!
3: TDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
3: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos
3: ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
3: Garantisado!
8: DTX 500!
9: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag-receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag-syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy, kag-palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
10: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
3: magabuti ka. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
17: OT,
18: Breadwinner.
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsul. Sultas ang libre!
19: Libre!
7: Libre!
19: Wow!
16: Pagyari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Hari ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
20: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Kadaragsa nga punggot,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang lapanit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Gala o magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
22: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
26: Oras si K5 News sa Pembe Center Time alas 6, Jess Sagang. Oras, ganilong sa karawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
23: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
27: DTX 500 Morning Newscast.
23: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
27: DTX 500 Morning Newscast.
23: DTX 500 Morning Newscast.
27: Morning Newscast.
26: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa ito sa inyong pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Huwebes kadlaw, September 3, 2026.
28: Mga ka-K5, sarang kita mapatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mapatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
26: Kami ang inyo mga tagbalita. Ako naman si ka-K5 Reyes Peha Umalay.
28: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
26: Sa mga pangulong dinalaan, ginadulong sa Tuskalawan, siyang DTX 500. May ampalaya leaves with sugar cane extract para sa may mga diabetes. Kagagod balikawan ang hypertension o kung high blood. Kasubong sa mga balatian ng cancer mag-inom siyang DTX 500. DC Superior Antioxidant. Alas 6:13 sa aga, diretso kita sa mga nagapanguna ng mga balita.
29: Today.
26: Sa top story of the day, Attorney Michael Pua ginkumpirmara nga wala sang ginhatag na confidential funds ang DepEd sa Armed Forces of the Philippines.
0: Headlines.
26: Kag napulo ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo ginreport nga apektado sang haze suno sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.
0: Headlines.
28: Sunog sa Veterans Village, nagbilin sa masobra 300,000 nga kalitan.
26: Sa balitang Regional Traffic Management Unit, Rojas City, nakadakop sa masobra 300 ka mga driver nga may violation subo nga bulan sang Agosto.
28: Para naman sa K5 Network News, foreign national kag asawa nga Filipina, gintiro patay sa Dumaguete City.
26: Sa balitang national, DepEd padayon ang nationwide school safety drill subong nga September
0: 3.
28: Duha ka Pinoy seafarers napatay matapos atakihon ng barko sa Strait of
0: Hormuz.
26: Sa balita sa patag sang luwasang pungsod mga ka-K5 ang Estados Unidos. Nagpagwasang warning sa mga pumuloyo siningayara sa Middle East.
28: Para naman sa balitang negosyo, Consumer Group nagpanawagan nga hugtan ang kampanya batok sa peke nga produkto online.
26: Sa balita sa patag sang sports, Alex Ayala makasumpong si Alexandra Olenkova sa US Open second round.
28: Para naman sa balitang entertainment, Elijah Canlas ginkumpirmar ang breakup nila ni Miles
0: Sokolov.
26: Kag sa patag naman sa balitang extra special, mag-asawa nga nagtambong sa hearing para sa ila divorce. Ginpapuli sang judge bangod sa terno nga bayo nga ila ginasuksok. Alas 6, 16 sa aga sa mga detalye na sang aton mga nagapanguna nga balita. Diretso kita sa top story of the day.
1: Top story of the day.
2: Top story of the day.
26: Sa top story of the day, ginkompirmar ni Attorney Michael Pua nga wala sang ginahatag nga pondo ang Department of Education o DepEd sa Armed Forces of the Philippines o AFP inabi na sa Philippine Army para sa pagpatigayon sang Youth Leadership Summit o YLS sa tung tuig 2023. Iningin ako ni Pua sa pagpamangkot ni Prosecution Lawyer Attorney Jay Tolosa kung matuod nga wala sang pondo ang ginahatag bisan isa ka piso ang DepEd sa AFP. Agod mapatigayon ang mga Youth Leadership Summit. Marumduman nga sa naghaligan nga adlaw, ginpayag ng Army Colonel Manos Burancing kag Army Colonel Matanggol Panopio nga wala sang nabaton nga naman confidential funds ang ila unit para sa paghiwat sang Youth Leadership Summit. Ginpabakod man sang pag-ako ni Pua ang nauna nga payag sang duha ka mga military officers nga wala sila nakahibalo nga gamiton ang gin-issue nila nga certifications para sa liquidations and confidential funds para sa DepEd. Ginpayag pa ni Pua nga matuod nga nangayo sila sang accomplishment report kay Ana Yusek nulas kumimpin agod mapakita ang proof of success sa mga aktibidad nga ginaangot nila sa paggamit sang confidential funds. Nahibaluan nga si Pua ang naging hostile witness sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oras, alas 6, 17 sa aga. Diretso kita sa mga detalye na sa mga balita lokal.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
6: Balitang lokal.
26: Sa balita lokal, ginreport nga piktado sang haze ang napulo ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo, sandig sa report sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o kon PDRRMO. Inayang ginalakipan sang Banate, Concepcion, Leon, Igbaras, Biagao, Haniway, Kalinog, Tubungan, San Dionisio kag San Miguel. Angot diri ginabiso sang gobyerno probinsyal ang paglimit sang outdoor activities, pagsuksok sang face mask, kunyara sa gua. Kag isirado ang pertahan na umanang bintana sa peak haze ang period. ginapanugyan ang pag-aligmat sa pagpabilin nga informed pagi sa credible sources ang haze among atmospheric condition sa diin may aras ang particles kaangay sang yabok aso o kon pollution nga nagapekto sa air quality. Sa report ini ang tungod sa wildfire sa Indonesia kung sa diin bangod sa direksyon sang hangin ini ang nagalabot pakadto sa Pilipinas.
28: Sa nagakaangot nga balitang lokal, Heiza Pasi Igbaras naghagan-haga na. Ka-K5 Karen Badillas sa report.
6: Mga ka-K5, naghagan-haga na ang na-experyensyahan nga haze diriya sa may barangay Pasi sa Banwa sang Igbaras. Kung sa din isa sila no sa anum ka mga barangay sa amuya nga Banwa ang naapektuhan sang haze nga halin sa forest fire o kon sa nagakasunog nga kagulangan sa pungsod Indonesia mga ka-K5. Pero sa gihapon, ginapanawagan ni Kapitan Herminia Tablada sa mga pumuluyo sini nga magsuksok lang sa gihapon sang face mask kung magwa. Paglikawan lang danay kung wala man lang sang importante nga galadtuan no likawan nga magwa sa ilang apuloyan samtang wala pa ginaanunsyo sang aton yang nga mga otoridad or sang Department of Health nga hilway na ang ilang nga barangay o kon ang tanan nga lugar diriya sa probinsya sang Iloilo sa haze mga ka-K5.
8: Dugang pa ni Tablada ng alas 2 sang hapon Setyembre 1 sang nanotisyaran sini ang nagadamol nga panganod sa ila lugar kag ulihin na lang sini nahibaluan nga aso na ini gikan sa nagakasunog nga kagulangan sa Indonesia. Nahibaluan nga madamong ang lugar sa Pilipinas ang nalabutan sang haze, partikular na ang syudad kag probinsya sang Iloilo. Ginpahayag man ni Tablada nga una nga nabatyagan sang iban nga pumuluyo ang paghapdi sang ila bata kag pagkatol sang ilong. Sa subong padayon ang pahanumdom sang Provincial Health Office nga magsuksok lang sang N95 face mask.
6: Ini sa K5 Karen Badilla para sa Kampyon na Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
26: Oras alas 6:20 sa aga. Sa kaangot man nga balita, nagapabilin sa fair category ang air quality sa syudad sa Iloilo. Base sa pinakulihing Ambient Air Quality Monitoring Result, gikan sa Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station, nga nahamtang sa Garden of Love sa Libitasan, La Paz. Ini matapos na ka-record sang PM2.5 nga air quality level average as of 3 o'clock kahapon nga adlaw September 2. Ang nasambit nga AQI ang nagapabilin nga fair kag generally acceptable. Padayon ginamonitor sang DNR kag EMB ang AIQ quality level sa syudad sang Iloilo angot sa nagtuhaw nga haze tuga sang wildfire sa Kalimtan or Kalimantan, Indonesia.
28: Sa pihak nga bahin, nagkalapalid ang pila ka signages kag posters sa barangay Nanga Gimbal, Iloilo matapos maglabay ang buhawi kagabi. Nagtuhaw ang buhawi sa nasambit nga lugar kung sa diin hinali lang ang naglabay ang mabaskog nga hangin kaginpalid ang mga traffic signs kag posters sa lugar. Sa pihak sini, wala sang na-record nga iban nga kahalitan ang naglabay nga buhawi sa nasambit nga lugar.
26: Alas 6:22 sa aga, naglabot sa 360,000 pesos ang ginbilin nga kalitan sang sunog nga nagluntad sa Zone 8 Barangay Veterans Village City Proper, Iloilo City. Pasado alas 10 ang hapon o kung kagabi alas September 1. Sa interview sa K5 News sa Pemilo Ilo kay Senior Fire Officer 1 Denmark Makoko, Chief sang Investigation kag Intelligence Unit sa Bureau of Fire Protection, Iloilo City, iyagin payag ngayara sa siyam ka mga balayang nagkalasunog kung saan lima ang totally damage kag apat naman ang partially damage. Dugang pa niya sa balay sang pamilya gubat na galing ng kalayo sa isa ka kwarto sa ikaduhang panalganda. Yara sa apat ka mga tawong napilasan sa diin may nakaangkon sang minor nga mga paso kag naglainlain nga palanakit sang ila sini nga lawas. Padayon pa nga ginaimbisigaran ang gituraan sang kalayo. Yara ang kabayan sa payag ni Senior Fire Officer 1 Denmark Makuko.
9: To the amount of damage, 360,000 pesos or less.
10: Mm-hmm. Pero depende pa rin sir, no? Kung makontest pa nila.
9: Ayos lang kung submit na sila pidabit o pidabit to Carlos nga muna. Pero diri-diri kaya around na sa mga 240 square meter ang ang area. Okay, kung based on personal man, ang generalize na lang naman sa 1,500 per square meter, itibandit material man mo.
10: Mm-hmm.
9: Amunan na. That's why isa lang kami sa 360.
28: Sa nagakaangot nga balitang lokal, makabig nga unserviceable o kona o hindi na magamit ang tatlo ka mga firefighting hose nga ginbuslutan samtang nagaresponde sa mga nasunog nga mga balay sa barangay Veterans Village City proper pasado alas 10 ang gabi Setyembre 1, 2026. Suno kay Senior Fire Officer Juan Denmark Makoko, Chief sang Investigation and Intelligence Unit sa Bureau of Fire Protection Iloilo City. Tuman ang ila pagkadismaya, bangod ini ang propiedad sang gobyerno nga ginahalungan. Ginatanaw nga matalom nga object, kaangay sang konsilyo ang posible gingamit. Yara sa 3,000 pesos, tubtob 5,000 lang presyo sang kada unit sang firefighting hose. Ginatunan nila sa karon ang tika nga pagahimuon. Kagpadayon ng ila koordinasyon sa mga barangay officials para makabulig sa pagtumod sa mga may kahimuan sini. Madumduman nga nagdangat sa siyam ka mga balay ang nagkalasunog sa lugar. Yari ang dugang pahayag ni Senior Fire Officer 1, Denmark Makoko.
9: Sa subong din ang coordinate pa naman, lakot mo pa kami sa barangay as to the identity. Ginasuriyan pa man mga kung anong magiging action take yan in regards sa mga incidente.
10: Pero mga pila, ganyan to be exact, sir, ang ginbuslutan?
9: Ging verify naman kagina sa nga gata, tatlo ka fire hoses na ito nang ginbuslutan. Iba niya mga baro, so sa simula mo, ibang ginbuslut. Pag-in pa ang mga muna ang mga ginbuslut sa wala na naman ginagamit since pressure, may pressure ang pag-gumba katubig mo. So, hindi na siya madala sa mga patches-patches or hindi na tukap-tukap lang.
26: Sa dugang balita lokal, pagbuslot sa firefighting hose, hindi makabulig sa pagpalong sang kalayo, kundi makapalain pa sang siguridad sang mga pumuluyo nga piktado sang sunog. Sa report ni KK5, Kim Kaluyo.
3: Wala sang maayo nga madulot ang pagbuslot sang firefighting hose kon mayara sang ginarespondihan nga sunog. Ini ang pahayag ni Senior Fire Officer 1 Denmark Makoko, ang Chief sang Investigation and Intelligence Unit sang Bureau of Fire Protection kon BFP Iloilo City, kasunod sang pagpangbuslot sa tatlo nila ka mga hose sang wala pa natumod nga individual samtang nagapalong sila sang kalayo sa sunog sa Veterans Village City proper pasado alas 10 sang gabi Setyembre 1. Dugang pa niya, makaapekto lamang ang ini sa pressure nga ginabugas ang hose kag hindi basta-basta nga maglapta ang tubig kaangay sang shower effect kun ini ang himuon. Pahayag pa sang natungdan, ini ang labing una nga tion nga naeksperyensyahan ang pagdamage sang ila hose sa diin sang una nga mga nagakatabo. Amo gid lamang ang pag-agaw sang hose sang mga residente. Yari ang kabahin sang pahayag na SFO1 Makoko.
9: Sige, sharp object ko continue. Kaya mo man anong available sila sa household mo.
10: Mm-hmm.
9: Although ang personal niya, talagang my thinking, buro ito gusto yun, talagang makabulig ba?
10: Oo. Oh.
9: Yung sputa niya yan para makaspray, but ba't yun hindi na yan mo ng proper na pag ano
10: yun? Mm-hmm. Nalain na inyong SOP.
9: Oo, kaya ti, once malusputan mo yung isang kaperos, maano na lang yung pressure ya. Ma-compromise naman, mapanubong na ang pressure ya, which amunatan niya ang guayabla. Ang tubig, amo na makabulig sa tubig na makapush at makapenetrate sa mga kakasunog na...
3: Sinisika K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
28: Sa pihak nga bahin, Iloilo City Council, plano i-adopt ang IRR sang DILG Opinion 95 nga nagalimit sa Vice Mayor nga mag-sponsor sang ordinansa. Resolusyon, mag-privilege speech kag iban pa nga council deliberations. Yari ang report ni K5 Jenny Kauyunan.
4: Plano nga i-adopt sa Iloilo City Council sa ila internal rules and procedure ang opinion sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG No. 95 Series of 2025 nga nagadumili sa Vice Mayor nga mag-debate, mag-sponsor sa legislative measures, mag-deliver sa preferred speech kag pagdumili sini sa temporary nga pag-step down sa rostrum agud mag-intra bilang kabahin sa council member. Nibaloan nga gin-sponsor ni Councilor Maldoron ang among resolusyon. Pathag sa konsehala. Nga base sa Section Number 456 ng Local Government Code of 1991, nga ang Vice Mayor ang presiding officer kag mag-break sang tie. Sa diin ang Vice Mayor hindi kabahin o kung members ng legislative body kag hindi mandatong mag-sponsor kung mag-debate sa layi. Madumduman nga una naging pabutsag ni Baronda nga mga ordinansa nga yagin pasar ang wala nagahulag o kung wala ginaaktuhan o humalin nga nagpungko ini bilang Vice Mayor.
6: Dahil baloan nga on official leave pa sa karon si Vice Mayor Love Baronda, rason nga ginrefer anay ang resolusyon ni Councilor Romel Doron sa Committee on Rules na ginapamunuan ni Councilor Rex Marcos Sarabia agud matunan ang among resolusyon. Report na gikan sa Iloilo City, ini si KK5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita sa Tisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
26: Alas 6:29 ang oras sa atong sinigang pagpangalagad ginatag ni Councilor Romel Doron nga wala sang lamod pamulitika ang ginaduso nga pag-adapt sang opinion sang Department of Interior and Local Government DILG number 95 series of 2025 nga nagadumuli sa Vice Mayor nga magdebate mag-sponsor sang legislative measures, mag-deliver sang prepared speech kag pagdumili sini nga temporaryo nga mag-step down sa rostrum agud mag-intra bilang kabahin sang council member. Sunod kay Doron nga mayara sila sang legal nga basihan sa pag-adapt sang amo nga opinion sa ila internal rules and regulations kun IRR. Kumadumduman nga una na gipabutyag ni Vice Mayor Love Love Baronda nga nagakatulog o kon wala maaktuhan sang committee level ang mga ordinansa nga iya ginapasar sa City Council. Patag ni Doron nga dapat ang vice alcalde mga neutral lamang kag hindi mag-intra sa debate o kon deliberasyon sang konseho. Dugang pa sini nga ang Vice Mayor ang hindi regular members in council, kundi composite member lamang rason nga dapat wala ini nagapasar sa mga legislative measures, hindi mag-intra sa debate, privilege speech, kag iban pa. Naibruan nga si Vice Mayor Love Love Baronda ang on official leave, rason nga gin-refer ang among resolution sa committee rules nga ginapamunuan ni Councilor Rex Marcos Sarabia agud matun-an ang among resolusyon.
28: Sa dugang nga balitang lokal, personal nga nagpadulong sa opisina sang Land Transportation Office o kun LTO Region 6 ang motorista nga napakdulan sang pedestrian matapos nagdire-diretso sa pedestrian lane sa Diversion Road Mandoriao, Iloilo City sang tinalikdan nga bulan. Ginpatag sang motorista kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Gidespan II. May pag-ako sa iya bahin sa iya kapaltahan kagrason sini amo nga nagadali siya bangod mayara sang kuluhaon nga parcel para ma-deliver. Nagpangayo ini sang pasaylo kagin pasiguro nga hindi masulit ang natabo. Iga-evaluate naman kag iresolba ang kaso base sa mga alegasyon nga napatpat sa show cause order kag mga written response sang driver.
26: Arestadong isa ka 46 anyos kalalaki ang ginakabig wanted person bangod sa kaso ng karnaping sa barangay Lanit Haro, Iloilo City. Alas 10:23 ang aga, ang ginaresto mo si alias Lionel, 46 anyos, kasado, driver, kagresidente sa barangay East Balwarte, Molo, siyudad sa Iloilo. Ginpanguluan ni Police Captain Dexter E. Sevilla, officer in charge sa mga personnel sa ICPS 9. Warrant kay Supina PNCO sa pagpatuman sa warrant of arrest bato kay Lionel. Ang warrant may kangtanan sa kaso ng karnaping o kung paglapas sa Section 3 sa Republic Act 10883 o kung New Anti-Karnaping Act of 2016. Ang kaso ginpail sa criminal case number 26-98212 nga may ginadokumentar ka piyansa nga 300,000 pesos. Ang warrant of arrest gin-issue ni Honorable Melissa Joanne Perez Birano Robete, presiding judge sang Regional Trial Court Branch 29 sa siyudad sang Iloilo kag may petsa nga Agosto 17 tuig 2026.
28: Sa dugang nga balitang lokal, mas sobra 1.5 million nga balor sang shabu na kumpiskar sa drug buy bust operation sa Banwas sang istansya. Ka K5 Reggie Di Mayo sa report.
7: Arestado ang 4 ka persona samtang 3 naman ang nagapabilin at large matapos ang ginpatigayon nga drug bypass operation sang Provincial Drug Enforcement Unit Team 3 o kun PDEU sa Purok Paghidait Barangay Poblasyon Zone 2 Estancia Iloilo pasadula 7:45 sang gabi Martes Setyembre 1. Ginkilala ang 4 ka nadakpan nga Musanday alias Panggoy 36 anyos alias Maymay, 39 anyos nga amo ang main target kag dakopman si alias Tuto, 20 anyos kag alias Toytoy, legal ang edad. Samtang nakapalagyo naman sa mga otoridad, Sanday alias Tuto, 29 anyos kag empleyado sang LGU alias Alfie, legal ang edad kag alias Dudoy, legal man ang edad nga subong nagapabilin nga at large. Suno kay Police Major Dadji Bidilima, hepe sang Provincial Drug Enforcement Unit o kun PDEU, ginpahayag sini nga nabaklan ang mga main target sang isa ka sa siya sang ginapatiyan Shabu sa balor nga 14,000 pesos. Dugang pa na recover sa operasyon ang kapin 230 gramos sang ginapatiyan illegal nga droga nga may standard drug price nga 1,564,000 pesos. Lakip man sa nakuha ang duwa kadalagko nga nat-tied plastic sachets sang ginapatiyan Shabu kag regular size heat salt plastic sachets sang ginapatiyan illegal nga droga. Nahibaluan nga nagakuha sang supply sang illegal nga droga ang mga suspitsado sa Iloilo City kag sa Metro Manila. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Estancia Municipal Police Station ang mga nadakpan kag magapangatubang sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165.

0: nga nagpakita ang kila sa pag-report live sa programa ng Foro de los Pueblos ang pambato sa Nicomedes Tubar Senior National High School nga si Earl Jen Guillermo. Gingsundan ini ni sa pambato sa Galandoni National High School nga si John Nathan Bulkirin. Samtang si Nicole Ann Luis Tamon sa Sara National High School ang nagpalayag sa programang 11 Mbps. Subong man nagpakita gila sa programa nga El Castigador ang pambato sa Iloilo City National High School nga si Ron David Baticos. Karon bulantayan man ang pag-report nanday Neil David Ilumba Paches sa Philippine Science High School kag Evander Podadera sa Binavista National High School, Almond Sirer Iusa sa Port San Pedro National High School kag Alisa May T. Castro sa Hibawan Integrated National High School. Oras, alas 6:36 sa aga, ang oras ginadulong sa Tuskalawan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Diretso kitaba nga ka K5 sa Ritalina sa mga balita regional.
1: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional. Balitang Regional.
0: Sa Balitang Regional, Traffic Management Unit Rojas City, nakadakop sa masobra 300 ka mga driver violators sa bulan gid lamang sang Agosto. May report si ka K5 Myla Vasquez Puentes sang K5 News FM Rojas City.
2: Naglabot sa 373 ka mga driver violators ang nadakpan sang Traffic Management Unit o kon TMU sa sulod lamang sang Agosto subong tuig. Sa nasambit nga datos, nagapanguna ang mga kulurom nga mayara sang 88, ginsundan sang no helmet nga may 57, driving without driver's license 51, ignoring disregarding traffic sign 50, reckless driving 44, expired nga OR kag CR 19, obstruction 18, failure to carry OR and CR 16, truck ban na pulo, wala sang side mirror 8, truck ban sa Capiz Bridge 6, open muffler kag sidewalk ordinance nga may tig duha kag may tig isa sang arrogant kag refuse to convey passenger. Nagagwa sa report nga 362 na diri ang nagkasettled kag nagapabili naman nga 11 ang wala pa. Matandaan nga sa tong Hulyo nagapanguna sa gihapon nga may pinakamadamo nga record amo ang mga kulurom. Samtang padayo naman ang panawagan sang pamunuan sang TMU sa mga drivers nga magsunod sa ginapatuman nga layi trapiko agud malikawan ang mga penalidad. Sa pihak kabahin, aminado naman ang pamunuan sang TMU nga kulang sila sa personnel ilabi na sa mga ginapahamtang sa field agud magdumala sang trapiko. Sino kay TMU Head Mr. Gonzalo Andrada Jr. 68 ka mga personnel ang ginapadala sa field samtang 12 naman ang naka-assign sa ilang opisina kag 5 naman ang yara sa Rojas City Integrated Transport Terminal. Ginatunga naman ang mga ini sa 3 ka shift agud matabunan ang kinahanglanon nga pagdumala sang trapiko sa nagkalain-lain nga bahin sang syudad.
3: Ni ka K5 Mayra Vasquez Puente. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkaligawan sa Capiz, K5 News FM.
4: Sa dugang nga balitang regional, top 3 regional level most wanted person sa kasong rape arestado sa Aklan. Ka K5 Leonard Viray sa K5 News FM kalibo sa report.
5: Ginaresto sa nga Police Regional Office 6 ang top 3 regional level most wanted person sa may sitio Bugakay, Barangay Halas, New Washington, Aklan. Ginkilala ang akusado nga si alias Patpate, 20 anyos kagaresidente sa nasambit nga lugar. Sa gahom sang warrant of arrest, ginaresto ni sa kaso nga statutory rape sa idalom sa nga Section 1 sa nga RA 11648 nga ginpagwasad tong Agosto 19, 2026 sa nga Regional Trial Court Branch 3 Kalibo. Wala man sang may ginrekomenda nga piyansa ang korte para sa iyang temporaryong kahilwayan. Samtang ginpangunahan man sang New Washington PNP ang nasambit ng operasyon upod ang Aklan Maritime Police Regional Intelligence Unit 6, Aklan PPO Truckers Team kagasang First Aklan Provincial Mobile Force Company. Sa karon, yara na sa lockup cell sang New Washington PNP ang akusado kag nakadala na nga turnover sa korte nga natungdan. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Oras, magkakakipa na sa 6:40 sa aga. Diretso kita sa mga detalye sa mga balita

0: Na K5 Network News, foreign national kagasawa nga Pilipina gintiro patay sa Dumaguete City. Motibo pa dayon pang agretumod. Ka K5 Ropa Nibero, sa K5 News FM Dumaguete.
1: Iniimbestigahan na ng pulisya ang maras na pagpatay sa foreign national at sa kanyang asawang Pilipina na kapwa nasa 70 taon na ang edad sa Barangay Bahumpandan, Dumaguete City noong Merkules sa madaling araw, September 2, 2026. Ayon na kay Police Captain Stephen Polinara, spokesperson ng Negros Oriental Police Official Office o NORPO, binaril ang mga biktima ba ng alas 4 ng umaga at iniulat sa Dumaguete City Police Station ba ng alas 6-8 ng umaga. Batay sa inisyal na investigasyon, dalawang lalaki ang nagsagawa ng pag-atake bago tumakas sa lugar. Sa kasalukuyan, natukoy na ng mga otoridad ang isang person of interest kaugnay sa kaso. Bagamat hindi pa nalalaman sa ngayon ang pangunahing motibo sa pag-atake, ang mga law enforcement team ay aktibo na nasasagawa ng mga follow-up operation at nangangalap ng ebidensya upang matuntun at maaresto ang mga salarin. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawa sa Negros, K5 News FM.
2: Sa dugang K5 Network News, PRO3 naka-aresto sang 1,215 wanted persons sang Agosto. Ka K5 Aileen Cueva Sanchez ang K5 News FM Olongapo sa report.
3: Umabot sa 1,215 wanted persons ang naaresto ng Police Regional Office 3 o PRO3 sa buong Central Luzon nitong buwan ng Agosto. Ayon sa Regional Investigation and Detective Management Division o RIDMD, nalampasan nito ang naitalang 1,082 na pag-aresto mula Agosto 1 hanggang 26 matapos ipagpatuloy ng mga himpilan ng pulisya at operating units ang kanilang manhunt operations hanggang sa pagtatapos ng buwan. Bahagi ito ng Own the Project approach ng PRO3 kung saan binibigyan diin ang pananagutan ng mga hepe ng pulisya sa pagtugis at pag-aresto sa mga wanted person sa kanilang nasasakupan. Ayon kay PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez, ipinapakita ng resulta na mas nagiging epektibo ang operasyon kapag inaako ng bawat unit ang responsibilidad sa kanilang mga target. Sinabi ni Mendez na hindi nangangahulugan na titigil na ang operasyon matapos maabot ang target dahil bawat warrant na naipatutupad ay isang hakbang tungo sa hustisya para sa mga biktima at kanilang pamilya. Ipagpapatuloy ng PRO3 ang intelligence-driven manhunt operations, katuwang ang JBM patrol system, upang palakasin ang police visibility, pakikipag-ugnayan sa komunidad at pagbabahagi ng mga impormasyon sa barangay. Balita mula sa Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Oras magkaka-K5 na 6:43 sa aga na batian ang kabagusan ng Italia sa mga balita sa Network News. Diretso na kita sa mga balita sa Patagsang National News, mga ka-K5.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
0: Sa mga detalye sa balita nasyonal, ginadulong sa Tuscalawan sa Clinica D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa para sa ubo, trangkaso, sipon, hilana at mag-inom sa Clinica D3 Bio. Padayon, padayunon sa Department of Education o kung DepEd subong adlaw, September 3, ang National Simultaneous School Safety Drill nga nagatuyo sa pagpreparar sa mga eskulahan sa posibleng nga active threat o kung pag-atake sa sulod sang school premises. Sunod kay Education Secretary Sari Angkara, dapat maging prioridad sa mga eskulahan ang physical nga seguridad kag mental health sa mga estudyante. Sunod sa DepEd, ipatuma ng drill sa paagi nga nagakaangay sa edad sa mga estudyante, kaangay nga nagakonsideral sa ilang trauma kag mental health. Wala man sang gamiton nga aktwal o kung matuod nga simulation, lakip ng aggressor role players, armas, simulated gunfire, protechnics, graphic imagery, kag artificial casualties. Madumduman nga gin-delay sa DepEd ang natalana nga drill sa Agosto 25, agunatagan sa tion ang pag-angay sini sa mga pamatasan nga child-centered kag trauma-informed. Suno kay ang gara, katuyuan sa September 3 nga drill, subong adlaw nga matagan ng mga estudyante kag school personnel sa mga kumpiyansa kag gusto nga ihibalo sa pag-atubang sang posible nga pagpamahog sa baylo nga kahadlok.
2: Sa duga nga balitang national, magahatag sang 300 million ang national government agud makayo ang taytay sa Talac City kasunod sang impact sang habagat suno kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginaanunsyo ini ni Marcos sang tion nga nagkandak siya sang inspection sa damage sang Agana Bridge kag Aquino Bridge. Sa karon ang temporaryo nga taytay ang ginaexpektar nga magatugas ang pedestrian traffic sa sulod sang isa ka semana samtang light vehicle lang ang ginatugutan nga mag-agi sa sulod sang duha ka semana.
0: Ginpahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag mahimo maimbestigahan sa Davao City si Representative Paulo Pulong Duterte kung mayara ini isang kang tanan bisan sa naman nga illegal nga aktibidad. Ini ang reaksyon ni Matibag sa pahapyaw nga payag ni Duterte nga ginaimbestigahan ang manggad sang iya pamilya. Suro kay Matibag wala sila nagapili isang tao sa ila imbestigasyon. Payag pa bisan sino madakpan sa illegal nga aktibidad ang ilang pangimbestigahan kagpasakaan sang kaso kung mayara sa nagkaigo ng ebidensya. Nagapati man ang NBI director nga hindi siya ang ginapaiguan sang mamalidha sa iya social media post bangod wala man siya sang ginmit lang nga pangalan.
2: Sa ulihing nga balitang national, napatay ang duha ka Filipino seafarers bangon sa pag-atake sa Strait of Hormuz. Ginkumpirmar sa Bari ang National Shipping Company sa Saudi Arabia nga ang ila barko nga SIDR ang naigo samtang nagabiyahe ang mga ini sa Strait of Hormuz sa Agosto 31, 2026. Wala na naghatag sa anuman nga dugang nga detalye ang kabanya na tuhoy sa insidente. Apang sunod sa Maritime Security Agency nga UKMTO nga naigo ang tanker sang tatlo ka wala matumon nga projectiles samtang naglabay ini sa Strait of Hormuz.
0: Alas 6:47 oras sa ito, sining pagpangalagad mga ka K5 dapat yan ang kabagusan ng detalye sa mga balita national. Diretso kita sa mga balita sa luwas ng pungsod kagidulong sa Tuska Alwan sang pinakanamit kagkampiyon nga kape. Ang Clinica DTX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa. Ang kape ni nanay, ni tatay, ni lolo, ni lola, kag ni tita, ni tito. Ang Clinica DTX Coffee Mix. Diretso kita sa mga balita na sa luwas ang pungsod Pilipinas.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
0: Sa detalye sang balita international, nagpagwa ang US State Department sang security alert sa ilang mga pumuluyo ngayara sa Middle East. Kasunod ini sang posibleng pagbalo sang Iran sa ginahimo nila nga pag-atake. Suno sa US State Department kay importante nga maging alerto ang ila pumuluyo bangod sa posibilidad nga pagtaas ang tensyon sa tunga sang US kag Iran. Lauman nila nga may mga cancellation sang flights, pagsigurado sang airspace kag pagkaatrasar sa mga biyahe. Madumduman naging kumpirmar ni US President Donald Trump ang pag-atake nila sa pila ka Iranian targets nga makita malapit sa Strait of Hormuz. Ang nasambit ka pag-atake among ikaduhang adlaw matapos ginunsar nila ang pag-atake sa Larak Island bangod sa pagpakatigas ang Iran sa pagbutang sang mga mines sa Strait of Hormuz.
2: Sa dugang balitang internasyonal, kapin 1.4 million ka mga estudyante sa anong kaprobinsya sa Indonesia ang nagsilo sa online learning bangod sa hindi maayong kalidad sang hangin tugas sang wildfire. Naglabot sa 1.43 million ka mga estudyante gikan sa 12,874 ka eskulahan sa anong kaprobinsya ang tuman nga nahalitan sa forest fires gag nagklase online suno sa Education Minister. Ginpabaskog sang Indonesia ang pagtinguhas nga matap na ang haze tugas ang wildfire sa anum ka mga probinsya nga ginalakipan sang Riau, Jambi, kag South Sumatra, sa isla sang Sumatra, subuman sa West Kalimantan, Central Kalimantan kag South Kalimantan sa Borneo. Suno sa opisyal nga mga paghiwat nga Suno sa opisyal nga paghiwas ang online learning ang gitbase sa Air Pollution Standard Index sa Tagsa Karihiyon. Natupok sang wildfire ang kapin na 73,310 ka hektarya kasang kagulangan sa anong kanasambit ng mga probinsya.
0: Oras alas 6:50 sa aga sa detalye na sang balita sa patag sang negosyo.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
0: Nagpanabagan ng Consumer Advocacy Group sa Malacañang ang Consumer Intellectual Property Office of the Philippines nga magpatigayon sa basag resibo kag sige-sige nga kampanya batok sa pagdamo sang counterfeit kon piki nga produkto nga mga e-commerce platforms. Sunod sa grupo, apisar mataas ang takedown rate sa mga platforms. Nagapabilin ng malatnago ng mga piki ng mga produkto ng pamahog sa ikayong lawas. Kagkaluwasan sa mga manog bakal sa parehong panahon na kapagwa ang DTI e-commerce bureau sa ginatos ka mga gin-takedown ng mga compliances orders. Subong man, naglabot sa Gyapon sa 18.64 billion pesos ang valor sa counterfeit goods nga nakumpiskar sa NCIPR. Ang peso dollar exchange rate ang isa ka US dollar nagabalor makaka K5 sang 62.5 sentimos ka peso. Oras alas 6:52 sa Balitang Entertainment.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment. Ara naman sa Balitang Entertainment, Elijah Canlas ginkumpirmar ang ila breakup ni Miles Ocampo. Kaki-5 Kija Marie Hainaysay sa report.
5: Pumirmar sa aktor na si Elijah Canlas na nagbulaganay na sila sa aktres kag TV host na si Miles Ocampo. Sa YouTube vlog ni Oji Diaz sang Martes, September 1, 2026, ginpahayag ni Elijah nga natapos na liwat ang ila relasyon ni Miles. Sunod sa iya, masakit para sa ila ang natabo bangod ini na ang ikaduha ka katapusan nga tiun nga nagbulaganay sila. Una na ginpahayag ni Elijah ang ila pagbulagay sang November 2023.
6: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kija Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Oras alas 6:53 sa balita sa patag sang sports.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
0: Alex Ayala makasumpong si Alessandra Olenikova sa US Open Second Round. Ma-report si K5 Enrico Zorita Jr.
7: Tapos sa pagdominar kay Miris Turiana sa opening round, pagkatistinga naman ni Pinay Tennis Sensation Alex Ayala ang mabulubog at napagtiraw kung sa din iya atubangon si Alexandra Olenikova sa second round sang US Open. Tiyone ni agud magtimalos ang Filipina ace sa iya kalutusan sa unang lang hampang batok sa Ukrainian star. Sa marundumang, napierde si Ayala kay Olenikova sa Strasbourg Open sa nagligad nga bulan sang Mayo sa score nga 3-6, 7-5, 6-3 sa round of 32. Si Olenikova ang rank number 40 sa WTA samtang si Ayala yara sa rank number 18 tag 17 seed sa nasambit nga torneo. Ang inyong balita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, ilong pamusang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Zorita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Alas 6.55 oras sa atong sininga pagpangalagad mga kakaiba sa DTX sa 500 Morning Newscast para sa balitang extra special.
4: DTX 500 Morning Newscast.
8: Balita extra special.
0: Yan papuli sang judge ang mag-asawa sa Nigeria nga nagtambong sa hearing para sa ilang divorce. Inibangon sa terno nga bayong ilagay suksok. Ano na, couple shirt. Yan pa yung nag-isugot ang mag-asawa nga mag-divorce apang sa ilang pag-abot sa korte. Nakita sang judge ka terno ang ilang bayo. Ay, no. Bangon si imbis nga i-grant sang judge ang ilang divorce. Yan pa po uli niya ang mag-asawa bangon nakita niya nga hindi sila seryoso ka magbulugan. Ay, kuntugod ka, naka-couple shirt pang duha. Ginambalan pa sila sang West nga balik na sa ilang lang sila ugaling kung handa na sila kay sigurado na sila nga mag-divorce. Basi nagsunggod-sunggod malang sila kakipay balira. Sunggod, divorce na yun. Kakipay baleng.
2: Nag-couple shirt pa sila. Terno-terno pa. Biko gani daw Christmas theme to ang ilang abayo.
0: Basang judge na yan, may konting pagmamahal pang namamagitan sa inyong mga damdamin, kaya umuwi kayo at maglabing-labing. Amoy yan ito mga kakaipay, mga natipon naton, mga detalye sa mga balita sa DTX sa 500 Morning Newscast. Subong adlaw, September 3, tuwing 2026, Webes. Kami ang inyong mga tagbalita, KK5 Ray Espeha Umalay.
2: Kag ako naman si KK5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo forever. Number 1, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: oras sa K5 News FM Iloilo alas 7:00.
1: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
4: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
5: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity. Ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
2: D3 Bio with Visio.
6: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
4: Ilabi na kung kada tapos mo kaon nagasulab ang imong nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
5: sa may mga guard mo
4: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
5: Siyempre, busog ka.
4: Busog ka.
7: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no.
5: So, wala. Dapat tulog wala.
4: Tulog wala.
5: Dabi na kung late dinner ka.
7: Ginanong wala gid ang position sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no.
5: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Nagalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
8: Garantisado.
2: DTX 500.
9: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Join Iloilo Supermarts Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO 100017 Series of 2026.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
8: Oras sa K5 News sa Pembilipin Standard Time, alas 7:07 sa aga. Ang oras ginadulong sa kalawansang DTX Beauty Soap. Para sa maraming kutis, maggamit sang DTX Beauty Soap.
9: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. Sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
11: Komentaryo nga patas. Kag serbisyo nga wagas. Foro de los Pueblos. Ray Umanay para sa Foro de los Pueblos.
8: Oras, alas 7:09 sa aga. Welcome mga ka-K5 sa pagpangalagad sa programang Foro de los Pueblos. Subong adlaw sang Huwebes, petsa 3 kita sa karon sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kamusta kamo tanan? Ginaabi-abi tanang aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalabati, mga suki naton sa kahanginan nga nagaupod na sa aton sini parwa nga pagpangalagad. Sa mga estudyante kag mga nag-opisina nga wala pa makahimos, bag-o pa lang bugtaw, bag-o pa lang bangon sa ila sini nga mga kama, sa ila sini nga mga hiligdaan. Ang iban sa ila na may pagtulog, na may pangbarikotot, na may panghigda. Hoy! Pagbararangon ro kamo dyan! Kag magpararigos! Adlawon tanaron dyan! Gaparibaho rontinyo! Bugtaw! Bugtaw ro!
11: Sa Foro de los Pueblos.
8: Bangon na bugtaw na mga ka-K5 kag magpamahaw. Magpangapis ang Klinika DTX Coffee Mix. May kapi ka na nakadetox ka pa. sa inyo kinaanda na kung inyo lagad sa kahanginan kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5, Ray Espeha Umalay.
11: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
8: Live magkita ka nagpangalagad mga ka-K5 via live streaming sa ating official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo. I-like, i-follow, i-share. Para mas madabo pagid ka mga ka-K5 nato na around the world, ang makapamati diri sa ton sininga palatuntunan ang Foro de los Pueblos, The People's Forum. Damo kita sa mga topiko kag update mga ka-K5 nga balantayan sa mga adlaw sang Webes. Amo man mga ka-K5 ang aton sini nga ginapaabot sini nga live reporting competition sa pila naton sini ka mga estudyante sa nagkalain-lain nga mga eskulahan para sa secondary level elimination round sa aton sini nga third batch sang aton nga live reporting competition. Standby ka mo ha? Sa aton sini nga mga ka-K5 kaya karon na mag-report ang Philippine Science High School nga si Neil David Ilumba Paches kag si ang campus reporter naman sang Buena Vista National High School Gimaras Evander Podadira kag sang Port San Pedro National High School si Almond Cyril Ihusa Hibawan Integrated School nga si Alisa Mayti Castro karon sa 11 Mbps kag sa El Castigador. Pero subong aga sa Foro de los Pueblos, duha ka mga reporter sa halin sa duha ka mga eskulahan ang aton siring nga makaupod mga ka-K5. Pero bago ina, madamo kita na isang mga topiko nga pag-istoryahan, no? Kay ang aton siring oras mga ka-K5 gidog ginahugot lang. No, sa aton siring nga mga ka-K5, subong wala pa plano kag wala pa kita makabati mga ka-K5, no? Sang kung ano gid man ang desisyon sang House of Representatives sang Kongreso kag sang Senado sa aton sini nga mga ka-K5 no sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati natuhoy sa sining barangay and sangguniang kabataan election mga ka-K5 kay kung sundo naton ang calendar of activities no sang Commission on Election o Concomelec, September 28 to October 5, amoy na ang filing sang Certificate of Candidacy sang mga kandidato bilang barangay kagawad, kapitan kag barangay sangguniang kabataan. Sa aton sini nga mga ka-K5, tisubong September 3 na kita and we only have few weeks to go before the filing of the Certificate of Candidacy. Samtang wala pa desisyon, mga ka-K5, ang Kamara kag ang Senado, sa aton sini nga mga ka-K5, kag wala pa sang perma, sang presidente, sang Pilipinas, ang COMELEC, i-as-is nila ang ining mga schedule mga ka-K5, no, sa pagpatigayon sang barangay and sangguniang kabataan election. Amoy ni siya ang calendar of activities sang Commission on Election mga ka-K5. So, after the filing sang Certificate of Candidacy, from September 28 to October 21, may campaign banning o kon ginaprohibit ang early campaign sang mga kandidato. Maumpisa lang ang election period kag gun ban sa maabot nga October 3 mga ka-K5 no sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati kag ang ila campaign period nga mahimo lang sila nga maka kampanya sa maabot nga October 22 to 31 pagka November 1 amo ini siya ang gabi antes ang eleksyon November 2 election day mga ka-K5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Di September 3 pila na lang kasi mana ho sa aton sini nga mga ka-K5 nagahinotikanay ng mga opisyales mga ka-K5 sa mga kabarangayan ti ano gid man madayon gid man o kun hindi. Ang iban nga damo sang atraso sa ila sini nga barangay, tigambal nga hindi lang tani madayon, hindi lang tani madayon, hindi lang tani madayon. Pero ang mga kampante, kahit papano, makasiling kitang ati, may hinimuan man sila sa ila sining barangay, sa aton sining mga ka-K5, di masiling, bisan boss na, yun eleksyon na! Bisan boss na, yun eleksyon! Amuna ya, kung may hinimuan ka sa barangay nyo. Amuna ya, kung kampante ikaw, nga ikaw gyapo ng butohon sa imo pumuluyo. Kay manami ang imo sininga performance. Sa aton sininga mga ka-K5. No? Sa aton sininga mga pinalangga, ng mga tagpalamati. Alas 7:16 ang oras. Sa aton sinibanwa nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program. Ang bal ni ka-K5 Fred Pasgala, dapat madayon na kay Katalaka na sa ila. Kay ka-K5 dunito Sumbong, gapangapi na kami sir Klinika DTX Coffee Mix. Ah, samtang gabirada ka sa Foro de los Pueblos. Benji Asturias, good morning. Kag kay Ma'am Asha Ahmad. Hindi bala? Sa aton sining mga kuturan, ang kulbaan malang sini, ang may mga traso sila pumuluyo. Pero ang mga kapitanes, kabarangay officials, nga ti balaan mo yang halos tanan nga servisyo ginataguman sa mga pumuluyo nga mga kulbaan kadabi. O galing, ang problema, why payaksang desisyon ang kamara kag senado nga i-endorse mga ka-K5 sa Malacanang kag sa presidente ang ining natalana nga suspension sang barangay and sang guri ang kabataan election sa maabot nga Nobyembre 2, 2026. Lantawon ta ni mga ka-K5 sa mga masunod nga mga sinimana. Lantawon ta ni kung may mag-celebrate o kung may masubuan. Duha ma lang nimo. Ma-celebrate kay postpone ang election, no? Ma-celebrate ang mga tawag ni mga waffles, no? Waffles, ha? Sa inyong barangay ng mga opisyales. Ha? Ano magambal ka waffles, hindi na yung pagkaon ka kay Pebre, ah? Iban ba si Mambal ang waffles, pagkaon lang waffles sa blau, nga ginabakal nyo na sa mall? No. Ang shortcut sang wala pulos, waffles! Para doon hindi man bala masakit pamatinan, na? Para doon hindi man masakit pamatinan, iambalonta na lang ang mga waffles ng mga barangay officials. Lipay eh! Ma-celebrate! Extended mo! Kayo mo on 5 years pagka next election. Sa tonsini nga mga ka-K5, ang ila sini nga termino, ang ila sini nga pagserbisyo. Oh. Sa tonsini nga mga kuturan. Tapos, sa tonsini nga mga ka-K5, ti, amo na, no? Sa tonsini nga mga pinalangga, nga mga tagpalamati. After sina, may masubuan. Number one nga masubuan, kung masuspend, mga pumuluyo, nga nagot na sa ila sini nga mga barangay officials. Ilabi na gid ang mga barangay officials nga obviously doon namin na gid pang islan. Alas 7:19 oras sa ito sininga pagpangalaga. Tibantayan ta na sa mga masunod nga mga sinimana. Kay ti ang komelekya naghambal nga basta gani iya mga ka-K5 ya wala sang desisyon ang Malacanang kagang presidente. No? Sa ito sininga mga ka-K5, no? As is kagdayunon nila ya ang barangay in sangguni ang kabataan election kay amuna ila amuna ya ang ila sini nga mandato mga ka-K5. 20 minutos na kaligad sa takdang alas 7 sa aga. Sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati, standby ka K5 ga Karen Badilla. No, kwa on ta report ni ka K5 Karen Badilla, ini may kang tanan mga ka K5 sa development sang sining duha ka mga suspect sa pagpatay kay Aaron Bacolinaw sa may Kalaparan Arevalo. Kung sa diin gin na pasakaan na sila sang kaso kahapon sa Hall of Justice. No? Ginadala na sila to. Ano ang ila sining nga ginplea ka K5 Karen? No? Sang sining duha ka mga suspect nga si Earl kag ining si alias sa Crystal nga isa ka miyembro man sang LGBTQ. No? Alis dyan ni si Crystal, agi ni si Earl. No? Sa aton sining mga ka K5 ti kay alias agi mo. Dahil ano pa bing respektar mo kung alias agi? Katon sini nga mga ka-K5 kag miyembro sang LGBTQ, no? Kundi ano man siya, gay man siya, agi man siya, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, si Crystal is a lesbian, no? Siligay nun, tomboy. Katon sini nga mga ka-K5, so both of them are members sa ginatawag nga LGBTQ plus community. Kag silang ginakabig nga sospechado sa pagpatay kay Aaron Bacalinaw nga ginhigtan dito sa puno sang duldol sa barangay Kalaparan, Arevalo, mga ka-K5. So kahapon, ginadala na sila sa Hall of Justice para sa kaso nga murder sa tonsini nga mga ka-K5. Alas 7:21 oras sa tonsini para mga pagpangalagad. Kagkaroon, hibaloon taman sa tonsini nga mga ka-K5 ang status sang sining haze sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo sa report ni ka-K5 Jenny Kayunan, no, kagga ining pagbuslot mga ka-K5 sang hosto sang BFP sang pagresponde nila sang sunog mga ka-K5 nga ti wherein nga imbes makabulig ang mga haslo nga mga nag-ubra sini sang pagbuslot sang host, no, sa aton sini nga mga ka-K5 dimbutang pa nila salang alang ang pagresponde sang aton mga katapo sang Bureau of Fire Protection. Gala ba nila laging pangbuslutan sa mga animal ang host ang Bureau of Fire Protection? Te, imbes ka makabulig, no? Nag-iubras ang katuntuhan sa itong sining mga ka-K5. No? Tapos kung matrap gani sila, ang pamilya nila matrap sila sa sunog, dayo nila ibi-ibi kagpangayos ang bulig nga ang marisgo sa kabuhi ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection. Nga imbes sila magbulig, no, namin ipang pakdulon sang padol sang pickle bolo para hindi lang gid masakit, wala may inay lang. Oh. Sa aton sini nga mga ka-K5 ang mga nagubra sila eh. Sa aton sini nga mga kuturan, muna mga pinamatasan nga wala-wala makayo sa sulod sa mga panimalay, no, kag sa impluwensya man sa mga grupo-grupo kag mga tawag ni mga tinuntong mga aktibidad kag ubra sa syudad. Oh, sa aton sini nga mga ka-K5 kundi lang tabla. Ultimo, host ang bumbero nga nagresponde sa sunog, gipang buslutan. Sa aton sini nga mga ka-K5, di gina-identify na itong mga individual. Kag natalana to sila nga pang-pangfailan, kag pangpasakaan sang kaso. Alas 7:23 ang oras sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Kag subungad law, September 3, nambalta na ang mga eskulahan, may rasang safety drill. Sang August 25, ging-cancel ini, no, kay tungod para matunan kung paano ini-handle kag paano i-implement ang ining safety drill. So lang tawon na ton, may iban nga mga negatibo nga mga komento sinidre, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 on our previous report, no? Mga sentimento especially sa mga psychological doctor, no? Mga expert, no? Nga ti base maka-trigger pagid ko, no, sa pag-ubra sang katuntuan sa sulod sang eskulahan. Pero let's see kung ano na diriya ang panindugan sang Department of Education and sang aton sini nga mga kapulisan. Kay karon makopod naton si Police Colonel Wilbert Parilla, ang City Director sang Iloilo City Police Office, diri naman niya sa may siyudad sang Iloilo. Mauntang imbukada sang aton sini balita, na standby na si ka-K5 Karen Barilla. Ka-K5 Karen sa report, go ahead.
3: K5 Karen. K5 Ray, kahapon na tigayon na, no, nga napasakaan sang kasong murder ang ining si Earl Angelo Talusan. Earl Angelo Talusan kag ang iyang kaupod or abyan niya nga si alias Crystal, kung sa din amo ini sila nga duha, K5 Ray, they ang involved, no, sa kamatayon ni Aaron Bacolinaw. K5 Ray, kahapon sa pakigangot naton sa kay Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga City Director diri sa Iloilo City Police Office, kaso nga murder ni ang ginfile batok sa duha ka suspect, K5 Ray, nga ti sa subong nakahunong sa Iloilo City Police Station 6, K5 Ray. Kag kung madumduman nga selos ang ginalantaw nga motibo sang aton nga kapulisan sa pagpatay ni Earl Angelo sa kay Aaron Bacolinaw, kay kung madumduman tatlo ni katuig nga naging magkahagugma si Earl Angelo kag si Aaron K5 Ray, pero nagbulaganay ini sila, wala lang diri na tumod, no, or na establish gid sang aton nga kapulisan kung saan o ini sila nagbulaganay, K5 Ray. Pero based sa communication nga ti nasa na usisa man sang kapulisan naton nga naging magkahagugma ini sila nga duha kag perme nagagadto dira sa may puno sang duldol, K5 Ray, sa Zone 10, Barangay Kalaparan, sa distrito sang Arevalo, K5 Ray. Kaginahimo ang ining mga sexual activity kung sa dinti ginagapos ining si Aaron then si Earl Angelo ang may naga mic test sa iya kay Five Ray kabaylo pagid sang bayad ni Earl Angelo sa kay Aaron Bacolinaw kay Five Ray.
8: Ano ang gameplay nila ni sa kahapon? Guilty? Sang duwa ka mga suspect?
3: Wala. Sa subong ang sa gameplay nila, wala pa kita sang information. Gid, idugang tanak sa follow-up na ton kay Five Ray. Pero ang clear din rin, no, ngati na file na file na sila sang kasong na murder kay Five Ray.
8: Okay. So sa subong, ara gapon sila sa Police Station 6 sa kay Five Karen?
3: Yes, correct kay Five Ray.
8: Okay, sige. Sa diin ka subong?
3: Sa subong diri kita ang aton nga location diri sa may Garden of Love sa Barangay Nabitasan sa distrito sang Lapas kung sa diin ako kay Five Ray makita sa akon nga likod ang continuous ambient air quality monitoring station sang Environmental Management Bureau 6 sang DENR kay Five Ray, no, bali diri na di gina-monitor kumbaga ano itawag ang fair o kung hindi ang hangin nga nagakasimuka naton diriya kay Five Ray sa syudad sang Iloilo pero since kay T nagaka-experience man kita diri sang haze bangod niya sa forest fire nga nagakatabo dito ya sa may Indonesia kay Five Ray sa latest diri nga ginpagwa nga advisory sang DENR Environmental Management Bureau kay Five Ray as of 3 p.m. kahapon ini, no, ang aton diri nga air quality level ara sa particulate matter o kon PM 2.5 o kon fair category kay Five Ray pero since or bisan pa no nga fair category kita diri suno sa DENR ang aton nga mga health nga mga authorities sa so, like Department of Health, Provincial Health Office kag ang sa diri man sa aton sa City Health Office kay Five Ray nagapahanumdom sa gihapon nga magsuksok sang face mask kay kita personal kay Five Ray kagina dito kita sa may Sunset Boulevard do medyo makabatsyag pakita sa gihapon sang hapdi sa mata kay Five Ray kung madapyahan kita sang hangin.
8: Okay. So pero mas nagnubo ini kumpara sa mga nagliligad ka mga inadlaw ka kay Five Karen ang monitoring, yeah. No? Kaya sa tuligad nga adlaw do grabe gid ang haze to especially sa mga kabanuhanan to sa First District, no? Do sila gituklabanan to ang affected dito. Sa tol sa ning mga ka-K5 may pila ka mga kabanuhanan nga dili sakop sang sa Second District like San Miguel nga naka-experience man sang sining haze ngani, no? Sa tol sa ning mga ka-K5. Pero ang ato nang diri nga panugyan kay ti siyempre nagahalin nagalainain man ang direksyon sang hangin mo ilabi nagid sa paguyop sang hangin nga bagat nga nagatulod sa mga haze ngani, no? Palayo sa aton sining nasyon, no? O galing kung grabe man dito kabaskog ang hangin nila binigid dito sa may pungsod Indonesia at kaginadapya pa kadto diri sa Pilipinas so expect aron nga medyo malawig-lawig pa ni ang ining pagkadula antes madula ining haze sa KK5 Karen. Ang masamining makita mo ni nga mga haze kung magkadto ka sa ibang nga nasyon nakakadto ka na sa Chongqing, China.
3: Wala pa kita nakalabot dira.
8: Away ka, abi ko nakakadto ka na ligad, naka-tour ka na dito.
3: Vietnam to siya.
8: Ah, Vietnam. Ah, away ka pagali mo ya kakadto sa Chongqing.
3: Wala nga, pa, sa Vietnam pa lang taas ta.
8: Ang basang kilala ko yun, niya. Poor. Parehas na hindi makukakadto sa China kung wala libre.
3: Ay, same.
8: Gasalig mo lang kita sa libre ni Doc Ramil, oy.
3: Doc Ramil, amo gani.
8: Kung kita-kita, hindi magkita ya ka, hindi magkita ka, tawag ni, ka lakat sa ibang lugar, no? Ang haze na bihalin ini siya sa wildfire, no? Ang compose niya sini is may mga smallest particle ini siya, tiny particles, no, nga halin sa abo, no, tapos ang aso sang wildfire, no, nga unhealthy or hindi manami sa aton sini nga atmospheric condition kay K5 Karen Badilla. Pero magkanto ka sa iban nga lugar, doon may kasubong man sang itsura sang haze, no? Diri sa aton sa Pilipinas, kay wani ang mga dagkuan ng mga industrial establishments, pares diri sa may probinsya sang Iloilo, sa aton diri sa Banwan aton, sa aton nga syudad, wai gid sang makabig naton nga mga dagkuan ng mga industrial establishments. So, ang aton niya masaming makita nga do kasubong sang haze, fog, no? O kon na ginatawag naton sini sa aton nga terminolohiya nga tunog. No? Kung kakadto ka sa uma, tunog. Kung diri ka sa syudad, fog.
3: Yes.
8: Kung sa uma, tunog. Kaya tiyan mo na yung nandan sa uma mo, tunog mo. Oh, di ba?
3: Oo.
8: Kung ara pa ang tunog, butsilingon sa uma, ginakabig na nila nga kisa palatandaan sang oras, bala. Kung may tunog pa, butsilingon, timprano pa na. Kaki 5 ka rin.
3: Mm-hmm.
8: Diba si nanay mo sang una sa uma, dumduman ko, matiya ko sa uma, bala. Si nanay mo, tiya ko, no? Dito ko nag-elementary, naka-elementary ko to sa Kapis, no? Sa Banwa sang Dumaraw. Sa aton sini nga mga kaki 5, mambal ng tiya ko sang una nga, disigal nyo na ho. Samtang may tunog pa para makaabot pa kamo to sa kasulaan yung timprano. Okay, kung madula ng tunog, mga adlaw-adlaw na na, butsilingon, no? May tendency, malate ka ganyan sa eskulahan mo. Kagay 5 ka rin. So, sa iban nga lugar, kasubong sa China, ang makita dito nga doon nag-dulombra, nag-fagman, especially sa may Chongqing, kay mamo kalabanan na dito, amo na dira ang mga lugar kung sinindamo sa mga industrial industrial nga mga building, no? Ang ila dito lugar, no, do halos adlaw-adlaw makita mo kaki 5 ka rin gaburon, no? Sa sini nga mga kaki 5 kay tungod ina sa sa mga aso halin sa mga industrial factories kag establishments, no, nga makabig nga ti hindi naman nami, no, sa aton sini nga mga kaki 5 nga atmospheric condition, no, ang mga smog, ang mga haze, no, halin sa mga aso, no, nga ginapangsunog sa mga pabrika sa aton sini nga mga kaki 5, halos didto dumang normal na lang na didto, nagalibot-libot lang na didto kaki 5 Karen Badilla. So so far diri sa aton, no, ang nami diri sa Pilipinas kay we're very particular sa environmental protection naton, no, sa aton sini nga mga kaki 5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no, kagati wala kita ya sang mga grabe nga mga devices or di gani nga mga equipments to control somehow and to minimize the air pollution sa aton sini nga nasyon. Unlike sa iban nga pungsod nga bisando hindi nakitao ng mga building tungod sa haze kag tungod sa smog nga halin sa mga factory, no, kag industrial establishments, may ara na sila kay K5 ka rin nga mga ginapanggamit nga mga equipments and devices to lessen the pollution sa ila sini nga kahawaan, no, sa aton sini nga mga kaki 5. Ang aton diri sa Pilipinas, ti suksok lang kita face mask. K5 ka rin?
3: Yes, correct, K5 rin, no. Di sa subong, ang padayon ni ang monitoring sang EMB diri sang ato, no, nga air quality sa syudad sang Iloilo kag sa bisan din pa nga area, no, especially sa province sa first district kay tido sila gid ni ang naka-experience gid kahapon K5 Ray sang mas damol-damol nga haze nga halin niya sa pungsod Indonesia K5 Ray.
8: Sige. Gapatamyaw kag ginatamyaw kagid ni Migo mo Barkley Padilla Garingo. Ginapatamyaw kag ginatamyaw kagid sang imo nga amigo nga si Barkley Padilla Garingo. Ang pakaisa ni Robin Padilla. Nagatamyaw siya si imo aga pa. Good morning, Ma'am Karen.
3: Oo, mayong aga lang na kay sir, ah.
8: Kasi nahidlaw si imo, ah. Si Marquez.

0: Ang ining balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Macoy Espeja, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Alas 7:36 oras ato sa Liga Pagpangalagad mga ka-K5. Sa pagbalik daton, makaupo daton si Police Colonel Wilbert Parilla, ang Iloilo City Police Office Director. Sang ICPO mga ka-K5 para sa sining preparasyon sa ato mga kapulisan kay alas 10 karo sa aga may aras ang simultaneous sa safety drill ang mga eskulahan diri sa may syudad sang Iloilo. Alas 7:36 oras ginadulong sa status karbon sang DTX sa 500. Magabalikang Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika.
4: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
7: Sas4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sas4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sas4 Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
8: Good news!
0: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
7: Libre!
8: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro.

0: kaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
2: Mami!
1: Angeline!
2: Walang masama sa okay lang.
1: Pero
2: sa Star Canada,

0: diet and exercise, manalo panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
10: Oras mga ka-K5, 7:43 sa aga sa atong siniga pagpangalagad. Ang oras kinulong sa atong kalawan sang Clinica D3 Bio, may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Sa ubot, rangkaso, sipon, hilana at mag-inom sa Clinica D3 Bio. Ang dapat nato ngayon noon, vitamin D3 nga may extra virgin coconut oil. Basta vitamin D3, Clinica D3 Bio. May extra virgin coconut oil kag vitamin D3, mga ka-K5. Mabakal sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy kag sa mga malapit kabutika sa inyo nga mga lugar. Naka-standby sa aton sining pagpangalagad si Police Colonel Wilbert Parilla, ang aton sining Iloilo City Police Office Director sa sining mga tinion, mga ka-K5, sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos. Hibalo naton ang mangin papel sa nga aton sining mga kapulisan sa pagatigayunon nga simultaneous sa safety drill sang pila ka mga eskulahan diri sa may syudad sang Iloilo, kadungan sang memorandum circular nga gipapanaog sang Department of Education. Good morning, Police Colonel Wilbert Parilla, sir. Welcome sa programang Foro de los Pueblos. Kaupod nimo si K5 Ray Umalay.
11: Good morning o sa lahat ng ating nakikinig sa ating programa.
10: Yes, sir. Sir, ngayong araw ay sandig din sa order ng Department of Education ay magsasagawa ng safety drill ang ating mga paaralan dito sa Iloilo City at particular na sa kanilang preparation, no, sa sakaling may mangyaring hindi maganda sa loob ng paaralan. Ano po yung magiging papel po natin ngayong araw ng ating mga police personnel sa implement po ng safety drill para po sa ating mga mag-aaral at mga guro sa mga paaralan dito?
11: As of now, no, may bago kasing directive yung DepEd na wala ng mga active shooting drill na gagawin doon sa mga schools. Instead, magiging observers na lang yung ating PNP on the activation of the contingency plan ng mga schools kung sakaling mayroong mga pangyari na shooting incident doon sa kanilang area, sa loob ng kanilang schools.
10: Okay. Meron po ba bang, ano po yung magiging scenario nito? Meron po bang konting reenactment or more on the information drive na lang po yung gagawin sa mga estudyante?
11: So mayroong directive ng ano ng DepEd na wala ng reenactment kasi nagiging ano ito na may hindi magandang naidulot doon sa ating mga kabataan, no? So ito yung ano, ito yung directive, bagong directive ng DepEd. So instead, i-activate na lang, mayroong triggering sounds na identify na i-activate ng schools yung contingency plan nila with regards to a shooting incident.
10: Okay, so para parang merong ano, triggering sound, yung parang sinasabi natin pero mga warning na
11: yes,
10: merong mga insidente sa loob ng paaralan, once they heard the sound, ito ay hudyat na dapat ay mag-prepare sila at ilagay nila sa kanilang safety yung kanilang mga sarili. Ganun po ba, Police Colonel Wilbert Parilla?
11: Yes, the same no sa earthquake drill na nagiging ano na bahagi na ng ating mga kabataan at ng mga teachers.
10: Mm-mm.
11: Kung ano yung gagawin nila, parang na muscle memory na nila ba. Mm-mm. Na ano na ka ang gagawin kaagad in case mayroong mga ganun. So this also yun yung ang ano ng DepEd is the run hide fight protocol no. Mm-hmm. Na parang magiging institutionalized din ito sa lahat ng ating mga schools na magiging bahagi sa kanila at magiging part na alam na nila ang gagawin if in case na mga ganitong pangyayari na shooting incident ay mangyayari sa loob ng schools.
10: Kumbaga it is more on ano yung pwede nilang gawin, no?
11: Contingency plan, application.
10: Application, yeah.
11: Rehearsal on the contingency plan sa kanilang schools.
10: Yes, so kung ano yung pwedeng gawin ng school, anong pwedeng gawin ng mga mag-aaral just in case yes. Mayroong mga ganito untowards incidents. Hindi lang
11: yes,
10: sa natural calamities, no?
11: Yes.
10: Katulad
11: ng mga natural calamities, di ba, kung makita natin
10: yes.
11: Ilang incident na ng earthquake na nangyari habang mayroon pang klase, but the students and teachers knows na kung ano yung ginagagawin, kaya na limit yung mga casualties doon sa schools. So,
10: tama.
11: The same with sa ganito, ito na rin yung ipapractice natin para yung mga kabataan at saka mga teachers natin ay alam na nila yung gagawin nila kung sakali mayroong mga ganitong insidente.
10: Tama, no? Yun po. Mas ni-refine lang ng
11: yes.
10: Mabuti itong ng magandang maayos at yung parang hindi magkakaroon ng triggering point na parang mas mahihikayat pa yung ibang gagawa ng masama ng,
11: yes,
10: no? Sa loob ng paralan. Maganda ito, sir, kasi
11: magiging triggering factor ng iba na gagawa ng ganito. At saka sa ibang mga kabataan naman, mas matagal lasting yung trauma na nafe-feel nila na habang nakikita nila ang mga ganong klaseng senaryo.
10: Mm-hmm. So kaya parang minodify no, ng ating
11: yes.
10: Department of Education ang itong safety drill.
11: Safety so, drill na gagawin.
10: Yeah, gagawin. So ito po, yung sa inyo, yung sa police po, ang mangyayari dito ay, di ba po mamaya, probably 9 a.m. or 10 a.m. mag-uumpisa po yung mga simulcast, simultaneous school safety drill. So meron pong mga police personnel na po tayong nakadeploy sa mga iba't ibang paaralan po, Police Colonel Wilbert Parilla.
11: Yes, mayroon tayong mga police at saka may ibang mga ano kasi may mga ibang schools na natapos na. So hindi na sila magpi-perform as long as nakatapos na sila. Yung iba kasi nauna eh. And then mayroon din tayong ibang schools na ngayon pa lang. So ang magiging papel ng ating kapulisan is mag-o-observe sila and then after sa application paggawa ng schools ng mga contingency plan nila, so mayroon tayong debriefing at pag-usapan kung ano yung mga gaps na nangyayari para ma-address naman.
10: Okay, so yung mangyayari, sir, bago po magkaroon ng safety drill ay meron mo ng parang sort of orientation.
11: Yes.
10: Kasama yung mga faculty and staff ng ating mga paaralan at mga estudyante.
11: Actually, kagahapon mayroon na tayong may tabletop exercise na tayo supposed to be doon sa gagawin. But again, ngayon, since nga mayroong bagong directive yung DepEd, so we will obey and follow that directive. Sa amin naman, mas maganda din yun. And then para mag-observe lang tayo at saka yung ibang mga agency sa LGU, sa CDRR, RMO, so magbigay tayo ng inputs doon sa schools kung ano pa yung mga kulang, ano yung mga gaps para mas mapaganda pa ang kanilang contingency plan.
10: Okay. Sir, by the way, kailan nyo po natanggap itong bagong directive ng DepEd?
11: Actually, wala tayong directive, na basa lang natin 'yan sa sa website ng DepEd.
10: Okay. Sige po.
11: So, nabasa lang natin since wala tayong directive na kasi hindi naman tayo ang lead agency dito, is
10: yes,
11: yung DepEd lang eh.
10: Yes,
11: is tayo is part lang. Isa lang tayo. So, pinapa-coordinate ko na doon sa ang mga station commanders doon sa mga schools with regards to this directive from the DepEd na mababasa natin sa kanilang website.
10: Okay. So, yung gagawin na ng police is they will be busy vol later on the safety drill ng mga paaralan, and you will become part also of the
11: observers
10: and orient sa pag-orient mamaya, no?
11: Bago yes.
10: Umpisaan
11: yes,
10: yung safety drill. So, parang yes. Ano na, doon lang po yung mga police personnel natin and mag-o-observe lang kung ano yung dapat gawin, and just in case also you will contribute somehow, no? Some other safety techniques or strategy, no? Kung ano yung gagawin ng mga guro sa parilya.
11: Yes, yes, correct, correct, no. So tayo ay mag-observe, tapos kung ano yung mga gaps at saka mga kulang, yun yung ibigay natin, isa-suggest natin, at kung mayroon pang bago, mga kailangang i-enhance. Kasi ang mga teachers, ang mga schools ngayon, they are directed to have a contingency plan sa lahat ng mga ano, whether it is natural or man-made calamities, no? Na ano, incidents. So, yun. E, tingnan natin yung mga ano nila, yung mga contingency plan.
10: All right. Sir, before no, yung mga nangyari na no, doon sa Tacloban, sa Ateneo de Zamboanga, pero yung dito sa atin sa Iloilo City, tuloy-tuloy pa rin po ba yung pagdi-deploy at yung pagdi-deploy ng ating mga first police personnel sa mga paaralan, sa mga schools po? Meron pa po ba tayong mga ano po, talagang personnel na nilalagay po sa mga paaralan, no? Especially po sa mga secondary schools natin dito.
11: But, lahat no, lahat tayo, lahat ng mula simula pa lang ng opening ng classes, kahit pa nung wala pang nangyari doon sa Tacloban is okay. Ang sa atin dito sa Iloilo City ay mayroon na tayong mga dinideploy. Although during sa before pa yung incident sa no sa Tacloban, ang mga kapulisan natin ay nasa labas lang ng schools.
10: Yes, so.
11: Ang security natin ay sana sa labas lang. But again, doon sa ano natin, doon sa pag after na sa mga incidents, even the school principals nagre-request na sa ating mga kapulisan na nandoon kasama na sila sa mga security personnel nila na magche-check sa mga estudyante na pumapasok.
10: Mm-hmm. Sir, ano pinakikitang challenge natin dito given na marami tayong mga paaralan dito sa Iloilo City? Kamusta naman po in terms of the numbers of our police personnel?
11: Yun yung isa sa pinaka-challenge natin kasi hindi naman natin kayang deployan lahat ng mga schools, no? So sa ngayon, ang pinapriority natin is yung mga public schools na kulang talaga sa mga security personnel at saka mas marami ang population nila ng estudyante. So yun yung mga pinapriority natin. But again, sa mga private schools ay pinapabisitahan natin sa ating mga chief of police at pinapacheck natin yung mga security personnel nila at isa na ngayon, just like yesterday, pinatawag ako ni Mayor Aiza with regards to the security na kailangan i-require at mandatory na yung mga metal detectors at saka yung mga security guards training at saka capability building ng ating mga security personnel sa mga private schools na hindi natin malagyan ng police.
10: Okay. So parang ano po, more on ano po kayo doon, augmentation sa mga kulang ng mga security personnel kasi yung mga public school ano naman po to, they are relying on the their personal budget po eh, no?
11: Yes. Since na maganda yung coordination na natin sa ating mga school administrators. Kung maalala nyo, marami na tayong nakukuha at na-accomplish doon sa loob, no? Katulad na lang nung mayroon tayong napigilan ng mga at na-rescue ng mga estudyante dahil gumagamit ng druga doon mismo sa loob ng schools.
10: Yes, so,
11: kung matanda nyo, dalawang schools yun.
10: Yung marijuana.
11: Yung marijuana. So, yun, isa sa mga magandang na idulot at na nakapag-responde kagad ang ating kapulisan considering na nasa loob na at malapit na rin din sila.
10: Yes. Parang ano to, sir, eh, no? Magkakaroon ng parang chilling effect dun sa mga, you know, alam mo na yung mga medyo matitigas na ulo ng mga estudyante, yung mga grupo-grupo. Kasi iba talaga pag yung police personnel talaga, no? Yung police visibility na nakikita nila. Meron sila somehow na fear or na natatakot na gawin itong mga hindi magagandang bagay dahil nga meron tayong mga police personnel, proper authorities.
11: Sa presence, ng ating kapulisan is isang malaking ano na yun, deterrent. Yun yung sinasabi natin, deterrent factor kung presence lang ng ating kapulisan. From that, marami din tayong na-confiscate ng mga bladed weapon, no? Sa mga schools, different schools. Kasi, so yun yung mga ano natin na patuloy yung ating communication at saka consultation doon sa mga school administrators.
10: Yes, sir. Kasi alam mo, itong mga gwardiya or mga security personnel na dinideploy no ng mga paaralan, most likely minsan parang too much familiarity na no itong mga estudyante sa itong mga personnel ng school, na parang tingin nila kaya nilang lusutan, kaya nilang gawin yung mga bagay na pwede nilang gawin, kasi nga kilala na nila no, parang kampante na sila dito sa mga security na.
11: Aside sa ating kapulisan na papalit-palit yung personnel, so yes, hindi sila masyadong makapag-familiarize sa ating kapulisan. So isa lang naman ang nagiging challenge din naman natin considering na chine-check natin individually is sumahaba yung pila ng mga estudyante na pumapasok, no? So yun yung in-address natin at kinausap natin yung mga school principals na dagdagan yung mga security personnel na magche-check para mas hindi naman tatagal at haba yung pila ng ating mga estudyante.
10: Parang merong augmentation din sa kanila, no?
11: Yes, dagdagan especially ang kailangan lang naman natin during sa morning yung papasok yung mga estudyante. Yun lang naman.
10: Parang additional manpower doon, no? Kahit yung kanilang mga personnel, staff, teachers, or di kaya yung kanilang mga student leaders na pwedeng mag-check doon sa mga bag.
11: Hindi na natin inalaw yung mga students kasi magiging yung iba parang kung may nahuli, parang pinag-initan, ganun. Para iniiwasan na rin natin.
10: Okay. Sige, sir. Ngayon sir, ano na lang po? Parang mensahe niyo na lang no sa ating mga mag-aaral, guro at sa mga schools no na magsasagawa sa mga parents. Baka kasi yung mga parents kasi nakikinig, nagtataka. Alam niyo naman po dapat August 25 itong drill no na gagawin, pero merong mga postponement kasi nga pinag-aaralan ng Department of Education yung gagawing safety drill no, na kasi meron after ng mga incidents, parang yung iba kahit hindi nangyari naman doon sa kanila yung trauma at yung fear no na paulit-ulit na nakikita nila, yun yung nagko-cause ng worried no also sa mga students at sa mga parents. Now sa mga nakikinig na mga parents ngayon, ano po yung inyong mensahe para at least po maging kampante sila na itong safety drill na gagawin ay hindi po magdudulot ng masama at ng trauma sa kanilang mga anak?
11: Doon po sa ating mga parents, no? Huwag po silang mag-alala na mayroon po itong hindi magandang idudulot doon sa ating mga kabataan. Bagkos ito po ay isang pagsasanay na para sa kaayusan no at saka safety ng ating mag-aaral, kasi kinoconsider nga natin yung school as the second place na pinaka-safe na area para sa pag-aaral at saka sa learning no. So ang ating gagawin po ay para sa kaayusan at kabutihan ng ating kabataan at especially sa safety ng ating kabataan, this is a drill na makakatulong sa ating kabataan kung ano yung mga gagawin nila if ever mayroong mga insidente na mangyayari doon sa loob ng ating schools.
10: Alright, with that, Police Colonel Wilbert Parilla, sir, maraming salamat sa oras at panahon na binahagi mo dito sa Foro de los Pueblos sa K5 News FM Iloilo. Magandang umaga, sir, and thank you for the time.
11: Thank you very much. Thank you.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
12: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
10: Alas 8 in puntong oras sa tosiling pagpangalagad. Sakto tong ambal ni Police Colonel Wilbert Parilla no sa tosiling mga K5. And maayo kay gin pamatian sang Department of Education ang mga feedback sang mga experts no, especially ang mga medical experts naton in terms of psychological effects no sa mga kabataan sa pagpatigayon sang drill no. Mga kaka-K5, because sa una nila tong memorandum sa tong sining mga kaka-K5, it seems that